0: Oh. And fairness to Sir Neryulohan, ang iyayaman lang nga gina-comment, ka gina-post. Ako ya, wala kuya ga may ginapinan na. Pero kung ako biya maglantaw, nag-comment ma lang siya sa kung ano ang natabo. Which is factual.
1: Why man yung body shame si sino.
0: O kung wala siya, hindi siya, hindi ako ya kung maglantaw, hindi siya libelous. Hindi siya makabig nga pagpang-atake. Because ang post ni Councilor Rene Deliana is made on public, no? Nakapublic ang iyang post. And for that is for public consumption eh. Pag once may nag-post ka dabi publicly, that is already for public consumption, especially kung public official ka ba? Di ba? Kaki-five Christian. Kung public official ka, may game post ka dira about sa imo personal yung mga statement, personal mga opinion, makot na gani isang iba eh.
1: Pwede na
0: dekarga. Pwede na i-quote eh. Di ba? Ang media, ginakot na because game post mo sa imo Facebook eh. No? Kaki-five
1: Christian. Official ka.
0: Public official ka. And, amo na bala kung kaysa, hindi kita yung magbalat si Buyas. No? Sa aton sining mga kakifay, ginambal gina, bisan sa mga usgado, sa mga desisyon, kisa sa mga reklamo, kung politiko ang imong complainant. No? Kisa gina-dismiss sang korte.
1: Oh.
0: Ginambalan sang korte nga, as a public official, hindi ka dapat magbalat si Buyas. No? Kahit you are subject for criticisms, you are subject for
1: may judgment kada eh halin sa public
0: questions pagpang somehow butang tabi pagpang atake man dabi no kasi you are a public official eh
1: amam badang no? Korte nga kun mayo gani ang inimuan mo kag gina-share nagka-comment okay lang si mo kun do questionable gani di ko gusto questionon
0: kun hindi pwede hindi amo na no kun sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalma titi hambal ni Sir Neryulohan no nga madibati pa kita kay kaathagman nga sa memorandum sang Philippine National Police bawal mag-drive ang civilian sa mga police utility vehicle or police response vehicle sa mga kapulisan naton kakipag
1: kasi na dapat ibatihan niya para kay Mr. Neryulohan kasi klaro mo naka-stipulate ang ilalang aling ginabaisan kung bala amo gimanto ang butsilingon ni Mayor Raisa kasi laiman niya ang pag pagpaathag ni Councilor Nene ka K5 Ray ang bali hindi niya munang namin ni Mayor Raisa although si Mayor Raisa herself wala gani iya nagpaathag ha kung ano gid man namin niya to sa pag-offer niya nga why not civilians ang pa-drive on sang patrol car ka K5 Ray
0: sige duga nga ta na karon sa 8 impunto sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Iloilo. Sa pagbalik naton konta mga balita kag detalye sa mga follow-up reports sa pod aton sini nga patrol wed ka K5 Karen Badilla ka K5 Elmer Sable and dugangan ta pa ini karon ang diskusyon aton kay Sis Nene kag kay Sarah
1: kay Sisner. Pwede man Sisner yo.
0: Pwede man Sisner yo.
1: Sisner yo. Pwede.
0: No bad feelings.
1: Oy niya.
0: Wala sang tawag ni gani. wala sang dapat may ma-offend.
1: Oy.
0: Normal niya mo. Di ba? Sa tons. Tinga ako magtawag ko, utod ko bla babae, di ba? Sis, di ba sis matawag na ay?
1: Di ang may mga babae man nga tawag sa ibang bay bro.
0: Kag ti for sure si Councilor Nene de la Liana, bala niya naman ang iya siniya nga no. Di ba?
1: Kun nang mada ang dapat yung balaan ni.
0: Oh, iya nga ano da eh kung iya nga gender ano ya tawag ni gani ang reference, no? Di ba? Sa tons ni nga mga ka K5 di man na pwedeng madinay mo pa na nga ti, eh, siyempre, balano naman ang adaan.
1: Proud man na
0: siya. Kagati, support man na sa mga activities ang aton ng mga kulturan, di ba? Sa aton sini nga mga pinangga ng mga tagpalamati. That's why nga ti, ako ya, para sa akon, why alain kung tawgon ni Councilor Nini de la Liana nga sis, si Councilor Rex Sarabia.
1: Why
0: alain? Sige, alas 8 sa isa aga sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Magbalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound yan ang kapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500.
3: Istoryahan ta kung paano ba na magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
3: Ay,
4: mga lang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Sano ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imong lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
5: DTX 500.
2: Masaligan,
5: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Your grudges. Tao malanta.
3: Oh.
4: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una.
5: Pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas sa 8:19 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Toscalwan sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio, mga ka-K5, may antiviral kag antibacterial specialist nga sanangin makahatag sang marami nga alibyo sa aton sining lawas, ilabi na gid sa aton sining memories sa ka-K5 Christian Agurin. Ginarenew sini ang mga brain cells kag neurons naton sa aton sining utok nga mayara ini sang monolaurin nga alin sa lauric acid nga alin sa virgin coconut oil nga saranggid nga makapabaskog sang aton sini nga memory. So bagay ni kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola nga ti mga prone sa blatian nga Alzheimer's disease, no, o kon pagmaripaton no sa aton sini nga mga kakipay para hindi ka malipat sa utang mo kada bulan di kabaydan inom ka klinika di Tribayo.
12: Ay bay kakipay pero wala nga inom sina kay dumduma nila utang.
11: Ay hindi pwede. No, ang utang niya is utang mo. No, sa aton sini nga mga kakipay dapat ya baydan mo gina.
12: Ang ibang dumduman nila pati yung mga sala nila sa
11: mga. Oo. Yan muna ka-epektibo ang klinika di Tribayo. Pero mas nami pag-inini sa mga anti-mga kung nag-aubo ka, trangkaso si Ponilanat ka. Kaya may mga butsilingon sina. Kung ginatrangkaso ka, ginalat ka, may mga viral infections ka na. Ilabi na kinisubong kauso ang balatihan sa dengue.
12: Oh.
11: Ang dengue virus. No? Subong pa lang rin saksi mana, imnan mo na daan para, para mapatay ng mga kagaw da kag virus da.
12: Mga immune system, immune system baskog ka kay February.
11: Kay 7 days, 1 week, 2 weeks, nagkuha na ni mga symptoms ang dengue, no? Sa atong sining mga kakipay. So, hindi mo na pagulaton pa. Nga mo pa lang na pag-inom mo kung lala ka na. No, dapat subong niya prevention gid, no? Paska Clinica di Tribayo ang ginabaliga ni kakipay Fred Pascal. Sa atong sining mga kakipay, no? Kag sa mga PTA president sa Barwas ng Pototan.
12: Uy, ang mga senior citizens chapter dress sa Takas sa Zone 5 Takas Saro ka K5 right. Nagatutok sa adlaw-adlaw.
11: Adlaw-adlaw. Uy, salamat ta. At nga di Tribayo na sila.
12: Oo.
11: Nga di Tribayo.
12: Ang mga tricycle driver sa Altachira Village.
11: Gatutok man.
12: Gatutok man.
11: Salamat ka na.
12: Grabe.
11: Sige. So anong ginainom pag sa aton sa mga kuturan da?
12: Ti Mighty C, ang alkaline-based vitamin C para nga immune system mo paskog. Ang kapita ti do maubos na di ganiyo.
11: Ang Mighty C, do parehas nga nagkaon kasang pulok bilog nga no.
12: Orange
11: or citrus fruits.
12: Oh, citrus fruits.
11: No? Citrus fruits bala kay rich rich sa vitamin C na.
12: Oo.
11: Sa aton sini nga mga ka K5, di ang isa ka orange nga prutas tagpila.
12: Baka ka na ambot kung taga 20 o 15.
11: 15 na. 15. Di gato na pulo lang 15 na.
12: So una pa na imuya. Gamay pa ko na ya.
11: Oh, gamay ka pa na.
12: Oh, tag 15 na subong.
11: Okay. Di ko mayuayuan butang tabi tag 13, 12, no? Tag 12 ba butang tabi kung mayuan.
12: Ang shin mo mga kwanay, mga pitok bilog.
11: Oh. Ah, pitok bilog.
12: Oh, pito shin.
11: Para makakuha ka vitamin C, kamo na dapat kanon mo.
12: Ima ko muna.
11: Ti pila na 100 pesos. Oh. 100 pesos gastosol mo makaon ka orange para makuha vitamin C.
12: Nan.
11: Oh, ang may tisi pila lang 8 pesos.
12: Oh, pila ka bilog na na.
11: Oh, may vitamin C ka na bastante na.
12: Eh.
11: Oh, sa tong sining mga kakipay. Pa muna. Kung daw kay makaon prutas si kaon ka lang ya. Pero kung gusto mo may vitamin C kas lawas mo pag immune system mo, may tisi ka. Oh, may tisi syrup pangkita para sa mga bata nato na. Available ni K5 ba Christian sa Clinical ni Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy sa may Pasig City branch natin sa poblasyon ni Labod, sa Kalinog, sa Cosmart Kalinog, sa Miagaw, sa Orbi Street Miagaw, Tupansing MCR Agriventure, sa may Haro, diri sa Haro, kilid ng sang Central Roberts International College.
12: Sa Robinson's daw?
11: Malapit sa Robinson's Haro. Dako-dako na pangalan ng Clinical ni Alternative. Sa may Sara, sa RGM Buildings, malapit sa bus terminal. So, kampyon eh, kadto ka mo dira kay available mga produkto tawa ay ginaya sang nagakaubsanda. No, kaki 5 ba Christian kag may mga diskwento pa kag may free consultations kita.
12: Kada
11: schedules da libre.
12: Kada ano kaning free consultation?
11: Free consultations dati kada Lunes, no, sa aton sini nga mga kaki 5 dira sa Haro, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati kag gati Biyernes. No, sa aton sini nga mga kultura, no. Ang aton diri nga ano para kaki 5 poli natin di nagakladula na ding scheduling ta sang ano daw aton ding klinika consultations, no. Eh liyo ko tanay liwat di prenta. Kay para klaro ang aton sini nga mga schedules. May mga schedule of consultations kita na kakipib Christian. Kadto lang sila mangkot sila sa aton sini nga mga kakipib.
12: Di ko mabiyawya kay very kwanada, very friendly na dang aton nga mga receptionist.
11: Sige. Si Sir Nonito Sumbong Gapamati Ged, si Sir Ricky Patrimonio Ariete, baya high sis Christian.
12: Si Sister Rica.
11: Dugay na kamo galing ano ha, ga si sis.
12: Dugay ka sa una ga bike pala kami niya, sis na kami ya kay sis Jem Ariete, no? Kay mga sis da sa kwan sa pasakit, team pasakit.
11: Team pasakit. Oh, Nonoy Lopez, good morning.
12: Kami si nagumakil sa Takasaro pod kay Ma'am Ruth Isugan Ortilio.
11: Okay. Sige. Kasan ba sa linya na ton si KK5 Karen Badilla sa patrol sa ton sining mga pinangga ng mga taga Palamati. Kung ang manis niya kalitis ka development dito KK5 Christian sa sining natabo nga pagkasapo sa sining avansa nga itom nga salakyan sa ton sining mga KK5 dito sa may San Vicente Ligones nga amuning rapatian ginggamit sa mga sospek sa pagtiro patay sa kay alias Aileen. No, kag kay alias siya John Ray.
12: Yung business partner.
11: Nga business partner niya dito sa may barangay Tambal Haniway. Nga ti ang suspect, ang kalibin partner anay ni alias Aileen. Sa tong sining mga kaki-five, ex-babe, ex-partner, hindi ba matawag, gasban, kaya di ba sila kasal mo? Sa tong sining mga kaki-five, no? Hibalo na ton ang mga developments sa report sa sining balita. Ara naka-standby sa linya si kaki-five Karen Badilla. Kaki-five Karen, sa report, please come in.
7: K5 Ray, K5 Christian, pasado alas 10 ang Setyembre 22, nakabati ni si Danny Beloria sang tinaghul sang ido sa gwa sang Ila Balay sa may Purok 4, Barangay San Vicente, Leganes. Kung sa diin may nasiplata, no, ang isa niya ka upod nga babayi nga may nagpark nga salakyan. Kag may nakita nga lalaki nga nagpanaog K5 Ray kag K5 Christian nga naka-jacket nga itom pero ginpabayan lang nila kay bangod nga ti sa kilid to sang ila nga balay K5 Ray kag K5 Christian ang do shop siya bala nga nagapangbakal sa mga guba nga salakyan. Pero pagka alas 3 na sang kaagahon kahapon Setyembre 23 na ano na ni nakabalik na ni sa balay nila si Danny Beloria kag ang iya nga upod kay nangumpra sila sa super dira sa may dire sa siyudad sang Iloilo. Pero antes magsulod ining si Danny Beloria nang paligo nakasulod na siya kay sa balay nila nagpaligo nagbalik gwa naghimos ang pamahaw kag nagkapikapi nagsandig pa ni siya una-una dito sa may salakyan pero sang nagalibot-libot siya dito niya nasiplatan nga ang salakyan K5 Ray kag K5 Christian may buka sa likod. Ang windshield ni sa likod niya, may buka. Then sa kilid, hello?
11: Go ahead,
7: K5 Ray, may sa kilid niya, left and right, tapos sa babaw, kagdalom, may mga scotch tape. Nga nakitaan dito si Danny Beloria. Muto nga natingala, siya sang ginlantaw, yan ni ang plate number. Dito niya nakitaan nga ang ining plate number K5 Ray nagsibo sa plate number sang salakyan sang mga suspect nga ginsakyan dito sa Haniway. Kaya ining si Sir Danny Beloria updated sa mga balita K5 Ray kag K5 Christian. Nakitaan niya ni sa social media ang ining salakyan nga ginapangita sang aton nga kapulisan, especially sang Haniway, kag ang plate number. Same ang plate number nga FHA 753 K5 Ray kag K5 Christian. Amo to nga nangayo siya sa o ginpabalo niya ang mga barangay officials, then ginpabalo sa mga barangay officials sa Leganes Municipal Police Station. So nag-coordinate ang Leganes sa Haniway, K5 Ray kag K5 Christian kag dito nagpositibo nga ang ining kasalakyan amo ni ang ginusar sang duha ka suspect sa pagtiro patay sa kay alias Aileen kag sa kay alias John Ray dito sa may barangay Tambal sa Haniway sang September 20 sang hapon. K5 Ray kag K5 Christian kag sang gin-review sang aton nga kapulisan ang ining CCTV nga nakuha nila kag ang picture or ang pag-describe ni sang babayi nga nakit-an niya sa lalaki nga nagpanaog dito sa salakyan, nga amo ang nagbilin sang salakyan, nagtugma. Ang ining lalaki, best friend ni siya ni alias Jerome. Bali, isain ni siya sa nagtiro patay man sa kay Aileen kag kay John Ray, K5 Ray kag K5 Christian. Pero sa subong, at large ni sa gihapon ang duwa kag sang sinilang na interview naton si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, nga kaso nga double murder ang i-file ni sa duha ka suspect. Ipamatian naton si ang una pamatian naton danay si Sir Danny Beloria ang nakatukib gid sing ining salakyan dito sa ilaya nga lugar. Ang ining salakyan nga ari diri sa area.
13: Mga alas 3 kagina sing kagahon nagpa-super kami, nangumpra kami ka mga galamiton. Tapos pagbalik namon, wala na man lang ko lakay, syempre daw naanad na man lang ko nga mega parking diri nga salakyan. Tapos wala na man lang sa mind ko na ma'am. Tapos na ko we kwan nang gimos kami tlamawon, naligo ko, naglantaw-lantaw ko da. Tapos paglibot ko, ang buka sang kristal nga may packing tape, nakita ko sa blamo galantaw ko sa mga news bala ma'am. Amo pa rin na identify ko nga daw amo gina ang salakyan nga nakita sa CCTV nga alin sa Haniway pagadto Masen. Kaya amo to dayon nang gin kadto ko dira kay balan mo ang gapamakal sila da sang mga salakyan bala mga guba kung gin bakal nila. Pero wala man sila kabakal. Di amo to dayon, siling ko gaduda gid sa ko. Ginlantaw ko sa kwan niya siling ko, amo gina niya pati plate number. Siling ko, amo to dayon nang ginquire ko sa barangay nga pwede nila di makadtuan nga amo na nga kon ay nga kon amo gin man nga salakyan.
7: Pero kahapon wala na da.
13: Sing kagabi lamang mga around 7, mga 10 or 11 o'clock duras ang gabi nagabutid di nagpark.
7: Nakita mo nga may tawo nga nanaw?
13: Kami, ma'am, kay mga amo niya, ma'am. Nakita lang namo niya, ma'am. Sing kagahon na, wala kami kabalo kung may nanaw nga tawo kung wala. Basta kagahon na ako niya nakita. May salakyan na nga nag-park.
7: Pero na-mention mo, mga alas 10, anong nakuanan mo pagka alas 10?
13: Sila yan, ma'am. Mga alas 10, may gatinag, walang ido. Kudere sa ilad, ha. Tapos may ara sila na nga tawo, nakita nga naka-jacket. Amo ginang description sa jacket nga nagkadto dito sila tubang. Lalaki ka mga mataas. Amo mo lang na tapos ko gano'n. Kaya nadula man lang.
7: Oo.
13: Amo mo lang na yan, ma'am. Amo na yan na ibaluan.
7: Oo. Okay. K5 Ray, ka K5 Christian.
11: Si Danny Beloriato, no?
7: Yes, yes.
11: Ka K5 ba, Karen? Pero ano ang ginalantaw sa polisi? Hindi nga ako na may wasa, may buka sa likod daw?
7: Oh, amo pa na ang gina-investigate nila K5 Ray kag K5 Christian kung nga may buka ni ang sa likod kung posible bala sa dira ginguba ang salakyan o kung after sang krimen nabuka na ni nga daan or kung guba na gid niya mismo K5 Ray kag K5 Christian
11: kay kung bitong ba nakita kung may buka na nga daan sa likod daw.
7: Wala K5 Ray kay ano siya eh gapatalikod ni ang I mean pagwa ni ang way or ang direction sang salakyan ti ang atong CCTV facing siya pa bukid or going pakipot ang ano itawag ang angle sang CCTV.
11: Isa pagid ka pamangkot dira kung gimbilin giban nila ka K5 Cristiano, K5 Karen ang salakyan nga way nila ging kakas ang plate number.
12: Para kay hindi matrace.
11: So, hungod nga ipabalo nila nga munang salakyan ang giging gamit.
12: O base kung
11: itong ikaw suspect ko, braka krimen, dapat taguon mo tanan.
12: Oo, ay kanda sa ebidensya.
11: Ebidensya mo, kakipag ka rin.
12: Hindi makatudlo sa imo.
11: Doon makatingala nga gimbilin lang din. Tapos why man lang yung kakas ang plate number kung na-identify dahil ni Sir Danny Beloria. Grabe Sir Danny Beloria, updated sa mga balita.
12: Oo, kag-observant siya, no? Mga taon-taon niya.
11: Kipag ka rin?
7: Yes, K5 Ray. Katiya mo na sa subong ang suno naman sa kay Police Captain Randy Lambungan, ipa-check ni nila sa LTO ang plate number para matumod gid kung sinone ang owners ang salakyan K5 Ray kag K5 Christian. Ti sa subong ang ilan ni nga ginahikot ang pila no ka mga importante nga mga dokumento para ma-file na ang kaso nga double murder. Ipamatian naman naton si Police Captain Randy Lambungan ang hepe sa Haniway Municipal Police Station.
14: Sir, na-recover na kahapon ang salakyan ni isang suspect o bala nga nagtiro patay sa ex-live-in partner niya sa Tambal. Bani, paano ni sir na-recover? Oo, paano ni recover sir? Kag sinutong nakakita, gid?
15: Bali, ma'am, na-recover to sa Liganes. Nag-kuan sila sa amon. Nag-contact sila kahapon around 9:40.
14: Pero na ano to, sir? Okay. Confirmed to, sir, nga iya ka suspect?
15: Oo, ma'am, pero makuha pa ko verification ko sa LTO kung sino gumang tag-iya sana hindi pa ako kapagwa sa mga kwanda mga
14: okay
15: mga kung sino tag-iya kay di wala pa naton makuan makuan ang
14: may establish gid okay okay sige pero atong salakyan bala sir raw nga ginmention to sang lalaki nga nakakita. Bali ano sir may tao daw nga nag ano sir nga nagdulong gida mismo kag dira ginbilin. Ano may makikakilala da sir kung sa kung may information ka mo sir?
15: Bali nakita sa isang babae at around mga last week isang gab isang September ano man siya po 22.
14: Oo.
15: Mga pag flashlight sang babae nga dito sa subdivision to, nakita ang itsura ya. And then, pagkita itsura ya, siyang aga, pa-verify naman sa may picture mga kami. Nag-positive nga amon ang upod ni Kwan, ni alias Jerome.
14: So, bali,
15: ako... Hindi ko pa mapagwa sina kay hindi pa natin makonfirm gid nga Kwan, mapag-file na to kaso, okay na.
14: So, siya lang gin isa ang nagdulong dito sa salakyan, sir?
15: O siya lang na nakita dito mo.
14: Okay. Sir, ano ni nga kaso ang i-file sa ila?
15: Probably double murder siguro ni.
14: Oh, duwagin sila sir no, double murder itag-isa sila.
15: Oo.
14: Okay. Sir, ano ning may name ka mo sa atong lalaki nga nagdulong da sa salakyan?
15: Mayari naman pero hindi ko na ipagpugaon, ma'am.
14: Oo, alias lang ba sir?
15: Hindi lang anay, ma'am.
14: Okay, sige, okay lang sir.
7: Si Police Captain Randy Lambungan ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. So may name na ni sila sa
11: may mga traces sila paano naglabot da ang salakyan da sa San Vicente Leganes sa K5 Karen.
7: Oh, kaysa information dire K5 Ray kag K5 Christian sa dira sa may sulodlon sang Purok 4 kung dire-diretsuhon mo gina siya pasulod may alagyan na da nga going pa maasin.
12: Direkta pakadto sa
7: yes, bypass road. Oo.
12: Sige. Kamusta ang backtracking sang aton kapulisan na K5 Karen halin sa Maasin pakadto sa San Vicente may mga CCTV footage na ihan nga nagapakita sang ila ruta paano sila nakalabot da basi maginhapitan pa sa ibang nga lugar.
7: Amo pa na sa Subong ang ginaimbestigaran sang aton nga kapulisan especially sang Haniway kung paano to sila nakalabot sa lugar kag paano nabalaan sang ining driver or sang best friend sang suspect nga dito niya ibilin ang ining salakyan especially nga sa dito nga area may nagapamakal sang guba nga salakyan kay 5 Ray kag kay 5 Christian.
12: Posible planado ka kay 5 Karen nga dito nila ibilin kay ti may idea sila nga do dismulado kun sa lugar nga may nagapamakal man sang guba nga salakyan. Kay ibilin nila cross tunga-tunga sang highway mahapos manotisyaran eh no dapo damo maka notice gila yon nga ti may guba nga may salakyan nga buka ang windshield sa likod. So kung dito ya do hindi ka man gawa do matalupang dan mo man po basi maulihi mo pa ma-report kay ti naanad ka naman dara nga may mga nagapang bakal sang guba nga salakyan. So posible mo niyang ang sa likod sang paminsaron sa mga naghimo sini ka K5 Karen.
7: Yes, galing ka ti ato na timing gid nga si Sir Danny Beloria updated sa balita. Nakita niya ni ang salakyan sa social media pati ang plate number nga ti amo gito ang nakita niya dito sa ila lugar nga ginbilin K5 Christian.
12: Okay. So, importante sa mga nga ginuyata naman nga mga ngalan ang aton nga kapulisan, especially ang maasin na ang Haniway Police Station kung kaysin o nakarehistro ining mga salakyan nga ka K5 Karen.
7: Oo, sa Subong amo pa na ang ginakuan ang i-coordinate sang Haniway sa RTO para mabalaan kung sakay sino ni nakapangalan ang salakyan K5 Christian.
12: Okay. Ang Leganes PNP at ilimitado naman lang ng ilang mabulig dra kahit iti i-turnover ni nila sa kwan eh sa Haniway MPS sa K5 Karen so why ka naman
11: pero ang backtracking sini pwede sila di ka ano
12: pwede sila kaamot kahit
11: kaamot da kay ila within their jurisdiction mo nila. Oh, ka K5 Karen gusto tama establishad rin from the crime of incident para sila nakalabot dra eh and anong ginsakyan sa mga suspect since ginbilin nilang salakyan da ka K5 Christian? Or bala ang nagbilin sila dala ay nangatawo?
12: Namo na ang pwede
11: pa rin. Namo na
12: nagmotor sila, naglakat-lakat lang sila. Mga ano kalayo naman na ka K5 ka rin sa highway gid?
7: Mga ano lang gid siya, mga tama kalapit, mga 30 meters lang. Dahilin ka dira sa may C1.
12: Oo.
11: Diba, sa
7: C1. Sa C1, di ba may nakabutang sa Kunggo facing Kapasaraga, may naka sa tabok, may nakabutang na dang signage nga Coliseo de Leganes.
12: May Bulangan.
7: Oo. Then sa right side na dira na da pasulod.
12: Okay.
11: So wala pa mangkot, wala ba siya after the crime of incidents, biging pa-drive sila. So, drive to, ibilin to, kundi ito. Ang
7: nagbilin, amo to ang best friend, ang upod man mismo sang suspect.
11: So nakita sa CCTV?
7: Yes, kagin confirm ina sang pulista nga ang nagbilin, amo to ang
11: isa sa mga upod. Isa sa mga suspect na nagtiro?
7: Yes, ang best friend ni alias Jerome.
11: Pero wala
7: Jerome.
11: Na to si alias Jerome?
7: Yes, wala.
11: Okay. Sige. May background ni police kay alias Jerome, negosyante, prominente nga tawos masin, ano?
7: Ang ano ni siya, why naghatag sang dugang nga detalye ang Haniway Police regarding ni sakay alias Jerome kung ano ni ang iya gid nga background especially sa ilang nga barangay sa may barangay Supog or Sugbo maasin Iloilo K5 Ray kag K5 Christian.
11: Basi pwede ta makatuo ng barangay mismo kag K5 Karen kag maging bisigar kamo to kun din na anang balay ni Elias Jerome.
12: Background ni Jerome. Background ni Elias Jerome na. Anong pagkakilala siya sang kwanda, sang mga pumuluyo, sang mga barangay official dira, no?
11: Tapos, ang salakyan ay paglanta mo, do daan ang model ka K5 Kisa, no?
12: Sa bansa. Daan. 8 or 9 ining ang model ka K5 Ray.
11: Layo na gidman, nakiti ang bansa ni ka K5 Enrico Soritaya, bago mo layo niya model.
12: 2025
11: na yan. So, dulay na gidman si Uraya. So, daan na gidman eh. Pero, ganda lang, tao taman ni ba, sibla rent, ano ni, car for rent ni siya, ang ginggamit, o kung na,
12: Hindi guro na ni ma-rent a car ka K5 Rico na ako maglantaw.
11: Or ginhulaman.
12: Pwede man mahulam.
11: Kaya siyempre, kung mag-ubra ka crime, krimen, imogin sa lakyan, dapat gamiton mo.
12: Amo gani? Daw ginatagaan mo
11: tapos lang sa... ang isa pag imbilin mo na ang plate number ka plus car pa no so dasig ba identify plus to kay Sir Danny Belorio to ka K5 ka Karen kay ti updated si permission news kundi balaan niya nga ang ining salakyan na mo amo gitong ginggamit tong salakyan to sa getaway vehicle sang mga suspect sa pagpatay to sa duhato ka mga biktima sa may barangay Tambalan ni Y.
12: Na-connect the dots siya yun eh. No? Naka-ditribayo.
11: Naka-ditribayo. Pero, kakipayb ka rin, naman ang gusto nato may baluan, no? Ang dalagan sa investigasyon sa aton mga polis. Din ang whereabouts ni Jerome, ikaduha, kay sinuneng salakyan ganing, kapragiyas ang salakyan ganing. Ano gid ang clear nga motive, wala? Basi may mga kwarta, negosyo, o kung crime of passion, ano gid ang klaro si Nidri, no? Nga motibo nga gin patay gid sang suspect ang ining mga biktima. Kahit nadalahig pa ito kakipab Christian ang bago salpot nga business partner eh.
12: Mm.
11: Kung ginapayag business partner, why ni ma-confirm sa police kung may relasyon to ang duha ka biktim?
7: Ang huring-huring K5 Ray kag K5 Christian according man sa pulista nga bag-oya ni nga karelasyon ining ni alias Aileen si alias John Ray kay isa ini sa naghikot para makagadto diri sa Iloilo si alias John Ray halin sa Mindanao amo ining si alias Aileen.
11: Mm, sige. Pero pag parking why gid ka batyag si Sir Daydani Beloryoda mga
7: Beloria.
11: Beloryada.
7: Oo. So no, siya, wala siya nakabatsyag na may salakyan nga nag-park. Pero nabatian niya mga alas 10 nga nagatinag-hole ang iya nga mga ido dito sa Gua. Pero sang alas 7 pa lang yung adaan, ang upo din nga isa kababayi, may nakitaan siya nga lalaki nga amo na ang nag-park sang salakyan. Kag base man ni sa description, nga taas ang lalaki, naka-jacket nga black. Kag nakitaan niya ang hitsura. Kag sanggin, ano to, sanggin, ano yung tawag? Gin Cebu bla sa footage man nga uyat sang Haniway Municipal Police Station tinagpositive nga ang atong driver nga nakitaan sang babayi nga nagpark sang salakyan amo ni ang upod ni alias Jerome sang ginpatay si si Aileen kag si John Ray K5 Ray kag K5 Christian.
11: Okay. Tapos after ya ginbilin may kopya sang CCTV kung di nagkadto ang suspect.
7: Dito sa area, wala to sang CCTV, K5 Ray, kag K5 Christian, no? Pero sige pa ni ang backtracking sang kapulisan naton kay base sa iban lang ang mga areas na hagip ni siya or na-captured siya sa mga CCTV, K5 Ray, kag K5 Christian.
11: Okay. Sige, kay K5 Karen?
7: Isadugang sini nga mga update, bantayan lang no, sa pila ka mga public affairs.
11: Idugang na lang, Bila, iho na lang. Kay gusto namon mabalaan ka K5 Christian atong sa investigasyon sa Iloilo City Police Office regarding sa liquefied marijuana.
7: Oh, according diri sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, K5 Ray kag K5 Christian, amo ni subong ang ila nga ginatutukan ang ining liquid marijuana kay ting ginakabalak-an nila K5 Ray kag K5 Christian, especially ni Colonel Parilla nga maglaptani ang liquid marijuana sa mga vape shop. Actually kahapon may nagatuan kita nga vape shop tapos subong pagid gin pang gatuan man nato ng iban. Ang iban diri nga nagabantay why idea regarding sa mga liquid marijuana, no? Pero according naman niya sa ICAST, nga tinagapangayo to sila sang, or nag-coordinate sila sa DTI, kag sa iban nga concerned agencies, nga magpatigayon sa inspection sa mga vape shop, no? Para mahibaluan gid ang ining or matutukan or mamonitor ang ining pagbaligyanay or pag-distribute sang liquid marijuana direya sa syudad sang Iloilo, K5 Ray, kag K5 Christian. Kay kung si Colonel Parilla pa hindi manigar nga may iban yung mga vape shop na diri sa city nga nagabaligya sang liquid marijuana especially nga may na-confiscate ang aton nga kapulisan pero sa subong wala pagidgin detalye sang director ang iba nila nga mga investigation no kay para hindi mabulilyaso ang operation ni sang kapulisan naton ang ilabi pa nga may na monitor sila nga bodega sang marijuana diriya sa isla sang Panay K5 Ray kag K5 Christian kahapon gintingwaan taman ni nga malabot si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo pero na timing man nga suno sa iya hindi pa siya makapagwa sang statement bangod nga nagatambong pa siya sa budget hearing sa Congress K5 Ray kag K5 Christian.
11: Ang DTI ang ginapakabay sa Iloilo City Police Office
12: DTI kag mag-comment FDA
11: o no? Kag FDA nga mag-check sa mga vape shop pagka K5 Karen Badiliano mo na matabo.
7: Yes.
11: Ang police wala sang jurisdiction sila nga mag-usisa.
7: May ara man, pero ang authorized gid amo ni ang nasambitan ng mga agencies.
11: Bali, paano mabalaan based sa police kag sa pag-check yar sang DTI kag FDA kag K5 Christian, K5 Karen, nga ang inang vape may ara sa positive sa ano sa marijuana kag K5 Karen. Ano nga mga test ang dapat ubrahon nila da? Ano pag-check nila da yon ma-identify nila kay useless eh.
12: Ang FDA abi kag K5 Ray nag-test sila isang produkto before mo ya ibaligya.
11: Before ibaligya.
12: Hindi man ay isang may man sa magkukuro ng mga baligya isang vape nga may liquefied marijuana nga antes nila ibaligya, butang na nandiyan na nangadaan na.
11: Oo, wala eh. Siyempre, kumbaga, dira mo lang na ya ibutang, dira mo lang na ya i-mix.
12: So, do'y pulos kiman. Kung ang FDA mag-inspect dira subong, asang ilang ang mga ginabaligya, why pulos ka kayo?
11: Hindi ko paano, it would take time, no, to, you know, kadto ka sa mga bake shop then i-check mo, pero what is the assurance nga ma-secure mo kag ma-identify mo kag ma-confirm mo positively kag K5 Karen nga positive siya sa liquefied marijuana nga substance ang vape mano may mga test sila sa test. I think that is something nga ipamangkot naton sa DTI.
7: Oo,
11: kag K5 Karen ba diya?
7: Oo, kung may baluan sa information lang nato niya kay K5 Ray, ang may ikasarang bala nga mag-test gid ni Tani, especially kung on the spot, ang PDEA.
11: Di dapat ang PDEA.
7: May mga equipment sila eh, may mga kagamitan sila na eh.
11: Actually, yung DTI niya, permits mo lang lagi na check ka K5 Karen, pati yung FDA.
12: Hindi ganit ka.
11: Kung ano na siya, kung approve sang may approve tawag na yung product no? From the FDA.
12: Hindi mo na yung masalig sa DTI ka K5 Ray. Hindi ganit ka suggested retail price. Ganit, hindi naman patuman sa DTI.
11: At yung DTI suggested retail price, I think mula ng limit. Wala kag kung may mga fraud activities, no? Fraudulent activities nga mga ginaobra dira ka K5 Karen. Just like, for example, may presyosang vape taga amulang ni tapos idoblihon sang shop or may mga pagpeke, ginaduplicate, may mga amuna, may mga smuggled na klase sang mga vape shop. I think that's mapwede pa na yung siguro DTI, ma-fall kag sa FDA. Pero ang ginapamangkot na dabi, ang aton gini nga ano, is to paano na ton ma-prevent kag mapanabat ang mga vape shop nga nagabutang, nagamixkla, nagagamit sang sining mga liquefied marijuana nga til later on makatag sang kalitan sa aton sining mga pumuluyo ilabi na gid sa mga kabataan naton nga nagagamit sang vape
12: products
11: or e-cigarettes ka K5 Karen Padilla. Kay magin madipit ang purpose sa gitimo klibot na tapos di mo ma-check. Di ba?
12: Muna nga dapat amo ni ang PDEA, ang kapulisan mag-conduct sang surprise kunda. Iti may mga balita nga nagalabot sa aton nga may marijuana na di sa sulod.
11: Ano nga statement sa isang Philippine Drug Enforcement Agency?
7: Sa subong wala ta panakwaan ang PDEA regarding sa diri K5 Ray kag K5.
11: Medyo challenging niya kay nga man magi ano ka gani kay K5 Karen, mag-operate gani sa mga drug buyback operations. Ang drugs ni hindi pa ganin ko ma'am ang tawag ta sini ganin di ba gagamit pa ta sang terminology nga
12: suspected. Kaya hindi mo pa ma-test mamalasan gila yon
11: kailangan pa na i-test ang ano mo sa korte suprema dapat ya ang result sina mapakita sang pulis whether la sa ila sini nga mga drug laboratories nga ma-confirm nga ina siya nga substance is shabu no ka K5 Karen it will take time pa ganin na eh dalom para dito di ba i-proseso para dito ka K5 Karen Badilla.
7: Yes.
11: Well,
12: gusto nila testingan na pag testing mo kag nagturong mata mo.
11: Muna dayon.
7: Ginpang check ta di gani ang iban nga mga vape shop balasang sinilang aga naghulo pa mangkot kita regarding ni sa mga items nila. Ano ni siya gali mga pwede siya gali ma-charge, pwede man siya ma-islan sang ano ni tawag nila mga pads.
12: Oo,
7: 10,000 ka ano ni ka huyop-huyop.
12: No, 10,000 ka term nila? Ano ka sip ka ano na tawag ba?
7: Oo.
12: Matandi ba kay Chindi kaya may matang nagagamit? Tabi pa-explain ka mo.
7: Pero kung ikaw ba may trabaho, K5 Ray, K5 Christian, ma-afford mo gid siya kay barato siya gali. Abi ko kung galabot ni siya linibo eh.
12: Ang ano? Ang juice?
7: Ang vape.
11: Ang vape yung iyang machine do.
12: Oh, ano yung mahal kung may investment ka na. Pero ang juice na lang niya, bro.
11: Refill na lang yung juice ka K5 ka rin eh. May mga flavoring na eh. May strawberry, may apple, may lemon, mixed berries, may vanilla. Vanilla. Vanilla.
12: Vanilla.
7: Lychee.
11: Vanilla.
7: Watermelon.
12: May durian.
7: Strawberry.
11: Durian mo bang baho?
7: Marang.
12: Marang.
11: Di ba lang, kung may mamati, siyempre may mga mag-vape, pag sa piho, pa nakisama may mga mag-vape-vape sa tupad, tapos napabuga-buga, bla, no. Flavor, timote, bla, sa kamado. Di ka, lang, kung may mga liquefied marijuana na, tapos ibugaya si mo, kasi ikaw magturong mata mo.
7: Duluhan ako kumain.
11: So, ang munang challenge sa K5, Karen Badilla, I think to pressure the Philippine Drug Enforcement Agency about it, no? With a partnership of Philippine National Police on how to somehow conduct sang sining mga monitoring kag testing kay kung ikaw tag iya may mga protected ba na sila sa layi ka K5 ga Christian mo nga hindi kaya basta-basta ka pang confiscate sa kondi sa akong negosyo de wala kadaya sang mga warrant daw ay kadaya sang ano da

0: kayo ah.
1: Oh, mga ba, katabo to sa kwan.
0: Katabo si Iban nga mga lugar, lugar ka K5 Karen.
2: Yes, K5 Christian, ka K5 Ray.
0: Kuwaon tani kag 8 months man namin ni ko makatag statement si Police Brigadier General
1: Randolph Tuanyo.
0: Randolph Tuanyo regarding sa budiga to nga marijuana kag sa sining kaso sang vape. Kag at the same time ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 eh, sinusubong ang regional head
1: may bago,
0: na to.
1: May bago kita nga pinaya head okay why na si sino to?
0: K5 Karen.
2: Ralph Romel Torres.
0: Na nagalin siya.
2: Oo.
0: So ilabuton na naton kag K5 Karen.
2: Yes, K5 Ray, kag K5 Christian.
0: Mga development sa sining kaso sa sining pagpatay to sa barangay Tambala ni Y. No, para sa pila naton sining ka mga public affairs program. Salamat kad K5 Karen.
2: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 Almir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 8:53 oras sa aton si Libarwa nga pagpangalagad. Ato balik-balikan taning duha ka na ibilinta nga topiko. Ang sa Senado to, 13 ang nag-yes ka panubuon. Si Chief Escudero nagboto sa no. Pero ang power ni Chief Escudero as presiding officer when in terms of sa pagbutuhay sa impeachment trial asta lang na dira siya sa pagbuto sang threshold nga
1: hindi
0: siya makabuto sa conviction as a presiding officer because na natin sa una dabi ang Senate President amo lang hindi kabuto. Galing kay sa mga sang una nga mga impeachment ang Senate President amo ang presiding officer.
1: Subong lang niya tabo.
0: Subong lang niya tabo nga hindi ka Senate President ikaw na presiding officer. Subot si Ningon si Senator Win Gatsalian amo ya makabuto.
1: Makabuto siya. Kay
0: Senate President siya pero hindi siya presiding officer. Yan.
1: Ang punto na din nga kung presiding officer ka dapat neutral ikaw eh. Preside ka lang eh. Kaya preside ka sang duwa ka partido so why ka sang
0: isang una Senate President hindi kabuto mo because siya ang presiding officer. Subong niya, gimbaylo eh. No, di ba? Islan si Senate President sa Sir Win Gatsalian. Senate President lang siya pero hindi siya presiding officer. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag si Chief Escudero, amo siya ang presiding officer.
1: Pero kung si Alan Peter Cayetano tan Japon, ang Senate President, pwede siya.
0: Pwede siya.
1: Makabuto. Okay.
0: Siya pwede siya kabuto. Kung hindi sa presiding officer.
1: Kung hindi sa presiding officer.
0: Pero subong na lang tao 13 kabilog ang nagboto. Kinanglan 14 to convict. 14
1: kinanglan.
0: 14 kag 7.
1: Ang 2/3.
0: Ang 2/3 ang 7 ang inyong para ma-acquit.
1: Acquittal.
0: Subong 6 ang wala nagboto, nag-participate. Kag 13. Subot si Lingon.
1: Ina kun hindi na magbalik si Tita Loren.
0: Tipo ano ni ma-failure ni sa ang impeachment at trial kung just like for example, shall we say hindi man ma-reach ang minimum requirement sang votes to acquit.
1: Kiti
0: ano mo? Kag maximum requirement of votes to convict.
1: Do lang alang gid dagis to nga kulang for conviction, kulang man for acquittal kag K5.
0: Correct.
1: Kinanglan ta de.
0: So ang yabi sini.
1: Sino?
0: Mga ka K5 kung pananglitan matapos ang medical leave ni Loren Ligarda.
1: Kumagayo na siya.
0: Kag magingagaw siya balik sa Pilipinas para magparticipate sa butuhay.
1: Nan. Dito ingrown mo lang to kung nungit palo.
0: Kaya ba yung maya kaso, subong nga, si Loren Ligarda eh, di ba? Why man sa subong sang ongoing kaso, bala nga ti, na siya, ang convicted?
1: Why man?
0: Unlike kay Bato de la Rosa, nga kung magbalik sa para sa pagbutuhay, tapos gid, itip gid.
1: Pinaulat na lang. At ito siya kung nga pa, nago sa may kabukiran, sa may
0: minahari sa Mindanao. Alas 8:56. Ipadayunon lang karo ni Sis Enrico. Ang istorya kay Sis Nene de la Liana kag kay
1: Sis Nerio.
0: Sis Nerio Luhan.
1: Sis
0: Nerio Luhan? Sis man kuno ni Kakipab Ela Latosa?
1: Yan ba man ni Sis Nerio?
0: Mag-sis sila.
1: Si Sis Jan Pasyente nagapatamyaw man sa Sambag sa Tamsak Patalnaga makapanglinaga.
0: Si Sis Tita Rina Mapa dira sa May Rizal Lapos ang Didex Coffee Mix ubos na kuno ga pa-deliver na sang isa ka box. Isa ka kahon gid.
1: Manyaga ta
0: karon. Manyaga ta didto karon. Ay Sis Si Sis Tristan Watgulay, si Sis Nonito Sumbong.
1: Kag si Sis Sherwin Marcowi.
0: Tutok din. Ay, tamyawon ko gali. Malipat ko ha. Hindi ni pwede mga inamalipatan. Mago, iyan isang vice mayor nga ginapatamyaw mo.
1: Sige be.
0: Ginapatamyaw gid ni Vice Mayor Lito Ilisan. Ang mapisan tanga Vice Mayor sa Banwasang Pututan.
1: Parinti ko na.
0: Si parinti

0: Magbanwa na eh.
1: Magbanwa.
0: Oh.
1: Ayaw ka rin ang Christian. Magbanwa. Oh. Hagurin kagali.
0: Why ka lang nagkinabutang ka hindi kay Igo?
1: Oo. Christian. Magbanwa. Hagurin kagali. Noy.
0: Parinti.
1: Taga pututan kagali.
0: Ato na tiba mga 6'4 man height na mo. Tiba oh. Pututan.
1: Oo. No. Si Ari, huwag napatamyaw gid ni Vice Mayor Lito Elisa ng si? Igo taman nga si Nato Quinto. Si Nato Quinto, siyang taga, siyang barangay Igang, no? Amon niya ang grupo naton nga amigo, nga amigo man ni Vice Mayor Lito Elisan, nga parinti mo!
0: Parinti ko!
1: Parinti mo, gali si Vice Mayor Lito Elisan, no? Kaya tingin mo magbanwa ka mo.
0: Mapod ko sa imo, ipahansya kami ni Vice. Oo.
1: Pero galing ang mas nami pagid na, kung ang boto mo sa sunod, sa pututan na.
0: May duta ka man dugla. May duta, oh? May parinti ko sa mga parinti ko gid sa Mina. Ito Mina. Sa muna ang Mina, bila barangay man sa pututan.
1: Parts ang pututan.
0: Dibla.
1: Oo.
0: Oh. Oh, mga gatutok na sa Mina, ang pamilya Defensor, Cubita, Ahumada, Joso, Sudario. Na ato na da.
1: Oo. Oh. Hello di, na da. Hindi ka magambal ka, Defensor. Ano ka pa, parinti mo pa. Defensor ko, Noy, ang akon nga one port siyang dub.
0: Di, parinti anay, kita nga dua.
1: Parinti anay, kita nga dua.
0: Parinti anay, te. Oh, kiss kay sis.
1: Oh, sis.
0: Aba ni mamay, siya, mado. I love the tandem.
1: Oh, okay.
0: Ang budlay lang naman kung mag-riding kami.
1: Hindi lang riding and tandem, ha? Hindi lang riding and tandem. Ambal ni Ma'am Bing, spesi, bye mga sis, bye! Okay, see you tomorrow mga sis, ha? Dito sa Foro de los Verbos Program, The People's Forum. Ako naman si KK5 Ray Espeha Oman.
0: Gag! Si KK5 Sis Christian Agurin.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Lilo, ang kampiyon ng estasyon,
0: K5 News FM.
1: Excited ka, sis?
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga anti oxidant
5: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
5: DTX-500
7: masaligan,
5: epektibo.
7: DTX-500
5: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX-500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX-500
5: ang DTX-500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
7: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500
5: masaligan.
7: DTX-500.
8: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 after 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
5: Mabaka mga butika.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
12: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
13: After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
15: Damo nung mga pagkaon nga rich in beta carotene.
12: Hindi lang gani carrots.
15: Hindi lang carrots mga kultural.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
17: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sini ka mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
19: Basta.
18: Ano na yung insider man?
8: Maitukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your
16: liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupo din ng adiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
19: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
16: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
19: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
16: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
19: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
16: Palainom ako.
19: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
16: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
19: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
16: Wow.
19: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
16: No? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
19: avocado
16: cells.
19: Subong.
16: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
19: Take note, ang avocado may glutathione man.
16: Ay,
19: na,
16: wow.
19: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
16: Oho.
19: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, Permi na mo ginabalik-balik. Nga ang pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sirsus of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka, pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
22: 470.
21: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
22: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500.
23: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
19: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
24: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
23: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
19: Agoy.
23: Untat, inom alcohol.
19: Agoy.
23: Magkaon sang healthy nga diet which
19: Rustan,
23: is more on fruits.
19: Ngrustan. Lahubog.
23: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
19: ha? Kabalos?
23: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life. and be cancer-free.
19: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer, ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
0: Ha? Ano sekreto niya?
23: Milik siya tagoay.
19: Wa siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
0: This is ano this
23: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
0: Ah kampyon ni
19: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
23: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
23: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
19: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin yung DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
23: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
23: So, wow.
1: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
23: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
20: DTX 500.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasay City.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
19: Dapat lang.
23: Oo, oh, hindi pwede nga.
19: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
0: para mabalas na may pares.
19: Di siyempre, Clinica Dio.
0: Clinica Dio Fresh.
19: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, ammonia ang makapaepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
23: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibasin mo lang nandang ka nga. Sabang taas ka.
23: Nakapangapi ka na.
19: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Dua ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin Dali Langgidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
3: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
3: Nagkapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
3: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
3: may
0: pa?
3: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harak pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Abaga, tindog tanan.
19: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasat siya, kag-inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
19: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
19: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
19: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
19: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak na.
19: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
0: may ga-repairman.
19: Ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
19: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
19: Kulang na akong D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
19: Pero may na itong patihan sa una, no? Kaon mani.
3: Kaon mani.
19: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong aras sa mani. Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
0: Layo lang.
19: Layo gidya. 100 times.
23: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 Bio.
3: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kaya ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
3: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Amo nagnatag sa D3
3: Bio. Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
19: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
3: Oo.
19: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kaga, amo man ina ang katundanan kung nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
4: Grabe, no. Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang protection sa makina sa imosilula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Mil.
19: Kung wala kagainom ditribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga ah, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na, pipermin mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
24: Every 8 hours.
19: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala na sa ano, wala side effect, wala...
24: It's all natural.
19: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA, nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gitawag
4: cancer.
19: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3Bio.
9: Ang D3Bio.
5: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
9: Makakas, makabuti ka.
5: D3Bio.
10: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio.
9: Ang D3Bio.
5: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
19: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
23: Abisan dinggi, gini-inom
19: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
0: Patay sila.
19: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
0: Bacteria.
19: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
23: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Mami?
2: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si Mami bala, kabad. Ani kayo, wala nagali isang mapuslan sa tao. Wala naman siya tayong gana.
2: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ayhan.
1: Ambat lang din, Mami ah. Wala ako kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga mo sinai.
2: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalos ang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Padayonon na rin pagpamate kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan. Maproside kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na kay mamate ta.
1: By the way, sa liwat, maayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi na gid sa mga sotab na.
0: Are, okay makugani.
1: Kung nakaplastar na kamo, nakaplastar man ko di. Nakabuklad ako gani baneg.
0: Ani ba nga nagbuklad ka baneg? Mano ka matulog?
1: Ah, joke lang na ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nun iugtas. Do hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni DJ Suta ba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang aton pagabasahon.
0: Boss, hangalan pa lang sa letter sender daw kaagi man tumbas ang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sutab. Sutab, Sutab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, gapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sutab. Pero sa tuod lang, wala gid ko ya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagid kaagi nubya.
1: Amo gid ang problema ko DJ Sutab. Kay kun mangaluyag ako sa isa ka babae nga nataypan ko, do gapalang urog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na lang mangaluyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naluyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mangaluyag.
0: Ni malaki mo ya? Ano ka haslo? Hindi ka kabalo mangaluyag?
1: Dako gid ka tama ang problema ko DJ Sutab. Kay kun maghana na ko diskarte sa babae, gakalipungan ako.
0: Buiset nga problema lang yung Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay kun bala ano ang maayo. Kung nga himuon ang tagpadala Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy! Kay Sutab ka man! Priyo ka mo ni DJ Sutab! Sudyasadya, you know? Wow!

0: dyan laba?
1: Ano man toto dako?
0: Total, wala pa man nakabalik si Ma'am Burakday. Ma-istorya na ita na ya.
1: Mabalos ka lang kuro.
0: Wow! Hindi ka magpamati, aw. Sige lang ah. Basi, the soon, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yon?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Sang san o lang kuya wala nagpamati sa imo aw.
0: Basi subong pa lang ya? Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo. Ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna. Tag-isa to ya kauras ya. Igo magbutwa sa dalom baybay o konsuba man.
1: Ayaw mo lang ha. May lolo ko gana ya nga tagduwagid kauras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Mo ang isa kuya ka lolo. Tag-isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kung magsalom.
1: Ay, kaluoy gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya. Ang lolo ko ya? Nag-isa, tuya kasi mana igo magbutwa.
0: Pwerte ba?
1: Tuod na yung tutod ako.
0: Ate, sige. Pati ko na yasin mo.
1: Ah, salamat kay tutod ako.
0: Pero, obde ko bala karon magpadagat ha?
1: Eh nga man, mano toto?
0: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gigya butwa-butwa.
1: Hala! Sede sa jay, no?

0: amo ina dapat ang buhat doon tay Yusuf Castre.
1: At sige, Mr. President, ikaw ang matuman.
0: Oo eh. Ako gidyat eh. Ako manding boss mo. Magkadtodre ang mga media nga mga legit kag tamburong man. Mamangkot sila sakon. Hambalon nga gina-LBM ko. Ha? Hindi ko kagwa. Kagatagi lang sila sobre nga may unod. Ah. Agod nga magpuli sila. Makayumyuho man sila. Amo man lang ng ila kalipayan eh. Kay kung hindi mo na sila pagatagan, base ibirahon ka na nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na na iya.
0: Amo na. Ah, sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amo lang ang iambal nga gina-LBM ko, ha? Magpamangkot na sila sa imo parte sa akon, hatagi na lang dayon sobre, ah. Para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Yun.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga-Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow! My puso!
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay,
13: DTX 500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes,
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar,
13: DTX 500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3.
14: Malakas mga butika.
13: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3.
14: Malakas mga butika. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
13: Yung may D3.
14: Malakas mga butika.
13: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
13: Yung may D3.
14: Malakas mga butika.
13: My family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may power
3: powerful compound. Yan aga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. TDX 500 na. Ang TDX 500. Ang may powerful compound. Yan aga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. TDX 500. TDX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
27: Klinika Diofresh.
26: Available now.
28: Gadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tagtino ang atay.
3: Happy kanunay.
14: DTX 500.
3: Masaligan.
14: Epektibo.
3: DTX 500.

0: Kag ang iba namon nga grupo, sa nagkatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na busa.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, boss. Amo ginaya, boss. Kaya hindi man ko binanamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano yan ang ginabatyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, boss? Mangkuta na lang imo nga self. Hindi pala supporter ka man? Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatyag.
1: Ikaw bala, Boy Ramon, kasuplahdo gid si imo, no?
0: Hmm? Doon man, boss. Anong nabatyagan mo sa bungaw?
1: Nasuya ko.
0: Ate, amo man ang nabatyagan sa ibang na kasuporters, eh.
1: Pero, Rocket.
0: Hmm. Ano, boss?
1: Bisan anho nila si BP Sara.
0: Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero, ti, ano kidya ang mabulig sa supporters kayo na kung ma-impeach kid man niya si Sara, how?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo na nang mahimo, ya? Pero hindi nila kaya pagwaon sa preswan.
1: Sadya-sadya, no? I was a ghost, I was alone.

Lagi niya klarong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amuto nga problema, ginapadalaya pa di sa programa ya, ginabasa ya pa. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To, di ka nadlawan, guide. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaluyag, hindi pa sakbalo. Ano siya? Tanga? Do ka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo? Kabalo ka ng ido, mga luyag, sa pangatawaw. Naton, kapabuang-buang lang siya, kaginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro siyang pangaluyagan sa babae? Ano siya, espesyal? Ano siya, siniswerte? Tonto, kayo mo burtaloy ka. Sadya, you know?

0: tanong ha, Kom. Umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh. Gado gasala kagit magdali na.
0: Ay, Kap. May nag-files ng reklamo, Kap.
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalok ako na file. Kaso, Kap, sa DILG, parte sa BBM scholarship.
1: Pareklamo, wala nga kaya tumangon ko.
0: Wala kayo nadlo, Kap?
1: Sos, kapila, na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero Kap,
1: oh.
0: Aryedo, ah, seryoso na giniya.
1: Ah, makulukar ko man na Japon.
0: Nga.
1: Kwarta man na Japon ang katapat. Masulbar na ina dayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar man na Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano, Kap?
1: Oo. Kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sa ebidensya. Absulto mata Japon, di ba?
0: Gani man, Kap, no? Eh, lutsa no man ang Japon.
1: Bisan ano pagkapato-pato nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
0: Tondok, kagigyakap yan.
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

kaladlawan nga mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
0: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisa ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for men.
2: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Oh. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O, si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
13: K5. News FM. This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: That song was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
8: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kilikili.

0: nadaragsak nga punggod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro ka pong katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing
5: performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO
5: ang PCO
6: yung may D3
5: mabatas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO
5: ang PCO
6: yung may D3
5: mabatas mga butika.
6: D3 Bio with PCO.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla isa galabot gitatlo kabulan bla sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO
5: ang PCO
6: yung may D3
5: mabatas mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO
5: ang PCO
6: yung may D3
5: mabatas mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: yan ang panubos
5: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado
6: epektibo
5: para mismo.
6: DTX 500
5: nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauhaw?
5: Masi may diabetes ka na?
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience. Yes ba?
14: Extend Food Superman for Man.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas ga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kalunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo,
18: DTX 500.
17: Masamig ka bala gina-allergy,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio.
18: Ang D3
17: nga may Physio.
18: Ang Physio
17: nga may D3.
18: D3 Bio.
17: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
17: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
17: Yung may D3!
18: Mabakas, mga butika!

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
15: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
11: Ang D3 yung
15: may Physio.
11: Ang Physio
15: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
15: Ang D3. Yung
11: may Physio.
15: Ang Physio.
11: Yung may D3.
15: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
11: Yung may D3.
8: Sa mga butika.
15: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
3: Imo
4: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
3: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
8: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
7: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Nestor! Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalapa!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3
5: yung may BCO.
3: Ang BCO
5: yung may D3.
7: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
9: may mga barikada pa na.
8: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
5: D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mamakal, sumang muti ka.
8: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
9: Oh.
8: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
9: Daw import gali ni Doc.
8: Oh, import siya.
9: Yeah. Mm. Mami-import kaya.
8: Your second immune system.
11: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang
8: kitag-inbundag
11: sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
8: mga train gipang train
11: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
11: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
8: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kaya D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw.

0: viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
1: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. Arig na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
1: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta, amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
2: Paborito, kagaw. Oh,
1: paborito.
2: Labi na akong plakaong katamis.
1: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
2: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung nakaditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa ditribayo.
3: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: Isa ka manenay nga aga syudad ka probinsya sang Iloilo. Rigya romanta. O lop na makita sumugod sumong oras. Tob-tob alauna sa hapon. Sa pagdulong sa bintalpang doon sa mga balita nga nagakarabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ringa pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa atos maka K5 dari sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sa aton sa ringa pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ila si Tagsak mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band sa lisuan sa inyo mga radyo. Kag sa aton mga real stations sa may Banua sa Leganes, Syudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sa ringa pag-abi-abi kag pagpangamusta sa aton mga ka-K5 sa bilog sa ringa Western Visayas, sa bilog sa ringa pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. I-like na kag i-share ng aton sa ringa pagpangalagad para sa ringa mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pekauli nagkakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ninga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa ato sing pagpangalaga diri sa programa 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Mga balita kag public service mga ka-K5. Diri kita sa adlaw sa ninga Webes, pitsa 24 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat katapusan ng Webes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Webes edisyon sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sa ringa pagpangalagad, sa gihapon kita ang pag-aupdan sa aton sa ringa mga K5 News Patrol Reporters. Ara karon sa ila sini tagsa kama area of responsibility. Makaupo daton karon sa K5 News Patrol si K5 Karen Badilla. Kay may update ini mga K5 sa saring natabo dra sa may barangay Tambal sa may Banua sang Aniway ining pagtiro patay sa saring magkasusyo mag-business partner sa negosyo sa nagligad sining Domingo sang hapon.
1: 11 Mbps.
0: Kahapon na recover kag nakit-an ang ining Toyota Avanza nga mo naging gamit sa mga suspect nga nagatiro patay sa duwa sa ni ka mga biktima nga ang ining nasamit ng salakyan dira na recover sa Banwasang Leganes.
1: 11 Mbps.
0: Ano bala ining salakyan kinapanigyahan ginman sang suspect o kon ila lang sini nga ginrentahan o kon ginhulam para na mahimo ining nasambit sa ning nga krimen.
1: 11 Mbps.
0: Kag natalana naman nga pagapaskaan sang kaso nga double murder ining nasambit sa ning nga suspect nga si alias Jerome, ang anay kalibin partner man na sang sining nga biktima nga si alias sa Aileen. Kay gilantaw din nga motibo amo ang love triangle kag subuman ang negosyo. Kahit may negosyo ining nasambit siya nga biktima nga poultry farm. No, kag pinapagiging pundad ang negosyo nga luyag sa iya living partner nga mayara man siya kwaon kada bulan sa ilang negosyo. Pero ang balsang babae ining biktima nga si Aileen, siling nga ining ginpundar nga negosyo, waay diya sang gingasto ang ining nasambit siya nga sosyo.
1: 11 Mbps.
0: Bantay karon sa dugang report ni Ka-K5 Karen Badilla direkta mismo sa may Banwasang Haniway. Kag nang panulong man sa may Banwasang Masin, kaya ang ining nasambit sa nga suspect mga Ka-K5 tumandokid sa may Banwasang Maasin, Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:11 sa atong sering nga pagpangalagad sa piyak nga bahin makaupod man natong karon si Ka-K5 Kim Caluyo. Kay subong ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nagpatigayon sila sa isa sa nika press conference May buluan ta. Ano giblang ginatawag sininga manual drop loading. No? Kumagambag ta manual drop loading. Amo ning pag-experience naton sang sining brownout.
1: 11 Mbps.
0: Laban-laban makarelate gid ang tanan, no? Basta gani brownout ang pag-istoryahan. Kay halos kada adlaw daw indi kita makalikaw sa brownout.
1: 11 Mbps.
0: Sinigani nga weekend pila sa nika makabanuanan sa may idalom, no? Sang Iliko 2. Ba mga alos 11 oras naman ang nga may mo ma-experiencehan sini nga brownout mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: So ipatag ni Karoni kakifay bakin kaluyo ang ining manual drop loading, no? Kaysa subong padayon kita nga naga-experyensya sang kakulang sang supply sang kuryente.
1: 11 Mbps.
0: Gataas ang presyo sang gatong. Gataas presyo sa mabalaklon. Pero ang aton sining experyensyan white untat nga brown out.
1: 11 Mbps.
0: Ambot kun sa iban sining kapungsuran naga-experyensya man sa sining brown out diri sa aton. No? Kaya ang iba niya, teknolohiya na mo. Ambot na kung may ma-brown out pag man sa ila, si kita ya, imbis nga mag-yari na kita sa moderno nga teknolohiya, kaya ni mga bro-brown out ni simpo pa ni kupong-kupong ni. Simpo pa ni sa mga katigulangan ta. No? Simpo pa sa una, no? Nga wipe kita sa mga silingaton nga malabot sa nga kuryente. So okay malang ko na anag sa pagpangabuhi nga gamit kita kinky. No, kasaho kita, pero subong niya nga tiyempo mga K5, bisan oras or bisan isa ka oras nga brown out, daw halos gamurugot ng tanan-tanan.
1: 11 Mbps.
0: Why kita yung maanad nga mo ni Kalawig yung ma-brown out mo? Iti bala na kung ari kita sa modernong teknolohiya, kang ipanggit sa ibang niya kapungsuran, doon mo sila problema ka ma-reported nga brown out.
1: 11 Mbps.
0: So, dali patag ni Karon sa report niya K5, Kim Kaluyo. Alas 11:14 sa ato sa nagapagpangalagad dito sa may Quinto Distrito ang Banwas ang Sara, no, ang ila sa ning Comelec, no, preparado na sa nagailapit sa ning eleksyon. Pero ariyo istoryahan tang barangay kag SK eleksyon kay nagatingwa kita nga makakontak subong, no, sa kay Comelec Regional Director Attorney Dennis Ausan. Ibaluunta, kumusta? Madayon gidman ang eleksyon.
1: 11 Mbps.
0: Ay ilisipo na lang ang mga inadlaw. Mga pila na lang ang nabilin, no? Less than mga surusubran ng isang bulan, no? Kahit yan ginatigana o kung nang ginatalana nga apetsa, aliyaw lang granite text partner, no? Sang Kaiser Attorney Dennis Ausan. I-message lang siya, nay, para nga makapreparar siya nga mag-call, no? Ang ato sa nga istasyon. Kay kahapon, may ambus interview sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pamangkot, nabato niya na bala ang ining nasambit sini. No? Nga hagna, nga tipasado na sa Kongreso ining pag-postpone sang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Kaya los daw na kwantita, daw natingga kita diri. Daw ginakuan kita, daw ginakuga subong kon madayon o kon hindi ang barangay o kon ang barangay kag SK election. Pero ang nagakuan din, pukwat-pukwat ang alaktrasan. Amo ang may plano magpadalagan sa barangay kag SK election. Ang mga incumbent, ang may plano nga magpadalagan sa ilas nga barangay mga K5 kag including ang aton sa ni nga mga SK officials.
1: 11 Mbps.
0: Kaya ko lang tawon naton na ang ining barangay kag SK election dapat nga mapirmahan ini. Kaya kinanglan pa siya ni ang 15 days na nga publication. Agod nga ang inasambit sa nga hagna na may paibalo tabla na nga ti may amok kita sa nga kasuguan sa pag-postpone sang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Pero on the part sa bayin sang Commission on Election, kay tungod nga wala pa sang mando kung madayon o kung hindi, padayon ang ila sa ninga preparasyon. Pero on the part sang Comelec, ginaliog ka man sini, no, kay nga kung samtang nga nagadugay ang pagdesisyon ay din mapostpone o kung madayon, ang gastuyas ang COMELEC nagapadayon.
1: 11 Mbps.
0: Di ba lang, COMELEC nagasto na sang 8 billion pesos. Ha? Billion yung MAC-5. Kwarta na sa mapumulyong Pilipinhon. Kung hindi madayon ang barangay kag eleksyon, thank you lang ang 8 billion pesos.
1: 11 Mbps.
0: Ang 8 billion pesos makonvert na na sus pila na kamapumulyong Pilipinhon. Minilyon na na kamapumulyong Pilipinhon. Kung ibutante na sa mga social services, sa mga bulig ta, pila na kakwarto ang ipatindog, pila kadalan, pesiminto, tagapapaayo, abi ang atos na dala nun sa 8 billion. Kung hindi madayon, tiuyang sa kwarta.
1: 11 Mbps.
0: Tapos ay magaduso ngay postpone ang barangay kag iske eleksyon, ginakuan pa nila, ginapabugal pa, na kung hindi madayon ang barangay kag iske eleksyon, makasave kuno ang aton sinang gobyerno.
1: 11 Mbps.
0: Makasave sa ngalos 30 billion pesos ang aton sinang gobyerno. Ha? Pero nakagastong kita 8 billion. Paano na makasave? Kagka kon madayon ang eleksyon, kay ti ang ila sa graduso nga barangay kag iske eleksyon, ang petsa sa ni is second Monday, no? Sa bulan sang Nobyembre. Subong kon madayon ang eleksyon Nobyembre 2 tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Ti ambot lang gani kung sino ni nagplano nga Nobyembre 2 sa bala nila nga Nobyembre 2 sa it's a special non-working holiday. No, kay ti niya All Souls Day.
1: 11 Mbps.
0: Amo giniyan adlaw sang tigkalalag. No, kaya Nobyembre 1 niya Todos Los Santos na. Kaya kung natawon ta kalendaryo ta Nobyembre 1 ya All Saints Day. Hindi niya All Souls Day. Pero sa aton abi diri na anda naton nga ang pag celebrate sang sering tigkalalag Nobyembre 1 mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: So kung makakuha kita dari kay ti ambal naton, no, ilisipo na lang ang mga inadlaw. Amo ni kadasig ang pagbutong, pagsipad-sipad sa inadlaw sa aton kalendaryo. No, dugay-duga gani bugto ng urango sa bulan Setyembre.
1: 11 Mbps.
0: Sa sunod nga Webes ya bulan na kita sang Oktubre. Ti bay sa aton sering kasuguan Nobyembre 2 ang aton sini nga barangay kag SK election. Ano may ngagaw pa ni pag-abot sa opisina sa atong presidente? Gilayon ni mapirmahan for postponement sang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Amo na mapulubantayan sa aton sering nga pagpangalagad sa preparasyon man sa aton sing Commission on Election.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:19 sa aton sering nga pagpangalagad sa pagpasiplat naton sa madalag ko sa mabalita sa palibot sa aton sining pungsod da Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Kahapon binantayan ang ining ika-29 kaadlaw nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Amo na ambal naton isa ni sa mga madugo na nga adlaw sa impeachment trial. Kay kahapon bulbantayan ng oral arguments kon bala mapanubo ang voting threshold sa 16. Na, kay tinandan kita ya, basta gani impeachment trial, kay ti hindi pa ng pinakaunang impeachment trial sa aton mo. Nga natabo sa kay Vice President Sara Duterte. Na, nagligad siya ng mga tinuig, the past president, including man ang anay Chief Justice. Na, sang Korte Suprema, gin-impeach man the time, mga kakifay. So that time niya, tignanlan niya boto is sa 16. Pero subong abi daw lain ang senaryo. No, kaya nagabugo sa ato sa Senado, hindi tanan naka-attend sang impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: That's why nga may motion nga ang ining 16 no, nga boto to convict no, sa isa sa ka-impeachable official kung pwede ini mapanubuan mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Kag majority no, sa mga miyembro sa impeachment court, mga senator, judges naton, nagpabor nga panubuan ang voting threshold.
1: 11 Mbps.
0: 3 sidri ang nagpabor. Kag lakip man, no, anom diri ang wala mag-participate. Kag isa diri ang nag-no. Ang isa diri ang nag-no, amo si presiding officer, no? Senador Chis Escudero. Kay ti nagkuan siya na daan eh. Siya ni nagduso, no? Sa bulan pala sang Hulyo, pagsugod sa impeachment trial, ang ruling ni presiding officer Chis Escudero nga dapat 16, no? Ang numero to convict Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kino kalaw ay mang mag-yes ikaw, no? Nga pabor ikaw panubuan ang voting threshold gani nga given ining si presiding officer Chis Escudero nagno, no? Ang iya sa ni nga vote.
1: 11 Mbps.
0: Samtang, no? Makakilibot si Senador Mark Villar, hindi malang di tahimik lang. Gaturo tikab-tikab man kag nagaruambal magli si Senador Mark Villar. Pero makatilingala, no? Kay before nga gimpatigayon ang ining pagboto sa pagpanubo abi sa threshold to convict, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, may motion man si Senador Alan Peter Cayetano nga hindi na kinanglan nga butuhan pa ang pagpanubo, no? Sang voting threshold. Si pagbinutuhay, ang resulta is 13 ang nag-against o kung nag-no sa motion ni Senador Alan Peter Cayetano. Kag-anom diri ang nag-yes, mga kakifay. Kag may isa nga nag-abstain. Ang nag-abstain diri is Senador Mark Villar.
1: 11 Mbps.
0: So, patay na tong motion ni Senador Alan Peter Cayetano nga hindi na mag-proceed abi sa pagboto sa pagpanubo sa voting threshold, mga kakifay. Ti another round, no? Sang pagbinutuhay kay ti ang motion ni Senador Erwin Tolfo na panubuan ang voting threshold magapadayon. So may natabo nga pagbinutuhay. Kamuhambal naton si Senador Mark Villar nag-yes nga panubuan, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ano patimaan ayan ini nga basi magbaliskad man si Senador Mark Villar, no? Kay damo gambal ang ining natabo nga resulta kapon mahimo, no? Daw president sa pag-abot na sa pag-convict sa desisyon sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kay ginpanubo ang threshold, mga kakifive, sa 16, nagagwa diri nga dapat, mga kakifive, nga ang ining nasambit sini nga boto nga makonvict si Vice President Sara Duterte, ma-impeach sa iyas nga posisyon, dapat makalabot sa 14 votes.
1: 11 Mbps.
0: Kay tigin divide-divide nila ang two-third, no? Sa 20 is 13 0.33. Tigin round off nila, tiginanglan nga ang 14 votes nga makakonvict sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kung basiya na ton amangin senaryo, kung ibutang talaga for the sake sa nga discussion ta, pag-abot sa pagbinutuhay, no? Kay ti at the end of the day, ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte nga makakas sa pwesto, ma-impeach siya, yara sa mga kamot sang aton sini nga mga nagaserbi nga senator judges.
1: 11 Mbps.
0: Kung mag-amo sining dalagan kaysa sining conviction, no, ni Vice President Sara Duterte, ang presiding officer o kung si Senador Chis Escudero hindi kaintra sa voto.
1: 11 Mbps.
0: Kung amo ni subong ang miyembro, no, sang impeachment court, 20 sila kabilog, pagkatapos na presiding officer ang isa, 19 ang magaboto, kakinanglan malabot ang 14 ka boto to convict, no, to impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Tisipon ta ginalantaw naton, no, nga mahimo nga mag-vote, no, sang yes ato niya, kwan lang niya mga ginalantaw naton nga mangin senaryo pag-abot ta na sa finale sa pag-decide na kung ano ang desisyon, no, sa kay Vice President Sara Duterte. Basihan to lang ha, no? Kita yung Pinoy mahilig sa mga hamusin mo. No? Kaya ang Balnila, base ko na mo maningdalagan sa pagbinutuhay, no? Pag-abot sa conviction sa kay Vice President Sara Duterte. Remember, hindi na 16 ha, although ati on the party sa kampo ni Vice President Sara Duterte, may mo nga pagdaloon ini sa Korte Suprema to question, no? Sa saling legalidad. Kay para sa iba niya, dugin lapas ng konstitusyon. Kay kung nabutang sa aton sa 1987 Constitution, dapat all the members of the Senate, no, part, no, kag dapat 16, no, ang voting threshold sini mga kakifay. No, ti hulaton tayay kung ano ang pananawan kag desisyon diri sa Korte Suprema. But so far, ti amuni ang voting threshold nga nagdumbo, no, sa 14 na subong mga kakifay. Kung lang tawonta, nagbuto kapon sa simpang panubo sa voting threshold base ang mga buto to convict sa kay Vice President Sara Duterte. Sino ini? Si Senador Binigdo Bam Aquino IV. Isa. Si Senador J.V. Ejercito. Dua. Si Senador Sherwin Gatchalian. Tatlo. Si Senador Risa Hondeveros. Apat. Senador Panfilo Lacson. Lima. Senador Lito Lapid. Anom. Senador Francis Pangilinan, pito. Senador Vicente Tito Soto III, walo. Senador Erwin Tolfo, siyam. Si Senador Rafi Tolfo, pulo. Senador Joel Villanueva, onse. Si Senador Juan Miguel Zubiri, trese. No? Kag, nagboto halin sa minority block, nagsilo si Senador Mark Villar, nahimo na nga trese. No? Ang mahimo magaboto ay butang talang no, regarding sa sanga sambit ni nga ginaistoryahan subong mga kakipay. 13 na sila, ang kinanglan lalang nila is isa.
1: 11 Mbps.
0: Ano halin sa minority may masaylo naman, no? Kaya kayon na kibot kay kita nga si Senador Mark Villar ang saylo mo. Sino sa iban ba si kon pampapatas ang sanga kaso? No, kay ti gapantubang masubong pamilya Villar, no? Sang kaso angot man sa ila sa negosyo nga Prime Water.
1: 11 Mbps.
0: Ambag ni isang iban do sulog pang luha ni Senador kuanaw, Senador Camille Villar haw sa tulo sang gripo sa mga konsumidor sang Prime Water. Amo na ibang reaksyon nila. Teka, punti may luha magiman si Senador Camille Villar. Kay ti nasubuan gid siya kay nga no? Kay ti sana hindi taman pag-amhon sina ang mga pareho tang mga senador. No? Nga daw ginapakalain kag do kaangay kuno nga convicted na sila mga kifay. Tama man coach ni, no? To convict sa kay Vice President Sara Duterte kinanglan 14 ha. 14, no? Ang mag-convict ng mga senator judges. Ibutan ta, pinanglawag ta, mabuto ni nga to convict, to impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Ti, ang pamangkot, sinong isa? May masaylo ayan nga isa halin sa minority black.
1: 11 Mbps.
0: Teka, po, sa pagbinutuhay, Senador Mark Villar, sumaylo na mo. Ah, kagapon daw, nabatihan tayong bantingog ya. Kaya abi ko ni Senador Mark Villar, tahimik lang. Kaya nga ah, kung ididon man Senador Mark Villar, bala na to, nga nangin, tiglikom ni siya sa Department of Public Works and Highways, DPWA, kisubong ginaimbestigaran ang ining mga flood control project. Kaya during that time, nga nagpungko ini siya bilang tiglikom sa DPWA, may mga kamalamalahan man. Ah, sa idalom sa iya liderato. Tikong isa konting likom ikaw, kag may posisyon ikaw, hindi madula ang ginatawag sini nga command responsibility.
1: 11 Mbps.
0: Kag balaan ta naman, si Anay DPW Secretary Manuel Bunuan, nagpangatubang na sang kaso ha. Pero sa uligin ni mo nga state witness, no, ti primero gani, doon naglaim mo tumatsag ni si Secretary Bunuan. No, dumiritso mo ito sa ospital. Pero sa gipanugutan makagwa, ngayon mo on my state witness, ti Baskog man.
1: 11 Mbps.
0: Ti sa karon, on the part sang oposisyon, ako nagsaylo to convict, to impeach si Vice President Sara Duterte, sino ang magasaylo, mga kakipan? Abi-abi ka mo, sino ang magasaylo?
1: 11 Mbps.
0: May magasaylo ay han sa majority para malabot ang 14 nga boto to impeach kay Vice President Sara Duterte. Aryo, sino ang magasaylo? Senador Alan Peter Cayetano, masaylo? Daw sa ako na siguro, hindi, no? Amo na ako magambal sa may mga Biblia sa iyasan ng atubang. No? Nga sige po na para sa pungsod. Daw hindi guro. No? Daw ano, i-extra na si Senador Alan Peter Cayetano, hindi na magsaylo? Sino pagid? Senador Pia Cayetano. Ano masaylo, Senador Pia Cayetano, pagkatapos ang paglibion kag pilaman siri ka mga drama sa impeachment court? Masaylo si Senador Pia Cayetano? Do hindi man siguro, no? Dakong porsyento, do hindi man siguro magsaylo, ha? No, Senador Pia Cayetano, abisin nyo, masaylo siya. No, Senador Pia Cayetano, pwede man masaylo, ha? Eh, balang mo, subong ang mga Cayetano, kung pangatubang man mo, no? Sang may mo, kaso? Senador Amy Marcos, alaban-laban niya, kung ako ya do, hindi magsaylo. Alin sa una, do, nagpanindugan niya, nga hindi magsaylo, si Senador Amy Marcos. Senador Christopher Go, si Senador Bonggo masaylo? Daw hindi man guro, no? Senador Robin Padilla, masaylo siya kung hindi? Daw hindi man. Senador Camille Villar, masaylo siya kung hindi? Tiara naman sa piyak si Uto niya Mark Villar, nga makapian-pian kay makabalansi sa ila. Kung sa mga Duterte, tiara man siya. Mga Villar dito man. Kung on the part sa piyak pag sa majority, ara man ang yasing utod. O, di ba la, playing safe? Bisansin o lang, no? At least may ara nga Villar sa magtimbang nga grupo.
1: 11 Mbps.
0: Amin ang ba naton, kumabutang kasalang-alang, no? Himo ka man pamaagi, no? To survive, mga K5. Di ayan nga ginisuryan sa mag-utod nga, ati dito ko lang sa majority, ara lang ko sa minority, ah. Kay base sa uli, bumaliskad ang paya. Magkambyo, abi, why ito mangina pa ngayon? Pero at least, bisan paano, may nagtiner dito nga Villar.
1: 11 Mbps.
0: Sino ang madugang? Sige, pong ko lang tawo na ito ng anom sini nga nabilin, no? Daw maburbuday makasaylo. Base Pitik Sintas, si Senador Loren Ligarda, magabalik. Halin sa luwasang pungsod.
1: 11 Mbps.
0: Aton haumha. Oh, malang niya. Kung anong gadalagan sa paminsaro mo, tiba si kon, amo man na eh. Hindi ayan, Senador Loren Ligarda, basi magbalik de. Kasi naka-medical leave mo, basi kon mag-ayo na yung pag-abot sa pagbinutuhay. No? Ayan, madalas siya nga makaboto sa ni Mac K5. Kaya bisan paano nakaruatin-atin man si Senador Loren Ligarda mo. Basi kong pag-abot ni Senador Loren Ligarda, mapakonvict sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Damo ina magarnabo mga K5, kay why kitak balo kung ano ang mangin resulta sa ni. Abi nyo lang natapos ang drama, ha? Siling sang kilala ko, pakadto pa lang kita sa exciting na part. Ari pa lang kita sa ika-29 na adlaw sa impeachment trial, pero before ni siguro pag-end sang tuig 2026, base makadesisyon na nawa nga itong impeachment court sa manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Abi-abi, para sa inyo, anong pananawa nyo subong sa pagbinutuhay pa lang ganis pagpanubo sa voting threshold? Amo maning pananawa nyo sa pag-abot, sa pag-desisyon na sa nga ton sa nga mga senator judges?
1: 11 Mbps.
0: Sila kilala ko daw, doon mo amo man ah.
1: 11 Mbps.
0: Ibantayan ta ni, kay dapat 14, no, ang magahambal si ni, no, nga makonvict si Vice President Sara Duterte. Kasi siyempre, on the part niya sa nga depensa sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ano, madalagan giman sila sa Korte Suprema. Kaya bal nila ang ining mga nagpanubokon sang voting threshold, may mo pasakaan sang kaso tungod sa mga paglapas sa pag-ilis sa nasaad sa konstitusyon, mga kakifan. Hay, amaseling ko lang. Pilipinas, mahirap kang mahalin. Kabudlay gino. Sa piyaksan niya, mga problema kagin pagmahal sa mga petroleum products ta. No? Damo problema sa Pilipinas ta. No? Daw, iban sa ni daw, makarapuspos ang buhok na. Ka problema, mga kipay. Ay nga, at the end of the day, ining mga senador man aton, iban sa ni political survival man na. No? Ang nilang tamo lang ila sa nga self-interest.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik tayo, check na itong report sa aton sa ni mga K5 News Patrol Reporters. Kagdugaping mabalita kami informasyon pagkatapos sa pagkiportante ng mapahibalo, palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
3: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
3: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
4: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
1: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
13: Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: San Miguel Oktoberfest na!
0: Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Gadragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sama-sami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: K5.
14: K5?
13: News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Webes edition sa programa 11 Mbps.
17: 11 Mbps.
16: Nagdo sa ato nga oras, alas 11:45 na sa aga. Anong ginaluto yung darigmaan? Or ang iban ba, siko nakaigma na. Kita yung makaigma pang mapasado launa. Mayong aga gigisero nito sumbong sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya, pamilya sumbong sa may Zone 3, Barangay Baldo sa Lapas. Kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, da, sa may Barangay Maspasan, sa may Banwa sa Kalinog, kay Ma'am Anli Bahade, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Lin Xiaotong, na, sa may syudad sa Pasig. Kalag-kalag, panagali, no? Ang Nobyembre 2, gani, Ma'am Bing. Buti ako sinuni nagplano at sinunod ya kung madayon ang postponement ang eleksyon tuig 2028 pa kag gintuon na sa second Monday sa bulan sa Nobyembre. Alas 11:46 dali lang kay makaopen sa piyak ninya nga to sining connection sa pag-asa. May bagyo kay nakasulod na ang ginamonitor nato nya bagyo sa Guasang Parta. Ari na subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa piyak ng linya, makaupo naton Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong udto.
18: Hi, hello, mayong udto. Muna yung ating main test with our update para sa subong nga daw sa Thursday, September 24, 2026. As of 10 a.m. to the new hour, ginamonitor natin yung Tropical Storm Queenie ay ginastimate natin that yung available data ng iyong sentro ay at 1,310 km east of northern Luzon. May maximum 15 winds na 75 km per hour yung center, gustiness na up to 90 km per hour. Ang iyong ulap ay pa west-northwest na 35 km per hour. Base sa ating intensity outlook, ang inyong bagyo ay magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday morning. Kag ang traffic ay nag-aapekto sa may eastern sections ng Visayas and Mindanao. Samtang diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, magluwas lang sa mga isolated mga pag-ulat, pangalat, kag tanago o tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina ito tumakasarangan naman ang hangin natin na maghalin sa direksyon northeast to northwest. Nga magdala sa makana ito tumakasarangan ang pagbalod sa atin kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagaling alas 5.29 sa aga, pag magatulad ni alas 5.45 karon sa hapon.
16: Indian and the goal? Pag-
18: yes, sir.
16: Sir, ma'am, ining tropical storm nga si Queenie, wa na direkta nga igo diri sa aton sa may western Visayas, kung may mapagulan-ulan iya tugan sa mga localized thunderstorm.
18: Yes, sir. Ang mga pagulan na tayo sa tugan sa mga localized thunderstorm.
16: Okay, so saan nga ni ma'am magagawa ining si tropical storm Queenie?
18: Magagawa siya, sir, by Tuesday morning, sir, September 29.
16: September 25? So, bas nga.
18: 29. Damag-
16: September?
18: September 29, sir, sa Tuesday.
16: So next week pa, sa bula, sa adlaw pa sa Martes?
18: Yes.
16: Pero kami lugan sa ringan pungso, Pilipinas, sa mamuagid sa epekto, lumisan dito sa may bayan sa Luzon?
18: Well, possible, sir, sa may extreme northern Luzon, sir, kaya dito siya magkapalapit, or malapit siya dito sa, ano ba, sa Sunday, Monday, sir.
16: Okay, so may mok nga dito, ya, maulanon na ang tiyempo nila dito sa may northern Luzon now diri sa Visayas, so wag di epekto diri sa aton na ma'am Nicole ining si tropical storm Queenie, no, kag isa pa do lang taw naton do dasig dalagan sini, no.
18: Yes, sir, magapasaka kag maga-recover ni pa kadto sa may Japan, sir, si bagyo Queenie.
16: Aside sini ma'am, wa na makita sang ini weather disturbances abi sa sulod kag wa sang par naton nga ginamonitor.
18: Yes, sir. Sa subong ay wala naman na kita itong mag-inamonitor pa nga iban aside si Nick sir, ay bagyong Queenie.
16: Sige. Disinformation, John Nicole Silvestre sa Pag-asa. Salamat kay Gagliwat. Mayong udto na sa inyo. Kaigma na ka muna?
18: Yes, sir. Kakatapos lang, sir.
16: Wow, sana all. But anong sudaan na to, ma'am? Anong dapli ta?
18: Adobo, sir. Adobo.
16: Wow. Adobo nga baboy kung manok.
18: Manok.
16: Wow. Sige. Salamat, kid, ma'am.
18: Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa lewat.
19: 11 Mbps.
16: Why sang direktang epekto ining si Tropical Storm Queenie kay malayo ini sa aton sining kadutaan dito nagapangalihid na sa aton sining parline ining nasambit sining bagyo.
19: 11 Mbps.
16: Mayong udto man kay Sir Jesse Hamoles Senior, kay Ma'am Marilo Hamoles, kag kay Mulongda sa may bayan sa nga din Dubon Tatala, no, pamilya Hamoles, kay Sir Naz Tanchuan, no, kay Sir Joseph Pinosa, kay Sir Philip Pinosa, may dahil nga udto kay Ma'am Anil Bahade, kag sumuman kay Sir Arman Baco Guay. Kumusta ang biyahe, sir? Along-along, nahinay lang, ah. Kay Sir John Glenn Gulmatico, may ayad gid nga udto kay Ma'am Beth Idar Lilia, kag sumuman, no, sa assessor's office sa kay isa gani Moso sa diin nga opisina, sir, nga assessor's office. Kag sumumang kay Ronald, pa shout out sa may Carles, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Chris Boyko Almuhin sa may Zone 5 Barangay Takasaro. Mga senior citizens sa ato na may dayal gid nga udto sa inyo tanan-tanang, kay Sir Helmer Felicidario, gamonitor sa may Bible Baptist Church sa may Bundulan San Junisio. Kapangagda, sir, no, nito, ho. Ati, mayad nga panyaga, sir, ah. Kag sa mga suki, dan titari na mapa sa dikamay kalanaan sa may barangay Rizal, apos. Kay manang Veronica, dan nagasurusog bagid, subong. Ang aso, din ka pang labot ni sa stasyon sang K5, oh. Daw ginagutom na kita. Pagbalik na mga K5, i-check na tong report sa atos mga K5 News Patrol reporters. Unahon, tagro-report ni ka K5 Karen Badilla, angot sa saning development, sa saning pagpatay, no? Sa saning magkasusyo sa negosyo, nga isa sa mga duha ka mang suspect amo ang live-in partner malang sang sining babae nga si alias Aileen. Kaglakipan, ha? Anong mga rason sa sining mga ginapatigayon nga manual drop loading sa report nga K5 Kim Kaluyo kag mayadto sa may Banwa sang Sara kay ti all set na ang COMELEC office sa may Banwa sang Sara upod sa report karon nga K5 Reggie Di Mayo. Standby ka mo sa dugang si may information pagkatapos sang Mighty C Network News.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 10007-6 Series of 2026.
22: Be

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga

0: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TGX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TGX 500 ka na!
1: TGX 500
2: may powerful compound
1: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
2: TGX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo. TGX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti anhum na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kang salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
2: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
2: Mas tatilo ang atay.
0: Happy kanunay.
2: DTX 500
0: masaligat,
2: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl radical.
3: Hydroxyl

0: peroxide.
1: Amon yung mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Mm. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Mm. Pero kung adlaw ka gainom di takes 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malikawan. Wala ka pa magbalatian. Championing the
2: lives of the soldiers. K5 in Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipana sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga autoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasaka at trader sa mga mabibili na huwag tangkilikin ang mga nasabing gulay upang maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasakang direktang naapektuhan ng kompetisyon. Sa ngayon, nagigipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayon 2026. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
6: Umabot na sa 30 ang kabuuan kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayon 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siya mang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-3 kaso, Bugasong, San Remedio at Abias Fournier na may tig-2 kaso at tig-1 kaso naman sa Bilison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuuan na italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan si 73 ang nasawi. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: At at Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 sa ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
0: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisasabatas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni KK5 Shara Homilio.
7: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpino 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungo 126 MW bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 megawatt turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 megawatt na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 megawatts sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ika-apat na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatano sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
4: Samantala, Palawan, bukas sa Paxilica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
8: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng Paxilica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng Paxilica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
9: Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen, bandang alas 9.30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23. Kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si Alias Wella habang nag-iinib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kaniyang kaibigan na si Wella na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si Alias Wella ng malakas na tunog at malaking tilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtali. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 K. Buscaino.
10: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyu hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala rin naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng sarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan limang personahe ng MOPJ ang under investigation.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Gayun din, milyong pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
12: Apat na sospek ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng polisya sa lalawigin ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizel sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga itong humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na police. Nakuha din sa kanya ang 4 na sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 pang sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
11: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Samantala mga KK5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskaha ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugona sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago hinggil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasentensyahan ng firing squad sa Indonesia, ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon, siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US and Voice Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Webis Edition sa programa 11 Mbps. Nagdulo sa aton nga oras, alas 12:16 na sa Udo. Kaigma na kamutanan. Dira sa mga customer ni Tita Rina Mapa sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal Apos. Maya dahil nga pagtimo da. Kay Manang Veronica, kay Tita Rina, makabataan sila. Nga naga pang kwagid naga preparar. Kag naga handa na no, sa nga pagkaon dira may raigid nga Udo. Alas 12:17 ning oras sa dulong si Usang Ace Hardware, your home solution store.
2: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store. 11 Mbps.
14: Sa sining tiempo kag kamalalon sang tanan-tanan, halos nagasaka gid bawal gid ang magmasakit. Kamahal sa mga bulong kag kamahal sa mga balayran sa hospital. Samtang wala ka pa ginatapikan sang balatian, dapat kuhan ka na, pabaskugol mong imo sa immune system. Magitom kita sang The Power Trio Clinica Detects 500 the Superior Antioxidant. Taas yung blood sugar level, ang blood pressure nyo. Inom kita sang Detects 500. Kag sumuman Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Sarangkin makapatay sa mga bakterya, kama viruses na makatuga sa inyong mga balatian na sa aton sini nga lawas mga kakita. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa Maklinika Outlet sa inyong lugar, dili sa may syudad sa may Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College, sa may Banwa sang Miagaw, sa may Barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure, sa syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, kasi sa may Banwa sa Kalinog, yara ato sa Klinika Outlet sa Coast Mart Kalinog. Kagdira sa may Quinto Distrito, ang Klinika Outlet naton sa may Banwa sang Sara sa RGM Building, Barangay Apolista sa Banwa sang Sara, ang ato sa Klinika Outlet. Ang tanan niya Klinika Products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kaya babakal man sa kapangunang butika sa inyo sa nga lugar. Mayong odtogi kay Ma'am Evangeline Apusaga Rurong sa may Barangay Boulevard Molo, kay Sir Nonito Sumbong, kagasumuman kay Ma'am Luna Mundido. Kay Ma'am Regina Gumakil, kay Sir Fred Pasgala, Jukampo. Propesin siya, gamong kasi nito tumabasa kay Gamonitor Kitabi din sa K5 News FM Iloilo 88.7. May nagaminsahig li sa aton sa K5 News FM Iloilo man.
15: 11 Mbps.
14: Kag sa tanan sa ning mga K5 International Fans Club na ito na Chapter 2, may dayag ginga udto. Alas 12:19 sa aton sa ning pagpangalagad. This time, ika-check na ito report yung K5 Karen Badilla. A double murder ang iga-file sa saning duha tanan ka mga suspect. Ining si alias Jerome, kag sa iya saning partner, best friend, na amuling katudlo nga nagtiro patay sa saning magkasusyo sa negosyo. Ining si alias Janre, kag si alias Aileen. Para sa kampiyon report o podcast K5, Karen Badilla.
15: K5 News FM, kampiyon report.
16: K5
14: ka?
16: K5 break.
14: Okay, go ahead.
16: Okay. No, K5 Enrico na tigayon naton nga ma-interview ang utod ni isang suspect nga si alias Jerome dere sa may barangay Sugbo, Banwasang Maasin, K5 break, no? Ang ining Sugbo, layo ni siya katama kung dira kagin mismo sa may proper sang Maasin.
14: Mm-hmm.
16: Pero kung dira ka maglabay sa Haniway, sa may San Julian, di ko, kadi sa may police station, dira diretso na na K5 break, hasta nga maglabot ka dito sa may barangay Karaudan.
14: Wow.
16: Di ko ka sa left side, na ang Sugbo na na dayon K5 Enrico.
14: Pero sakop niya sa Banwasang Maasin. Maasin. No? Ah, yes, layo, correct. Layo galingin na kanyo baging kantuan niyo subong. So nagkantoy ka mo sa lugar sang suspect na si alias sa Jerome.
16: Yes, K5 Ray.
14: Okay. So kumusta dira ang ilas nga barangay? Kumusta ang record dira ka K5 Karen? Kagano ang panugdaon sang iyas nga utod?
16: Oh. Kaginagin pa man ko ta dire si ang mga barangay officials no regarding ni sa record ni alias Jerome, why ini siya sang bisyo kay 5 Enrico, inom sigarilyo, wala ed.
14: Mm-hmm.
16: Trabaho kag negosyo lang ni ang ginaatupag sa nasambitan nga suspect kag di na interview ta. Tinguan naton nga makuaan man sang statement ni ang isa niya sa mga utod kay 5 Enrico, kung may baluan duse ni sila ka magutod siya
14: ba?
16: Ang agot.
14: Ah, okay. Oo.
16: Kapid.
14: So may kapid siya?
16: Oo.
14: Okay. So bali, anong negosyo kag trabaho gid ni alias Jerome ka K5 Karen?
16: Ang ining si Jerome, according sa iya utod na si alias Inday, ano ni siya, lineman, ini siya K5 Enrico, ka nagapuyo, temporaryo nga nagapuyo no, sa Banwasang Pototan sa Subong.
14: Lineman eh, sang?
16: Ang sa... I-mention.
14: Ah, okay, sige. Lineman sa no, electric company o kon. Okay, so lineman sa isang electric company, ito ay may problema ano? Lineman tikan mo damo man sang lineman sa K5 Karen.
16: Oo.
14: Okay, so amo na trabaho ya. Ang negosyo ya, anong negosyo ya?
16: Amo ni ang negosyo nila ni Aileen, ang poultry farm kag ang sari-sari store. Pero sang sila pa ni Aileen, so no, sa utod ni alias Jerome, nagbakal ni sang property si Jerome dito sa Banwasang Lambunaw, kung sa diin sila nga duha ni Aileen ang naga-star sang una kay 5 Enrico. Pero sa nag-transfer di sila sa may Haniway, nakabakal naman siya sa property, kung sa diin amo ni siya ang balay kag ang tiyangge nga ginapuy-an ni alias Aileen kay 5 Enrico kag kung sa diin natabo ang krimen.
14: Okay.
16: According sa kay alias Inday, wala nila ginalantaw nga nagselos kay 5 Rick, no, kay nakabuya niya dati si alias Jerome sa ila nga pag after sa pagbulaganay nila ni Aileen, nagambali si Jerome nga why na siya yalabot kung magkarelasyon pa yasang iban no si alias Aileen. Pero kung mamana siya, mabawi o niya ang nagasto niya kay 5 Enrico sa ginpundar nila nga negosyo kay para igasto yaman o ipamana niya sa isa niya ni kabata kay 5 Enrico. Kasi kung may baluan ini si alias Jerome may ano man eh, may kasado ni eh, sa ibang pagid niya babae o sa mas nauna pagid kay 5 Enrico, may isa sila kabata nga kolehiyo na sa Subong. Okay. Pero sa March 9, 2026, kung madumduman, gin-settle ni sila sa Barangay Tambal, kay Bangod nga ti, amo na, nagapangayo sang share sa si alias Jerome sa kay alias Aydin. Pero nagapamaliban ang babae, ginatinay niya, at amo na, sa aligasyon nga wala ginastusan ang ining lalaki sa ilang negosyo kay Five Rick.
14: Okay, so dito magpatawag to sang ligad sa barangay hall, wa ito mahisairan, pero kon pamangkuton ta ang kampo sang suspect, kag pagpati sang pamilya sang suspect na siya gidman ang naghimo sa ni K5 Karen?
16: Kay may ano na eh, positive na ni sa investigation sang aton nga kapulisan. Agang atong salakyan gali, K5 Enrico, salakyan to sang utod niya, magulang. Jesus.
14: Oo. So hindi gali niya ginapanagiyahan ni alias Jerome ang salakyan iya sa magulang niya.
16: Yes, according sa utod niya.
14: So ano ginhulam? Ano?
16: Ginhulam niya kay according sa iya nga sang Sunday sang aga, hulmo niya ang salakyan kay bangod nga mapalambunaw siya.
14: Okay.
16: Pero lipod sa ihibalo sang utod nga tiusaron niya nagali kay 5 Enrico sa krimen amo ta pagkahapon. Gintiro niya ang ining si alias Aileen kag si alias John Ray nga tiginahuring-huring nga bag-o nga karelasyon ni alias.
14: Oo. Pero kilala man sang utod nanday alias Jerome nga suspek sa pagtiro sa LBN partner kag sa kasosyo sa negosyo ang upod ni alias Jerome to ka K5 ba karen?
16: Negative K5 Rick. Ginapamangkot ano ang utod kung kilala. Hindi nila kilala.
14: Hindi kilala nila. Okay. So ang salakyan iya sa magulang ya pero subong ano gin na dala pa ni sang Haniway kahapon nga ma-impound ang salakyan dito sa may Haniway Municipal Police Station ka K5 ka?
16: So, nakalabay kita sa may Haniway sa Sinilanggid, wala diri ang salakyan kay Fabric.
14: Okay. So, siguro ti base kung guba na gimano o kung hindi nakaandar, so dito anay sa custody, no? Sa nga Aliganes Municipal Police Station. Pero saan nato ma-file ang kaso? Kahit we all know, double murder ang file nila. Kahit dua ang napatay, kag dua man ang pasakaan sa kaso. So, ano na-identify ning upod? Sang sining nasambit sining nga suspect ka K5 Karen ukol ang pagfile sang kaso may mo nga si alias Jerome kag John Doe lang gid ang ibutang
16: may identity ang aton nga kapulisan according kagina sa interview ta sa kay Police Captain Randy Lambungan.
14: Oo.
16: May identity sila pero hindi niya papagwaon K5 Enrico samtang wala pa na file ang kaso bali double murder gid ni sa kay alias Jerome kag sa kaamuto sa kay alias best friend
14: okay.
16: Sa iya nga best friend.
14: Pero ang tag-iya sang salakyan, kahit ikaw lang taon na ito, nagamit, abi. Now, sa krimen, ang ining nasambit siya ng salakyan, pero tikon na dipinsahan mo malang na nga ginhulam sang imuutod, kagway kaya sa kalabdanan o kon partisipasyon sa saning natabo nga krimen, so daw hindi magrumadala ang iya sa magulang kakipayab ka rin. Kayos wali siya na kung may mga krimen, abi, kag salakyan mo ging gamit, may imo, abi nga, accessory ka pa mo, may kalabdanan, kablaw kung may partisipasyon sa natabo, sining nasambit, sining napagpatay ka K5 Karen. Pero subong ang pamilya sang suspect na si alias Jerome, ay sa kabalo kung sa din sa nalagyo?
16: Wala na K5 Rick, no? Ginpamangkot ako nakakontak, pabalati, suno sila, wala na K5 Rick. Kaya ang last man din nga daan, nga pagbalik ni alias Jerome sa balay nila sa may Subo, sang Webes pa, kahit wala na di siya nag-stay, dito na siya nag-stay sa Pototan, K5 Enrico.
14: Tiyabi ko sang Domingo, nagulampas ang salakyan?
16: Wala na di siya nakabalik sa balay K5 Rick.
14: Pero sa day niya ginulam sa salakyan, kay Kinabi ko daw Domingo, yung ginulam sa magulang niya?
16: Oo, sa magulang niya, pero wala na siya nakapulikid sa ilang na balay.
14: Ah, so basi kung nagkitanay o kundi ng balay sa magulang niya, no? Dito yung ginulam ang salakyan.
16: Oo.
14: Okay. So, bali, ano ang ginasunod sa mga anggulo sa Gyapon sa kapulisan nato sa may banwa sa Aniway? Ano sa Gyapon na love triangle kag negosyo?
16: Yes, yes, K5 Enrico. Pero ang pagpati niya sa family sa side sa suspect nga bangod sa negosyo gid o negosyo kay Five Break.
14: Pero teko lang tawon naton na on the part sa pamilya mo, no? Paglantaw nila nga negosyo. Dugay may ang relasyon nila ka K5 Karen?
16: Yes, K5 Enrico. Kay kung si Kapitan Patobala sang Tambal kay based ni sa ilaman nga record mga labot mga almost 20 years.
14: Wow.
16: Then sa pamilya more than 10 years. So nagkasibo-sibo man kay Five Rick nga amo na idugay sila. Mga lusobra isa ka dekada ang relasyon nila.
14: Oh, pero ang taga ang ining biktima nga si alias Aileen, taga diingid din siya?
16: Taga Haniway.
14: Taga Tambalgid.
16: Yes, yes.
14: Okay, so dira gid sa lugar no. Sa madugay nila nga pag-updanay, ano nagbunga ang ila sa nga relasyon ka K5 Karen? May bata ni sila?
16: Negative.
14: Oh, so why sila kag dito? Sining mga lately lang amo tudno naglinaway na sila nga ginsettle sa Barangay Hall.
16: Mm-mm.
14: So diri ang ilang tao nga ti gapangayo sang parte o kung may ginakuha abi no ining suspect sa kay alias Aileen kay kun lang tawo nato no nga para sa pamilya nga maging pundar man siya pero ang balti kapitan sa ila pang istorya na didto nga on the part sa babae nga wa'y siya may ginbulig didto o kun wa'y siya sang
16: ginadeny
14: sa babae nga tiambal sa babae ako niya ako lang niya kwarta ka kay Five Karen.
16: Yes. Pero so, according sa family, nga iya ni alias Jerome ang tanan nga ginastosan kay Five Ray.
14: Pero ining si alias John Ray, do you think, kwan lang ni, kaya kung lang tawo natin kung negosyo lagi ka kay Five Karen, paano nga nadlahig si alias John Ray? Ano ang collateral damage siya? Nga mangin witness, abi, sa saring pag-tiro. Kaya kung ako lang, ya, ako negosyo, ang kaakig ko lang, ara, kay kwan mo, kay alias Aileen.
16: Mm-mm.
14: So ano dalahig lang sa or
16: subong ang hindi pa ma-establishar sang aton nga kapulisan kung collateral damage lang ining si alias Janay especially ingati huring-huring kay Five Enrico
14: may relasyon
16: oo may relasyon
14: pero ay naging confirmar sang barangay kapitan sang barangay Tambal
16: nga may relasyon
14: oo.
16: Wala kay Five Break pero huring-huring according sa ila
14: ining si alias Janay di ini gapuli.
16: Taga, ano gina siya, tumandok, gina siya sa Zamboanga del Sur.
14: Pero,
16: last week lang na di siya, nag-abot sa Haniway, kay Five Break, kagdi ang ginapahayag na may himata diri siya sa probinsya, sa Iloilo. Pero wala gina-establish siya kung diin gina siya nag-apao. Pero according to kita, sa ibang mga puluyo,
14: okay. Dalaga daw, nag-pansuro, nag-dalaga ng patrol, no? Daw na utod-utod. So why may baluan kung sa rin nag-star ining si alias John Ray nga isa ni sa duha ka mga biktima nga gintiro patay no taga Zamboanga pero ti daw kabudlay mga mangayaw ka diri sa may Iloilo kon waay ka disang kilala kay Five Karen. I don't know utod gid si ka kay Five Karen
17: 11 Mbps
18: sa langaw.
14: Okay, now alas sa 12:31. So sa no i-file ang ining kaso nga double murder batok sa kay alias Jerome kag sumuman sa iya nga best friend nga upod gid sini ka kay Five Karen sa no ambal sa nga police naton.
16: Ang according sa kay police captain rad nilang bungan hindi pagid siling mapahambal kung saan o gid ni ma-file pero kay ano nagasigi ang pagtipo nila sa mga ebidensya kay Five Enrico kag once nga makumpleto na ti amo na pag-file nila sang double murder batok ni sa kay Jerome kag sa iya nga best friend kay Five Rick.
14: Pero may mga witnesses the time sang matabo ining pagtiro ka kay Five Karen o kon mga
16: CCTV sa-
14: Ah, okay. So may CCTV nga nakitaan din sila.
16: Yes,
14: ah?
16: Yes.
14: Kaya of course, na-identify ang nagsambit sa nga nasalakyan. Pero huwag ka kapamangkot sa utod ni Jerome kung nga ang dito yung gindala sa may barangay San Vicente Leganes ang salakyan?
16: Yes, according sa ila kay Five Rick, wala na din siya nakahibalo kung diin ni Dayon na...
14: Diretso?
16: Ano ba? Oo, kung diin gingamit ni Jerome ang transaksyon. Kasi last niya nga lisin siya, is mapalambunaw siya.
14: Oo. Pero ay sila sang himata, kilala nga dito sa may area sang barangay San Vicente nga dito ginbilin ang salakyan?
16: Negative kay Five Enrico, kahit according sa kay Captain Lambungan, ang nagbilin sang salakyan dito, isang best friend ni alias Jerome.
14: So pagtapos ang krimen, mahimo nga may ginpanaugan si alias Jerome, kagang ining iya nga best friend, nga mo ni nag-serving upod niya sa pag-imo sang krimen, siya nagdala sa salakyan, kaging dala na sa may banwa sa Leganes. So pwede nga ang iya best friend may kilala sa may Leganes ka K5 Karen.
16: Posible K5
14: Ray. Agad kung lang tawon ta, kung ikaw ang nag-imo sang krimen, kag may salakyan ka, daw, although nga pwede man mabilin sa waay ka sang kilala, pero usually sina kung manaog ka dra, dapat nga may kilala kag ukon lapit, no? Sa lugar nga imo sing kantuan ka K5 Karen mo.
16: Mm-hmm.
14: Sige, sulaton ta lang.
16: Ah, okay. Ano ba na pamatian naton sa makadali kay Five Break ang exclusive no naton nga interview sa utod sa suspect nga si alias Jerome ang interview ta mo ning si alias Inday.
18: Ma'am utod ang utod ni Ma'am.
16: Dali lang, dali lang.
14: Ah. Okay, ang interview sa utod ni alias Jerome no bali
18: sa ex partner. Mga dugto ulit mara si Jerome. Mga pinapan ko mag-utod ma'am. Dosi ang duha ang patay rin sa Dalatian.
16: Oo.
18: Tapos ining si Jerome, magkikapila siya. Agotran, may kapit, kapit.
16: Ah, okay. Pero niya yung kapit, ibang din?
18: Sa buwa.
16: Ah, okay. Bali, siya, ikadosi sila.
18: Mm-hmm.
16: Mga ano nang pilada ni edad din ni Jerome, ha?
18: Di ko tanda, basta do 1984. Siguro ano yun.
16: Ah, okay. Ay,
18: kulipat na po.
16: No, ito. Pero ano galing yung work niya?
18: Sa Iliko, eh. Buhay na sa Iliko, mga 20 years.
16: Iliko, ano? So, ay-record po.
18: Mm-hmm.
16: Mga mangingin si Jerome, dari gina di siya nag-stay sa Subog or may ginapulian din siya ya?
18: Si Jan, siguro kang una, kanday Aileen. Mara, hindi may kang una, may balay sa nasa Lambunaw. Diyan, ang uli, marato. Doi, mga mga kanday Aileen. May ragatanda kung mga kira.
16: Oo. Pero di rin siya po Subog, wala na siya ya, gastay.
18: Gastay, pagpatay kang tatay ko.
16: Saan, saan, o?
18: February. Oh. February, kuya, no? Napatay.
16: February, direk pa na siya nag-star, mm-hmm. Pero sa wala na, lain ng ginapa mm-hmm.
18: Sa pututan, na one.
16: Sino na-star rin sa pututan, ma'am?
18: Mag maamati ko doon, dolman kang iliko, siguro?
16: Ah, okay, okay.
18: Huwag kong maan.
16: Mm-hmm. Ma'am, ano may idea ka? Kung pinanan ni sila katuig ni Aileen?
18: Why talk of maan?
16: Mm-hmm. Oo. From some before, tumamlata po ang Krevel. Ano-ano, ma'am? Nakita niyo pa niya siya?
18: Ang mutubani, ang wibis ng dulong kang seeds nga maunol durian.
16: Oo, ano lang dito ang
18: kasa. Mm, kamakulitan. Ah, balik man tayo, nag-iya kami sa barangay hall. Kato, ang dulong na lang durian.
16: Oo. Pero wala ni Sireya, sila nga na may bata ni Aileen, no?
18: Wait, maano ay man tanda't bata?
16: Mas napata mo lang mga more than 10 years.
18: Sobra siguro.
16: Okay. Ma'am, sa pag-iim mo, mapaglantaw, doon ano giting pinakarason? Ano nagsendos or mahood lang sa negosyo nila?
18: May kumaan.
16: Mm-mm.
18: May kumaan. Tara, basta ang balak ang libahin ko. Nga ang balay daad itauna ng sir kung may mamana ta na umara.
16: Amo ah, ning sa tambal. Ay, ay hindi nakautod mo galing nga gasto.
18: Wala ko kumaan ang umara kung batian ka.
16: Mm-hmm. Kasi bumala na nakakontak ako doon.
18: So, ay, haling pagtabo. Ito ay tapos kumaan kung paano't nagkontak ka ng...
16: Mm-hmm. Ang atong sanak yun, ma'am, iya to. Ang ginuguan niya.
18: Hindi.
16: At iya, ginulang niya lang.
18: Mm-hmm.
16: Kasi kung niya, may idea ka.
18: Amo to ganyan, bal ko ang anak ang magurang ko. Pero man ang pagod lang yung bakala siguro.
16: Ang sanak yan.
18: Mm-hmm. Ah, okay. Kaya wala sa restroke mo
16: doon. Okay, sige, sige.
19: Mm-hmm. Okay, Five Break na batian si ma, si alias Inday, ang magulang ni alias Jerome. Tiyan mo tong suno siya, mga more than 5 years nga magkarelasyon. Kag ang sanak yan, iyas ang magulang gid nila kay Five Enrico kung sa diin ginhulam ni alias Jerome. Kay tiyan mo tong sinamensyon ta, naglisensya siya nga hulmon ang salakyan kay mapalambunaw sang Sunday sang aga. Pero pagkahapon, amo na ning natabo kay Five Rico, may natabo na yang nga krimen diri sa may barangay Tambal kung sa diin involve ang ining si alias Jerome kag ang iya nga best friend sa pagtiro patay sa ex-live-in partner niya nga si alias Aileen. Kag ti sa ginahuring-huring nga bag-o nga karelasyon sang babaye kag kasosyo niya man sa negosyo kay Five Rick.
14: Amaning masubo kay sa una pinalangga mo sa sulod sa masubra lima katuig. Pero natapos lang amaning kay Five Karen, no? Masubo, no? Siguro ti kuana ni ang pagigugma sang una nabusla na sang kaugot, kainit, kagdumot ka kay Five Karen. Salamat, Gid.
19: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Live diri sa Banwa sang Maasin upod si K5 Makoy Espeha kag K5 Makoy o kon K5 Elmer Sable. Ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: 11 Mbps.
14: Salamat kid ka K5 Karen Badilia, ginahikot ng subong sa Nganiway Municipal Police Station ang kasong double murder batok sa kay alias Jerome kag sa iyas nga best friend sa iya kaupod sa pagimo sa pagpatay sa kay alias Aileen kag kay alias sa John Ray.
20: 11 Mbps.
14: Mayong odtogi kay Sir Mark Vincent Tavier, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bing sa PSJ nga gamonitor gid sa ato nga pagpangalag. Pagbalik naton dugang nga mga information kag report. check na to ni Paul, K5, Kim Kaluyo, ang ining manual drop loading ang nahimo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Doon pa masagan ko, balik, tatlo sa mga nagliligad. Pilagid ka brownout experiencianta, kada adlaw, hindi kami mo nga may brownout. Ini ka bebek mabalita sa atong pagbalik pagkatapos ang plaka importante nga mapahibalo paliug standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my kumso.
22: Be

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline?
2: May na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga po nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
13: So, una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa kong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod kakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
4: Pabalik pa K5 sa atong suning nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps.
12: 11 Mbps.
4: Alas 12:48 na sa udto. Tingagawon ta report niya K5 Kim Kaluyo. Kay speaking sa manual load dropping, ang mga konsumidor subong sang more power maka-experience siya naman sang brownout. No, subong nga adlaw, no? Alas 2:30 pasaka may brownout naman sa Los Pilas rin ka mga feeder, no? Sang more power. Pero ang problema diri kay ang supply sang kuryente kulang. Kikulang supply sang kuryente anong imuon sa gobyerno ta?
3: 11 Mbps.
4: Kay dugay ni nga problema, bala na may kakulangan, anong solusyon diri? Kon mabalik sa normal ang maplanti ang mga kwanaton mga power plant, lipatan ta naman may brownout kakatabo no? Tapos kon may brownout naman diri naman ato madumdumay kulang makita supply sang kuryente. Opo, na sa baklinya, report ya K5, Kim Kaluyo.
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, report.
7: Naga-deliver lang o kung on the transmission side lang, no? Ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP, iniang paathag, no? Sang ila sinipila ka mga opisyales ka K5 Enrico, kadungan sa ginpatigayon nga briefing, subong nga adlaw. Ini may kang tanan man sa tawag na no, perwisyo diri sa mga konsumidor, no? Sa Visayas area, specifically no affected kita diri sa may area sang Panay among ining pagpatigayon dan sa mga power interruptions ining manual load dropping according pa diri kay engineer Neil Martin Molina ang assistant vice president for operations sang NGCP nga ginahimo no ang ining manual load dropping tung para nga hindi matabo ang natabo last time nato nga blackout kay Five Enrico Sariin no last April 2024 do mga around tatlo ka adlaw nga sunod-sunod nga ti blackout tanan kumbaga tanan
4: may
7: wala sang supply
4: may
7: sang kuryente
4: power outage sa K5 game
7: tanan-tanan wala sang supply sang kuryente unlike subong ang ginahimo nila it is manual load dropping para mabalanse kumbaga ka K5 Enrico.
4: Oh, amo na ang bulb lang sa Ramaha kami ah. Kung may brown out to sa pihak, masunod may brown out man ka K5 ba Akim, pinapahat-pahat lang brown out.
7: Amo gadya K5 Enrico, ginapahat-pahat ang brown out para at least hindi kunbaga mag-shutdown ang tanan, no? Kag at least binabulos-bulos lang kay based man diri sa aton sunong experience diri sa Iloilo City. So, mga around 2 to 3 hours usually, no, ang manual load dropping o kung power interruption. So, pamangkot man na to, no? Ano ba lang mga long-term solutions yun eh? Actually, hindi may mga plano man nga ipatukod, no? Nga mga additional nga mga planta dari sa Visayas area.
4: K-K5 ka? K-K5, Kim?
7: Yes, K-5 break.
4: Ang inang tinaga, batian ko na pala nagtuig.
7: Amo ni gani no kay actually according man diri sa NGCP nga it takes 5 years before sila maka-acquire no sang writ of pagpossess no sang land sa pagpatukod sang on the part no sa mga planta kay K5 Enrico kag usually no may ma-approval from the government o from Department of Energy kaysa ila kon niya sa bahin sang transmission side nako nang ilaya nga investment or okay na kumpaga no ang ilaya nga serbisyo on the transmission side pero kay ang problema sa generation tungod nga dululungan may ara iban nga ti nag shutdown may dako gid nga mga damages sa kay break pero may ara man iban nga maintenance that is why kumbaga questionable man on the part of the consumers kun nga nagdululungan kung pagatanan no halos majority no sa mga planta or on the generation side ang nga dululungan kamuya nga mag-maintenance and yung pamangkot man naton who should take accountability sa balaan naton sa mga negosyo subong nako ang kaperdihan nila sa mga bahin dere sang may mga masakit damo no ang epekto sang sining mga power interruptions but then according to this NGCP they want point fingers as of this time kay ang ila main focus sa subong amo no nga mahatagan ni sang nagakaigo no nga solusyon based man diri sa NGCP ka K5 Enrico nga yearly mayara sang around 10-12% nga increase no sa demand or sa consumption naton diri sa isla sang Panay so mo nga ibalang nagakulang kita na sa supply kasi since dependent kita sa mga generations from Mindanao, Kaki-5, Enrico, but then tungod nyo ito, syempre, damo na sumong sa mga appliances na atong sering nga mga pumuluyo, may mga aircon, every year, no, nag-upgrade man sa ilang mga puluyan, sa mga appliances, kag mga equipments, and dara, no, every year, mga around 10-12%, no, ang increase ng consumption sa Isla Sang Panay and the whole of what on the whole of Visayas including sa Cebu area and other areas sa Visayas, 8%, no, ang increase sa consumption ka K5 Enrico. Yun pa at hagman diri, no, sa NGCP nga for example sa mga ginabayad naton wala na nga mga bill usually on the end sa ila, no, sa transmission side 3% lang ya ang gakadto sa ila sa ginabayaran nato niya bill monthly. For example, 100, no, ang imo bill sa kuryente, just for example lang or an instance, usually 3 pesos lang ang gakadto sa ila. Sa bahay naman sa mga distribution o kung ining mga for power, sa bahay sang eleko, kakipan pagid, no, ang mga distribution utilities, 14.83% sang bill naton ay nagakadto sa ila kag sa generation which is amo na siyang mga planta or mga private companies sa K5 rate nga di sila gadya kumbaga ang naga-supply kag naga-produce sang kuryente 55.32% ang nagakadto sa ila.
4: Okay.
7: One of the factors man

0: nakakipag Enrico, mabudlay mag-transport, or mabudlay magbakal sa mga materials during that time. That is why kung baga doon na-halt or na-untat, no, ang mga maintenance na supposedly dapat during this periods pa gin patigayon, no, ang kaki-fire freak. And sa end sa NGCP, they don't believe nga planado ang ining series of power interruptions kag ang dululungan kumbaga nga pagbalda kag maintenance works sa bahin sa generation sector kaki-fire freak. And they're in support man sa ginapatigayon subong, no, nga mga solusyon man sa gobyerno, sa Department of Energy, as well as sa investigasyon man, no, sa Congress kaki-fire Enrico, kung sino gidapat ni, no, ang manabat man niya kaki-fire freak sa mga losses na ton, considering dati kung pagka gabayad kita dari sa kuryente na ton. And of course, no, kaki-fire Enrico, kumbaga ang service balang na baton naton is not wala na sa compensate sa kung pila ang bayad naton kaki-fire rate kay T-Seeds, no, their series of manual load dropping nga nagakatabo kaki-fire Enrico and a lot of economic losses, no, sa aton dari sa area sang Visayas. Actually, may dako man nga excess on the end sang Luzon, pero according magani dari, no, sa NGCP, nga hindi siya pala basta-basta. For example, may excess to or may sobra to sa supply sa Luzon, diretsuhon sa Visayas area, o kung makasupply sa Visayas area, hindi na kuno, no, amo na ang process. That is why nga ginalauman nila nga ang mangin a long-term solution for this is magpatukod, no, sa planta diri sa may Visayas area, roughly do no ga tawag na makasupply sa around 150 megawatts upon more than that makakipive Enrico. So subong binuligay subong, no, ang mga sektor sa energy para at least, no, mahatagan niya sang solusyon kagdi kumbaga mauntat na, no, kung mauntat ng pag-agunto, no, sa mga consumidor dari. But as of this time, wala pa sila kumbaga sang na-commit, no, or wala pa sang na-commit ang generation sector sa ila kung hasta saan only ang ining manual load trapping ang problema, no, sa ilang mga planta kaki-Five Enrico base man diri, no, sa NGCP. So we don't know, pero base man ganin sa bahin niya kay Secretary Garino sa Department of Energy before nga ti base ko noya by the December do kumbaga do pamasko ako no sa aton kaki-Five Enrico nga consumer nati kumbaga dito sa amo nga mga periods mas stabilize na ang supply sang aton sini nga kuryente kaki-Five Enrico.
1: Sige, bantayan ng dugang sing ma-report kay Do Colabos ko Chimpo kaki-Five Kim, salamat gid.
0: Report nagikan diri sa NGCP ni si kaki-Five Kim Montaño Caguio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Samtang way pa sang konkreto nga solusyon ng aton gobyerno sining kakulang sang supply sang kuryente, anong mahimo ta? No? Aguanta hontan lang. Daw sa sige-sige nga brownout, kasaho man kita, no? Ang iba nga sila, ay salamat brownout naman, kasaho naman kami. Pero dala agunto, amo nang kita mga Pinoy nga daan. Kwangid ma inantuson. No, ti brownout naman karon. Sa area sa La Paz Feeder 1, Diversion Feeder, alas 12:30 onward. Ang Arevalo Feeder, alas 3:30 onward. Sa may Mandurriao Feeder 2, Mandurriao Feeder 3, alas 4:30 onward. Sa Aro Feeder 1, alas 5:30 onward. Sa La Paz Feeder 4, alas 6:30 onward. Additional nga deloading if required. Base Aro Feeder 2, Diversion Feeder 4, Arevalo Feeder 2, Molo Feeder 1, La Paz Feeder 2, La Paz Feeder 5.
2: 11 Mbps.
1: Kaya mo rin na approximately 2 to 3 hours. Just imagine nga brownout. 2 ka oras, top 3 ka oras, mga kakipay. Amo kitiya sa may pungsod Pilipinas, ya? Ang iba niya, nasyon niya, daw gasurubra ang supply sa kuryente. Daton diri, no? Ining mga pagpatukod kag pag-address ng problema. Sus, naligad, pinitinuig ng batianta. Ano na imo ta? Brown out kag brown out mangyapon mga kakifa. Ang iba sa balita impormasyon mabatian sa papalagad karon sa programa El Castigador. At sa pagpalagad nadulong sa usang The Power Trio Clinica Detects 500 the super

0: signature antioxidant, mighty C, alkan-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial, special. Kag subong maulan, non chimpo, tos may banwa sa kalinugo, ang bali ma'am Beth Edalilia, ka namin ibagpangapi ha. Kapi kita healthy ka kapi, Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Salamat kasi mga kupod sa ating pagpangalagad. Kita na yung kita buwas nga adlaw. Alas 11 sa gatubtob, ala una sa hapon. Standby na kamo sa masus nga, nga programa, ang pinanid sang Google. Kay Sir Chris Boyko almuhin ang mga Pinoy, mga agwantista. Sa nga lang, sa pinag-singa parsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amo si nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amo si nga Assistant Vice President kag K5 Re, Espia Umalay. Sa amo si nga Station Manager kag K5 One in French. Ako yung minyulag at yung K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto.
1: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3, gamay visio.
3: Ang visio,
1: gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Gamay visio.
1: Ang visio,
3: gamay
1: D3.
3: Sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasang abutihan. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

K-5, dirilang sa kampiyon na istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang I Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang dilberry extract. I Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw. Ang I Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mga butika!
8: D3 Bio!
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabakal sa mga butika!
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
9: Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. di epektibo.
8: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saro Iloilo.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 14 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na kinahuptan? Mga balatiagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong nga Huwebes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang Huwebes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog kag ara sa maayo nga kahimtangan. Nagaulan-ulan diri sa may banwa sang Sara. Subong naghurohulaw-hulaw naman ho ah. Maghalong gid kita ha. Balon gid kita sang aton nga mga panaming dira, raincoat ninyo, jacket, mga payong ninyo o kung ano pa nga pamandong dira para hindi kita mabasa sa ulan. And syempre, pabaskuguntang aton, ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Aton gid ginaabi-abi ang mga sukita nga tagpalamati dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon, dira sa may bahin sa K5 News FM Pasi. Sa K3 FM Kalino, good afternoon. Sa mga nakatutok man dira sa K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, dira sa Quinto Distrito, sa mga nagapamati sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Huwebes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And syempre, hindi makompleto ang aton diri nga palatuntunan kung wala ang aton nga mga online viewers, aton nga mga kumare kumpare, especially mga kumare abroad ta, kanday Ma'am Nene Shan Presha, Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Mami Azun, mayang hapon gidira sa inyo. Of course,

happy birthday sa may mga birthday dira. Today is September 24, 2026. Sa mga nag-celebrate man, sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo mag-greet diri sa aton. I-comment lang ina sa K5 News of M Iloilo 88.7 or i-text ninyo sa 0962-478-8730. Ayong hapon, Ma'am Aisha Amad, Sir Ricky Manaay, Maninay, nagahulat na kami. Ah, grabe ang ulan. Baudere man Sir Ricky, pero naghulaw-hulaw bag ulang. Nagahulat na sang drama, dira sa may Bangga Kabo. Mayang hapon man kay Sir Gilbert Benosa, kag sa iya ko na upod nga pintor. Ah, si Engelbert Dalanon, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Evangeline Apusaga Aruron. Kamyo lang maninay sa Arorong Kagdagunan Family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always good kami, nagapamati sa program mo. Sir Dennis Castor Villanueva, maayong hapon. Pag-greet lang maninay kay Tita Ningning, Porman Sander kay Along. At sa family ko sa Abangay Tapaz Capiz. Family Gagula Villanueva kag Castor kag Hel Baliga. Palomilio Gadong, greetings from Dennis Villanueva, watching from Lacturan, Dumangas, Iloilo. Ang Derequito family nakatutok man. Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon, maninay pag-greet lang. Happy afternoon sa mga taga-barangay Bulabog, Binggawan. Happy

Mayang hapon ba sa kay Sir July Valiente. Maninay, ari naman kami. Gahulat sang imo nga drama. Patamiyaw lang kay Dai Jen, kag kay Noy Bernie. Nagahingot anay ko nung abo. Grabe. Pampalipas oras ba? Kagay nanay Aling Banhaw, kay Bikay, kag sa tanan nga vlogger sang Duenas. Ilamin ako no kay Kuya Roy, probinsyanong magsasaka. Sir Kevin, Medina, John Kevin Medina sa Dafa Goods Pasay City. Mayong hapon gid kay Pearly Joy Palier, Leia May, kay Maymay Gustilo, Jeliza Aguilar, April Rose Demihilio Masesar, kay Mutya, kay Che Palma, Bem Palma, kay Lawrence Pagulong. Pagsagopuhon ko nung security guard Paul Padura kag kay Kasipe. Mariz Alanan, maayong hapon. Shoutout lang maninay kay Nanay Lydia kay Mama Dolor, nagapamatigid Subong. Watching from Barangay Hel Dori, Sara Iloilo. Mark Vincent Javier, maayong hapon. Ma'am Bings, maayong hapon. Yam Garino San, maayong hapon man. Ma'am Erlina, bo nagahulat na sila kuno ni Sir Noel Huan. Maninay shoutout man happy birthday sa akon hinablos kay Ben Salvador sa Aklan. J.R. Terosas, maayong hapon. Dira sa may udyungan, San Junisho, bo nagatutok kay kuno sa drama, taho ah. Maayong hapon man kay 710, shoutout lang kay Roger, kay Junior, kay Tabert, Alvin, kay Binot, kay Marvin, nga nagapangape DTX Coffee Mix sa Changi sa 1/4 Store, Sitio, Barcelona. Sa may Buyuan, Tigbawan, adlaw-adlaw sila nagapamati sa K5. From Joel Tizon. Uy! Mayang hapon man

0: a shout out lang kay Arthur Katoliko, kay Norma Paran, kay Aldrin Paran, sang Garo Aldiger, Sara Iloilo. Sige! Share niyo Facebook Live ta ha? Ang Line Store nagapamati naman ho ah. May hapon dira sa mga taga Line Store sa may Kubay San Junisio. Kag sa mga kaupdana nila dira. Kay Madam Neneng Ilan, kay Ma'am Neneng Roslyn. Maayong hapon kin. Available mga produkto ni Doc Ramil ha sa Eline Store dira sa Kubay San Junisio. Sa mga kaiping ng kabaranggayan, pwede gid kamo kabakal sa Eline Store. Sige. Ara na plastado na. Timpla kamo DTX Coffee Mix ha para samtang gapatuyom-tuyom kamo pamati isang aton istorya subong hapon at maka-relax-relax man kamo ah, paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. I-share nyo na aton Facebook Live. Patanugang inyo nga radyo. Ululupod naton nga pamatian ang istorya ni Isidro kag aton siya. Hatagan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Pasensya hilang anay ning allowance mo, ha?
1: Nay?
0: Sige lang, nak. Ah. Kay aga pa man to si tatay mo naglakad sa banwa agad magprinda sang sing-sing ko. Ay, diin maayo kung tabuon mo na lang to siya, nak. O kung ipadala na lang namo ni tatay mo sa Ilonggo, Lulier.
1: Nay? Okay na ni, ah. Paigoon ko lang sa isa kasimana.
0: Ay, hindi, nak. Ah. Kulang ginaya katama, kabalo ko. Kabalo kami ni tatay mo kung daw ano kamahal dito sa syudad.
1: Nay, okay lang. Madala ko na karon bugas, lima ka kilo. Kag, mabalon ko na sang uga, ah. Okay na, nay.
0: Oo, man gani, nak. Ah. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan, project mo da, pamahaw mo, plite, o kung ano pa da. Sige lang, bala, nak. Ah.
1: Sinanay, bala mo.
0: Mm-hmm.

0: Kalamit sa pinakas nga ugabay. Namit pag initani kung may noodles.
1: Zed! Ano ka sa gwa? Nara ka din ka council kwarto, ha?
0: Ba? Si Anilit. Gasigin ko pag inang pagkaon.
1: Zed! Uy! Kapanago ka da'y haw? Ano nauya ka?
0: Ha? Wala ah.
1: Bukod da'y haon, say mo. Kanamit ka isang sudan mo, ginatago mo lang?
0: Hanilet, kakakwani, nahuya ko na magsabay sa mga boardmates ta.
1: Ay nga, mahuya ka, haw. Puro man ta di mga pigads.
0: Siyempre, no. May huya man, Kuya Bala.
1: Ay, sus, ah. Ay, huo, gali. Ulat na klase ka ron sa second kaglass period, ha?
0: At, ti, matuon ta eh.
1: Ay, ano nga matuon man? Malagaw ta bala? Sige lang tayo, tuon na tuon niya.
0: Ay, alang-alangig ko bala, Let. Kiko ko ng allowance ko yung adaan para lang giniya sa pangadlaw-adlaw ko nga balon eh.
1: Ako bahala ah. Sige na bala.

0: Ay.
1: Grabe. Ay, kakapoy, gid sang nagaway ta sid ba?
0: Gani?
1: Lawas ko.
0: Ginkapoy, gid ko balahan ni Let.
1: Ay, tumatulogan mo ko sa kakapoy ba?
0: Same ta, Let. O te ano, sulod na to sa kwarto mo ho ka magtulog.
1: Ako lang to galing isa. Kaya ang upod ko nagpuli, tapos buwas pa siya sa aga mabalik.
0: Ay, tood ka? At the same ta eh. Kaya ang upod ko man di sa kwarto, nagchat man siya nga, hindi ko lang kung pag-ipadlak ang room. Kaya basi kaagahon pa siya kung mapuli di sa boarding house.
1: Ati kong amo, dali na lang ko matulog sa tupad mo si Da.
0: Ano? Ay, hindi kuya.
1: Ikaw bala. Kabalo ko, hindi ka man mang chancing sa akin kahit iagi ka man.
0: Ano? Hoy, ang baba mo hanilit, ha?
1: Uy, di bala tuod?
0: Ha?

0: Oh. Hindi. Diyos ko. Ano yun man? Si Hanilet naghahako sa akon kag... kag daw naghublas siya?
1: Zed? Nagbugtaw ka?
0: Oh, Hanilet? Nga-hublas ka?
1: Ay, Kwan. Naghublas ko kay kainit, Bimong. Hindi man kasangang electric fan di sa sulod.
0: Diyos ko. Basi kun...
1: May natabo sa aton? Wala ah. Kung may natabo, te. Tani na ba siya ganun man eh, di bala?
0: Hanilet?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahula. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibilisin yung mga suging butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kapagdanan sang matasig kapagdimulan, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500,
13: ang stress malikawan,
12: pagkamurigon malimtad.
13: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa banikwaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gid.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bitin.
3: dito ka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
18: KK5 News FM.
19: Saranduido.

0: Anak, kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Okay, Ginay. Wala sang problema. Nagatuon gid kuya balamayo
0: no,
1: nay.
0: Maayo gid nak. Uy, hindi lang anay magnubya-nubya na ka. Tapusa gi anay pagtuon mo. Maluoy ka.
1: Ha? Oo, nay.

0: Zed, pwede ta ka talk?
1: Ay, pwede gid nga man ha. Abi, dasiga lang kay mapaiskulahan na ta.
0: Zed? Zed, nagabusong ko.
1: What? Hala? Di paano na lang na kayo nag-eskwela kapag yung adaan? O ti, babaloon mong nobyo mo eh?
0: Ikaw ganingin pabalo ko kay ikaw ang amay sini.
1: Ha? Oh, Diyos ko! Oh my God! Hoy, ha-anilet. Nugay ka gani, ha? Nugay ka gani lahok sa akon sa amo sina, ha?
0: Tuod na yan, Zed. Nadumduman mo nga nagtulog ko di simo. May natabo to sa aton.
1: Ay, hindi
0: na
1: tuod yun. Wala sa may natabo sa aton, ha, Anilet. Hoy, Anilet, kabalo ka naging malanga agi ako.
0: Oo, agi ka!

0: Ikaw gali nagtandog kag nagpabusong sa bata ko?
1: Sir, hindi na matuod nga ako ang amay sang ginadala ni Hanilit. Wala sa may natabo sa amon, sir.
0: At ikaw ka mo, sino gali nagtandog sa bata ko? Tama mo? Imposible na!
1: Sir! Sir, agi kuya, sir! Wala ko yung matandog si Hanilet.
0: Bagi-agi lang, guro. Baw kung wala lang kung nagapugong, kinuga na na ka mo. O galing kaniwang sa imo eh. Ang imuunta na lang, istoryahon ang mga ginikanan mo. Subong mismo, makantuta sa inyo. Hanilet!
2: Tay?
0: Gagagagig klase, babae! Nagputoy-putoy kami ni nanay mo. Mapabusong-busong ka man lang galay. May pangawala ka lang namong ipaswila.

0: tuto. Sed, tani nagpabalo ka sa amon nga makadto ka mo di sa balay upod sang classmate mo kag sang tatay niya?
1: Usto si nanay mo. Tani, nakadakop ko sang Bisaya nga manok.
0: Oo man.
2: Ay, hindi na kinanglan, pre. Kay damo man ko Bisaya nga manok. Ginapangawat lang gani.
1: Ay, tuod ka pare?
2: Oo eh. Pero ang kanto na mo di sang anak ko, kundi kung paano tani sulbaron ang problema.
0: Problema? Nak, to said, ano nga problema ang ginawakal ni pare, pare ano ganito pre? Ngalan mo pre?
2: Morito ah.
0: Morito. Ano nito?
3: Nay. Tay.
1: O nga, gulpi ka lang yan nag-hibihaw, galumaw-lumaw mata mo.
4: Tita, nagabusong ko kag si Isidrong amay.
0: Ano? Ay, mo Diyos ko, hindi gani ka mo maglahog-lahog sa amo sinahag.
2: Wala, nagalahog ang bata ko, Maria. Ha? Gipabusong sang bata mong bata ko.
0: Ay, mo Diyos ko.
2: Hindi pa gani siya mag-ako kay agiis ako no eh.
0: Sir, ano ni Sidman?
1: Toto, Isidro. Matuon ba lang ginapanghambal ni Parimorito?
3: Tay, hindi na yung matuon nga ginpabusong ko si Hanilet. Wala sabi na tabo sa amo niya, Tay. Kagpaano ko siya mapabusong kay Agi ko yan, Tay? Agi ako. Amo pa na gani ako. Ang iako ko sa inyo, tahinga, ang iako!
1: Ano?
0: Diyos ko!
1: Ay, mata ni!
2: Ote, ano ni Pareman? Kinanglan, ginya nga ipakasal sila nga duwaya.
3: Hindi ko yan magpakasal dito, ya! Hindi ko! Hindi ko yan batuhon! Hindi ako! Kag hindi ako ang amay sinasang ginabusong ni Hanile! Tungon, ang iako!

grabe ang kakibot nila ni nanay kag tatay nga may ginpamusong ako. Kag grabe man ang kakibot ni tatay tungod nag ako nga agi ako. Ang problema ko gid kay ginapilit gid ni Hanilet nga ako ang amay sing iya ginabusong. Akoon ko wala ko gid siya ginhilabtan. Oo, nakatuparay kami, tulog, pero wala gid sang may nagpatunga sa amon. Sa subong, nag-eskwela gihapon ako kag amuman si Hanilet, bisan pa nga dako na ang yatsyan. Nakatalana naman ang amon kasal, pero daw maisol gid ako kay kahibalo ako nga hindi ako ang amay sang iya ginabusong. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Isidro.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.

0: sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
3: O import
5: siya. Pa-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan no sa aton sugod sang
3: kitag-bundag
6: sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Mga trained, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako na.

0: mata, tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops at Duatlaw.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidiya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
11: Extend Supplement for Men. DTX 500!
10: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
11: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals, likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
10: Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho,
9: kag-stress adlaw-adlaw,
10: ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta.
11: DTX 500 E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
10: Mga butika.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Aray, nakapaborito natin niya! Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarang Iloilo.
10: Secret
11: Memories.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihadag, nadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio, ang antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 na nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Sa may pabalik-balik dira nga ubo, nahilaan na tatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. Kay kaya gin sinihatagan, sang resistensya ang aton nga lawas, kag mapabilin nga healthy ang aton nga selula. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. And hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe in imnon, bisan wala kita sang kinanaan, kay naka-alkaline based ini siya. And sa mga kulang bala ang pahuway dira, kulang ang tulog, inom ka mo sang Mighty C, kay kaya gid ka mo hatagan sang resistensya all day. Pinaprotektahan man sang Mighty C, alkaline nga vitamin C ang aton nga selula batok sa kung mga ano-ano man dira nga free radicals nga nagapataas ang risgo sa mga balatian. Kaayangay na lamang sang diabetes nga nagaresulta sang oxidative stress. Nga nalikawan ta ang mga balatian kung may disiplina kita sa aton nga ginakaon kag nagainom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi makita magkalipat ha, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ini ang may mataas nga antioxidant kay nagabuligid repair ukon sa repair process sa mga selula sa aton nga lawas lakip na ang muscle cells. Ngani kun luyag nimo nga mangin healthy ika o inom kita sang GTX 500, the most potent antioxidant nga may 1.3 million antioxidant units. Ini mga produkto ha sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa Banwasang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Magluwas dira, may ara makita sang Klinika Haro sa may A. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sa Miagaw branch sa may bahin sang Orby Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. And syempre, ang Kalinog branch naton sa may Costmart Kalinog, kag ang aton Pasig City branch sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa syudad sang Pasig. Gani ha, bagbakan, kagpamatud-an ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:12 na.

0: Sa mga may advice para kay Isidro. Oh, grabe yung istorya ni Isidro, no? Ito nakakadlaw, giling duha ko kakilala ho. Ano ayahan, no? Ano gimana ayahan ang matuod? Ang makasabat lang dira kung hindi gid siya kampante o kung hindi gid siya magpasugot nga ti. Siya ang nakapabusong to sa babayi. Di ang makasabat lang dira. Amo ang magpaidalom sa paternity testing. Para nga mahimus na na ang iya nga paminsaron. Kag syempre, matagal man sang kasayuran eh kung ano ginaman ang kamatuuran. So, amo lang man na ang makapamatuo dira. Pero kung kitang maglantaw, no, hintaman abi masiling nga may natabugin sa ila, kahit paghulid nila, ang babayi lang ang nakahublas. Siya iya wala and kampante siya nga wala sila natabo. Pero paano niya ina mapamatud-an? Kahit again, hubog sila sang amuto nga mga tinion. Sige, sa may advice para kay Isidro, pwede gid katawag ha sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Ma'am Nene pa, advice ko sa imo sender, panindugi ang imong prinsipyo nga wala ka makatandog sa iya. Hindi ka magkahadlok sa ila, bato ka sa kamatuoran, hindi ka magpakasal. Sigiha ang imo nga pag-eskwela para nga makabulig ka sa imo ginikanan. Ipagbato sa ginikanan ni Hanilet kag kay Hanilet, nga wala kaya makatandog sa ila bata. Amo man kay Hanilet. Hindi ka na magsapak sa iya kung magkita ay kamo sa school. Ignore mo siya kahit hindi ikaw ang nagdisgrasya sa iya nga pagkababayi. Bato ikaw, amo lang na ang akon nga ma-advise padayon sa pag-eskwela kag batui sila sang tapat o kunsang kamatuoran. God bless you, sender. Kung si Ma'am Ramya pa, isipon mo kung piradon ka bulan ang ginabusong niya kag kon ano nga bulan nga naghulid ka mo. Kung magbata siya sender, ipa DNA test kung si Ma'am Bings pa. Ay, ambot na lang kung si Ma'am Ramia naman. Base diskarte niya lang to ang malagaw, bawbutigon din. Ginhimo lang to ni Hanelet, kiti base wala siya kinunungan sang nobyo niya, amo na nga ginpaako niya kay Sin. Ahay, kung si Sir J. Art Heroses pa. Sakit-sakit man, no? Kiti if ever, hindi man abi matuod-tuod nga bata ni Isidro, ang ginadala ni Hanelet, dako iya nga kahuyanan, pagguba sa peace of mind. Kaya syempre, sa pamilya Manila, nag-eskwela, it matarong tana si Isidro nga daw haluso na gani nga makabalon to. Ginhawa man lang kaginikanan niya nga mapadalaan siya sang balon. So, kung kita di rin, no, kung amo na yung panindugan ni Isidro, panindugan niya. Pero kung hindi niya abi mahimos, kag magsige si Hanelet, ipa-paternity test niya once nga makagwa ang bata. Amo lang ina ang makasabat sa mga palamangkutanon nga ini. And if ever, mapamatudaan ni Isidro nga hindi niya inamatuntuon nga bata, at pwede siya makapangayo iya sang danyos. Kaya ang peace of mind niya na gamo bangod sa ini nga problema ni Hanelet. Pero if ever nga anak niya gidman ini at kinahanglan suportahan kag responsibilidad niya panindugan niya gid ina. Sige ara sa piyak ang linya aton una nga caller. Good afternoon. Maayong hapon.
1: Maayong hapon, Marinay.
0: Sige, sino gani?
1: Pwede ba dugang sa lojo, Marinay? Ano kayo na yan?
0: Sige, sino gani?
1: Si Remy Miss. Please audio, Marinay.
0: May audio siya ko na. Sige. Ara na, sir.
1: Layo, okay, hapon, Marinay, layo.
0: Sige, kamusta? Sir Remy?
1: Okay na.
0: Sige. Sige, ano atong sir mahambal sa istorya ni Isidro?
1: Atuloy doon na lipay man ko na una, kaya mo na bala. Galing ito, kay insulto, gilman o, si Pabala, nang mabatsagan man ito ni si Ibro, to siyempre nag-ulit siya kasi sa halidaan, napakama, siya nilip na kaya, gawblas, di, wala man ito nakita si Isidro nga masigon ginoblas siya o ginbalik ng liwat kaya hindi ba ito sa humog, hindi ba ito sila padlong ba ito ilang mga pinsar. So siguro, antes pa na natabo nga nagtulog dito siya nilip, kibusong dito siya nilip, kaya kaya nobyo siguro nilip, ito na nag-unong sa iya. Kung nagkulang kay Isidro, okayhan niya nga ano sila diyan, hindi nga nilip. Pero hindi lang sila na magpakasal. Once not matunan niya, hindi kay Isidro ang bata. Kundi, mapas lang pag gawa, wala na sa nabo, pangarikumikos. So, amulan na niya, pray lang Isidro, kamay katagad kasi ginawa siya na mind shop. Kung ano yung mga ginayin pwede yung buon. And, ano, bisan pa to, nipilit po sitwasyon din na ikaw ko na ihatag sa Ginoo sa mga ano yung mga ton. So, ikaw na lang mga desisyon. Kahit ako, halimbawa, kung sa ako na ito mo, mahibugin ko pagi mo kung paano ang sitwasyon. Kasi syempre, masalaman ng habal na saksi mo Ginoo, pwede siyempre nakabalo mo yung Ginoo nga wala kang hindi na katandog at siyempre kinakomplikasi mo mga parents, lagi ka. So mula na, hindi lang yun magpatama and pabinsara sa mga yung kung anong pwede mo may mo kay saktang wala pa ang kasal. Sakto na, isol ka, wala problema na. Ngayon siyempre, wala ba na pili tayo mo, kailangan ba na karoon na pilito niya kakulindi ka. So mula na mabal ko yung sendro, ha? Kabakod lang.
0: Mm-hmm. Sige. Thank you, Gil, Sir Remy. May gusto ka tamya won?
1: Ma-plug lang ko. Malinay ka number ko. Ma-mita lang ko ito yung mga ano, customer address sa Mexico City Papaya. Mm-hmm. Ari ako number sa gusto mong pumasahin sa ako. Ari ko din siya may Halando ni Wilson. 0962-804-1520 sa liwat 0962-804-1520. Ito biyo ko talaga stop sa kipan niya sa FM Iloilo, especially yung kipan mo sa FM Sara at sa atang mga matangkilan yung mga angkor mandra kaya kakita Christian kay kakipan ni Rico kakipan Ray kaya sa iban pang ano, kay Katipay ba Kisha, kay Katipay ba Sunny, and sa imo Marinay, sa pag mga fans, tabi ako kamo siyang mayong hapon, hindi ko na kamo may isa isa, and kabahin niya sa niya po, na halong-halong lang yun, kay ang balatian, subong, hindi na nato makontrol, wala ang kita makahibalo ko na saan o sila mamot, tungkol sila, virus, hindi sila, pero hindi lang magkabalaka, tungkol may-ari na protection kita, ang Power 3U DTX 500 dito ba yung kagmayong TC kaya ang DTX 500 ang inyong super yung antioxidant capsule ang D3 ba yung inyong antivirus specialist may virgin may D3 ba yung ka na may virgin coconut oil ka pa para maging updated sa mga dalag ko o dalalo pang doon ng mga balita syudad man o sa probinsya like, follow and share ang Facebook page ng K5 News FM 88.7 Iloilo. Nagkikinigin lamang dito sa Maylan Donnie Wilson. Ako ang inyo ka K5, Remy Arroyo para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ka, Galingawan, sa Iloilo, number 1 na kita, may balita na may drama pa. Kampiyon!
0: Mm-hmm. Sige, thank you good kay Sir Remy. Sa iya nga advice, o kung iya nga mahambal man sa istorya, ni Isidro. Sir Rene Miranda, maayong hapon na makapamatuod si na check niya CCTV sa kwarto niya kung nag kuan sila nga duha ba? May CCTV ay han? Sir Noven Herosa, maayong hapon. Maayong hapon gisa mga taga-Bagtas Footwear sa may Baldosa, La Paz. Sige, may ikaduha kita nga caller. Good afternoon.
2: Si Batan naman yung ay.
0: Sino gani?
2: Si Leo, sang kwartira pa.
0: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Isidro?
2: Now, masundo man yung mo, pinagihan, yes, sa daw kalablawan man. Well, yeah, itatakaagis, makabusong ka. Waring, ang masinan lang sa ibag eh, ipalanta mo ng magabusong niya kung magimana bata. At siyempre, ay nagaduha-duha ka nga hindi na bata. Nagtulig. Pagkaaga, kita mo siya i-handlet niya. Nakita mo siya nga hublas niya nga kamatauran. Siyempre, ikaw ang amay. Ang masinan ko lang sa imod eh, siya nang imapilipoy niya. Ay, mangin mayo ang imapagtoon. Pero kung ikaw gina ng bata, kung ikaw gina ng amay, saportaran mo ang bata. Ay, siyempre, ikaw gina ng amay eh. Pero ang masinan ko lang sa DNA, para din ako ng imogin mo kung ilogin ang tsura mo kung magbataan mo friend ano yung ang kamatoran kanila eh kung ipigitipan ang amay ng tawon mo kung magbataan mo ang imogin friend kagon daw medyo daw ilogin ang imogin tsura ito ang ng bata kung mga mamal ka manina eh.
0: Sige, thank you guys for Leo.
2: Oo, mahinay ka rin sa salamat sa mga kaya, mga pagsalamat siya. Nag-request si Inday sang Otoni Loilo, sabungman si Ilas ng Pati City, si Angasan Inablo, si Ivan, si Angelo, Karaitle, sabungman si Angasan Inablo sa Siman, si Tim Ryan Roble, katanong-tanong ng mga telepote Roma na nag-salamat siya. Ay salamat sa teknisyan. Kasama si Maninay Mani Elio sa Kwartiro Kati.
0: Sige, thank you good. Kay Sir Leo sang Quartero Capiz. Oras ta, alas 2:25 na. Ngayon ako labo sa kita sang aton nga tiyempo. Maka haramot kin man niya istorya ni Isidro. Pero noti, ang makapamatuod lang diri, parang magtauhay ang ilang apaminsaron, amo ang DNA or paternity test. For now, tialangan man nga kontrahon niya daya si Hanilet kay tinagbusong inang adaan. Given nga nagbusong, tikinahanglan sang extra care man kag pag-atipan. So, ayuhan niya lang sa kihapon kag buligan sa pagbusong sini. Pero himo sila sang agreement nga once makapa-DNA na or paternity test kag mapamatud-an nga indi ina kay Isidro, may mga kung ano man dang ilang nga maagrihan eh. Nga para nga malimpyuhan man liwat ang pangalan ni Isidro kay tita ko man nga problema ang gindala sina sa iyang nga pamilya. Ang isa pa, nga eskwela pa lang man si Isidro. So sa peace of mind pa lang adaan, hindi na niya makabayad yan. Pero kung iyagay man nga anak, kinahanglan na tubango ni Isidro ang ina nga buta. And we know nga mangin maayo man siya nga ginikanan para sa iya nga mangin anak. Thank you, Gid Isidro, sa pag-share sa imo nga istorya. Daw, na-inspire man ang duwa ko kakilala. Masi magpalangasawain ni sila. Ay, hindi, Gid. Ay, di may arat na nadesidido. Sige. Kit, anay naman kita, boss, ha? Para sa panibagong edisyon sa Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis
1: mo. TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
11: News FM.

0: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, Clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
3: Hey! Hi!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
16: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio. Ang D3
16: nga may Physio.
13: Ang Physio
16: nga may D3.
13: D3 Bio.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
16: Yung may D3.
13: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani. Salamat gid. Sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asalrikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wax ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio, ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, nag-indik man namin akon yung kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga, mga buti ka.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnami gid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabaka, mga butika.

0: anak. Wala ka man na huya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Kalingawang ta!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tindo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanubo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3.
14: Malakas mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3.
14: Malakas mga butika.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa akon, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, my galingaw ang
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500, garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo.
2: DTX 500,
3: nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
3: Si may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun o, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
11: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
12: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng bultahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
11: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa NGCP.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
22: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
23: Kadaragsa nga punggod,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Dalao magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
0: X-10 Food Superman for man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: X-10 Food Superman for men. X-10 Food Superman for men.
3: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
15: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
15: Happy kanunay.
0: DTX-500.
15: Masaligan.
0: Epektibo.
15: DTX-500.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
15: Masamit ka bala kina allergy.
0: DTX 500.
15: Ang DTX 500
0: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
0: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
0: DTX 500.
15: Masaligan
0: DTX 500.
15: If
0: Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio.
15: Ang D3.
0: Yung may BCO.
15: BCO.
0: Yung may D3.
15: D3Bio.
0: With BCO.
27: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3Bio.
15: Ang D3.
0: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
0: Yung may D3.
15: D3Bio.
0: Oh.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: our Nutri-Needs ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Star Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Star Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance.
4: Alagang.
3: Di magkukulang.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
5: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Para sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
6: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jay sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C
6: mabaka mga butika.
0: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May puso!
19: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay. Pagpanglubos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatag balamati. Padayuro natong subo sa pagsipad-sipad ang mataho makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon. Yung ginatig, uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Partahon ka niya!

Ay, may nagtawag sa phone ko. Number mala nag-appear? Pasya mo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sabton ko na lang. Hello? Good evening. Sino ni please? Hello? Hi, yes. Yes, speaking. Oo, ako ni. Ay, sorry. Hindi ta kakilala. Di mo nakuha number ko? Oo. Ah, kilala na kami ni Troy? okay. Ha? Makita ay? Oh my God. Hindi pa tagaling. Hindi ta kilala, Nay? Oo. Nabatian ko na nangalan niya. Oo, kagkabalo ko kun sa DNA siya nga banwa. Hello, hotel gidya? Hello, sir? Ano ko pa min sarun ko na anay, sir? Mga what time, ha? Boss, Saturday? Oo, Saturday, boss. Wala ko klase. Pero galing mapuli ko sa amo kay gakwa ko nga daan allowance ko kag ng bugas balahaw. Dason ginalutuan ko nga daan sa mother ko. So daan kag ginapabalo niya di sakon. Oo. Ha? Ano to, on? Tabunan niyang allowance ko kung hindi ka magpuli. Alalala. Pero ano ka bala, sir? Uso bala sa mong scam, sir? Basi scam ka? Kagpatsyon mo ko? May salig man ko kay... sa ginambal mo na. Pero maupod lang ko be friend ko, sir. Pwede? Pero hindi ko mahadlok. Oo, sir. Pwede, sir.

0: Ma boccia, Romeo?
1: Oh, Mior. Dalik lang, Mior. Opdan siya ni Troy.
0: Layo. Great.
1: Ba. Mior. Aranas lang.
0: Abi.
1: Sila tayo na.
0: Oh, wow.
2: Good morning. Good morning, Mayor.
0: Good morning. Grab a chair.
3: Good morning, Mayor.
0: Good morning, Troy. Thank you gid sa pag-upod mo kag pagdaladri sa akon sa kay Miss
2: Apple, Mayor.
3: Mayor. Sir Rome. Mga ko anay ha. Mas smoke lang ko.
1: Ay, hindi lang kinikilan. O puta. Wala ta ko. Mayor. Mas smoke kami anay ha.
3: Troy. Ina. Ina ka.
0: Okay. Maayo kay. Doan na lang kita dre. Apple. Apple.
2: Yes, Mayor.
0: Sweet apple. Kung hindi ako magsala, Fuji apple ka. Very juicy ka, tibunog.
2: Masi, Mayor, ang kita ko na to, ang Fuji apple, lagko.
0: Well, ano ang ma-offer ko sa imo? Diretso anay kita. Call me daddy. Call me daddy. Amoy na ang tawag sa akon sa mga babies ko. Kag si Monica. Isa siya sa mga babies ko.
2: Ang buot mo silingon, Mayor nga.
0: Isa na lang, ha? Hambal ko, don't call me Mayor. Just call me Daddy.
2: Daddy, you mean si Monica? Hindi matuod nga bata sang big time, pero sang ginambali sa amon?
0: Big time. Sorry, amoy na ang sugi dyan sa inyo.
2: Yes.
0: Nga bata siya sang big time.
2: Oo. Kag dampagit siya sa mga ginpanood.
0: Hindi ka magsunod sa iya. Kung gusto mo nga gastuhan ko ikaw, kagimoon ko ikaw nga scholar. Behave ka. Kag may rules and regulations ako nga ginapatuban.
2: Ano ina nga mga rules and regulations, Daddy?

Hindi. Hindi matuo din eh. Termination letter ining gindaw sa akon sa front desk ang condo unit kain eh. Kaginatagan nila ako sa duha kasimana nga magdinerdere. 2 weeks? Ginbasura na ako sa traidor nga mayor. Ginbasura yun ako! Diyos ko. May ginbulos naman siya siguro sa akon mo. May aragid. May aragid.

0: News FM Kampiyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mga butika.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na.
7: DTX 500
1: ang may powerful compound
7: ganagapanubos
1: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
1: garantisado
7: epektibo
1: aramis.
7: DTX 500
1: nagapalandulong pala ang imo panulukan,
7: magalingin pala ang imo nga ulo,
1: masami nagapangihi,
7: masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na,
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: ganagapanubos
7: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
7: garantisado
1: DTX 500.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang.
8: Pero
9: sa Star

0: sustansya with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Spore Biotics.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.

0: I'm gonna subong Paul.
1: Yes, of course, Dai. Gingrasyahan sang laangit, Piat. Kita mong balance ko?
0: Ay, wala. Wala ko makita ang balance mo sa ATM mo.
1: Ari, aring resito.
0: Bebe? Hala! 75,382 pesos?
1: Correct.
0: My God! Hala, Dai! Ting ka nagkuha sang amo sinikada ko nga kwarta.
1: Sige, anta ka ha. Basta promise mo sa ako na hindi ka magpalusot sang istorya bisang kisino. Oh. Kibase kung madumugan ako ni Monica.
0: Ba?
1: Ha?
0: Eh, nga madumugan ka niya. Eh, ano man, hindi ko gets.
1: Amati, baladay. Kisugir, anta ka sang tanan-tanan. Agot nga mahibalaan mong party kay Monica. Kag-konsidiin siya kakuha sang kwarta.
0: Hala? Tuod? Sige, sige. Sugiri ko, be. Duka, very intriguing na yahaw. Ay, sige na, kay pas all earth na ako. Sige na, sugiri na ko. Talian na,
1: sige, sige, sige. Amo niyo, amo niyo. Amo niyo.

0: mo? Ang nagkadto nga lalaki nga nakakita sa aton nga nagaborles, bodyguard drivers ang nag-hold kay Monica nga mayor.
1: Saan nag-hold siya nga mayor? Tumata ka, day. Pagkita ay naman sa hotel din sa mayor, day.
0: Huh?
1: Kintagaan niya ko dahil yung kwarto, day. 50K, day. Day, dasan, manggot ko siya dayon. How can I thank you enough, mayor? Wala na damuga mo, day. Tindog sa dayon, dasan siling niya. Hmm? Follow me. Hello, Diyos ko, day. Ginsunod ko sa dayon. Nagsulod kami dayon, day, sa isa ka hotel room, day. Pagsulod, day, arangkakon ko sa dayon, day. Wala pa tayo huru-huro sa mayor sa kanamit, day, ma. Ambalya, alain kagi dya. Very exciting kagi dya, Upton. Hindi pareho kay Monica nga daw tuod. Sitasin sila niya sa akin, day. Pakabuot lang kukuno, day. Para makatapos ko eskwela.
0: Ay, Oti, paano si Monica, ya?
1: Ginpahalin na to siya sa condo unit, ya, day. Kag... Guess what?
0: Ano? Ha, Apple?
1: Ako naman din kuhaan niya sa condo unit, day. Kag gusto ko, upod ta. Para kung magrasyahan ko ni Daddy, magrasyahan taman ka. Pero subong, shopping to. Di kong di sa kumpundo ko.
0: Ay, pero... Ay, hindi lang, Kuya Paul, ah.
1: Buwaan ka? Nano ka? Ni-ew-ew ka? Ni-kuan ka sa akon? Kigapagamit ko sa lalaki? Piyat! Abi mo dali sa kalibutan. Kung di ka kabalo mag-diskarte, kag kung hindi ka kabalo mag-gamit sang utok mo, bilin ka, kawawa ka. Gani ako? Ipalamuta ko man lang ang lawas ko sa wala-wala ang klase lalaki, kundi sa lalaki na lang ang kwartahan ko, di ba? Sige lang balad tay, sabay lang bala sa akon. Kay kwartahon tani, ah! Kwartahon tani, day!

0: Gamay-gamay lang na baton ko sa cellphone, ginbalgi ako ba? Tapos ibayad ko pa niya sa tuition ko. Kulang pagit iya.
1: Ay, sir, tagpilan ni sir, oh.
0: Ano ko siniman?
1: Ay, may discount ni sir.
0: Ano na lang ko?
1: Okay, sir.
0: Si Apple man kag si Beatrice. Nagabarakin ton sila sa mga shopping box.
2: Gusto mo nila yun? 3,000. Oy! Hey, Monica!
3: Monica! Hi, Mon! Diin ka!
2: Diin ka, Mon?
3: Ha? Kalagaw-lagaw lang ah. Grabe ba? Do big time ka sumunga.
2: Ginkaloyan lang, Mon. Kaunta? Ako tayo sumunga.
3: Tuod? Sige, pe, kay nagutom na gid ko.
2: Dito tao ah. Eh, namin tanday la food.
3: Buligan ko ka mo bit sa mga shopping bags niyo.
2: Please, thank you. Ay! Buwang! Shucks! Nahulog phone ko!
3: Ay, ano? Ako na lang mapulot!
2: Sige, please, Mon!
3: Ba? Ang picture nga... Naari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko ini ah!
2: Mon?
3: Kilala ko...
2: Ay, shit! Nakita niya yung screensaver sa cellphone ko! Picture na mo na nadaan yung duha ni Mayor.
3: Anong sinimon-sini ha?
2: Monica?
3: Apple?
2: Nga may picture ka mo nga duha ni Daddy? Ha? Nga may picture ka

0: Yun.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap,
3: magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap,
3: dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap,
3: puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap,
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases, himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, DTX Beauty Soap,
3: bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Roman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang

0: kasaysayan sang pagtunuan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan kwartahon tanaya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre.

0: Extract,
1: Papaya Fruit Extract,
0: Got Virgin Coconut Oil,
1: DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
3: Yung may D3!
6: Mga butika!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:06. Oras ginaduloman sa kalawan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
0: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
2: Ayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon mabyan sang Webes, bitsa 24 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Sa karon edisyon mabyan sa atong pagpangalagad, main kapod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, diniman si K5 Sunny Sarabia Punay. Otob kita mabiyan alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon nga mga balita. Pinakaulihing nga mga update sa aton sining nga mga impormasyon. Sa aton sining mabiyan nga pagpangalagad sa El Castigador. Inaabi-abigid nato ng aton sining nga mga suki nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga modernized buses drivers. Kaga siyempre ang aton man nga mga pinalangga ang matagpalamati sa ila tagsa kamapuluyan. Nag-monitor sa ila sining nga mga transistor radio. Yara kita sa 88.7 sa liliswan sang inyo mga radio. Kaga siyempre sa aton man nga mga pinalangga nga mga OFWs, sa aton sining nga mga followers, sa aton sining nga mga social media accounts. Dili sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isan din man kamo nga bayan sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Madamo sa mga mabiyan sa mga developments nga aton pag-istoryahan. Daton sini nga pagpangalagad subong hapon mga abyan. Ang ginabantayan gid sang kalabanan. Ang may kontanan mga abyan sa palaboto naton nga barangay kag iski elections nga natalana ini mga abyan sa Nobyembre 2, 2026. Galing kay Tay may ara mabiyan sang bill nga pasar ang aton sining house kag Senado. Nagkaroon mabiyan sa pinakaulihing report nga ini ara yan ara na sa opisina sang Office of the President. Pero waay pa ini mabiyan mabalaan kun bala pirmahan ini no ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mabiyan nga amangin aprobado na no ini nga hagna or basi kun pwede man nga i-veto niya. Tuway pa mabiyan sang impormasyon na tuhoy diri. So amo lang gin kumpirmar ni Senate President Gatchalian na ang ini nga hagna mabiyan ang yara na sa Malacañang. Si hambal ni President Bongbong Marcos once gani nga mabato na niya ang among enrolled the bill. Hindi man na siling dayon nga iyang basta-basta dayon nga aprobahan or pirmahan. No, iti iya pa na nga basahon, kagatunan. Before niya maabyan, i-aprobahan or pirmahan or i-veto, no? Kasi magluwas nga hindi lang na ako eh, hindi lang na parte lang sa pag-aprobar, kundi base pwede niya man nga i-veto maabyan ini nga hagna. Ito ang kalabanan maabyan. Ay ang gusto sa kalabanan nga madayon ang eleksyon. Pero despite sini maabyan, no, kay ti way pa sa gihapon sang sigurado although ara na sa Malacañang, Malacañang yara na sa kamot sang presidente ining hagna maabyan. Pero wala na iya gihapon nagapugong daton sining COMELEC para nga maguntat man sa ila sining pagpanghanda. That is why diri sa aton sa Iloilo City COMELEC maabyan kag sa iban pagid, no, nga mga opisina sang COMELEC sa na, mga kabanwahanan, mga nagkalain nga banwa ang sigi-sigi ila sininga nga preparasyon. Kag in fact diri sa aton sa siyudad sang Iloilo may mga nagkuha na gani iya sang COC, no, hambal sang aton sininga City COMELEC officer. Madamo na sang nagkuha, no, kag nag-inquire kung paano ang mag-file sang ila sininga certificate of candidacy. Pero dugay-dugay maabyan aton sini pagkigangutan ang aton sini nga City COMELEC maabyan para aton nga klaruhon, no, may ara lang kita sang clarification kung ano ang matabo sini, no, kay ti ara na sa kamot sang presidente ang hagna duwara na kabagay either aprubahan niya or evito. Pero kung aprubahan niya abi, ano ang matabo sina, no, ang sigida bala mahambal naton nga maga-epekto na ini, maga-untat na dayon ang sigida man sang preparation aton si City COMELEC or aton sini nga Commission on Elections or ano pa maabyan ang mga proseso pagid, no, na dapat naton mahibaluan para nga magsigisigi na ang dalagan, no, sang aton sinimabyan nga proseso sang piniliay sang barangay kag sang guliang kabataan. Iti may ara na gambal nga baabyan ba nga maaprubahan ini sang presidente, may ara pa sang kwan, no, may mga ginatawag kita nga publication pa. Iti pila pa na iakadlaw ang publication, mga 15 to 30 days pa nga publication ina. Kung hulaton tapay na mabyan nga matapos ang publication before mag-take effect, tapos na yung kwan kaysa sa Lunes sa kwan na, filing of COC na. Okay, balo natin ni mabyan dugay-dugay sa aton sining City COMELEC. Lui ko abi kay Valdez, no? Unahon to na lang ang City COMELEC natin kay para mabyan aton sining makuha, no, ang pinaka kwan gid, no, ano gid bala ang eksakto sining proseso, no, kay parang aton sining mga tagpalamati, no, hindi man bala mag kwan mag hawat-hawat ang ila sining paginhawa na kun bala madayon o kun hindi madayon gid man bala ang eleksyon o kun hindi. Kaya yung iba niya mabyan nga gusto madayon ang eleksyon, nagapreparar na. Samtang ang mga hindi naman niya gusto madayon ang eleksyon, ang iba niya daw ang ila sining ang barangisi, kumbaga daw nga ngiting aso. Kaya mahambal sila, wow, swerte ni. Kaya extended naman aton sining kwan, aton sining termino. Kaya kung ikaw maabyan kwan, last termer, mas pabor giniya sa imo. Kay imbes nga subong Nobyembre tapos na imo sini nga termino, may duha kapag diya katuig, wow. Nakaluwas, no, nakaluwas si kapitan, nakaluwas ang mga barangay di officials naton, especially ang mga non-performing. Iti bisan wa'y performance, hindi mayong performance, mga salawayon man nga mga opisyal, pero extended man gihapon ang ila sini mabyan yang termino. So i-check naton si Attorney Pinky Tentativa sang aton sini nga City COMELEC officer sa aton sini mabyan nga pagpangalaga diri sa palatuntunan El Castigador. Attorney Tentativa, ma'am, mayong hapon live kita sa K5 News FM Iloilo, upod mo si K5 Sunny Punay.
5: Mayong hapon, Sir Tani, and sa listeners ng K5 News.
2: Attorney, nanawag kita sa imo kay may luyag lang kita atagon partibla sa aton sini palaboton nga barangay kag iske elections, no? Kay subong agin kumpirmar ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hagna noor ang bill para sa postponement sang aton sini nga barangay kag iske elections ang yara na karon na transmit na, no, sa Office of the President. Now, ano sini attorney ang matabo? For example, tiara na sa presidente ang ining hagna ang matabo sini pirmahan niya or ibito, no? For example, kung pirmahan niya kag aprobahan, ano ang masunod sini attorney nga proseso, no? May insigida bala makabig na nato ining approve na kag epektibo na or may hulaton pita pakita nga pila ka adlaw antes ini mag-take effect, attorney?
5: Depende na, sir, no? Kung anong nakabutang sa publication. Mm-hmm. Kung mag-take effect siya immediately, right after the publication, or may ara man na nga kung 15 days pa after the publication. So, wala pa kita idea, no? Kahit wala pa kita yasang officially may nabaton, no? Mm-hmm. Because that is only the information, nga ara pa lang sa Malacanang.
2: Mm-hmm. Di kay kabalo kita turning at ako na isipo nato ang inadlaw tama na gid ka ubol, no, ti pizza 24 kita sa Lunes sa filing na sang COC kun ang ining kunabi attorney ining hagna mangin kasuguan nap after sa pagpirma sang presidente kag kun mag-agi pa sa publication for example 15 days matik effect na ini siya. So ang inyo yang kwan, inyo yang sa kumilagya, sige-sige man na iyang kwan, ang nautod siya. Dahil lang kayo nautod si Attorney Tentativa, no? Aton mabiyan nga kwan, klaruhon ini para at least ang aton sining nga mga kauturan blano, hindi sila mag kwan, hindi maghawat-hawat ang ilang sining nga paghinawa. Kahit kabalo kita nga iban, excited na gid, no? Especially ang mga luyag magpapili man sa eleksyon nga ini. Balikan naton si Attorney Tentativa. Attorney, sorry gid ha kay nautod kita. So, siling ko attorney ang for example, kung mapirmahan ini sang presidente kag ipaidalong pa sa publication for 15 days for example, ti as ang kwan ang aton sini nga hagna or ang aton sini attorney nga filing of COC kay ti sa 28. So, sige-sige man ayaw ay man isang problema attorney.
5: Yes, no, mag-go on gid kita sir sa filing sang COC.
2: Mm-hmm. Okay. So ang kwasi na attorney ning kami mga kauturan bla kita nga nagapamangkot kay ti hambal nila ang after sini sang kwan sang pagpirma sang presidente, no? Tapos may publication pa kag kun mag-take effect na siya after 15 days. Ang aton sining mga barangay or mga barangay mga kwan mga hopefuls, no, nga mga luyag magpapili may mga kwan man sila attorney nang tawag sining ang inyo sining calendar of activities, no, naka araman siya, no, ning ready naman at kag nakasigisigi naman ni attorney nga na ongoing man na siya.
5: Yes, no. Nakapagwa na yan si Comelec before pa sa calendar of activities for the 2026 BSKE. Mm-hmm. So, samtang wala pa yaya sang layi na nag-postpone or nag-reset sina. Amo ginaya, sir, ang ginafollow namon.
2: Mm-hmm.
5: Ang calendar of activities. Also, no, I would like to clarify nga it's possible nga 15 days, no, mm-hmm, after the publication or kung nakabutang dira nga immediately, pwede man na iyang upon signing niya and then they will publish, no, kag maging effective ang layi. So lantawan lang nato, no, kay wala gid kita sang copy sang bill or sang enrolled bill as of now.
2: Tekon hindi for example attorney pag aktuhan sang presidente, for example hindi pag pirmahan, no, kun niya lang kay simple tun-an niya pa ini iya panibasahon, pero it takes pila naman aguro kadlaw, no? So kung hindi niya pa mapirmahan in sigida kag tapos malapit na gid lang ang aton sing eleksyon, ano ang matabo sina attorney?
5: Kung may mga scenarios, sir, no, for example, kung ibito niya, then definitely, ano ginaya, madayon ang election. However, no, kung for 30 days, no, wala sa action on that, no, nag-lapse lang siya, so magiging layi man na sa gihapon, resetting or postponing the elections, no? So on our party, mahulat na lang gid kita siguro as to the action of the president, whether i-veto, whether pirmahan niya, or hulaton niya nga mag-lapse 30 days no, para manginlayi ang bill.
2: Oh. So kung ining mga kwadrator din, no, kahit ikon lang taon natin, September 28 kita, may more than... kwan pa man ah, no, do more than 1 month pa man attorney, so but sino do sulod pa man sa kwan no, sa isa ka bulan kun halbawa kun hindi gid maaktuhan sa presidente for 1 month, susulod pa man kita gihapon niya sa kwan sa isa ka bulan kag before ang election attorney.
5: Yes, no, so we have to wait, no, and hindi man kami ya makapredict sa COMELEC, no, kung what will happen, pero nga mo niya pagsulundan is still, no, Republic Act number 12232, kaya tiya mo na yung prevailing law sa Subong. So we have to follow kung mag-filing sa Certificate of Candidacy by Monday, so we will conduct the filing of POC.
2: Okay. Anyway, ti amumalan attorney, ato sinil nga luyag nga klaruhon sa from COMELEC nga ti may layi o kunwa ay ang na mga pasar or napurbahan, sige-sige ang atong sininga nga preparation para hindi man mantala no ang atong sininga paghiwat sa eleksyon pag-abot na sang adlaw mismo nga mo ang November 2 attorney.
5: Yes sir, Sunny.
2: So lastly attorney no, sa so, karon kumusta ang ti siyempre may kabalo kita, may bisan nga may ara kita sa hagna. May iba niya nga gusto maday ng eleksyon no, may mga nag-inquire na attorney sa inyo opisina kag may mga nagakuan na, may mga nag luyag na abi nga mag kuha sang mga CUCs para nga makuan na mag-file na, or may ara man kamo specific man nga kuan nga lugar for filing sang CUC attorney.
5: As to the public no nga naga-inquire, actually may ara gid man nga nagakadto sa opisina para magpangayo sang form or the pangayo guidance no, how to fill out, how to accomplish. May ara man nga naga-message sa amon na Facebook page no, or they can download it sa COMELEC website or sa amon mismo nga Facebook page. But the venue for the filing of COC no sa September 28 until October 5 diri sa siyudad sang Iloilo, pagkapatigayunon sa time zone, third level sang Robin Pons Iloilo sa city proper.
2: Oho. So ang filing sang COC is September 28 to October 5.
5: Yes sir.
2: Oh, sa 5 gali hindi kay hindi October 8 no, kay may iba na October 8 no, pero September 28 to October 5 lang.
5: Yes sir, bali walo ina kadlaw no, that includes Saturday and Sunday. Sige. From 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon.
2: Okay, sige. So si Attorney Pinky Tentativa, salamat gid sa time nga ginhatag mo diri sa K5 News FM para sa ato sing nga gin himo nga clarification sa imo. Attorney, mayong hapon, salamat gid.
5: Sige sir, mayong hapon, thank you.
0: Castigador.
2: So nabatian mabiyan si Attorney Pinky Tentativa no sang ato sininga City COMELEC office. Ato sininga City COMELEC officer na nagahatag man sang clarification parte sa kwan, parte sa sining palaman ko tanon bro sang iban. Nga ti paano na karon kun makunabi ma ara na sa opisina sang presidente ang bill. Kung hindi niya abikar pag-aktuhan, no, ma-lapse into all law in siya after 30 days. E kung isipin natin maabyan, ang 30 días, halin abi subong, no, nga nabaton niya ang hagna, ti may isa ka bulan, so that is October 28. So October 28, 1 month na siya, but sinigon ma-take effect na ina siya bilang law, no? Kagti, but sinigon, hindi madayon ang eleksyon or... postponed no ang aton sining nga eleksyon. So kun matabuin ang mabyan nga postpone ang eleksyon bot silingon, waay isang hiwaton nga eleksyon sa November 2. So mastop man lang sila dayon sa ila sini nga preparasyon. No, pero samtang waay na ya mabyan, so sige-sige na no, sige-sige ang ila sini nga mga calendar of activities, ang filings of COC, including the ang campaign period no. But sa ningon bisan nakapangampanya na yang mga kandidato, nagalibot-libot na sila, nagapropangmusta na sila, nagayuhom-yuhom na sila, gapanapak na sila sa ila sining mga pumuloyo dira, no, nagahakos-hakos na. Pero pagabot mabyan sa tion nga mag-take effect na, ang amo nga layay maabyan kag waay galis ang eleksyon, thank you eh, no? kwan gapon, lukubaga daw kanugun sang effort, no? Sang iba naton maabyan nga mga luyag magpapili sa pagka-barangay officials, no? Kapitan man or kagawad. Pero ti kun ang lantaw naton maabyan daw kwanan isa, no? Kumbaga laban-laban na, no? Sa hindi madayon ang eleksyon maabyan, no? Kay ti siyempre sa nasring naton maabyan kung aktuhan ini isang presidente, pirmahan niya may publication nga 15 days or depende kung hambal ni attorney, pwede man nga insigida, no? Ma-take effect na, mag-take effect ini after nga mapirmahan sa presidente. Kung mapirmahan niya, bot sa ringon, te waay sang kwan, waay eleksyon. Kung hindi niya pag-aktuhan, either hindi niya pag-pirmahan or evito, makaligad ang isa kabulan, malaps, no? Into law malang ang nasambit yang hagna. But sa ningon, the same man gihapon, no? Na waay gihapon sa eleksyon nga matabo. So, amo malang na mabiyan. So, amo na yung ginabantayan naton, hulato naton mabiyan. Kung base kung pirmahan man sa presidente, mabalanta man na, no? Kaya once nga maaktuhan niya ini, pila ka sa adlaw, no? Or base ini sa sunod nga simana, no? May ara na sang development maabyan. Oras naton, Philippine Standard Time, alas 4:27. Standby maabyan, magabalik kita sa Dili Gyud Madugay. Maghatag kita na isang pila ka mga commercials pagbalik naton. Iban pa nga mga balita. Kag mga impormasyon. Standby.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
4: Klinika Diofresh.
3: Available now.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, agad ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag,
9: naghamis ka nagputi, agad ako nga panit.
8: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako agad ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo agad nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Excel! Hood Superman for men.
3: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend
4: Food Supplement for men.
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3Bio,
4: ang D3 yung
5: may BCO,
4: ang BCO
5: yung may D3.
4: D3Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio,
5: ang D3
4: yung may VCO.
5: Ang VCO
4: yung may D3.
5: D3Bio,
4: mabakal sa mga butika.
5: D3Bio.
8: K5.
9: K5
8: News FM.
9: K5.
10: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:34.
13: El Castigador!

0: Ang oras mabiyan, gindulong sa inyo sa kaluan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Padayon kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby sa aton mga tagpalamati kay mag-check man kita sa aton sininga pag-asa. Ibalo na aton mabiyan kung kumusta na ang kwansubong, no, ang bagyo nga si Queenie mabiyan nga yara na sa aton sininga Philippine Area of Responsibility.

0: batyagan naton mabyan na medyo nag-um-go-um naman aton sining nga palibot. Tapos nag wisik-wisik naman ang manipis nga ulan. So aton mabyan hibaloon kun bala ano ang gid ang epekto sang sining bagyo nga kwini, no? Okay, para nga makaprepare man aton sining mga kauturan. Especially sa mga areas bala mabyan, no? Posible mangin kwa, no? Maigo kaga madalasang epekto sining bagyo, no? Sabado kita mabyan nga ang ining bagyo nga Queenie. Ang yara karon mabyan sa may bahin sang 1,500 kilometers sa nasidlangan sang Northern Luzon, no? So, may mga areas na diri sa aton sa Pilipinas na nag-umgoom kag nag-ulan-ulan. So sang nagligad nga mga binulan mabyan, no? May ara sang mga pagbaha nga natabo diri sa aton. Eh anong ang ininga kwini, no? Ano bala may dala bala ini gihapon nga mga mabasko nga pag-ulan diri sa aton? E check naton sa aton sini nga pag-asa Iloilo kay Engineer Charlie Dipra. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
1: Yes, sir, mayong hapon. Mayong hapon sa mga kapalamatisan natin. Pag-asa. Pwede pinakawin nga kapatang sa mga alas 3 na sa hapon, na rinig kita ng sentro sa mga tropical storm na susunod ng kinabalitan sa basa sa mga niya minabal data. Yara sa 1,225 km east of Northern Luzon. May maximum sustained wind that was 75 km per hour and just in next naman, 90 km per hour. Instinct of movement as of now, nasa northwestward at 25 km per hour. Hindi naman sa ito na ang bahis ng Aklan Iloilo Guimaras, karoon nga daw, dahil maka-experience sa magalumon yung kalangitan. Expect nato may mga stutter, yung mga bagulan pagkagat na doon. Dalas ang tarap, kasi yung tropical cycle na si Kini. May natong tumakasarangan naman niya hangin, magaling namin hanakatong doon sa aming nasilangan. Magadalas ang makanay, tumakasarangan yung balot sa kadalatan. At sa itong temperatura, nasa 25°C, adlaw, magatong ng 45 karoon ng hapon, magabutlak, alas 5.30, may report sa aga. So, gamon yung pinakawaling na kasang parahon, dito nandiri sa Iloilo Pag-asa, early
0: death. Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: So, ining si Queenie, aras sa may northern Luzon, obo sa lingon, sa ibabaw siya sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility. So, waay man siya sang, kumbaga daw, waay man siya sang posibleng mag-igo sa aton sining kadutaan diri. Only that, nga may mga pag-ulan-ulan lang ikita diri sa Pilipinas, sa Sir Charlie.
1: Yes, sir, no, tama. Ano, kung natin pagkasundo ng yes, nga forecast track, ano, wala inisang malubuan dyan sa magalansol inis sa kundi nga bahay sa pungsod. And dari sa itong sa mga Western Visayas, may mga pag-ulan man pero inis sa dala lang sa track or extension sa tropical cyclone. Mm-hmm.
0: So, tub-tub san o ni sa sir, makagwa sa itong sining Philippine Area of Responsibility kung basihan natin ang yasining nga kadasigon sa yasining paghulag, Sir Charlie?
1: Yes, ano ko natin pagkabasya na yung sininga lahat, ano, possible ni makagawa sa par by Tuesday o kung Martes nga daw sa Rizal.
0: Oo, sige. So, anyway, pero ti bisan pa nga sa amunino aras sa may sulod sang par natin, expectaro lang natin diri nga may mga pag-ulan-ulan, pero ti iway man gid sang slingabi nga kwan gid, no? Ining mga hambalbal natin at char-char nga kwan nga mga posible may mga pagbaha-baha, no, or landslide, may mga why man sang kita sang dapat kabalakan sini Sir Charlie?
1: Ay sir, no, pero sa gihapon, no, abisar na malayo ining tropical cyclone sa aton diri sa may Western Visayas, sa expect naton may mga area man yung mga mamunog ng mga pag-ulan, sining trap, and then kung magsabay ining thunderstorms, expect naton sir may mga intense kita ng mga pag-ulan sa gihapon.
0: Sige. Madamang salamat Sir Charlie Dipra sa imo sining pinakaulihi ka nga weather update.
1: Welcome sir, maingat kun saliwat.
2: El Castigador.
0: Na batian mabyan ang ato sining pinaka latest nga weather update gikan sa Pag-asa Iloilo. Eh, kung lang taon natin, mabiyan, mala sa ibabaw ini, no? Sa atong siningapong sud, ang bagyo nga si Queenie. Tuway man sang tsansa nga mag-igo ini sa bisan din man nga parte sa ato ni Pungsod. Pero magdala ini mabiyan sa mga pag-ulan-ulan sa pila kabayan sa aton sining Pungsod, no? So, expecto na aton, basta may mga pag-ulan-ulan, natural lang na, no? Kung sa mabaskog, kung kaisa mahina man, eh, natural lang na kung kaisa mag-humok ang duta, no? Kung sa diente, mag-lalunta ang landslide. Kamo nang aton sining halungan, especially sa mga landslide prone na area, no? Kag of course, siyempre kung may mga mamunog nga pag-ulan, may mga lugar kita yung maabyan nga gamay lang ulan ng daan, nagbaha man dayon, bisan wa'y bagyo, no? Basta mabunog ang ulan, i-expect na natin ina, no? Nga may mga pagbaha. Alas 4:41 aton sininga oras, ininga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix. With ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa mga kauturan aton nga may mga diabetes o kung yara na sa borderline, no, nga mangin diabetic, kag bawal na mag-inom sa kaping puro kalamay, don't worry, pwede gihapon makapangapi ang Klinika DTX Coffee Mix. Pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Tanbay mga biyan kay dugay-dugay magabaton man kita sang reports nato sini nga mga K5 reporters. Isik nato mga biyan ang report ni K5 Kim Kaloyo parte ini mga biyan sa NGCP no nga nagalaom nga makahatag man sang patag sa publiko ang yara sa energy generation sector angot sa sining sitwasyon naton no sang supply sang kuryente diri sa aton sa Visayas no especially diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo sa isla sang Panay nga nagaresulta mabyan sang dugay-dugay may mga brownout nga ang iban mabyan sa aton nga mga kautoran nagareklamo na gid no mga inablang halos adlaw-adlaw naga-brownout. So ano bala ang sitwasyon gid sa aton sining supply sang kuryente? So mo ni mabyan ang gusto naton nga gusto man sang NGCP nga maghatag man sang paathag sa publiko ang mga naga-generate sang supply sang kuryente, no? Nga gina supply sa aton sini nga mga consumers. Kag magluwas dira mabyan kay bangod nga kulang kita sa supply sang kuryente. Ano ang dapat sinidingi nga solusyon, no? Ano bala ang kinanglan nga himuon para nga hindi kita mawad-an, no? Hindi kita pagkulangon sa supply sang kuryente. Okay, ginahambal diri mabyan nga dapat mayara kita sang mga dugang pagid nga mga planta no sang kuryente sa isla sang Panay agudto nga mangin stable ang supply sang kuryente diri sa aton no sa Visayas. So paano ina karon no siyempre magaba kita nga planta sang kuryente so sa kinanglan hindi man basta-basta nga kuan eh no nga na proyekto no kung magpatindu ikaw mabiyan sang planta. But anyway, ibalo natin mabiyan ang details ni karon sa report ni K5 Kim Kaloyo.

Alas 4:45 aton sining oras sa update mabiyan sa aton sining mga ginapatuman nga emergency power interruptions. Tugas ang manual load dropping no sang NGCP. So alas 5:30 subong hapon mabiyan no apektado ang Haro Feeder 1 no, so posible may aras man sang brownout sa area mabiyan nga sakop sang Haro Feeder 1. Samtang alas 6:30 naman karon sa gabi magpatuman man sang manual load dropping ang lapas sa feeder 4. So ang mga area nga sakop sang lapas feeder 4 amo naman maabyan ang madulaan sang kuryente. Kag ang iban pagid maabyan nga mga areas nga posible man maapektuhan kon kinahanglan sang dugang pagid nga deloading ining area nga sakop sang Haro feeder 2. Kag subuman diversion feeder 4, Arevalo feeder 2, ang Mulo feeder 1, Lapas feeder 2 kag Lapas feeder 5. Usually ang mga lugar mabiyan nga maka-experience no sang sining manual load dropping or pagpatigayon sang rotational brownout. Maka-experience mabiyan sang duha tubtub tatlo ka oras nga brownout. So kung magpatay da sa inyo ang suga mga alas 5:30, expectaron ninyo nga posible magabalik pang kuryente mga alas 8:30 no sa gabi.

0: Sa piha ka bayad maabyan, before kita magbaton sa mga reports nato sining mga K5 reporters kahapon, no, nagabuto na ang aton sining senator judges, no, sa Senate Impeachment Court sang mangin threshold, no, sang pagbuto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa iya sining maabyan nga kaso, no, nga impeachment. Now, base sa pag-resulta sa binutuhay maabyan, talana nila ang pagbasihan sang two-thirds nga boto amo ang 20 senators, no, kay tigin adapt nila maabyan ang pila maabyan ka mga kwan, ang pila ka mga panugyan, no, opinion sang gin-invite nila nga mga friends of courts, no, sang nagligad nga semana nga ang pwede lang makabuto kay makapakigbahin or makabuto para sa conviction sang gina-impeach nga official amo lang ang mga senior judges nga aktwal nga nagapasakop sa impeachment proceedings. But siringon, ang mga wala na nagapasakop because nga ang ibang dira sa ila is napriso, ang iba nagapanago, nung iba naka-medical leave, no? So, hindi na sila pag-include sa number of senators nga basihan sang two-thirds nga threshold mga abyan, no? So, but siringon, kaya ti why nasanday Senador Marcolita, no, napriso upon sa kay Senador Jinggo Estrada. So duha na na sila. Si Senador Bato de la Rosa daw hindi naman magpakita, daw ay man gagawa si Ilongga kay sige man ang panago bakod sa ICC warrant of arrest. So tatlo na. Kag ang isa pa maabyan si Senador Loren Legarda nga subong ato sa abroad sa luwasang pungsod kay nagapaidalom or naga-extend pagani sa sining medical leave. So but silingon, apat ang wala maabyan, no? So 20 na lang ang nabilin nga aktibo dala maabyan nga nagaupod, nagapakigbahin, nagaparticipate sa impeachment proceedings. So basihan nila ang 20, ang 2/3 ng 20 is 13.33, no? So maghambal kita nga 13.33. So i-round off mo na siya, hindi pa pwedeng himuon lang 13, no? So ginhimo nila is 14. So but sa lingon, ang 2/3 ng 20 is 14. Kasi siyempre ang tawo, ang 2.33, no? Isa pa nakatawo. Hindi mo man pwedeng matunga ang tawo, no? So kumbaga equivalent na lang siya sa isa pa, no? So that is why in 13.33, is 14. So 14 ka mga senador ang kinahanglan nga magbuto para nga ma-impeach or para nga pamatud-an nga guilty, no, ang Vice President Mang Abyan. So amo ini siya, no, ang ang resulta kahapon sang pagbinutuhay sa ato sini nga mga senator judges matapos, no, ang mainit-init man nga kuno, no, pag binailuhanay kag diskusyonanay, no, parte maabyan sa kun bala ano gid ang sundo nila nga number of senators, no, sa pag determine sang 2/3 sang threshold maabyan, voting threshold para sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
1: Castigador.
0: Oras na itong mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.52, naka-standby na si K5, Kim Caloyo, sa iya sining mabiyan nga report, no? Parte sa atong sining supply sang kuryente diri sa siyudad sang Iloilo nga waay gihapon, Puna, waay gihapon, untat mabiyan nga nag-apekto diri sa atong mabiyan nga mga consumers sa Isla sang Panay kag sa bilog nga Visayas. K5 Kim, please stand by.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nasa Yes, National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP no nga magpatindog sang dugang nga planta o kon 150 megawatt base load no diri sa isa sang panay ka K5 Sony agud ya nga mangin na estable o kon makabulig agud ya nga ma-stabilize no ang supply sang kuryente diri sa bahin no sang Panay Island lakip na kita diri no sa may Iloilo City and Iloilo Province. According pa rin, no, kay NGCP Vice President for Visayas System Operations, nga si Engineer Neil Molina, iniagod yang makabulit, no, nga ma-meet ang demand sa kuryente, no, sa mga konsumidor sa isla sang Panay. And accordingly, ang ining kagkonbasihan pala, no, ang demand sa karon sang kuryente diri sa Panay Island, kung for example, no, makapatukod sang dugang yang planta with 150 megawatts, may mangin excess o kung mangin sobra pa, nga 45 megawatts ka K5 Sun. And actually,
0: oh. K5 Kim, ano utod siya? Okay, so balikan natin mabiyan si K5 Kim, no? Kay na utod niya sining linya sa aton sinimabiyan nga pagpangalagad.

0: Samtang ang ini nga bayan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C para sa mga katulad naton nga pirmilang nagamasakit, mahina ang ila sininga resistensya, pabakura ang inyo sininga immune system para malayo kita sa mga balatian, magtumaro sang Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C, alkaline based nga vitamin C, gabi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Balikan natin mga bayan si K5 Kim. K5 Kim, please come back.
1: As I mentioned kay K5 Sun, no, nga sa karon mayara no sang 150 megawatts coal expansion unit ya nga existing no sa Panay Energy Development Corporation upon ang PEDC no nga nag-serve bilang regional baseload generator para sa Visayas grid. Pero according pa diri kani no kay Engineer Neil Molina nga every year no nagasaka or nagataas no ang demand or consumption.
0: Utod-utod ay sininga signal. Sige lang, no? So i-check natin mabiyan, balikan natin si K5 Game kay medyo mahina-hina ang yasining ako, ano? Ang yasining mabiyan nga signal. Mobile guru si K5 Game, no? But anyway, so amo na mabiyan ha, may mga suggestion karon ang NGCP, no? Para hindi kita bala mahulaan, no? Para mangin istable atong sining nga supply sang kuryente, no? Diri sa Visayas kay Manti. Samtang nagadugay mabiyan nagataas ang demand eh, no? Nagakinahanglan kita sang mas dako kag mas stable nga supply sang kuryente para nga mas madamo ang mas serbisyuhan. K5 Kim, please go ahead.
1: Amo na ka K5 Sunny, no? Yari bala pamatian ra nato no ang kabahin sang pahayag ni Engineer Neil Molina.
2: Magtayo kayo ng bagong 150 same with the biggest unit niyo sa Panay. So kung maulan kayo ng another, mag-trip yung isang biggest unit nyo, may excess pa kayo ng 45 megawatts based sa demand nyo ngayon. And then as we know, Panay is growing, so it would be planned na sad kung ano yung next na installation. So our suggestion is another 150 here in Panay, base load.
3: Mga ilang taon po yan, sir, pag natayong yung planta?
2: Based sa mga industry expert, 5 years daw kung planta. If approved today.
3: Pero habang wala itong 150 na to, yung problema sa manual dropping, yung kakulang sa supply, na experience pa rin yung science.
1: K5 Sony, nabatian na to no, si Engineer Molina sa NGCP.
4: In the shoes of the Visayas. I don't care.

0: IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
1: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang ammonia, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. DTX
2: 500. Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
3: Sang naginom ka
4: DTX 500.
3: Ina dala subong imo sugar.
2: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na gitu.
5: DTX 500.
6: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatindo sang imo atay.
6: Basta tindo
5: atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
1: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
0: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
1: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
0: Oy.
1: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
0: Baom ng budlay?
1: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
5: TGX 500!
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
5: kagakontrolar
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masalika
5: epektibo.
6: DTX 500
0: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
1: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: Mga butika.
3: Ang ganda ng Sarangola ko! Doon tayo sa May Tore. Mahangin daw kasi doon.
4: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Sarangola malapit sa Tore?
9: Bakit naman?
4: Kasi kapag dumikit ang Sarangola sa Tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
3: Naku! Nakakatakot naman yun!
9: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
11: Mahigo pala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamit ka pala ang gina-energy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
12: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
12: DTX 500!
11: Masalika DTX 500!
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isang negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika. Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
15: Mighty C,
11: mabakang abutin.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Kadaragsa nga punggod.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katong katol.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo.
20: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masalikan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
21: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
22: Mami, itigil ang drama.
23: Angeline,
22: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mabakas, mga buti ka!
5: Nga agapamati ka sa K5 News FM!
6: Nagapamati kita ko sa K5 News FM! Ay sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: So. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:16.
10: El Castigador.
9: Pabalik mabiyan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na El Castigador. Ang oras, gindulong sa inyo sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: El Castigador.
9: Ang iningabay mga biyan sa ito nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika D3Bio. Klinika D3Bio. Para sa mga nagabalik-balik ang ubo, hilanat, sipon, trangkaso, mag-Klinika D3Bio. Natural ining antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3Bio. Sa aton sini mabiyan nga pagpangalagad, update kita mabiyan sa aton sini karon nga ginahiwat nga Asian Games, no, dito sa may Aichi, Nagoya, Japan. Congratulations. May isa na ka gold medal mabiyan ang Pilipinas. Kini mabiyan pinaagi kay Carlos Yolo nga nagdaog mabiyan sang gold medal matapos nga iya gindominar ang men's floor exercise sa final. So congratulations sa kay Carlos Yolo Mabian nga amo ang pinakauna no nga athlete nga naghatag sang bulawan nga medalya para sa Pilipinas. Kag kun basihan naton Mabian ang medal standing karon, nagapanguna ang China no. Ang China may 72 golds, 25 ka silver kag 14 ka bronze nga may total nga 111. Nagapangaduha ang Japan nga may 17 ka gold, 28 ka silver, kag 34 ka bronze, o kon may 79 ka mga medals. Ikatatlo ang South Korea, nga may 9 ka gold, 11 ka silver, kag 27 ka bronze, o kon total nga 47 medals. Ang Kazakhstan may yara sang 8 ka gold, 7 ka silver, 9 ka bronze, or 24 total. Ikalima, Iran, 6 ka gold, 9 ka silver, 3 ka bronze, 18 tanan ka medal. Ang ika-6, Thailand, 5 ka gold, 3 ka silver, 6 ka bronze, nga may 14 tanan ka mga medal. Ang ika-7, mabiyan, amo ang Uzbekistan, may 4 ka gold, 11 ka bronze or ka silver, kag 8 ka bronze, no, 23 tanan ka mga medal. Ang Hong Kong, ika-8, may 4 ka gold, 10 ka silver, kag 8 ka bronze, total 22. Ika-9, Malaysia, 3 ka gold, 1 ka silver, 5 ka bronze, o kung may 9 tanan ka medalya. Ang ika-10, North Korea, 2 ka gold, 2 ka silver, kag 3 ka bronze, total 7. Ang ika-11, Kuwait, 2 ka gold, 1 ka silver, kag 2 ka bronze, o kung 5 tanan ang ila sining kabidalya. Ang Qatar kag ang Tajikistan pareho nga ika-12 nga may ara sang tagduha ka gold, tag isa ka silver kag tag isa man ka bronze o kon may pareho nga apat tanan ka mga medalya. Ang ika-14 amo ang India, may isa ka bulawan no gold, anom ang silver kag 8 ka bronze o kon may 15 tanan ka mga medalya. Ika-15 ang Macau, isa ka gold, apat ka silver or ka silver, kaya isa ka bronze o kung anong tanan ka medalya. ika-16 Chinese Taipei, isa ka gold, tatlo ka silver, 11 ka bronze, or total 15 medals. Ang ika-17 Singapore, isa ka gold, tatlo ka silver, kag tatlo ka or duha ka bronze, nga may 6 tanan ka medalya. Ika-18 ang Bahrain, isa ka gold, duha ka silver, kag wala pa sang bronze, o kung tatlo tanan ka medalya. Ang Vietnam, ika-19, isa ka gold, isa ka silver, may 3 ka bronze, o kung 15 tanan ang ila sinimedalya. Ang Pilipinas, ika-20, no? Ika-20, isa ang gold, no? Isa ang gold, courtesy of Carlos Yolo, silver, isa, 4 ka bronze, or may ara tanan mabiyan sang 6 ka medalya ang Pilipinas. So, amuna, no? So, top 20 kita ang Pilipinas mabiyan sa nagapadayon karon nga Asian Games sa may Nagoya, Japan. So, ang China gid mabiyan ang grabe maghakot sa medalya, ho. Ilaya mabiyan nga medalya 111 nakabilog. Ang ila gold 72. O, 25 ka silver kag 14 ka bronze. So amo ini mabiyan ang latest medal tally, no, sang Asian Games 2026. Ayun ah, so wai pa da may iban pa mabiyan nga mahampang. So kabay pa nga madugangan ining aton nga gold, no, sang aton sini nga mga athletes. Sa Aichi, Nagoya 2026 sa Asian Games, mga Kaki 5. Oras naton, Philippine Standard Time, alas 5.22. Hindi nga ba yung mabiyan sa ito nga palatuntunan, ginadulong man sa inyo sa Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, no? Kung hindi ka mo makatulog sa tiyon sa kagabihon, kay may insomnia ikaw, damo ka sa mga ginapanumdom, hindi ka makatulog. So para makatulog ka, mag-tumar ka sa Klinika DTX 500. Kag magluwas na mabiyan ang Klinika DTX 500, nagabulig man ini para makalikaw kita sa balatiano, ilabi na ang kanser. Kaya ang DTX 500 mabiyan, the superior antioxidant. Oras natin mabiyan, alas 5.23 na. Tulapos na kita sa ato sinimabiyan nga oras sa pagpangalagad natin sa El Castigador. Standby na. Dugay-dugay, magasunod na ang ato sining mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa aton nga Thursday edition sa El Castigador. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: You my Vizio.
14: Ang Vizio.
12: You my D3.
14: Mga butka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: You my Vizio.
14: Ang Vizio.
12: You my D3.
14: Mga abot ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar!
16: TDX 500!
17: Garantisado!
16: Epektibo!
17: Aramis mo!
16: TDX 500!
17: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
17: Masami nagkapangihi?
16: Masami ginauha?
17: Kasi may diabetes ka na!
16: Mag-TDX 500 na!
17: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubos
16: ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
16: Garantisado!
17: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix!
14: Mabaka, magabutika!
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Momshie!
19: Angeline!
20: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika, ulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C!
4: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika!
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: napunggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka anti
5: Oxidants.
7: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
7: DTX 500.
5: Masaligan.
7: Epektibo.
5: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
5: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
7: Masaligan.
5: DTX 500.
7: D3 Bio.
5: With Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher. Researcher kag isaman kala Jester Nurse sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
5: D3 Bio
7: ang D3
5: yung may Physio
7: ang Physio
5: yung may D3
7: D3 Bio
5: D3 Bio
7: with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio
5: ang D3
7: yung may Physio
5: ang Physio
7: yung may D3
5: Bio.
7: D3

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga Ka-K5, 92 days na lang ang nabilin. Pasko na!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Huwebes ng adlaw, Setyembre 24, 2026.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
4: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Headlines. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o busipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, double murder iga-file batok sa duwa ka suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner sa Banwa sa Haniway.
4: Iloilo City Government pasang karon ang mental health support program sa mga manunudlo kag ginikanan.
1: Manual load dropping, ginahimo agud manikawan ang blackout suno sa NGCP.
4: Masobra 400,000 nga balor sang droga na recover sa isa ka HVI sa Banwa, San Carles.
1: Balita Nasyonal, Paulo Duterte ginquestion ang bagong impeachment voting threshold.
4: Balitang international, 11 patay matapos ang nagluntad nga shooting incident sa Africa.
1: Balita sa patag sa hinampang, Carlos Yulo nagdaog sang una nga gold medal sa Asian Games.
4: Balitang entertainment, Taylor Swift nagpagwa sang bag-o nga album kag kanta.
1: Amo yung tubano ang mga headlines sa ito nagapanguna kang nagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36, kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal!
1: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kalawan sa Klinika DTX 500 or Klinika DTX Coffee Mix. Bidang palaya, chia seeds, sa disugard sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes, o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaso nga double murder ang iga-file batok sa duwa ka mga suspect na nagtiro patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo sa itong Setyembre 20. Ginpahayag ni Police Captain Randy Lambungan, hepi sa Haniway Municipal Police Station, nga ila ginatipon ang tanan nga mga ebidensya agud maka-file na sang kaso. Naibuluan nga na-recover sa Pro 4 Barangay San Vicente, Leganes ang salakyan nga ginusar sang mga suspects nga Sanday alias Jerome kag iabyan nga sang ila gin tiro patay Sanday alias Eileen kag alias Janray. Ang duha ka biktima ang magkasosyo sa negosyo kag nahuring-huring nga may relasyon. Si alias Jerome kag alias Aileen naman ang anay magka-live-in partner kag gidabanta nga tatlo tubtob apat pa lamang ka bulan nga nagbulagay. Nakaagi naman ato bangay sa barangay hall si Aileen kag Jerome bago nagapangayo sang share ang suspek sa ginpundar nila nga negosyo apan nagapamalibad ang biktima. Sa karon at large sa gihapon ang duha ka suspek.
4: Sa piyak nga bahin, ginpasangkad sang Iloilo City Government ang mental health program sini sa mga eskwelahan sa diin hindi na lamang ang mga estudyante ang tutukan sang programa kundi lakip na ang mga ginikanan kag manunudlo. Suno kay Mayor Aiza Trenyas, luyag sini nga matuduan ang mga ginikanan kag maestra nga mahibaluan ang early signs ang mental health problems sa mga estudyante kag kabataan. Luyag sang alkalde nga hindi lamang sa eskwelahan matapos ang programa, dapat mayara sang sistema halin sa eskwelahan padulong sa mga panimalay nga among nagatatap sang ila kabataan. Nahibaluan nga nagkigsapol si Mayor Aiza Trenyas kaupo nang katapos ang St. Robert's International College, Hope Baptist Academy of Iloilo Incorporated, kag Barrio Obrero Elementary School, kag High School. Sa karon, gina-finalize na lang sang natungdan ang guidelines nga manginbasihan sang Memorandum of Understanding kaupod ng mga partnered nga eskwelahan.
1: Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani po'y digid magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agon makalikaw kita sa stroke o kun heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nagpaathag ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP angot sa rason kung nga nagapatigayon sang manual load dropping sa Visayas area kasunod sang kakulang sa supply sang kuryente. Suno kay NGCP Vice President for the Visayas Systems Operations, Neil Molina, iniagod nga hindi maka-experyensya sang blackout kaangay sa natabo sang Abril 14 or Abril 2024 sa Isla Sampanay. Angot diri naghahimo sila sang demand control kag real-time monitoring sa supply kung sa din ginabalansi ang distribution rason nga may MLD nga masamin na nagalawig sang 2-3 ka oras. Dugang paniya nga nag-deliver lamang sila sang kuryente kung sa din wala man sang problema sa bahin sang transmission nga mo ang ilang katungdanan. Pahayag pa sa natundan, wala sila sang direktang regulation power sa generation sector o kung mga pribado nga mga kompanya nga nag-produce sang kuryente. Gintumod man sini nga rason sang kakulang sang supply amo ang unavailability sang large coal plants kag limitado nga import gikan sa Luzon, subong man sa Mindanao. Naibuluan nga makapila na kabisis nga gindeklarar ang red alert status sa Visayas area sa diin critical ang sitwasyon pag-abot sa supply.
4: Sa dugang nga balita lokal, arestadong isa ka high value individual sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa barangay na Lumsan Carles, Iloilo, pasado alas 7:50 sang gabi, Miyerkules, Setyembre 23, 2026. Ginkilalang nadakpan kay alias Jomar, 30 anyos, kasado, wala sang obra kag residente sang barangay Lumbia, Estancia, Iloilo. Suno kay Police Major Carl Jerome Tingala, Chief of Police sang Carles Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nabaklan ang sospetsado sang isa ka sa Shay sa Girapatian, Cebu sa balor nga 6,800 pesos. Dugang pa, nakuha pagid sa operasyon ang apat ka small heat sealed transparent sa Shay sang suspected Cebu, 5 ka medium heat sealed transparent sa Shay sang illegal nga droga sa among operasyon. Sa kabugusan, nagdangat sa 60 grams ang illegal nga droga ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa karon, si Jomar ang nagapabilin sa kustorya sang Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Natalan na naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Alas 5:41. Ang masunod naman nga mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX 500, ang palay leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginpatigayon subong adlaw, September 24, ang 2026 PPSA President's Lecture Series of the Philippine Democracy nga gintambungan sang nagkalain-lain nga mga estudyante gikan sa mga universidad diri sa siyudad sang Iloilo. Ang nasambit nga forum ang ginahiwat sa rehearsal room sa West Visayas State University o kung WBSU main campus tubtub alas 12 sang udto. ang nangin posible pinaagi sa pagbinulgay sang WVSU Philippine Political Science Association kag Conrad Adenauer Stiftung Philippines. Bukas naman ang aktibidad para sa mga miyembro sang faculty, mga researchers kag bugos nga komunidad. Manginuna nga humalambal or nanginuna nga humalambal sa okasyon si George Stigno, DPA, isa ka professor sang political science sa University of the Philippines, dili man kaganay presidente sang PPSA. Gintalakay niya ang tema nga Philippine Democracy, how democratic, how resilient. Ang ining lecture kabayan sang selebrasyon sa ika-65 nga anibersaryo sang PPSA. Ining isa man ka pungsudnon nga serye sa mga diskusyon nga nagatuyo nga ilapit ang mga pagsugilanon na hanungod sa demokrasya sang Pilipinas sa naglain-lain nga komunidad sa pungsod.
4: Sa pihak nga bahin, nag-areglohanay na ang magtimbang nga kampo kasunod sang video nga ginsumbag ang driver sang motorsiklo sa Banwa sang Leganes. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain General Enrique Robles, officer in charge ng Leganes Municipal Police Station, nagluntad ang insidente makaligad ang 3 ka semana. Ang driver sang motorsiklo ginapatihan nga yara sa impluwensya sa makalubog nga ilimnon kag madasig ang dalagan kag may gamayan lang nga mabungguan. Bangod sini ginsata siya sang traffic enforcer kag may isa ka individual nga nagsumbag sa driver. Base pa diri nagistoryahanay na magtimbang nga kampo kag nag-areglohanay. Luyag na lang nila nga i-take down ang video.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluan sa Clinica DTX Beauty Soap para sa mga ruyag magputi ka maghamis ang kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin-question ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang constitutionality sang desisyon sang Senate Impeachment Court nga baguhon ang basihan sa voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Pulong, hindi buot sa lingon nga constitutional na ang isa ka interpretation bagod lamang nga nakakuha ini sang majority vote. Ginpayag niya nga suno sa 1987 Constitution, kinahanglan ang concurrence sang 2/3 sang tanan nga miyembro sang Senado para sa conviction. Ginpayag man ni Duterte nga kon pilion ang apektado nga sang apektado nga partido nga ipasaka sa Supreme Court ang isyu, dapat nga High Court ang magadesisyon kung nagasanto sa Constitution ang interpretation sang Senado. Samtang ginpayag man ni Duterte ang iya kritisismo sa proseso kag sa pila ka mga senador. Para sa iya temporaryo lamang ang maposisyon kag sa gobyerno samtang permanente naman ang Constitution.
4: Sa dugang nga balita nasyonal, gin-question sang Commission on Audit o CONCOA ang pila kakulangan sa pagdumala kag dokumentasyon sang Office of the Vice President sa relief operations nga naglabot sa kapin 168 million pesos sang 2025. Sunod sa CONCOA, may mga wala nagasanto sa reports paglapas sa ginpatuman nga guidelines kag kulang o kun hindi kompleto nga mga dokumento sa pagpanagtag sang relief goods. Nakita man sang CONCOA ang mga diferensya sa situational reports ng OVP kag sang mga ahensya kag lokal nga mga gobyerno. Lakip diri ang relief operations nga nagabalor sang 19.67 million pesos nga lain sa ginreport nga kadamuon sa mga apektado nga pamilya. May 24 ka relief operations man nga nagabalor sang 39.1 million pesos nga lain sa ginaprubahan nga mission orders. Lakip ang pagbag-o sa schedule, lugar sang distribution, kadamuon sang relief items kag kantidad sa ginpanagtag nga bugas nga wala sang dokumento nga approval. Samtang 8 ka mission orders nga naglakip sang 84.12 million pesos nga relief distribution ang wala nalatag sang klaro nga target beneficiaries. Nakita man ang mga problema sa beneficiary kag distribution records, lakip na ang wala na certify nga master list in the eksakto nga listahan, kulang nga impormasyon sa beneficiaries, duplicate entries kag wala na pirmahan nga distribution sheets. Suno pa sa CONCOA, may mga relief operations nga nagamit sang dokumento para sa lain nga programa sang OVP bisan nga sakop ini sang Disaster Operations Policy Manual. Suno naman kay Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, magapagwa ang OVP sang pahayag matapos nila ma-review ang CONCOA notice.
2: Balita International.
1: Kagaroon sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa Kalwan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa permilang ginakapoy, madal si Gapuyon, mahuyang ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami isang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Naglabot sa 11 katawo na patay matapos sila ang ginpanglutang sa Durban City, South Africa. Sunod sa otoridad, ginsulod sa tatlo karmado nga lalaki ang ilabalay kung sa diin may ginahiwat nga pagtililipon. Wala sang kaluoy nga ginagpinalupok ang mga suspek sa lugar nga ginatipunan sa mga biktima. Bangod sa insidente, napulo ka biktima ang gilayon nga napatay, samtang ang isa naman ka biktima ang gindala pa sa ospital apang napatay man. Sa karon, padayon pa ang pagpangita sa mga otoridad sa mga suspek nga ginaimbestigaran man nila ang motibo sa likod sang nasambit nga pagpanglutang.
4: Sa duga nga balita international, ginkompirmar ni Ukraine President Vladimir Zelensky nga ginpapauli nila sa South Korea ang duha ka na aresto nga soldado sang North Korea. Sa iya speech sa United Nations General Assembly sa New York, ginpahayag niya nga may duha ka soldado sang North Korea nga ila na dakop. Hindi sila nag-upo sa Russia agud makipag-away batok sa Ukraine. Sunod sa mga impormasyon, halin pa sang tuig 2024 sang nagsugod ang giyera, nagpadala na ang Russia sa mga soldado halin sa North Korea agud buligan sila sa pagpakig-away batok sa Ukraine.
3: Balitang sports.
1: Kagkaroon, sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong sa Kalawan sang Clinica Spore Biotics with 80 billions if you sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinica Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagdaog ang Pilipinas sang pinakauna sininga gold medal pinaagi kay two-time Olympic champion Carlos Yulo sa floor exercise finals sang artistic gymnastics competition kun sa diin naglabot na karon sa 5 ka medalya ang naangkon sang Pilipinas sa 2026 Asian Games as of September 24. Naka-score si Yulo kag nagpangibabaw sa kompetisyon pinaagi sa 14.66 sa score nga mas mataas sa kontra sa sining nga competitors gikan sa Kazakhstan kag sa host nga Japan agud to nga makuha ang gold nga mo naman ang pinakauna nga Asian Games gold sa iya career.
3: Balitang entertainment.
4: Ginanunsyo ni US singer Taylor Swift ang pag-launch sang iya bag-o nga kanta nga Patient Zero. Kabahin ang among nga kanta sa album nga The Life of a Showgirl nga isa ka deluxe edition nga ipagwa sa Setyembre 25. Ang among nga album mayaraman sa mga bag-o nga kanta. Ginimo sang singer ang announcement paagi sa iya social media account. Ginalauman nga makakuha sa mga award ang singer sa palabuton nga 2026 MTV Video Music Awards sa diin ang iya album nga The Life of a Showgirl ang nominado para sa Best Album.
1: Oras Philippine Standard Time, alas 5:51. Gagamit ito ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
4: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
4: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema, gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabangang sa mga butika.
5: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero
6: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Excel food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-

0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mga mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
0: And Bilyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
12: Silipot man o hindi ang kanyang mga kaalyado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng.
12: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Aksidente sa QC, isa patay matapos bumagsak ang puno sa Nia Road. Ganito na ba sa Makati, SUV ng manager ng condo, pinaulanan ng bala. Exclusive Lexus SUV na may congressional protocol plate, spotted sa NAIA, mga Chinese national, sinusundo raw. Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. Korte Suprema, next battleground na ba? DICT lumambot sa Discord pag-ban sa messaging app, binawi. Kasunod ng jumbo oil price hike, rollback asahan sa susunod na linggo. Tapyas sa diesel, posible umanong umabot sa 8 pesos kada litro. First 14 Philippines, Carlos Yulo nakakuha ng gold medal sa Asian Games. At Atasha Mulak at ultra-billionaryo heir Jacob Ang, hiwalay na ba?

0: Sugatan na ang babaeng manager ng The Rise Condominium sa Makati City matapos tadtarin ng bala ang minamanehong SUV. Narito ang agenda report ni Chill Embrido.
1: Sugatan ng

0: 42 anyos na babae matapos paulanan ng bala ang minamaneho niyang SUV sa bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Tinago sa alias na Ruby Jane ang biktima na manager ng The Rice Condominium sa Makati City. Makikita sa kuha ng CCTV mula sa barangay na inabangan ng riding in tandem ang sasakyan ng biktima. Kahit tadtad ng tama ng bala, nakapag U-turn pa ang biktima at pumasok sa parking area ng isang establishmento kung saan maraming security guard ang nakatambay.
1: Babae, papasok allegedly sa trabaho po niya at siya itinambangan po dito sa may tapat ng Union Bank sa Chino Roses kanina po. At na-respondyan naman po kagad po ng ating kapulisan, ganun din ang Bantay Bayan, kaya po nadala po ito sa Makati Medical Center, yung pinakamalapit na hospital po. Pasalamat na lang po at ang tama ng babae, puro hita lang po. Wala naman po sa katawan at sa ulo, wala naman. Sa ngayon po, sa kapulisan na po ang bola.
0: Sa inisyal na investigasyon, posibleng work-related ang motibo sa krimen dahil kamakailan lang ay nagkaroon na ng shooting incident sa The Rice Condominium na pinagtatrabahuan ng biktima. Ayon sa PNP, nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing service ang mga gunman, kaya naman nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga motor taxis company.
2: We are in talks with them and they are very much cooperating naman. So we have to come up with other ways of identifying yung legit and yung ginawa lang na t-shirt. Kasi anybody could, di ba, could have it printed na ABC Ride, DEF, food service. Kaya po makikipag-usap tayo at makikipagtulungan sa mga, ano, kung paano natin mas mapapalakas ang pagkilala po natin yung sa mga legit na riders po nila.
0: Sinubukan nating makuha ang panig ng Makati City Police pero tumanggi muna itong magpaunlak ng interview. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation at case build-up sa insidente. Para sa Agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
3: Pinirit ng mas malaking confidential funds ang NBI para sa 2027 para ma-monitor ang dark web matapos ang serye ng school shooting. Hawak na rin daw nito ang isaumanong groomer na nagre-recruit sa kabataan. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganipe.
4: Hawak na ngayon ng NBI ang isang individual na may kinalaman umano sa marahas na pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong nakaraang linggo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isang groomer ang nahuli nila sa Cebu nitong Miyerkules. Ang groomer ay ang taong humihikayat sa mga kabataan na gumawa ng karahasan.
5: Yesterday, we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato. And yesterday also, we made an apprehension of one of suspected groomers from Cebu. And with the help of the NPS and DOJ, we will be processing it today. And probably by the next coming days, there will be 10 rescue of individuals who belong to that group.
4: Dalawang grupo ng groomers ang sinusundan ngayon ng NBI. Kaya sa Senate hearing para sa budget ng DOJ kung saan attached agency ang NBI, hiniling na ni Matibag na maitaas ang kanilang confidential funds para sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 25 million kada buwan ngayong taon. Kailangan daw kasi nilang bumili rin ng mga equipment para sa monitoring sa dark web at mga taong nasa likod ng nihilistic violent extremism sa bansa. Nasa 1 bilyong piso ang hinihiling ng NBI na confidential funds sa susunod na taon para masawata ang nasa likod ng mga karahasan. Matapos mapunaan ni Senator Francis Pangilinan na tila layunin ng mga karahasang ito ay pagmukhaing mahina ang administrasyon.
5: Sana po yung gobyerno natin mismo, through your help, we're able to raise the funds that we need. And you have our commitment that we will use it for this purpose so that sigurado tayo yung ating pong mga electoral process will not be manipulated, yung ating pong judicial process, Senate process will not be manipulated by the people who have the edge sa social media po natin, sa cyberspace, because they are being supported by powerful groups somehow.
4: Una nang pinuna ni VP Sara na mahina ang administrasyon ni PBBM dahil hindi umano kayang maprotektahan ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa mga karahasan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
3: Isa ang patay habang isa ang sugatan nang mabagsakan ng puno sa Nia Road sa Quezon City. Kumuha tayo ng detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian. Ched, ano ang nangyari?
6: Wheeler, tama ka.
3: isang babae ang kumpirmadong patay matapos mabagsakan ng malaking puno ng balete dito sa Near Road sa Quezon City. Ayon sa mga first aid responders, yung malakas na hangin ang naging dahilan ng pagtumba nitong puno at madaganan niya yung ilan na nananatili lang o sumisilong sa ilalim nito kasi panay rin yung pag-ulan kanina, Willard, kaya ganito yung nangyari. Ayun, kung makita nyo ngayon sa aking likuran, patuloy yung clearing operations ng mga otoridad at ilang mga volunteers matapos ibako yung malalaking sanga at yung mismong katawan ng puno. Sa ngayon, Willard, patuloy pa rin pinuputol yung ilang parte ng kahoy at tinahawan yung tumbang tumpok ng mga dahon at tumpok din ng mga sanga. Willard, bandang alas 3 ng hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa QCPD, maraming mga napadaan at naghihintay rin ng mga motor at bystanders sa ilalim ng puno. Sabi ng investigator, yung lakas ng hangin yung pinakatuturo talagang dahilan kung bakit nabuwal nga itong balete tree. Sa mga nadagana naman, Willard, tatlo sila. 23 years old itong babae na kumpirmadong dead on arrival, habang may isa pang sugatan na lalaki na dinala rin sa Quezon City General Hospital. Yung isa naman na nabagsakan din na nakausap natin, si Mark Anthony Baltar, na iiyak na kinikwento ang kanyang sinapit ng mabagsakan ng malalaking sanga.
6: Nagtakbo siya, takbo na rin ako. Pagtakbo ko, tinamaan na rin ako ng malaking kahoy. Kasi may mga tama ako dito, pati sa pa, tinamaan ako. Tinamaan ako ng ano, malalaking puno ng kahoy.
3: Pinakita rin ni Baltar ilang mga sugat na natamo niya sa buong katawan habang naluluhan nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay nakaligtas. Ang sabi niya, wala raw siyang nagawa nung naramdaman niya yung sakit sa kanyang katawan kaya napahiga siya at naghintay ng kulong na rin sa ilang mga responders. Isa ring saksi ang nakausap natin na nagkwento ng nangyari.
7: Nang kidat, saka bumagsak yung puno. Pagkabagsak niya, sumilip ako doon, sabi po dito sa asawa ko, may tao na naigit. Kaya tumakbo ako sa pulis, nagigit kong saklo.
3: Willard, halos isang oras at kalahating isang oras at kalahati yung inintay bago pa nakuha yung katawan ng babae, sabi ng kapitan mismo ng Barangay Piñahan dito sa Quezon City. Taga-Caloocan daw itong namatay at supposedly sumisilong lang sana siya at naghihintay doon sa ilalim ng puno. Sa ngayon, Willard, clearing operations na lang yung priority ng mga otoridad na nandito ngayon. Willard?
8: Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Quezon City.
9: Laban tayo! Iturawang mensahe ni VP Sara matapos baguhin ang impeachment court ang conviction threshold sa kanyang impeachment trial. Nagbabalik si Ched Gatchalian para sa detalye.
10: Natatawa pa ang spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo habang nagkukomento sa paliwanag ng ilang senador at maging ng isang constitutional framer na mananatili pa rin naman ang two-thirds threshold na kailangan sa conviction sa impeachment trial. Ito'y kahit pa mababawasan na ang bilang ng senator judges na makakaboto base sa kung sino lang ang makakadalo.
11: Naglolokohan tayo pagka ganun natin prinisinta sa tao yung issue. Ang pinalitan nila yung katagang of all members kasi pinapalabas nila ngayon na ang dapat makaboto lamang ay yung mga pwede lang makilahok. So talagang yung majority, hindi katarungan ang habol nila dito. Para sa akin, huwag nilang gawing tao.
10: Expected na rin daw ng kampo ni VP Sara ang long dissenting vote ni Senate Presiding Officer Chris Escudero sa mosyong ibahin ang kalkulasyon ng two-thirds ng senator judges. Pero binatikos ni Panelo ang dineklarang treatment ni Escudero sa ruling na pro hac vice o para sa okasyong ito lamang.
11: Hindi ito binding sa mga susunod man na impeachment. In other words, para kay VP Sara lang itong ruling na ito, which para sa amin, this is an admission na hindi tama ang posisyon na pinili ng Senado.
10: Iniugnay rin ng kampo ni VP Sara ang umano'y surprise yes vote ni Senator Mark Villar sa isinampang graft at administrative complaints na ombudsman sa kanya at sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya dahil sa mga hinaing ng mga consumer sa serbisyo ng Prime Water.
11: Para sa akin, hindi coincidental na nung Biyernes lamang ay nag-anunsyo yung ombudsman na kakasuhan ng buong pamilya Villar. Hindi ko naman siya personal nang nakausap. bakas naman sa kunyari sa kay Camille, kay Senator Camille Villar, yung lungkot na nararamdaman niya kahapon dahil sa sitwasyon. Nakausap namin siya very briefly pagkatapos ng hearing at sabi niya hirap na hirap yung pamilya nila.
10: Sabi ni Panelo, plano ng mga abogado ni VP Sara sa pangunguna ng impeachment defense team nito na maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Ang vice mismo, wala rin daw balak sumuko.
11: Nung kinamusta ko siya, sabi niya sa akin, laban tayo, attorney. So hindi siya natitinag. Alam niyang nasa likod niya ang taong bayan. Kaya patuloy niyang lalabanan itong mga panggigipit sa kanya at sa mga kaalyado niya.
10: Matapos sabihin ng kapo ni VP Sara na tila nawalan na ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court para ituloy pa ang kaso. Dadalo pa kaya ang defense team sa impeachment proceedings? Sabi ni Panelo, dedepende raw yan sa pag-uusapang legal at political strategy ni VP Sara at ng kanyang depensa. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
3: Tuloy ang paglilitis ni VP Sara kahit i-boycott pa raw ito ng kanyang mga kaalyado. Dinepensahan din ni Senate President Win Gatchalian ang boto ni Minority Senator Mark Villar kaugnay sa conviction threshold sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Hannah T.
12: Kumalas man si Senator Mark Villar sa Senate Minority pagdating sa botohan kaugnay ng voting threshold. Hindi raw indikasyong tatalo na siya sa Senate Majority. Wala rin daw pagkumbinsi kay Villar na pumabor para baguhin ang threshold ayon kay Senate President Win Gatchalian.
13: Wala naman siyang binoto na majority or SP. Wala naman.
14: So wala pang abiso na mag-join na
13: siya? Wala naman.
12: Naiwan si Villar sa plenaryo nang mang-boycott ang minorya nang alisin na ng Senate Impeachment Court ang fixed 16 votes na threshold para hatulang guilty si VP Sara. Nagpahiwatig si Senator Amy Marcos na ugat daw ang pang-iipit sa minorya kaya ganoon ang boto ni Villar. Pero kung paano pumabor ang mga kapwa niya, Senator Judge? Sabi ni Gatchalian, malaking bagay daw ang pagbigay ng abiso ng amici curiae, ang retired Supreme Court justices pagdating sa voting threshold.
13: Itong nangyari ay pinag-aralan talaga mabuti, no? At napakinggan mabuti lalo na sa mga legal luminaries. Malaking bagay talaga yung amici curiae, I have to say that, no? Dahil mga Supreme Court justices, mga former chief justices to, kaya mabigat yung kanilang opinion.
12: Sa ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero, kailangan legally and factually ay may kakayahan ang Senator Judge na sumipot sa botohan. Apat na senador ang di pa sumusulpot sa trial sa ngayon.
15: Sabi ni Gatchalian, kailangan physically present ang Senator Judge para makaboto. Halimbawa niyan ang on the run ngayon na si Senator Bato de la Rosa. Sakaling sumulpot siya rito sa Senado sa araw ng botohan, ang assumption umano ay nakapag-review o nakapagbasa siya ng impeachment trial bago makaboto.
12: Bumaba man o nabago ang voting threshold, hindi raw ibig sabihing nalalapit na ang conviction ni VP Sara. Dedepende pa rin daw dapat ang Senator Judges sa ebidensya bago bumoto for acquittal o conviction. Tuloy din daw ang paglilitis, sumipot man ang depensa o hindi, basta raw may quorum ang Senator Judges. Una nang nagpahiwatig ang defense na maaari nilang i-exhaust ang lahat ng legal remedies, kasama ang pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng voting threshold. Sa Lunes, pinasisipot ng impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng unexplained wealth allegations laban kay VP Sara. Sakaling hindi siya sumulpot, susuriin ng mga senador kung valid ang reason nito bago gamitin ang contempt powers nila. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
8: Malaya raw ang sinuman na hamunin sa Korte Suprema ang bagong conviction threshold ng Senate Impeachment Court. Pero para kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro, hindi pa ito napapanahon. Handa rin daw ang prosekusyon na tumalima sakaling maglabas ng kautusan ang SC.
16: Our end, we maintain that the issue is not yet justiciable. The issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari. But of course, it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
3: Humahaba pa ang listahan ng mga tinaguriang contractors na kakasuhan ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
17: Ilang kasalukuyan at dating kongresista pa ang namumurong masampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Kabilang dito si dating Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. na iniuugnay sa AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, kung saan sa mga anak mismo ni Gonzalez nakapangalan ng kumpanya. Ayon sa Office of the Ombudsman, submitted for resolution na ang reklamo laban sa dating kongresista. Batay sa records ng DPWH, papalo sa 1.6 billion pesos ang nakubrang kontrata ng kumpanya ng kanyang pamilya mula sa gobyerno.
18: Don Gonzalez, may kaso na yan, malapit na.
19: Northern Builders?
18: Hindi ko alam kung na-file na namin, pero andyan na yan.
17: Nakalinya na rin sa mga posibleng makasuhan si Tarlac Representative Christy Coelho Angeles na iniuugnay sa construction firm na Northern Builders na pinamumunuan umano ng asawa nitong si Victor Angeles. Sa tala ng DPWH, nakakuha ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kumpanya mula noong 2022 hanggang 2024. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban sa kanya. Nahaharap naman sa reklamong plunder at graft si dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel matapos umanong makasungkit ng 497 million peso worth of government contracts ang LCT Construction at J&A Pimentel Construction na pagmamayari umano ng gobernador. Hinihintay na lang din ang resolusyon kaugnay ng reklamo kung iaakyat ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban kina resigned Congressman Edvic Yap at Benguet Representative Eric Yap na beneficial owner umano ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha umano ng 16 billion pesos in public works projects mula 2022 hanggang 2025. Una na rin finreeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ng Yap Brothers noong December 2025 at naglabas na rin ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kanila nitong Marso. Papalo naman sa 20 kasong malversation ang niluluto ng Ombudsman laban kay CWS Partylist Representative Edwin Gardiola dahil sa umano'y pagiging contractor nito. Una nang iniulat sa Bilyonaryo News Channel ang halos kalahating trilyong pisong financial transactions ni Gardiola na nagdulot ng pag-freeze sa kanyang assets. Ayon sa Ombudsman, nakapagsumite na siya ng counter affidavit habang hinihintay pa ang sa iba pa niyang mga kapwa akusado. Nahaharap naman sa malversation at graft complaints sina Surigao del Sur 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at anak nitong si Francisco Bingo Matugas II. Nagugat ang reklamo sa 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project ng Bumetrix Development Corporation na iniuugnay sa mag-ama. Batay sa Ombudsman Site Inspection, 65% to 70% accomplished lang ang proyekto taliwas sa DPWH record na fully completed at binayaran in full na ang proyekto. Nasa preliminary investigation na ang reklamo. Bagamat natapos ng hindi substandard o ghost ang ilang mga proyekto sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular sa Section 3G nito, pinagbabawalan ng isang public official na pumasok sa anumang kontrata o transaksyon sa ngalan ng pamahalaan at disadvantages sa gobyerno. Para sa Agenda, John Reed Galata, Bilyonaryo News Channel.
9: Sumipot na sa NBI ang ipinatawag na opisyal ng DPWH sa Davao, kaugnay pa rin sa ikinakasang investigasyon sa flood control project sa rehiyon. Sa bagong impormasyong nakalap ng ahensya, aabot na raw sa 7 bilyong piso ang mga proyektong nakubra ng iisang contractor mula pa noong 2018. Kaya pati ang COA, plano na rin ipatawag. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
20: Humarap sa NBI ngayong Webes si Engineer Juby Cordon, ang Regional Director ng DPWH Davao. Ito ay bilang pagtugon sa supinang inihain sa kanya para magbigay linaw sa 51 flood control projects sa rehiyon na ngayon ay under investigation ng ahensya matapos umanong makitaan ng red flags. Sinubukan siyang kausapin ng media pero hindi siya sumagot. Kasunod niya namang dumating ang 10 malalaking storage box na naglalaman ng samut-saring mga dokumentong kaugnay sa sinusuring mga proyekto. Matatandaang nabunyag sa mga dokumentong ibinahagi ng NBI na ang flood control projects na ito ay umiikot lang sa 3 kumpanya na malapit umano sa pamilyang Duterte. At sa gitna ng palitan nila ng mga salita ni Davao City Congressman Pulong Duterte dahil sa investigasyon, ayon kay NBI Director Melvin Matibag,
21: well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, eh, hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media, baka gusto niyang pumunta ng kusa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya.
20: May bago rin daw na diskubre ang NBI. Mula sa unang figure na 1.9 billion pesos, mas malaki pa pala ang halaga ng mga proyektong na-award umano sa iisang contractor.
21: We have an early coordination also with the Commission in Audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audits.
20: Sa ngayon, wala pang solid time frame ang NBI para sa investigasyon. Saka na lang din daw muna isasubpina ang mga dawit na contractor pagkatapos masuri ang mga dokumentong dumating sa kanilang opisina. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
8: Bumulusok na naman ang Philippine Stock Exchange Index sa ikalimang sunod na araw. Sumadsad ang PSEI sa 5730, mababa ng higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, ito'y dahil sa patuloy na banta ni US President Donald Trump laban sa Iran at mataas na presyo ng langis. Sumadsad din daw ang halaga ng piso dahil sa geopolitical uncertainty. Ayon pa kay Ang, kita ito sa pag-revise ng Asian Development Bank ng growth forecasts at inflation. Lahat daw ito ay nakaka-contribute sa pag-alis ng capital investment mula sa PSEI. Gayunman, umaasa siyang babalik ang interes sa merkado sa initial public offering ng PNB Holdings bukas.
3: Ito po good news sa ating mga motorista. Matapos ang isang jumbo oil price hike, rollback naman ang asahan sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Billionario News Channel, posibleng umabot sa 8 pesos ang tapya sa kada litro ng diesel. Piso naman hanggang 150 per liter sa gasolina. Bumagsak kasi ang presyo ng langis sa world market matapos sabihin ni US President Donald Trump na naging maganda ang pagpupulong ng Amerika at Iran sa UN. Sinabi rin ng Tehran na bukas pa rin ito sa diplomasya para matapos na ang gulo sa Middle East.
9: Nasa laban ngayon si Alex Ayala kontra Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Pero bago ang kanyang unang match, fans muna ang hinarap ni Alex. Yan ang agenda report ni Erica Christensen.
1: Daan-daan ang nagtipon dito sa National Stadium sa Dakalang para sa Q&A session ng ating tennis star.
19: What's a moment in your journey so far that made you think younger me would not believe this?
22: First thing that comes to mind is playing on Wimbledon Center Court. And non-tennis-wise is living in Spain sometimes of the year and doing New York Fashion Week. In Filipino, what I would like for people to learn, I guess it's not so much a phrase, but it's a word, kilig, kilig, and it's kind of like, oh, I don't even know. There's no, it's a feeling.
1: Sinagot ni Alex sa mga tanong ng fans, nakinig sa kanilang mga mensahe at nakipagkwentuhan sa ilan sa kanila. May mga personal na mensahe rin siyang binasa bago naglaan ng oras para magpa-autograph at pumirma sa mga tennis balls, shirts at iba pang merchandise. At hindi lang yan ang naging treat para sa kanyang fans. Binuksan din sa publiko ang practice session ni Ayala.
23: I like the way she play po and how she represent the Philippines in the to the world po. Tsaka ang galing niya pong player.
24: Na-admire ako kay Alex kasi bata pa siya at tsaka talented. Kaya hinahangaan ko siya para sa mga kabataan sa natularan nila.
25: Previously working here pero pumunta ako dito for Alex. Ayun, I love how she represents our culture sa games niya, sa lahat ng tours niya po.
26: Ang nagustuhan ko po kay Alex is she's very patriotic po and she really love representing Philippines po.
27: We like her because she plays so well and why pa?
28: Well, I've been a tennis player all my life, so great to have a Filipino star.
1: Diretso na ang ating tennis star sa kanyang sunod na hamon, bit-bit ang suporta ng mga Pinoy mula Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo.
29: Laban Alex!
1: Para sa Agenda, Erica Christensen, Billionario News Channel, Singapore.
9: Exclusive Lexus SUV na may Congressional Protocol Plate, taga-sundo raw ng mga Chinese sa NAIA. At Kim Chiu dumalo sa arraignment ng kapatid na si Lakam. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Muling umiingay ang issue sa protocol plates matapos makuna ng video ang black Lexus SUV na may number 8 habang nagsusundo sa NAIA Terminal 1. Kita sa video ang pagsakay ng mga pasaherong Chinese at pagkarga ng mga bagahe sa luxury vehicle. Ayon sa LTO, exclusive ang number 8 sa incumbent members ng House of Representatives. Ayon naman sa liderato ng Kamara, posibleng peke ang plaka dahil 19th Congress pa ang nakalagay dito. Noong April 2025, nasangkot sa road rage ang isang SUV na may gamit na peking plate number 8 sa Quezon City. Ramdam ng mga bus operator ang hapding dulot ng mataas na presyo ng diesel. Bawas na kasi ang mga bus na bumabiyahe sa pinakamalaking terminal sa Pampanga. Narito ang exclusive agenda report ni Paolo Santos ng CLTV News 36.
1: May abiso na umano sa ilang empleyado ng bus companies hinggil sa posibleng pagbabawas ng biyahe sa Central Luzon. Kapag nabawasan ng round trips, hindi lang mga pasahero ang tatamaan nito.
2: Dala rin namin ng round trip, tapos magbabawas na naman ng ganong biyahe, babalik na naman yung hirap po talaga, sir.
1: Sa Babalacat City Bus Terminal, tinatayang nasa 20% na ang nabawas sa bilang ng mga bus na bumabiyahe mula Metro Manila patungong Northern Luzon. Pero habang lumiliit ang supply ng bus, kabaligtaran naman ang nakikitang galaw sa demand. Ayon sa pamunuan ng terminal, may mga dating gumagamit ng pribadong sasakyan na lumilipat na rin sa bus dahil sa tumatas na gastos sa gasolina, diesel at toll.
3: Maraming ganun na sitwasyon na paano kung sasakay ka ng bus, wala ka na rin masakyan.
1: Para naman sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP, seryoso ang magiging epekto kapag katuluyang nalimitahan ang operasyon ng mga provincial buses.
4: Ang provincial bus, nationwide mass transport yan, buong Pilipinas. So, ang connectivity nito, buong Pilipinas. Pag pinabayaan natin to, ang connectivity ng buong Pilipinas ang apektado.
1: At hindi lang transport sector ang nagbabala. Para sa business sector sa Pampanga, maaaring mauwi sa mobility crisis ang sitwasyon kung magpapatuloy ang pagbabawas ng bus trips. Kaya naman ang panawagan nila, suspension ng excise tax sa petroleum products.
5: The president can suspend not only on the kerosene but also on other petroleum, particularly diesel. 3 months naman yan, automatic. After 3 months, mag-revert naman yan eh.
1: Sa Central Luzon, ang mga bus ay hindi lamang simpleng sasakyan mula point A to point B. Bahagi ito ng economic lifeline na nag-aatid ng mga manggagawa sa factories, economic zones at business centers. Kaya kapag ka kumunti ang bus habang dumarami ang mga commuter, ang problema sa kurudo ay maaring maging problema sa trabaho, negosyo at galaw ng ekonomiya. Para sa Agenda, ako si Paolo G. Santos, ng CLTV 36 News.
6: Ligtas ng makakatawid ang mga commuter sa bagong Bailey Bridge ng DPWH sa Tarlac. Pero kasabay ng pagbukas nito ang panibagong sakit ng ulo. Alamin sa agenda report ni Maika Razon.
7: Bukas na sa publiko ang ginawang Bailey Bridge ng DPWH sa gumuhong Agana Bridge noong Agosto sa kasagsagan ng habagat.
8: Kampante na tayo sa stability ng bridge. Kahit na umugan pa ulit, tuloy-tuloy pa rin yung pag-susupport natin dun sa bridge sa ilalim.
7: Pero bago ito magbukas, ang higaan dapat na airbed ang naging alternative balsa sa Tarlac River ng mga residente, lalo na ang mga estudyanteng gustong tumawid sa kabilang bayan. Mapa-estudyante, mamamalengke o papasok sa trabaho, game na sumakay sa improvised balsa. Pero tila hindi riyan natapos ang balakid sa mga Tarlakenyo. Sa pagbubukas kasi ng Agana Bridge, mabigat na trapiko naman ngayon ang kinakaharap nila dahil sa dahang-dahang andar ng mga sasakyan. Limitado rin muna para sa mga pedestrians. 2, 3 at light vehicles na 4 wheels ang tulay. Mahigpit na pinagbabawal muna ang mga truck, maliit o malaki man na dumaan dito. Para sa Agenda, Maika Razon, Billionaire News Channel.
0: Hiniling na ng Senate leadership na ma-certify as urgent ang anti-political dynasty bill ayon kay Senador Risa Hontiveros. Pero papasa kaya ang panukala sa Senado? Yan ang agenda report ni Hannah T.
9: Meron po kasi tayong culture of impunity. Sapagkat tayo ay nasa posisyon, it looks like the rules do not apply to us. Precisely because we have the authority, we have the power.
10: Ipasa na ang anti-political dynasty bill. Dapat daw yan gawin ng Kongreso. Ayon kay former Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Gunigundo, para palakasin ang mga institusyon at tiwala sa gobyerno.
9: Napakalaki po ng problema ng ating politika at institusyon because of the dominance of political dynasties.
10: Nakasaad sa konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasties, pero kailangan pa rin ng batas na bibigyang kahulugan at magpapatupad nito. 39 years nang walang napapasang enabling law. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hiniling na ng Senate leadership na gawing priority at ma-certify as urgent ang panukala para subukang maipasa sa kasalukuyang Kongreso. Lumabas ang panawagan sa pagdinig ng bagong Rice Committee ng Senado na tututok sa pagpapalakas ng investments at ekonomiya. Sa aspeto ng legal pillar, mahina raw ang Pilipinas.
9: Investors do not invest only in markets, Madam Chair. They invest in systems.
10: Ayon kay Gunigundo, 2.3% lang ang GDP growth sa second quarter, habang bumagsak ng 9.2% ang investments at 32.4% ang public construction. Para naman kay Senate President Win Gatchalian, corruption at mataas na presyo ng langis ang dalawa sa mga pumipigil sa mas malakas na paglaki ng ekonomiya.
11: Second to the last tayo No? Dati, so parati tayong first or second. No, pero ngayon second to the last tayo, partly because of one, self-inflicted damage, at two, yung Iran conflict na hindi naman natin makontrol, no.
10: Tinutukoy ni Gatchalian ang posisyon ng Pilipinas sa paglaki ng ekonomiya kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Umabot daw sa 2.7 trillion pesos ang actual at opportunity losses sa ekonomiya mula second quarter ng 2025 na iniuugnay niya sa corruption at inflation. Sa gitna ng external shocks na nararanasan ng bansa, ang korupsyon at kahinaan sa rule of law ay nakakaapekto sa tiwala ng mga negosyante, ayon kay Gunigundo. May chilling effect daw ang flood control scandal sa private investment.
9: Kung makikita ng mga negosyante at mga nangangapital na seryoso ang ating bansa sa pagpo-prosecute, pagpapakulong ng mga plunderers ng public money, I'm sure the erosion of public confidence and business confidence will be addressed.
10: Sa isang panukalang anti-political dynasty sa Senado, gusto nitong ipagbawal ang mag-asawa o magkakamag-anak hanggang second degree na sabay o magkasunod na humawak ng mga posisyong sakop ng panukala. Sa local level, sakop din ang magkakamag-anak na sabay na nakapwesto sa iisang probinsya, lungsod, municipality o legislative district. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Maaaring umabot sa Korte Suprema ang ipapasang anti-political dynasty bill kung hindi aabot ang ban sa fourth degree of consanguinity. Ayon yan kay Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
12: Dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na gumawa ng batas na nagbaban sa political dynasties. Payo din ng Korte Suprema na hanggang fourth degree of consanguinity or affinity dapat ang ban. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania na huli na ang lahat para sa Kamara. Naipasa na kasi ang bersyon nito ng panukala na hindi nila sinuportahan dahil hanggang second degree of consanguinity or affinity lang ito.
13: Sana the Senate will listen to the Supreme Court and to the clamor of the people. Kasi yung sa House of Representatives, technically done deal na siya kasi napasa na namin on third reading at hindi bumoto para dito ang Akbayan.
12: Dagdag ng mambabatas, posibleng dalhin sa SC ang issue kung ang ipapasang batas ay hanggang second degree of consanguinity or affinity lamang. May dalawang bersyon ng panukala sa Senado. May hanggang second degree at ang bersyon ni Senator Risa Ontiveros na hanggang fourth degree of consanguinity.
13: Some camps within the advocacy for a genuine political dynasty legislation are already looking at the possibility of later on, should the Senate and the House pass a political dynasty bill that goes against the spirit of the Constitution, pwedeng tumakbo sa Korte Suprema, they question yung constitutionality nito. And I think that is the strength of this decision.
12: Aminado si Sendanya na posibleng mahirapan ang pagpasa ng panukala sa Senado kung saan maraming mambabatas ang magkakapatid. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
6: Lumala ang tensyon sa plenaryo ng Kamara kaugnay pa rin ng multibillion peso budget ng Kongreso. Maliraw kasi ang pagmamadali sa botohan, lalo't di naging sapat ang pagbusisi sa pondo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
14: The motion for reconsideration is out of order. So rude.
15: Noong Lunes, idiniklarang out of order ang motion ni Navoras Representative Toby Tiangco na muling buksan ang debate para sa budget ng Kongreso. Dahil absent si Tiangco at hindi nakaboto ng isinalang ang budget ng Congress. Pero katwiran niya, late and form ang lahat ng mambabatas dahil biglang nireschedule ang pagsalang ng pondo sa plenaryo kaya hindi na raw ito nabusisi at walang nagtanong. Ilang araw na matapos ideklarang out of order ang kanyang motion, tila hindi pa rin nakamove on si Tiangco. Ayon kasi sa rules ng Kamara, ang maaari lang na humiling na mareconsider ang isang measure ang mambabatas na nakaboto sa botohan. Pero giit ni Tiangco, wala namang nangyaring botohan.
16: I will make it clear, and gusto nyo balikan natin yung video, hindi po umabot sa voting. Meron lang pong nag-motion to terminate, merong nag-agree, pero hindi po umabot sa voting. At hindi nyo po pwede idahilan na dahil walang tumutol ay hindi na umabot sa voting. Maliwanag po yan. Was there voting?
14: Yes, because the presiding officer said, is there any objection? It's a motion to terminate the period of interpellation on the proposed budget of whichever agency was discussed.
15: Mas naging mainit pa ang diskusyon sa pagitan ng dalawang mambabatas dahil nagpumilit pa rin si Tiangco sa kanyang hinainga.
16: It is your interpretation of the rules. Pareho tayong parehong rules.
14: It is not my interpretation, it is the rules and as presiding officer that is what we stand for.
15: Dahil sa kanilang debate, sinuspindi ang sesyon ng higit isang oras. Nang mag-resume ang sesyon, nagdesisyon na ang Kamara na bawiin na ang out-of-order declaration kay Tiangco noong Lunes.
17: There's a motion to strike out from the record the ruling of the motion of reconsideration as having been declared out of order. Is there any objection? There hears none. Motion is approved.
15: Majority. Pero bago yan, habang nakabreak ang sesyon, nakuna ng Billionario News Channel ang pagdating ni House Speaker Bojie D sa plenaryo at mismong siya na ang kumausap kay Tiangco. Umabot din sa humigit kumulang 30 minutos ang kanilang pag-uusap. Pinag-iisipan pa ni Tiangco kung muli niyang hihilingin na buksan muli ang debate sa budget ng Congress. Pero alam daw niyang dihado siya dahil hindi raw yan susuportahan ng mayorya.
6: Sa budget ng Kongreso na abot sa 27.89 billion pesos, higit 17 billion peso dyan ang proposed budget ng House of Representatives, habang higit 7 billion peso naman ang para sa Senado. Nitong mga nakaraang taon, malaki ang nagiging amendments o pagbabago sa budget ng Kamara bago yan maisapinal. Halimbawa na lang ngayong 2026, ang proposed budget ng Kamara ay abot lamang sa higit 17 billion pesos. Subalit nang maisapinal yan ay umabot ang budget nila sa 27 billion peso. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
18: Iniintrigang hiwalay na si Atasha Mulak at ultra-billionario heir Jacob Ang. Sa ngayon, tikom pa ang rumored couple sa impormasyon nakuha ng aming babbler. Pero sa exclusive na pahayag kay Abante Entertainment Editor June Lalin, sinabi ng ama ni Atasha na si Aga Mulak na wala siyang alam sa issue. He has been filming daw kasi. Kamakailan lang, spotted si Jacob with the Mulak family sa Japan. Dumalo rin si Atasha sa kasal ng kapatid ng babae ni Jacob. Dumalo si Kim Chu sa arraignment ng kanyang kapatid na sila Kam Chu. Nakapag-bail na kaya ang arestadong entrepreneur? Yan ang agenda report ni Mary Beth Rialba.
19: Naghain ng not guilty plea ang kapatid ni Kim Chu na sila Kambini sa kaso nitong 124 counts of qualified theft. Ayon sa legal counsel ni Lakam, nasa processing pa ang estado ng kanyang piyansa.
20: Currently, she's still in the process of processing her surety bond. We're hoping na mahabol ngayong hapon. The payment filing, we are hopefully medyo 11th hour, no? Kasi 3 o'clock yata, magsasara yung cashier. So we are actually, the surety people are taking care of that.
19: Pagkaklaritika ni Attorney Dominic Solis na 5.8 milyon ang orihinal na halaga ng piyansa para sa kaso na naging 5.6 milyon at bumaba pa ng 750,000 pesos. Ayon kay Solis, katuwang nila sa proseso ng pagbabayad ang kanyang mga kaibigan. No-show physically si Lakam sa Quezon City Hall of Justice nitong Webes para sa arraignment. Pero dumalo ito via video conferencing mula sa Camp Karingal kung saan siya ay nakakulong. Matatanda ang sinailalim ito sa medical procedure nitong Miyerkules kung saan ay nakitang maayos naman ang kanyang lagay.
20: Our client is holding up quite well considering the circumstances. Pero she's hopeful na makalabas na siya soon, very very soon.
19: Nitong Webes, nagtungo si Kim Chu sa Quezon City Regional Trial Court sa Hall of Justice kasama ang popular head of TV production na si Derek Loren at ang kanyang legal counsel. Pero tumanggi ang kanyang kampo na magbigay ng pahayag sa media dahil anila'y maglalabas na lamang sila ng pahayag. Sa ngayon ay very hopeful na raw si Lakam sa paglabas mula sa kulungan. Para sa Agenda, Beth Rialba, Billionaire News Channel.
21: Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. At unang gold ng Team Philippines sa Asian Games, nasungkit ni Carlos Yulo. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot. Kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All-in-one drugstore!
3: We love you, ma!
4: Ginhawang Generica.
5: Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
6: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila.
7: Wala nga po ng diet-diet.
5: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
8: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo.
9: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang sa northbound lane. Magarbong salubong ang handog ni U.S. President Donald Trump kay Chinese leader Xi Jinping sa three-day visit ni Xi. Military flyover at 100 feet red carpet ang sumalubong sa kanya. Ito ang unang pagbisita ng Chinese president sa U.S. mula 2015. Nakatakdang talakayin sa closed-door meetings at state dinner ang AI, gera sa Iran, Taiwan, at extended trade truce ng US and China.
10: Pagkakaibigang sinubok na ng panahon, yan ang naging mensahe ng Pilipinas sa 77th founding anniversary ng China. Ito rin ang pananaw ng China. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
11: Balanse ang respeto ng Pilipinas sa China at ang paninindigan nito sa pagtuon sa national interests ng bansa. Ito ang mensahe ng DFA sa 77th founding anniversary ng China nitong September 23. Ang China naman, ganoon din ang pananaw sa gitna ng sigalot sa laot.
12: The Philippines and China have a time-tested friendship that provides us with sturdy sails to weather any storm that we may face on this shared journey. As sovereign equals, we must advance a bilateral relationship that is geared towards the welfare and prosperity of our peoples.
11: Kaisa rin ang Pilipinas ang China sa pananawagan para sa common ground na beneficial daw para sa lahat.
13: China maintains that maritime issues are not the whole of our relationship. The two countries have both the wisdom and the ability to properly manage our differences through friendly consultation, continuously deepen practical cooperation, and work together to steer bilateral relations.
11: Paliwanag ni Charge of the Fair ad interim Joe Triong, may iisang hangarin ng China at Pilipinas, kaya maganda raw ang resulta ng mapayapang coexistence ng dalawang bansa.
14: Thank you.
11: Nitong nakaraang linggo lang, binatikos ng embahada ng China ang umano'y hindi pakikinig ng Pilipinas sa kanila, kaya bahagyang nagkagirian sa Bombay Shoal ang isang B-4 vessel at China Coast Guard.
14: Collision!
11: Binatikos din ng embassy ang pagkatig ni U.S. Ambassador to the Philippines, B. Lipton, na sinabing sinasadya ng China ang nangyari. Wala namang naiulat na nasaktan sa tropa ng Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers. Spotted si Filipino-Chinese Chambers Federation President Victor Lim at mga miyembro ng Diplomatic Corps gaya ng European Union, Cambodia at Manila Economic and Cultural Office o MECO. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
9: Matapos matalo sa botohan sa Senate Impeachment Court, dadalo pa rin daw ang defense team ni VP Sara sa kanyang trial. Pero gagawin daw ito ng may tinatawag nilang ad cautelam. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe.
15: Mula sa araw na ito, the respondent's participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam.
16: Ang Latin phrase na ad cautelam ay madalas nang marinig mula sa defense team. Mula sa kanilang sagot noon sa House of Representatives noong Marso, ginamit na ang ad cautelam. Walang stand-alone meaning sa Merriam-Webster Dictionary. Pero ayon sa abogadong si Jesus Falsis, Ang ibig lang sabihin nito ay isang precaution o pag-iingat. Ginagamit niya sa mga court pleadings kung nais i-reserve ang pag-question sa jurisdiction ng korte sa isang proceeding. Sa kanyang manifestation kahapon matapos magbotohan ng Senator Judges sa issue ng voting threshold, giniit ni Attorney Sison ang karapatan ng Vice Presidente na i-challenge ang nasabing desisyon. Pinaliwanag din ng tagapagsalita ni VP Sara kung bakit naghayag ang defense team na lalahok sila ng may labis na pag-iingat matapos ang botohan ay dahil hindi maiwasang darating ang pagkakataon na kakwestiyonin ang jurisdiction ng impeachment court sa nasabing usapin.
2: Ang ibig sabihin lang that is, huwag niyong ituring na yung pagsipot namin dito sa Senate Impeachment Trial Court ay isang pag-amin or pag-recognize na meron pa rin kayong jurisdiction or power na ipagpatuloy itong trial na to. Dahil kung mag-file sila ng petition for certiorari, ang ibig sabihin nun is ang position ng kampo ni VP Sara ay nagkaroon ng grave abuse of discretion at nawala na ng poder or jurisdiction ng Senate.
16: Matapos mag-walk out ang anim na miyembro ng minority sa botohan kahapon sa impeachment court, nilinaw ni Minority Leader Alan Peter Cayetano na dadalo pa rin naman sila sa mga susunod na paglilitis. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
3: Forgotten Island making history in Hollywood. The Pinoy Team DreamWorks film ang unang pelikula na mag-premiere sa Lucas Museum of Narrative Art. Nitong September 22 lang binuksan sa publiko ang facility which was founded by Star Wars creator George Lucas. Forgotten Island is inspired by Philippine mythology and boasts an all-star Filipino cast led by Liza Soprano and her. It debuted with 100% rating sa Rotten Tomatoes and showing na to sa Philippine cinemas. Pang video of the year, ganyan itinuring ng cinephiles ang close-up footage na ito ni Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, and Robert De Niro. Sa clip, maririnig pa si Scorsese na tinatawag ang isa pang actor na si Daniel Day-Lewis. Ginanap ito in New York na nag-award ni French President Emmanuel Macron sina Scorsese and De Niro ng French Legion d'Honneur. The four film legends later took a picture na ayon sa ilang netizens ay tila Mount Rushmore.
10: May gold medal na ang Pilipinas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Courtesy yan ni Carlos Yulo. Narito ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya. Paolo.
4: Gerard, tapos na ang paghihintay ng Pilipinas para sa isang gold medal dito sa 2026 Asian Games. Nagatid ng ginto si Kaloyulo sa individual floor exercise, ang unang ginto ng Pilipinas sa Asian Games na ito at ang kauna-unang medalya ng Philippine Gymnastics Team sa kasaysayan ng Asian Games. Nakapagtala si Kaloy ng score ng 14.666 para malampasan ang mga silver at bronze medalist mula sa Kazakhstan at Japan. Sa kasamaang palad, hindi nakasama si Eldrew Yulo si Kaloy sa podium. Matapos siyang magtapos sa kapitong pwesto na may score na 12.233. Isang napakalaking moment of pride para sa pamilyang Yulo. Dahil kumpleto na ni Kaloy ang kanyang koleksyon ng mga malalaking titulo, Olympic gold, World Championship gold, at ngayon Asian Games gold. At para kay Eldrew, dagdag inspirasyon din ito habang patuloy niyang binubuo ang sarili niyang karera.
14: Daming pumapasok ngayon sa isip ko. I'm just really happy po. And yes, yeah, still overwhelmed po sa mga nangyayari. Daming mga challenges papunta dito and competing here. But yeah, God is good, really good. Hindi niya tayo pinabayaan po and wala pong na-accidente ngayon. And yeah, about to that sa collection po natin na nabuo na po. Buong-buo na.
17: Super proud ako sa kanya dahil nakompleto niya na yung collection niya na magkaroon ng Gold Asian Games and sobrang akong naka-proud. Di ko alam kung ano yung pwede ko pa masabi, basta proud lang na nakikita ko siya on top and gusto ko siyang sundan and gusto ko kung ano man yung mga nagagawa niya, not in terms of achievement but in focus or in gymnastics also.
4: Pero hindi pa tapos ang laban para kay Kaloy dahil may dalawa pa siyang individual finals bukas. Huling tatarget ng medalya si Kaloy sa horizontal bar habang rather sa parallel bars, habang makakasama naman niya si Migs Besana sa Vault Final. Willard.
10: Paolo, may delegates na ba ng Pilipinas na umuwi na?
4: Tama, Willard. Nakasama ni PSC Chairperson, Chairman Pato Gregorio, ibang atleta natin dito. Yung men's football team, yung triathlon team, have already made it back to the Philippines. At tag-post nga si Sir Pato Gregorio that they are home safe at napaka-proud po siya sa nagawa nila dito sa Nagoya, Japan. Willard.
10: Meantime, pakiabot ang congratulations kay Carlos mula sa Billionaire News Channel. At maraming salamat sa good news, Paolo Del Rosario. Nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. DICT, binawi ang pag-ban sa Discord. At disgraced film mogul Harvey Weinstein, sinentensyahan na. Susunod yan sa Agenda.

0: questions about banking and finance?
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay.
4: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
0: Brave insights.
5: That's why I hate ayuda.
6: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
7: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
8: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
9: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
10: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
11: Kasi sino mga hula mong kakasol?
12: Hindi mo gani sa ayon ni Jess Alimbawa.
13: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Orense, gapang ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Na-breach ng isang OpenAI agent ang Australian Government Health Portal. Ito raw ay itinuturing na unang kaso ng AI hacking sa isang government website. Na-access ang public at non-public health statistics, kabilang ang Medicare spending, pero wala raw personal na medical data na nakuha. Patuloy ang investigasyon ng Australia sa insidente.
20: Today, I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
21: Tila lumambot ang CICC sa issue ng Discord ban sa Pilipinas. Agad kasi nitong binawi ang desisyon laban sa website matapos makatikim ng batikos mula sa dating opisyal ng DICT. Yan ang agenda report ni May Rodriguez.
22: This is performative policy at its finest. No, you're just performing something even though you did not study the policy. It affected more legitimate users, than than criminal activities.
23: Overreaction kung ituring ni dating DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. ang pagban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa media share.

0: brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandansora. Nakikita po natin na hindi gaano kasiksikan ang mga sasakyan hanggang sa kaduluduluhan. Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo ang pagtataas ng buwis sa luxury vehicles at iba pang non-essential goods. Pasensya na po kayo. Meron lang pong dumaan dito na hindi ko inaakalang dadaan. Ayon kay Kimbo, makakalikha ito ng karagdagang 3.91 billion pesos.
2: Taon ang mapupondohan ang mahalagang programa ng gobyerno. Sa ilalim ng panukala, papatawa ng 50% ad valorem tax sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 4 to 8 million pesos. 75% naman ang buwis sa mga higit 8 million pesos ang halaga. Saklaw naman ng 25% tax ang iba pang sasakyan tulad ng yate, jet ski o aircraft para sa personal or private use. Mahigit kalahati raw ng electricity bill ang napupunta sa generation charge. Dahil dito, nangamba ang ERC sa panibagong taas-singil sa kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
3: Sa pagsirit ng presyo ng krudo, posibleng sumunod naman ang pag-akyat ng singil sa kuryente. Sumisipa rin kasi ang generation charges o ang ginagastos sa electricity production. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chair Francis Atornino Juan, sa monthly electricity bill ng mga consumer, mahigit kalahati ng binabayad dito sa generation charge na pupunta. Pero aminado si Juan, hirap na rin ang ahensya na kontrolin ang galawan sa presyo.
4: We've actually exhausted all the yung pwede naming ma-consider to relieve our consumers. Kung the GOOC was already leading us to take a look at the no disconnection policy, because a lot of the electric cooperatives naman are already having some financial difficulties.
3: Una nang pinalawig ng ERC ang no disconnection policy nito mula July hanggang October 2026. Ipinatupad ang pulisiya sa gitna ng National Energy Emergency habang pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo dahil yan sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Juan, tila nalulugi na raw ang distribution utilities sa delayed payments ng customers nila. Kaya naman pag-aaralan na raw ng ERC ang no disconnection policy matapos itong mag-expire sa October. Kung ipagpapatuloy pa rin nila ito, posibleng residential customers na lang ang makikinabang sa direktiba.
4: Yung mga bigger customers, the industrial, the commercial customers, they'd be paying their bills on time.
3: Ang long-term solution sa sitwasyon para kay Juan, ang pagpasok ng bagong investments sa generation sector. Pero para sa clean energy firm First Gen Corporation, dapat ding iresolba ang mga pagkukulang sa transmission sector.
5: How do we enhance, you know, the feasibility not only of existing geothermal capacity, but also of new capacities that can be built so that we can expand the role of geothermal in the grid? Not only for geothermal, but also for other renewable energy sources.
3: Pagdating naman sa Green Energy Auction Program ng gobyerno, hinimok ng kumpanya ang Energy Department na baguhin ang guidelines ng programa. Dapat daw itong magtakda ng realistic timeline at mas malinaw na batayan sa presyo para gawing mas commercially feasible ang mga proyekto. At nang sa ganun, mahihikayat ang mga investor na pumasok at makilahok sa clean energy programs ng bansa. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonario News Channel.
6: Dumalaw si PBBM sa burol ng yumaong gobernador ng Quirino na si Dakila Dacscua, na maalam ang pangulo kay Cua bilang isang pangulo at isang kaibigan. 25 years ang inilaan ng gobernador sa serbisyo, kaya hindi raw malilimutan ang kanyang legasya, lalo na ng mga taga Quirino. Namaya pa si Kuwa sa edad na 48.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
7: Kurina, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo kanina alas 7 ng umaga at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Queenie, ang unang bagyo ngayong September at pang-17 naman for 2026. Huling namataan ng Tropical Storm Queenie sa layong 1,225 kilometers silangan ng Northern Luzon, taglayang hangin na 55 or 75 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, kikilos ang bagyong Queenie or Surigay pahilagang kanluran sa may North Philippine Sea hanggang sa Sabado. Saka ito magre-recurve or delays ang direksyon sa Linggo palayo ng bansa patungong Southern Japan. Ibig sabihin, hindi po magla-landfall o tatama sa ating kalupaan ng bagyong Queenie at maliit din ang tsansa na magtataas pa ng wind signals or babala sa hangin. Dagdag pa ng ahensya, hindi rin po ito nakikitang magpapalakas ng habagat or southwest monsoon hanggang sa paglabas nito ng PAR sa araw ng Martes. Udyat na rin kasi ito ng nalalapit na pagtatapos ng habagat season. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon, nalubog sa baha nitong Agosto, wala naman pong dapat ipangamba sa matinding pag-ulan. Bukas, September 25, araw ng Biyernes, sa paglapit ng bagyong Queenie dito sa Luzon, mukhang mas magiging aaraw pa or mas iinit pa ang panahon mula umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, maraming lugar pa rin po ang magkakaroon ng cloudy skies at thunderstorms, lalo na sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, halos buong Central Luzon and Calabarzon at Mindoro Provinces. Kaya huwag pa rin kalimutan na magbaon ng payong. Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, mas ramdam ang tinatawag na trough or buntot ng bagyong Queenie. Umaga pa lamang, posible na po ang light to moderate na ulan sa may Palawan, Southern Negros, Siquijor, and Southern Cebu, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at Lanao del Sur. Habang pagkapananghalian, posible na rin ang saglit na ulan at pagkilat pagkulog sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin po sa banta ng flash floods. At sa mga ka-weather naman natin sa Kamaynilaan, halos katulad na weather pa rin po ngayong Huwebes ang mararamdaman sa Biyernes. Maaraw sa umaga, up to 39 degrees Celsius na heat index sa tanghali at may afternoon or evening thunderstorms muli na wala namang kinalaman sa bagyong Queenie. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Pabalik na sa Philippines si First Lady Lisa Araneta Marcos mula sa New York. Among her activities sa Big Apple, ang pag-attend sa luncheon with other first spouses. The event was organized by U.S. First Lady Melania Trump. Ilan pa sa maging nakasama ni Marcos ay sina former U.S. Ambassador Sung Kim at Apple Executive Chairman Tim Cook. Binigyan pa siya ng exclusive look sa unang foldable iPhone ng Apple. FL Lisa says, mahaba man ang biyahe, gumagaan ito as long as she meets Filipinos along the way. Naging tatlo na ang Taylor Lautners. Actor Taylor Lautner and his wife Taylor have welcomed a baby girl. Ang pangalan, Lennon Taylor Lautner. The proud parents began dating in 2018 and got engaged in 2021. Kinasal sila the following year. Arangkada na sa sunod-sunod na buwan ang ika-apat na Travel Sale Expo sa SM Mega Mall. Bukod sa special offers, tampok din sa event ang exciting interactive activities at raffle. Yan ang agenda report ni Avia Zunic.
9: Vacation mode? Activated! This October, may bagong reason ang travel enthusiast para magplano ng kanilang next escape. Babalik kasi ang Travel Sale Expo para sa 4th edition nito sa October 2 to 4 sa SM Mega Mall, bringing together destinations, travel experiences, entertainment, at deals under one roof. For international partners, pagkakataon ng ganitong events para mas mailapit sa mga Pilipino ang kanilang tourism, culture, at local experiences.
10: One of our key role, both Philippines, Malaysia, and Nila as a country, see how we can facilitate and support businesses, especially in the travel and trade industry. And I think having activities like this, having activities that promote tourism through culture, arts, food, and many other activities, actually tends to brand each country and each organization as one of the players in industry.
9: Bukod sa travel finds, may cosplay, cultural performances, raffles, at interactive activities na pwedeng enjoyin ng visitors. At para mas maging sulit ang pagpaplano, may special offers din na pwedeng abangan sa event.
11: Actually, they can avail as much as 75% discount during this expo for travel packages and the other travel essentials. And even if they are lucky enough, they can even get free.
12: From dreaming about your next escape to actually planning it, minsan isang good travel find lang ang kailangan. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
2: At dumating na tayo sa kaduluduluhan. Wala pa.
13: Wala pa ba?
2: Wala pa. Maya-maya pa. Mga 2 minutes.
13: At sa kaduluduluhan.
14: Ang bandang Sora.
2: Hindi, ang sasabihin ko kasi sana, mabagal, hindi masyadong mabagal, umaandar naman po kung makikita po natin doon. Makikita natin ang mga kulay ng mga kotse na aabot naman siguro sila sa kanilang
13: kaduluduluhan.
2: Sa kaduluduluhan ng mundo.
13: Diba? Oh. Why not?
2: Oo nga, why not?
13: Ngayon ko lang siya nakitang ganyan, hindi niya natapos yung spills.
2: Alam mo, yung huling, ang huling beses na yan ay nangyari ay kami ni Willard sa memo.
14: Sa memo sa umaga.
2: Oo, tsaka dalawa kami hindi makasalita.
13: Totoo.
2: Oo. Yung nagpapasahan kami.
14: Nang tawa.
2: Pag nakapagpigil ako, siya yung magtutuloy. Pag nakapagpigil siya, ako naman ang magtutuloy. Ayun. Kasalanan ng FD natin yan kasi
13: totoo.
2: Nakikita ko siya tumatawa eh. So, pasensya na po kayo. Tao lang po, tao lang po. Opo. Ayan. O, paano ngayon? Tao lang din daw ang mga senador at nagkakamali din.
15: Correct.
2: Kaya, ayon sa Minoria, nagkamali kayo kaya ang Korte Suprema ang magde-desisyon. Mm-hmm. Diba? Kung ano ba talaga yung threshold na yan. Tingnan natin. Sana naman hindi
13: so, nag-file na sila sa Korte Suprema. Yung breaking news natin kanina. So, questioning yung ginawa ng Senate kahapon, ng Senator Judges, to, sabi kasi nila, ayaw nila minsan gamitin, lowering the threshold to quest to, parang balikta rin yung naunang decision na 16 to convict. So, kasi ang mangyayari ngayon, yung mga factual and legally present ang makakapagboto. Mm. So, yun, may mga exclusion, yung mga wala sa scope ng Senado, coercive power of the Senate, yung may medical incapacity, etc. So, yan, kina-questionin. Ang tanong, sasagutin kaya? Dalawa nga, tama. Is it a justiciable issue, number one? And will they
2: will they throw it out?
13: Yeah.
15: Kasi pwede rin yun. Wala pa yung TRO or kung mabibigay o hindi.
13: Tuloy pa rin. Basta walang TRO, normally ganun yun, tutuloy nila. So tama, justiciable. Panahon na ba para dapat tanungin, sino kaya pwedeng tanungin?
2: Senate President, Senate...
13: Si Chief Justice Quesmundo, tanungin natin, sir.
2: Ah, opinion.
15: Amici de Cuore, yun tanungin natin.
13: Oo, yung apat ulit.
14: Ang amigos.
13: Amigos, yun. Correct. Siya pinaka. Alright, 92 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
15: At ako naman po si Ferdy Salvador.
2: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
16: K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.
18: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Rainy season na naman, so check your home,
0: check your surroundings, takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
21: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
23: Tiga-plansa na!
24: Ganito ako!
23: Tiga-gasing!
24: Tiga-lapa!
23: Tiga-sain!
24: Tiga-plansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
24: Supplement for men!
23: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to Mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing
24: performance.
23: Extend Food Supplement for Men.

0: awesome 天龍一度高
1: DTX 500
0: Para sa healthy nga tay
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: Ang may mataas ka antioxidant
0: Nga amo naman
1: Ang nagatilo sa imo atay
0: Basta tilo ang atay
1: Happy kanunay
0: DTX 500
1: Masaligan
0: Epektibo
1: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
1: DTX 500
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes
0: DTX 500
1: Ang DTX 500
0: Ang may powerful compounds
1: Nga nagapanupo
0: Kaga kontrolar
1: Sa imo blood sugar
0: DTX 500
1: Masaligan
0: Epektibo
1: DTX 500
2: Kapoy
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer Nga nagahulat sa suki nga tindahan Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipin yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: Agsipuman ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuylog man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubumang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Ay, advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan ng mga pinalangga ng mga tagpalamati sa aton mga kauturan ng mga ka-K5. 92 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
1: sa liwat, mayang gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-palamate. Mayang gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siringaton Siyudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandaluyo, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga-palamate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros sa Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sa Parawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch. Amula na anay tuno sa aton nga paghambal kay kon maghambal kita. Ah, na nagatig-ik. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton nga mga kauturan. Tanbay na sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Plastar na mga ka K5. Ay mga talakay na magkita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues ka mga informasyon diri sa aton nga mga pagpangalagad. Kabudlay gali ko magrobot ka K5 Andre, no? Panghambal mo. Ang imo lang nga panghambal wa steady pulso blaway galiwat daway ga kwan blado daway naga nagaligwat-ligwat, no? Hindi ba lang tingog sang robot amo na. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan K5 Nightwatch. Sa aton nga mga kauturan, la sa liwat magatalakay na magkita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Halin sa ato sini nga mga pila ka mga natipon man nga mga informasyon nga sa mga balita lokal, nasyonal kag international. Kag subuman sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5, magatalakay magkita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues kag informasyon, mga balita man kag information nagika na sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilan na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa paato sini nga patrol, mangin kaupo naton karon mga balita kag impormasyon nagikan sa patrol upod kita sa kaya ka K5 Bakim Kaluyo. Kag subuman sa mga balita man kay impormasyon, nagikan naman sa City Hall kag Iloilo Provincial Capital mga balita karon nagikan kay ka K5 K5 ka Jenny ka uyunan. Robot kini karon tingog tayo na why na tunutuno ni mong samtang sa iban pa naton ng mga balita man kay impormasyon pangin kaupon man naton karon ang mga balita man kay impormasyon nagikan man sa iban pagin naton ng mga KK5 reporters upod kay KK5 Aaron Lloyd Refugio kag balita man kagikan kay KK5 AJ Cordova. Mga balita magkaroon kag impormasyon nga aton man pagkuhaon nagikan sa northern part of Iloilo pod kita sa kay KK5 Rigi Di Mayo kag subuman mga pilaman ka mga impormasyon na tipo ni KK5 Elmer Sable. Excuse. Sa kinahandan mangigaw po maton karon ng mga pila ka mga dalagko ng mga balita nasyonal sa mga balita internasyonal. Kung kita sa ato nga news center po sa kay KK5 Sunny Punay. Sa kinaandan upod naton sa technical side KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 John Alojado Apulot. Robot. Robot kinitingog takaroon. Eh kung mag-kwan ko, magtaas ko sa ngakon nga kwan bala nga tuno, Blackie Pai ba, Andre? Oh, magtaas ko, tuno lang tawa bala na. Hindi pwede ka pataas, tuno. Why get chance? O, ti, dire na lang kita sa kung sa mga kwan eh, kung sa mga gitara, ni sa mga gitara, sa mga organ, Blackie, sa mga kwan eh, baho na lang ni tanan ninyo, mamatiyan. Bo, chilingon, bass lang, tanan ni bass. Baho lang na itanan ninyo pamatian. Baho tanan na po. Pamatian nyo tanan nga tingog ko. Kusubong nga tingog ko mga kakipay para nga mangin matag. Baho lang na itanan na. Why nisa sa mga E minor, si minor, mga G kag mga kunoda, no? Baho lang tanan-tanan eh. Bo chilingon ang iya sininga kwan ko sa mga tuno pabala. Do lang ni tanan kay Pai ba Andre do. Do. Do. Do. Na mo na tanan. Why sangre? Do la ni tanan na. Ah, di pasensya. Pasensya sa aton nga mga tag para mati. Do la ni tanan. Ah. Ginaubo ako, abi mong mailang gani, kaya gainom ko pirmi isang klinika, D3 Bio, tano pa isang ginaubo ko, daway ginatamaan ako nga tutunlan, bla para mag-yapon, sige mag-yapon programa ta. Ayos wala, sige ah sa ato sininga pagpangalagad mga KK5 sa mga pila na ka mga dalag ko nga mabalita kay informasyon nga aton pagatalakayon diri sa ato nga pagpangalagad, diri kita karon sa aton nga mga pila na ka mga headlines sa mga balita lokal. Ang nga balita nasyonal galisubong no. Una kita sa aton nga mga headline sa mga balita nasyonal. Hagna mga KK5 nga nagapostpone sa barangay and iskay elections sa 2026 kag magpalawig sang termino sang mga opisyalis sa barangay kag iskay yara na subong sa Malacañang. So no ini sa kay Senate President Erwin Gatchalian. Bo chilingon na to na na-transmit na kuno sa Malacañang. Te amo ni ganing hambal naton subong pizza 24 na kita subong Webes nga adlaw mga KK5 ba. Oh. So tungod kay pizza 24 na kita subong Webes nga adlaw. Isa na lang pizza 25 wi Biyernes. Kaysa Lunes nga adlaw mga KK5 filing na sang certificate of candidacy sang barangay and iskay elections mga KK5 2026. Ha? Nga ang ato sini nga nakapagkit sa ato sini nga konstitusyon nga dapat pagahiwaton ang barangay and iskay election sa palaboton nga November 2, 2026. Te ginhimuan naman sa kasuguan sang mga congressman kag sang mga senador nga i-postpone mga KK5 ang barangay and iskay elections kag palawigon ang termino sang mga barangay kag iskay officials nga so, dapat supposedly sa November 2 ila ini nga palawigon ang termino kag I-postpone mga kakifab kag ini paghiwato naman sa palaaboto na nga 2028. Pag-abot sa 2028, mahambal naman sila rayon nga, hindi tanalang ni pagkwanon, hindi tanalang ni pag... dayon no, na maniwat ang eleksyon. Yan kay bago na tapos ang eleksyon sa nasyonal. Di magasto naman ta. Lalabot siya na ginakapoy pangaton ng mga taga-kumilik. Ang mga ato, sini nga mga election boards of canvassers. Mga kakifive. Tila ban-laban, amugin na siyang matabo. Gani sa ato, sini nga mga pinalangga ng mga tagparamati sa ato mga kauturan. Standby ka mo kayo, rato na to ni. Apit sa 24 kita subong. Huwebes nga adlaw sa buwas pitsa 25 katapusan nga adlaw nga mahibaloan naton kun bala kinahanglan nga pirmahan ini ni President Bongbong Marcos ang ining kwan ang ining layi o kon hagna nga nagapostpone sa barangay an iskay election sa palaboton nga November 2, 2026. Pagwas kani nga hindi ni makwan mga kakifive, hindi ini mapirmahan ni President Bongbong Marcos, te madayon na ang filing sang certificate of candidacy. Bangod sa mga balita kag informasyon mga kakifive, halos damo-damo na sa mga nagpahayag ang Commission on Election bisan diri sa aton sa lokal diri sa syudad sang Iloilo mga kakifive. Ginpahayag diri nga daw halos damo-damo na sang mga pumuluyo kon mga kauturan naton nga nagpangayo sang certificate of candidacy o kon COC sa aton sila nga kumilik nga mga pumuluyo sang barangay agod nga magfile sang ila sining certificate of candidacy mga kakifive. Nadamo na to sa mga napangayo sang papelo sang COC mga kakifive sa ato sining COMELEC diri sa syudad sang Iloilo. Dayhan may posibilidad sa probinsya o kon sa mga kabanwahanan, may posibilidad nga ara naman nakasecure naman ang iban sa pagkuha sang ila sining mga sa ilang mga COC sa ilang tagsa ka mga kabaranggayan mga kakifive o sa ilang mga taga-kumilik sa ilang sining tagsa ka mga kabanwahanan kay diri sa syudad sa Iloilo mga kakifive, halos damo-damo na sa mga nakuha sa ilang mga certificate of candidacy sa opisina mismo sa Commission on Election diri sa may syudad sa Iloilo. Sa buwas sa nga adlaw, pitsa 25, ang 26 Sabado, kagang 27 sa Domingo. Bo chilingon, ining duwa ka mga adlaw ngayon, tiway ni mga opisina. So hindi man yung mabukad ni President Bongbong Marcos, kaya man tiway opisina kung Sabado ka Domingo. Pero kung sa bagay, ang presidente, huwag na i-limit sa pag-opisina mo. Ara man na sila sa Malacanang, Yapon. Pwede man na yung mabukad, Yapon, ang iya sila mga pila ka mga papilis dira kag pwede man saya ka pamirma bisan Sabado kag Domingo no mga kakifive. Tulang taon nato na kay pagabot sang Lunes mga kakifive kun way mapirmahan ni President Bongbong Marcos ang hagna nga nagapostpone sang barangay ni Iskay election kag pagpalawig sang termino sang mga public official ila binigit sa mga barangay and Iskay officials mga kakifive. Tila laban-laban bot silingon sini mga kakifive dayon gid ang November 2, 2026 nga Barangay and Iskay Elections. Gani standby sa ato sining mga pinalangga nga mga taparamati sa ato makauturan. Kay ato nakaron nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa iban para aton nga mga balita kay iban pa nga mga information, sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag mga balita lokal. Aryo, namo na ni sang hambal na to no Iloilo City COMELEC. Ginpahayag nga madamo na ang nagkuha sang COC halin sa ilang opisina. Mga kakifive. Amo na ang pahayag sa Commission on Election. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga balita lokal, 14 ka mga barangay diri sa syudad sa Iloilo. Mga kakifive, ang nagdugang nga drug cleared barangay sa syudad sa Iloilo. Bot silingon may 14 na nga nagdugang. Di bala sa nagliga to pila gani tukbilog ang kwanto. Ang drug cleared nga mga barangay. Subong may 14 naman kuno kay 5 Andrio. May gindugang nga mga 14 tanan ka mga barangay. Mga ka K5 nga nang drug cleared na. Diri sa syudad sa Iloilo. Pamatian naton ina karon. Kaysang nagliga to do mga 134 na kuno tanan mong At anong tanan na napating 14, subong. Okay. So, bot silingon. Mga 120 pala sa nagligad eh. No? Mga 120 sa nagligad. Gintugangan sa 14, nagimo sa nga 134, tanan-tanan. Kaya nga ito nga barangay, diri sa sudad, sa Iloilo, nagalabot sa 180. So, 180, buinan sa 134, may ara na lang mga kaki-5 nga, mga, kwan, mga 36. Mga, dali lang, no, kay 180, buinan sa 134. So, mga, sien, mga kwan, mga 46. May 46. Oo. 34. 40, 50. Okay, muna, no? Mga, kwan, mga, ano yung doon nagmangu ko sa matsubong? Ang 34, mga kwan na lang gali. Sus, mga 80 mong, no? So, sa 80, buhinan ang 80 sa 34, mga 40, ang tsak to, 46, gimanggali. Habi ko rin nagmangu na kuway ng manggali. Gusto, gimanggali. Mga 46 na lang mga K5 ang nabilin ka, barangay. Nga wala pa ma-drug cleared. Hambal sini sa taga Philippine Drug Enforcement Agency. Nga mga K5. Sila ang nag-evaluate. Sila ang nag-plastar. Kag sila ang nag-hambal. Nga ang aton sini nga mga kabarangayan diri sa bilog nga siyudad sa Iloilo sa 180 ka mga barangay. May ara na nga 134 ka mga barangay anang in-drug cleared. Including na ini ang bag-o nga 14 ka mga barangay. Ipalawag naton ini karon mga K5 kon ano nga mga barangay ni kay pamatian tadayon kon matuod-tuod gyud man ini nga amo ni ka mga barangay ang mga nagkala cleared na ang klaro na but sino magambag kita nga drug cleared barangay but silingon sila mga K5 why na da sang drug addict why na dira sa mga nagasuyop why na ina dira sa mga nagabaligya why na ina dira sa mga nagatanom marijuana why na ina dira sa budiga why na ina dira sa laboratorio mga K5 so amo na siya ang patimaan nga drug cleared na ang amo nga barangay mga K5 so lanta pamatian tara karon sa report ni K5 Kim Caluyo kon bala ano ini nga mga kabarangayan ang nagdugang mga K5 nga 14 kabilog nga mga barangay nga gindugang nga nangin drug cleared ba sa ginhiwat nga pag-assess ang katapo sang mga evaluation group nga ang grupo mga K5 o kon ginatawag naton nga mga naga-evaluate sini naging combined nga mga kwan nga mga government offices naton katulad sang Department of Interior and Local Government o kon DILG katulad sang kwan Philippine National Police sang KADAC. Ang KADAC, mga K5, ang City Anti-Drug Abuse Council. No, KADAC. Kagsang CHO. O kon City Health Office. Upod ang mga barangay kapitan. Kag upod, kag pinakakatapusan diri nga nag-evaluate, amo ang amo mga K5 ang kwa no? Ang lead agency nga amo ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA mga K5 o PDEA so amo ni sila ang nagakompose ang team nga naga-evaluate kag nagalantaw mga K5 no sa amo ni sila ang tanan-tanan mga miyembro sang ginatawag naton mga kaki-five nga Regional Oversight Committee. Amo ni sila mga naga-oversight, nagalantaw kang naga-determine. Yeah, so ang Regional Oversight Committee ginatapuan ini sang mga masunod nga mga agency naton. Amo ni ang Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, ang barangay captain, ang CADAC or ginatawag naton nga City Anti-Drug Abuse Council, ang Philippine National Police, kag of course ang kwano ang pinaka lead agency mga KK5 amo ang Philippine Drug Enforcement Agency. So amo ni sila tanan-tanan ang naga-compose mga KK5 sang Regional Anti-Drug Abuse Council or sang Regional Oversight Committee, Regional Oversight Committee. Sa ila nga pag-assess kag sa ila mga KK5 nga pag-oversight, nakita nga may ara nga 14 ang gin-confirm nga mga barangay nga nangin na drug cleared na. So amo na ang mga balasihan. Ang mga balasihan kung nga ang na-drug cleared na, number one, wala na dira sang laboratorio ang barangay. Wala sang laboratorio sang syabu o kon marijuana. Wala na sang budiga o kon ginahuptan sang marijuana kag syabu. Wala na sang drug pusher o kon mga nagabaligya sang syabu. Labi kag labaw sa tanan. Wala na sang drug addict. Bochilingon mi isak bilog nagahigop, nagayup-yup sang syabu o kon marijuana. Sa sina nga barangay wala na. No, so amo na siya, gintawag siya nga drug cleared barangay na dayon. So gina-clear na sa dayon. Ti karon kay may 14 ni ipalawag ko ni karon sa aton nga mga reporters. Palawag nato ni karon sa kay KK5 Kim Caluyo kon ano nga mga barangay. Then paglawag sang mga barangay, kamo nga mga pumuluyo sa sina nga barangay nga nagapamati kag nagalantaw diri sa aton sa K5 Night Watch nga programa sa aton Facebook page, pwede kamo dayon ka komentaryo. Hambal kamo naton at ituod na K5 yon diri sa barangay nga amo ni nga ginlawag wa ay nagimandi kay kami mismo nga mga adik naguntat na di. Comment kamo dayon. Pero kon may nabalan ka mo, mahambal ka dayon nga, comment ka mo dayon, silingan naton na, paano nag-drug cleared ni nga mon nga barangay di? Kay si Tarpulano di, si Juan Pusong di, kita ko gabi naghigo pagani di. Mahambal ka mo dayon nga, paano nga nag-drug cleared ni barangay na mon di? Kay bago lang gani, kita ko to si Boy Tuklo to. Gaduro dalagan, may dala siya bo, binaligya ito sa isa, may runner pa di. Amo na ha? Dapat hatag ka mo reaksyon ha? Hatag ka mo sang reaksyon dayon. Karon, comment ka mo dito sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. O hindi gani, sa nakakross post din siya dito sa aton sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Bochilingon kon mga followers kamo sang John Kapulot News Live, pwede magkamo ka comment na kay naka-cross post ining aton nga live. O pwede man sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Ayos! Nan, comment kamo ha, comment mga ka-K5.

diri sa ato sining pagpangalagad. PRO 6, prioridad ang pagpaayo sang work environment sang San Rafael Municipal Police Station. Renovation target kag matapos ini sa sulod sa isa ka bulan. Kay ang San Rafael Municipal Police Station gali dito mga ka K5, excuse ha. Ang San Rafael Municipal Police Station kunwa ay pato nagcontroversial ato blang nakapalagyo ang priso Blacky 500 nga nagdalagan sa kamaisan blato. Why pa ito madiskubrihan ni Kwan ni Police Regional Director Tuanyo? Nga ang San Rafael Municipal Police Station gali, ang ilagali nga police station to, CR. Ang police station, ilagali opisina sa ilang police station dito sa may banwa sa San Rafael, CR mga kaki-5 sang gym. Ang ila ginabutangan sang typewriter mga kaki-5 lababo. Ay Maria ihunis ti garapon ni Santissima o. Nga ang nagamon na yaman. Galing mga kaki-5 ang banwa sang San Rafael. Sang una abi kwan lang ni samong nang barangay lang ni sangar sa akop sang Barutak Viejo. No? So ang banwa sang San Rafael sang una barangay lang ni siya nga nasakop mga kaki-5 sang Barutak Viejo nga banwa. O barangay San Rafael ang nasa sanguna. Isang ulihi, imo siya nga banwa. Ti amo na nga nangin banwa siya. Ti medyo ulihi sa sakwa niya. Sa malipot nga sugilanon kung progreso ang paghambalan, ti medyo ulihi siya eh. No, inang banwa sang San Rafael. Ulihi na siya. Kay manti sang una barangay lang siya mong so ang iya mga kaki-5 nga police station wala galiya sang kaugalingon nga building ang banwa sang San Rafael. Wala ya sang kaugalingon nga building, wala sang kaugalingon na pati ila prisuhan to but ano na prisuhan ano na ano na ano yung priso nyo nagaed. Nabutangan nyo kadina ka ginagaed. Ang ilagani nga opisina, mga kaki-5 ang opisina nila si R sang gym. Hamakon mo ng mga ilang mga computer. Ang ilang mga kwani balaon, gani pa daw sinisang inang ginatay panblan nga sa computer, ano gani pa nawag sinyo? Keyboard na ning keyboard ba niyo natungtungan sa ila computer kay sang keyboard lababo. Lababo kasi CR. Hindi ka mo magsiling nga ang pulungkuan sang mga pulis nga ang ginimo lang nga pulungkuan sang pulis basin. Ayunis ti garapo ni Santissima. mga kaki-5. Tiyan mo na daw ginatay. Nakita ni Tuanyo to, inspeksyon niya to. I-renovate nila kuno itong Municipal Police Station sa San Rafael. Mga isa kuno kabulan ang target nga mahimo akag mga kayo. Butang ninyo ba nabi isang disinyo nga nami nga prisuan nabi da? Amo na guro nga nalagyo ang priso kay man nga makon niya prisuhan nyo daya ang inyo gani nga police station, CR. Basi blang prisuhan na tuod, basi na. Oh, hindi bla. Tiyan mo na. Base mo na rason kung nga nalagyo ang priso. Hindi ko ka aguanta. Mako mo na imo yung ang prisuhan mo to ya. Kwan, ang basin. Kay ang police station niya mga kaki-5 CR. Isang gym. Dito sa may banwa sa San Rafael. Nan. So, istoryanta man karon kagkwao ng mga detalye sa mga balita nagikan sa ato sini nga mga K5 reporters. Araw lang tawa nyo blao na o. Araw may kita nyo nga picture nga ginpakita namon sa Facebook page namon no sa ato sini nga live sa Facebook. So, kita mismo ni Tuanyo. Lababo ang natungtungan. Araw lababo amo na sang lababo amo na natungtungan mga K5. Ang lababo ginatungtungan sang kwana.

0: dra ginatungtong ang computer. Kita nyo, may gripo pa ganiyo. Amo na sa police station, mga kakipab, sa Andra Pael. Te, sa diin na nila ginapriso ang mga priso nila kay lababo, gani ultimo, gani ila nga ginatungtungan sa computer nila, lababo. Te, ano pagidayahan siguro ang prisuhan nila na? O, oh, mga kakipab, no, araw, kita nyo computer, no, araw, lababo na ginatungtungan. Ilan tawon tayo bangko? Be, base ko ng bangko, basin, hindi ba? Mga K5, oh, ate, hindi kayo mo sinamakuan. Amo na guro nga nalagyong priso. Eh, sila isang priso, sila yung nano, mga klase, may sa kapiot, mga klase ni ka. Sa iba niya nga mga lugar, mga K5, ang ilang nga mga prisuhan to, ba pwerte ka mga sosyal, di aircon pa. Di, Black K5, Andre. Di air condition. Ah, prisuhan gani ni Martin Romualdez, air condition. Daway na, kung ano daway na latest nga balita kay Martin, hindi na si Martin man. Gin sa ilo na gin man, kung wala. Damate ko, gibutang lang kuno sa kwan si Martin. Kway na latest, no? Pinahipos nilang mga media. Subong na naman, ginbusalan nila guro mga media to sa kwan sa Manila ay para nga maghililipos kag hindi mag, kwan ay, hindi mag-follow up kung kamusta na si Martin Romualdez ay. Oh, hindi ba? Oh, pero nga, binusalan nyo naman mga media sa may Manila para hindi mag-follow up kung kamusta na si Martin kung yung silo na sa o kung wala. Why na to? Follow up na why na latest kay Pabandre, no? Oh? Na, si Martin Romualdez, gani prisuhan niya to, aircon. Dirisato niya sa may Banwa sa San Rafael. Ultimo Municipal Police Station, mga kakifive, lababo. Oh, hindi mo kitas naman. Oh, mga kakifive. Nan, oh. So, ang ginatindugan ay natungtungan asang ilang computer na. O, lababo na. Oh, mga kakifive. K-5. Hmm? So, kwaunta na karoon ng mga follow-up report nagikan sa kaya kakifive Rigi Di Mayo. Direkta sa may aton sining northern part sa Iloilo nga koneksyon. Samtang isa pa ka mga balita. Dugang na ton nga mga balita, informasyon, mga headlines. Double murder nga kaso ang i-file kontra sa duha tanan ka mga suspect na nagtiro patay sa mag-business partner sa may Banwa sang Haniway. Ang mga kakifive, mga balita sa ato ni puro tanan mga kuano, mga pinatsanay, mga tiniruhayo, mga kakifive. Ah, so ay plasta ta man karon diri sa ato sini nga pagpangalaga do. Siling ni kuano, siling ni Nunito Sumbong. Ah, siling ni kwan, siling ni Nunito Sumbong, siling ang dapat siya mo nang unahon sa gobyerno ta ang mga police station kada mo damo sang kwarta sang pungsod ta ginakurakot lang ginakawat lang gani eh. Ultimo police station di kapatindog sang police station na ipunto gini si Nunito Sumbong galing kay hindi ikaw ya galing Nunito Sumbong hindi kay mo hindi kaya imo galing bangag mo. Ah. Mga kakifive. Eh, si Romualdez gani ang report kay informasyon ng prisuhan ni Romualdez mga kakay 5 hotel ara sa hotel may television may kwan kompleto may ara pa nga kwan nga aircon vision may refrigerator tanan-tanan biriya sa Atonyas may Banwa sa San Rafael ultimo nga police station mga kakay 5 ayahay kaluoy man. Ah, oh, ara pa gid ato sini nga mga military, mga army tabla, mga pulista, mga army ta. Ara sa bukid ang iban mga boots nila, mga butas bla nila ni. Mga kanin bla mga inang ang ilan ni bla nga mga ginasuksok bla nga mga boots bla ni sang mga military ta, mga army ta. Boss Luton. Ay, ang mga buyisit nila. Tapos mga kig sila dayon kung komentaryuhan mo. Ah, mga kakifive. May ara ako nga komentaryo mga kakifive. Nga siling ko. Ah, siling ko condolences mga kakifive. K5 Andre, kung nag-post ko sa Facebook, siling ko condolences sa aton nga konstitusyon. Amo nang hambal ko bala. Boda mo damo nag-react. Hambal nila, siling niya, ikaw bias ka nga media ka. Niya dapat patas ka lang. Eh, siling ko, paano, abi, anong gusto nyo, abi, man mahipos kami? Kay ang mga midyagan, ang trabaho ko diri, amo magpabalo sa mga pumuruyo. kung anong kamatuuran, hindi ba? Ang ginahambal mo lang nato, hindi kamatuuran. Di mga ka-K5, ang kamatuuran sinidiri pa may kaangtanan sa voting threshold sa impeachment trial. Hindi ba na nakabutang sa aton nga konstitusyon sa Article 11, Section 3 sa Paragraph 6. Ang nakabutang dira sa konstitusyon, pwerte ka klaro mong siling niya ma-impeach, kag i-convict siling niya ang gina-impeach nga kwan nga persona, i-convict ini siya pinaagi sa pagbuto sa threshold nga 2/3 sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. Hindi ba mo na nakabutang 2/3 sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado? Tinga ang aliwaton nyo, haw? Ha? Ah? Bo, chilingon, amuna na siyang nakabutang. Da, kung ano ang nakabutang dira sa aton nga konstitusyon, amuna nang sundon ta. Nga ang may mga question pa kita. Nga, tani dapat. Nga ang wala nagapartisipar, ilakip dira. Nga ang may nagkalapriso, ilakip dira. Kay wala sila ka-attend. Ang mga ato sa abroad, nga ang ilakip dira. Kay ato sila sa abroad. Gang nakabutang ka klaro sa konstitusyon, nakabutang na ginadira. Amo na gani nga ginbutang inadira sa konstitusyon para hindi maabusaran sang mga tao nga ra sa poder, pareho sang presidente o kon sang mga senador o kon sa mga congressmen. Di Blacky 500. Amo na kun nga nga ginbutang inadira siya kag ginblastar ina masyado sang konstitusyon. Ginhimay-himay ina sang mga constitution framer, ang mga naghilimo, sina nagdihon, sina nga konstitusyon, ginhimay-himay nila na tanan-tanan. Amo na nga nakabutang inadira nga 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang Senado ang pwede nga makabuto para nga mag-convict sa gina impeach. Kay balaan man na sang framer sang konstitusyon, mga ka-K5, nga pwede maabusaran kon specific nimo nga nakabutang dira nga tanan nga mga miyembro sang Senado nga present during the impeachment trial. Kay kun butangan nimo sang amuna, mga ka-K5, ang matabo nga abusaran ina sang mga abusador, gamitan sang poder kag abusaran. Pareho sang pag-abusar ni Bongbong Marcos Subong, mga ka-K5, nga ginapalagas kag ginapapriso ang mga kontrapartido, ang mga oposisyon, ang mga kontra na ginapapriso nila, mga ka-K5. Pareho na nasubong nga muna na ginahimo o ginapapriso para nga hindi makaintra, hindi makalakip. Tiyan mo na gani nga gin-frame ina sang mga framer sang konstitusyon nga amo nang ibutang para hindi maabusaran. Mga ka-K5, ginbutang dira nga denominator. Ah, ginplastar ina. Lantawa nyo bala karoon kay mag-ayo ni karoon akong paoso. Iplastar ko sino isa-isa. Tapos maghambal ko karoon nga ginbaboy sa mga senador ang konstitusyon ta. Mga akig ka mo, mahambal ka mo. Nga bias akong klase sa media. Ti ano abing akong nga ihambal da? Kay matuod gin man ginbaboy nyo ang konstitusyon. Kapag kit sa konstitusyon, may harap pang naghambal nga. Ngayati, wala man sila niya ginguba ang konstitusyon, way man niya gin ligwat ang konstitusyon, amo man lang niyang ilang naging kuha. Di amo na gani. Ara na nakapag kit sa konstitusyon, bo chilingon, ginviolate mo na ang konstitusyon, ginbaboy mo ang konstitusyon. Ha? Ah? Paano na lang nakaroon man? Ginbutang gani na sa aton niya sa ligang batas, kay amo na nasa nakabutang, dapat katapos ligwaton mo pa imo. Kung gusto mga ligwaton, dapat ang tanan-tanan ligwaton ina. Hindi pwede nga kamu-kamu yung magligwat da, mga ka-K5, kay pag-abusar ina sa poder. O hindi ba na? Oo. Oh. Tapos karon kay naghambal ko karon yung naging baboy niyo ang konstitusyon, baboy niyo ang konstitusyon, gin-violate niyo ang konstitusyon. Nag-condolence kita, mga ka-K5, kay ginpatay niyo ang konstitusyon. Ambal ka mo nga bias ako nga klase sang media man. Sang una, nagapangampanya ko sa una sa kay Bongbong Marcos, kaya nag-intra ko sa politika, naglagan ko mayor sang 2022. nagpangampanya ako kay Bongbong Marcos, tapos mambal sila nga si Bongbong Marcos kuno ginakampanyahan ko man tudo sang una, tapos subong kontra ko si Bongbong Marcos. Mga ka-K5, gusto ko pabalo sa inyo ha, nga nagpangampanya ako sa una kay Bongbong Marcos ang 2022 tungod kay nag-upor siya sa kay Sara Duterte. Kay nagapati kita nga si Sara Duterte kag ang mga Duterte, mga maayong klase sa mga tao, bangod kay may ara nga agi, mayong agi. Kung wala nag-upor si Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos, may kumagdaog ning buisit nga agi, buisit nga bangag ni. Tuod man, mga ka-K5, prangka nga sugilanon. Oh? Ako mismo nagapati man nga siling kuti, lain man yung tatay, lain man yung bata. Basi tuod ko ng bata ni Mayong man. Katapusan na, amo na ginasiling blang nga panalaytay sa mga dugo nila mga kawatan. Blaw. Amo na ginasiling blang nga kung kaisag hambal sila nga. Hambal sila nga, ati lain man yung bata, lain man yung tatay. Hindi bla, amo na ginahambal halos kalabanan. Pero kung kaisa, matuod yung magaling ang hambal sa mga katigulangan nga siling sang mga katigulangan nga ang santol ko no, hindi pwede nga magpamunga sa ang paho. Kailan tawa nyo bala? Bitana isang una, kung mayog yung masaya matarong sa inyong klase, kay manti bata, saya mo. Katapusan, parihogid ang mga ang pamatasan kag ang dugo nilang dugo sa pagkamakawat, mga kakifay, baragid sila, galing. So, hindi bala? So, amo na nga ton, subong. Mga ka-K5, ginaplastar na to sa insakto. Sa pagkamatuod, ginbaboy sa mga senador, mga ka-K5, ang aton konstitusyon, wala. Amo na pamangkot na ton. Ginbaboy nila kaginpatay ang aton konstitusyon, wala. Hindi bala? Karon, kung mag-react ka karon kag magpahambal, ang akong trabaho, mga ka-K5, amo ang pagpabalo sa mga pumuruyo sa kamatuuran. Inga ang mahambal ka mo akong bayas ko akong. Tituod, gimana ginaako ko man ang bias ko? Ginabias ko para, nagabias ako, kon para sa, interes ang publiko. Interes niya sa publiko, ginhambal ko sa inyo nga napatay ang aton nga konstitusyon, ginbaboy sang mga senador ang aton nga konstitusyon. Pinakamasakit pagid kay naghambal si Ches Escudero, hambal ya sila niya ini nga ruling nga impeachment nga ini subong lang ni i-apply sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Meaning kung may i-impeach nga iban nga tawo, mabalik kita sa dati nga 2/3 ang 24. Yuda po gabilik sang ilikid. Tinga ano na sa special nga klase sang kasuguan na yang para kay Sara Duterte? Ay, taga-apin kay Sara Duterte, pero ang punto na to ng konstitusyon ta dapat respetuhon ta kay ginhimo ina. Mga ka-K5, amo nang balasihan ta. O hindi bla? Sige. Plasta na to na karon mga ka-K5, diri sa ato sila nga pagpangalagad iban pa nga mga balita kag impormasyon. Diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ang inubatan ng buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampyon. Mga ka-K5 nga, pampabakod sa ato sila nga lawas, pagpabilin sa ato sila nga lawas nga healthy. Bisan pigado, kalang bisan huwag kalang kwarta, bala mga ka-K5, kag pigado, kalang kon healthy, lawas ta. Because health is wealth, mga ka-K5. Gani sa ato sila nga mga pinalangga, nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan. O yari na, ha? Inom na kita sa klinika DTX 500, kag Mighty C, adlaw-adlaw. Nga ah, bangod mga ka-K5 ang klinika DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5 ang bastante ini sang mga vitamins ka mga minerales para sa pagpaayo sa aton nga lawas. Ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, mga ka-K5. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA o kondisyo ka sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Kag wala labot sina mga ka-K5, ang Mighty C naman, isa ka-alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sila nga immune system capabilities. Agun nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa ato nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So, power duo sang klinika de alternatibo ha? Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant. kagang maitisi di alkaline nga vitamin C. Ang ini nga mga programa ka o ini nga mga produkto mga KK5, produkto ini sa klinika di alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Pwede nyo na ma-avail mga KK5 sa nagkalilain nga mga butika, drugstore, pharmacy. Lakip na mga KK5 sa tanan-tanan nga mga klinika di alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Ganun o panginahulat nyo? Samtang hindi pa uli ang tanan, mga KK5, inom na kita sa klinika DTX 500 kagsang may TC para nga magapabilin nga ang ato siningalawas mangin maayo lang pirmi. Ang aton nga oras, alas 8:20.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Dok Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga...
4: sa may mga GERD mo.
3: Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kong late dinner ka.
6: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3-Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.

0: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Sport Biotics! Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Okay ka, may kape ka sa K5.
9: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: DGX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald.
3: Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DGX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
6: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
13: Pabalik na mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon na nakalabor kita sa 34 minutos na kaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, ginaangan-angan aton karon no. Nga makuha ang ato sini nga latest weather report magikan sa ato sini nga pag-asa iro-iro. Kaya dumay nakasulod nga bagyo diri sa aton sa Pilipinas. Kagati siyempre ato sinihibaloon kon na din magining bagyo no ining tropical storm nga si Queenie mga ka-K5 ang iya sini nga sure international name is si Kwan si Surigi mga ka-K5 nakasulod na ni siya sa Philippine Area of Responsibility mga nagalabot sa 1,225 kilometers east sang Northern Luzon. May kabaskugon ining ang yasining kwan nga hangin sa 75 kilometers per hour kag ang gustiness niya sini or ang yasining bugso nagalabot sa 90 kilometers per hour. Yung movement niya ni is northwestward sa tag 25 kilometers per hour ang iya sining movement mga ka-K5 ko nang iya sining paglakat ba kun pagdala pag movement niya ang iya sining pag lakat mga ka-K5 no. So amo na ara sa babaw nga porsyon no sa may Northern Luzon mga ka-K5 so may posibilidad nati kita diri makuana naman ino makatilaw naman kita sining pag ulan-ulan mga ka-K5 no. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpamati sa ato mga kauturan mo ning aton nga balantayan kay hibaloon naton kun bala san og ini siya makasulod masyado kag may posibilidad lang maghugpa ini sa aton sini sa kadutaan og ginatawag naton nga mga landfall or may posibilidad bala nga ini sa mga ka-K5 ang matunaw pa or magbaskog pagid kag mangin isa pagid ka tuman ka baskog nga badyo kag may posibilidad ba lang ini mga kaki-five ang maapektuhan diri aton sa may Western Visayas. Pila ni sa kaadlaw nga magatener diri sa aton sa PAR. Ya mga kaki-five. Yari karon ni check naton ang latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Upuno naton karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
14: Yes, sir. May good evening. Good evening sa mga tatanong sa mga kaki-five news. Yan, pinakulong na kasi para ang karoon na, September 20, ang bayit ko sa mga nabiging friends. Ang critical score na si Kini, ang hindi siya katang mas kita ng Yabila Bumbita, meron sa Lila Lito, 5 km, mas kita nga sa mga Northern Luzon. May kamasukong niya hangin, magkalabot sa 35 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadusuman, magkalabot sa 20 km per hora. Mag-aulat naman ini sa amin niya nakatunggan, sa 25 km per hora. Dahil naman sa ito sa may Western Visayas, particular na nasa ganitang hililo, magka pang ibabaw magalaman ng kalangitan. Expect natin may mga satay o kung na laptop sa mga pagkulan, pagpailan to ng operating trap sa mga tropical cyclone na sustaining. Mahina itong tumakasarangan naman niya hangin, magkalit namin ang mga itong pamilya ng silangan, magkadalas ang makaray ito itong makasarangan ng pagdalay sa karagasan. At sa itong temperatura, nagpag-inisinto itong 30 centigrado, ang adlaw, nagtuwa na rasyon ko pa rin dating kapay sa mga ito. Magabot lang ang ating kapay din mo ito buwan sa ada. Sige pa rin, pinakuling lang ako pa naman dito sa inyo ko pa sa Charlie Depp.
13: Hello, Engineer Charlie.
14: Yes, sir.
13: Oo. Ang tropical storm nga si Queenie, subo na kasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Anong tendency ni nga may posibilidad ini siya ang mag-landfall sa pila ka mga parte sa nga kadutaan sa nga Pilipinas sa kag mga pila ka adlaw ang tiner diri sa aton sa may sulod mismo sa nga Philippine Area of Responsibility, Engineer Charlie Depra, sir.
14: Yes, ang ini nga tropical storm nga si Kini, kung ano pagkasundo ng yung sinin nga forecast structure, manubuan siya sa mag-landfall mag sa kundin na bahay sa Kungsol. Kaya wala pa yung direkta nga itutuloy ilabi na sa atong diri sa may Western Visayas. Kaya possible ini nga tropical cyclone nga makagawa sa may Philippine Area of Responsibility sa Lunes na ito.
13: Lunes na. Dasig mo lang gali, no? Dasig mo lang siya makahalin diri sa aton sa Pilipinas.
14: Ayos, sir. Tama, sir.
13: Okay. With that, Engineer Charlie Depra, salamat kay sa information. Kag mayang gabi sa liwat.
14: Welcome, sir. Mayang gabi sa liwat.
15: K5 News FM.
16: Pantay Bagyo.
15: Pantay Bagyo.
16: K5 Night Watch. June Alujado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
13: Nabatian mga ka-K5, latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Punaton si Engineer Charlie Depra. Sa piyak na bahin, sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5 this time, i-check naton ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sining patrol. Unaon naton ang mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Hindi may kang tanan sa sining pag deklarar sang 14 taran ka mga barangay nga drug cleared barangay sang regional oversight committee. Mga ka-K5, nagdugang ini sa 120 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo nga nangin drug cleared na mga ka-K5. So may 14 nga gindugang sa total nga 134 na subong ka mga barangay kuno ang drug cleared. Ate abi si saon ta karon kag isa-isahon kun ano ni nga klase sa mga barangay be. Tapos mati kamo da mayo sa aton nga mga tagparamatin sa aton nga mga listeners. Mati kamo da mayo ha. Kay kada lawag na mo sa barangay kun taga dira ka nga barangay kag may nabalaan ka nga adik da o kun nagasuyo pa sang shabu o kun marijuana. Ipabalo sa amon de. Kay pabalo namon ang Regional Oversight Committee kang balon nga yogs. Nagabinutig na magkamugali. Nagligad to gani ang bagin hambalan nyo, 99.9% nga drug cleared ang mga barangay sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Pagkatapos damo-damo nagkalakpan nga mga barangay kapitan, barangay kagawad, kag mga barangay opisyal. Hindi bla? So abe, subong. Check na to mga kakifayba, syudad sa Iloilo pa lang niya, wala ipang probinsya. Check na to ng mga balita kay impormasyon nagika na kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
16: K5 News FM. Kampyon report.
17: Every breath you take.
13: Ari.
17: In every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Mm. Oh, can't you see you belong to me?
13: Aba.
17: How my poor heart aches with every step of you take.
13: Kramiton.
18: Wala. Doon mo gina chimpo mo?
13: 1983?
18: By the police.
13: Ba mga amo na nga chimpo.
18: Pila ka na edad mo na?
13: 1972 na tao. Mga kwan eh, mga 10 years old eh, mga...
18: 11.
13: 11 years old?
18: Yeah.
13: Sa mo na nga chimpo, ay pa na sa bungog, sa ako mga kanta-kanta nga muna.
18: Gaga si Altiro ka na na.
13: Gakuan pa lang.
18: Gainupang?
13: Mga tag 11 years old na, gapaligo. Pag amin niya sa suba, sa ako nga mga barkada nga nagahublas.
18: Oo, oh, tapos wala ang malisya, bisan may babae, no?
13: Oo, oh, away ate. Mga barkada, kung mga babae man, upod kami, damo kami, kaparaligo kami sa suba nga gahurublas. Galinag sanay pa mi gani.
18: Okay, kung wala, bot sa kung ano madang gakawil-kawil.
13: Away na yan sa amo. Amon sang unaya. Mga amon sa unang chimpo, awaay niya sa amon sang unaya. Sang ulihin lang naman na balaan nga, uy, nga may mga kwan na diyaw, pag matamat mo na bala, kwan ng teenage na bala. Pero sa mga nagakwan ka pa lang, nagapaamo pa lang ng mga edad mo, awaay niya sa amon sang unaya. Di mga kanta nga mo na, awaay pa na sa bungog na mo. Pinsar na mo sa unaya, hampang. Mga Chinese carter ang iya sa mabahay, Chinese carter ang amon na kwan ng inang bugoy pagpitik-pitik. Pero nami na nga kanta bay.
18: Every breath you take.
13: O kung mga wala lang ko ginapaos subong no kantahon ko man. Ganun kay ginapaos ko subong.
18: Anong gusto mo nga kantahon ko pag daw?
13: Ang para sa mga paos-paos nga tingog eh. Mga, kung ano mga Rinsbirano, bla, hindi bla si Rinsbirano, ang tingog yun na paos-paos gawa. Ang mga kanta na bla nga, remember me kapag nakita ka. Puso ko'y nalulungkot.
18: Huwag kang
13: mag-alala. Dapat paos-paos ka na kaya mo natingog ni Respirano.
18: O sa Piyak ba't yun? Nga kanta man to sa mo. Siya lang, nabla pa kanta ha.
13: Sang Respirano.
18: Oo, sa si Piyak ko, ba't yun? Yes, technician.
13: Butang hantan na na sa microphone. Plagad daw kag-kamera. Mamamol na nga kanta sa mga sino pa ginagana, sino pa ginagana, Rod Stewart, mga kanta galing. Rod Stewart, nakuan mo na mong ng paos-paos, ng awit, tingog yan mong. Kabutom lips! mga paos-paos lang nga kanta-kanta ha, kay para nga makasabay ko.
18: Ang ano na, have you ever seen the rain?
13: Kay kon mga kwan muna si pare rap da sa luntaw bla. Kaya nga Rod Stewart pare kay medyo paos-paos na mo gani. Rod Stewart gani.
18: Hindi kasang too much love will kill you.
13: Too much love will kill you. Ay hindi niya paos-paos siya.
18: May birit.
13: May birit na yung gadaan niya. Mga kwan mga only you. Na mga muna, may birit na hindi na pwede. Sakon subong. Mga all of a sudden na mga hindi pwede sakon subong K500, no? All of a sudden, everything.
18: Hindi pwede po kalusot.
13: Kalusot, pag-awa ba? Kung magkanta, gali ko, galusot siya. Pero kung maghambal ko, magwakal, komentaryo, tiga, paos ko.
18: O, kanta na lang tayo sa mga 9:30.
13: Ay, kantahan lang, guro niya. We were fools, you and I. Now we know it. Aray, kay, kalainin! Kalainin! Kayang-kaya, gali. Anyway, balita ta subong parte sa 14 ka mga barangay ni K5 Kimo.
18: Actually, mayara daw siyang 14 or 14 ka mga kabarangayan diri sa Iloilo City ang nagdugang no sa listahan sa mga drug cleared barangays diri sa bahin no sa syudad sang Iloilo. Kini ang kasunod man sa Gilpatigayon no nga final deliberation sang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program kahapon na siya nung ilan siya nga deliberasyon September 23. Inalakipan ini sa mga masunod nga mga barangay.
13: Excited kami nga mamati nga mga pumuloyo.
18: May subong, music ka da? Kita mo na pang Victor, Valedictorian.
13: Excited yung pang graduation naman.
18: Pang graduation naman. With honor.
13: Bao. Oh,
18: obe. Sa City Proper na una.
13: City Proper with honor.
18: General Haja City Proper.
13: Abaho yuda po gabili sang ilikid number 1 pa sang General Hajes nga Sos Maria Yunes de Grapon de Santissima. Abi sa mga taga General Hajes dabi panugit kamo sa amon de sa mga pumuruyo ang pamati da subong. So gid sa amon be kung tuod-tuod giman nga wide addict. Adik lang ginapangita ko ha, hindi kay drug pusher, hindi kay hindi drug pusher, hindi kay inang laboratory, hindi kay budiga. Oh. Ang ginapangita ko, drug adik lang, gasuyop lang lang. Kung wala gid man ko may magsugid diri sa akon nga taga General Hodges, nga wala na sang adik da wala na sang gano kayo gayupok ang iya nga kwan
18: wala sang may dimple
13: wala sang dimple no mapati ko nga drug cleared na sinong barangay kapitan da nga nagambal ang sinong kapitan nila da wa na butang
18: wala i-check na to
13: nao pang isa-isahon tanay kag pangitaon ng mga barangay kapitan una General Hodges with honorable first honorable mention.
18: With, for the second honorable mention. Tansa Baybay, City Proper.
13: Barangay Tansa Baybay?
18: Oh.
13: Yun na po, gabilis ang ilik. Pag-inari, pag-in. Hindi na ko magambala. Kaya kilala akong kapitan. Mayuhay kami sa kapitan. Pero, ining barangay pinaka controversial nga barangay sang una sang Chimpo ni Anhing Buyet Udikta. Ining barangay Tansa Baybay. Ano pagid?
18: Sa Lapas. Lopez Haina
13: City
18: Norte.
13: City Proper amula nang duha lang.
18: Na silang nagdugang.
13: Tansa Baybay kag General Hodges?
18: Yes.
13: Okay, sige. Pero sa sunod nga kwan sa Domingo o sa sunod nga semana ang imuon ta pangkwanon ta ni pang tana sa bilog nga kwan nga City Proper kwaon tang tanan nga mga ngalan sang mga barangay nga na drug cleared. Kundi subong duwa na nagdugang sa City Proper.
18: Yes.
13: May ara na nga una pagid mo. Na tapos amo man sa iban nga mga district. Subong sa Lapas ta Lapas.
18: Sa Lapas. Lopez Haina Norte, La Paz.
13: Lopez Haina Norte. Adri dapit sa may simbahan, pasulod ako. Lopez Haina Norte, yan na da ni Kwan. Sang, sinang kapitan ganit daman daw. Sang una si Kwan, si Marjorie de Asis, blamong. Sang una, prumbot, subo, sinong kapitan na subo nga. Barangay Lopez Haina Norte, La Paz.
18: Yes.
13: Yo na po gabili sa ngilikid. Kinami isang mga lugar nga mga ginapang dag cleared nila, no?
18: A base information, K5 June, ang punong barangay da nila, subong, amo si punong barangay Relendez de Asis Soberano.
13: Ate, pamilya ga po na, namot ba na, o ba si utod na ni Kwan, ni Marjorie? De Asis?
18: Yes. SK chairperson nila Richard de Asis
13: mo na. Tiyo, pinamilya na da. Iyan na da sa una ni Kapitan Migo ko to sa unang tatay niya mong ni Marjorie, si Kapitan de Asis. Nga tatay niya mong pinakaurig-urig na sa una.
18: Next! Oh. Sa Lapas niya, isa lang.
13: Isa lang sa Lapas. Amo nang na-clear ang barangay Lopez Haina Norte. Sige.
18: Next! Sa Haro!
13: Haro!
18: Barangay Balantang, Haro, Iloilo City.
13: Barangay Balantang?
18: Yes.
13: Drag clear ng barangay Balantang?
18: Kuno man.
13: Iyon na po, gabilik sang ilik, mga ngilang barangay kapitan sa Unada, nagsurinder sa una sa kay tatay, digong bangod kay drag addict ang barangay kapitan na sa Unada. Na, no man. Ang ilan na sa una nga kapitan da, nagsurinder, nag... drag surrenderer sa una, ati base siguro kung ginpangako yan, nalilingan ati sa Unada na gagin na... Ako ko ni sa unang gagamit ko sa una mong siningat ni subong hindi na lang ah. Basi tuod no, basi nagbago man no. May problema kay damo-damo sang kwan, damo-damo sang damo-damo sang shabu subong kan mariwana.
18: Ang ila na subong punong barangay si Kapitan Alan Hastia. I don't know lang kung paano na mag-pronounce ang last name niya, Justia or Hastia.
13: Oh, okay, tapos na guro ang term ni Kwanda ni sino gani na sa Unada nang sino gani nang kapitan, ang kapitan sa Unada amo nang adik sa Una pa eh mo na nagbulos kuro sa iya eh si Kwanda si Ahilis na sa Unada ang kapitan da na amo na siya. Oh, sige.
18: Next
13: sa Haro.
18: Barangay. Oh. Barangay Kalubihan, Haro, Iloilo.
13: Ang Kalubihan pa gid?
18: Mm. Ano tog da mo da?
13: Maria ihunis sirap na yung kapitan nila ng kawatan. Di, bladong duman mo. Atay tay sunto, galito yan, no?
18: Lain to yan.
13: Atay tay sunto.
18: Spiyak to yan.
13: Tupad na sa isang barangay, Kalubihan.
18: Yes.
13: Barangay tay sunto.
18: Oo. Oh. Prong iladri ang kapitan, si Kaprod ni Gintibano.
13: Oh, si Gintibano ah. Hmm. Why na da sa adek?
18: Ano man?
13: Sige. Gaan ka benefits of the doubts.
18: Dungon B, sa Haro.
13: Barangay Dungon B, why naman adek?
18: Kuno man.
13: Yuda po, gabilik sang ilikid. Sige ah. Oh, ikwanon ta, i-absorb na sila nga ti amo na, no? Why, dipindi na bali. Balan mo kwa na siya mong dipindi na sa report sa barangay mong. Barangay gatang sinasang report. Ti dra gabase ang kwandra naga-evaluate kagdra nagabase ang Regional Oversight Committee.
18: Yes, K5 Zone.
13: Sige.
18: Next barangay sa Haro, Mandiapon.
13: Haro, Gyapon. Budamo sa Haro ba?
18: Barangay Fajardo, Haro.
13: Ang Fajardo, pagid, wala na adek. Iyo na po, gabilik sang ilik, gid. Sige. O, sunod.
18: Next barangay, Haro, Mandiapon.
13: Oh.
18: San Vicente Haro. Kaya ka may Santos.
13: Hindi na lang ko mag-komentaryo pagit sa mga amuning mga barangay ng maging panglawag na K5 Kim.
18: Oh.
13: Pang-interview.
18: Hindi,
13: ang imuon ta sini, taguon tang mga ngalan nila niya, mga barangay bla.
18: Oo.
13: Pag drug by bus operation, kag kung may manakpan ng adik o kung drug pusher, no? Pakdulon ta yun ang mga kapitan nila da. Hosto?
18: Yes. Next pa barangay?
13: Ano pa, Ged?
18: Barangay, sa Haro, Mangyapon.
13: Budamo, sa Haro ba?
18: Tagbak.
13: Ikalima na nga barangay?
18: Nga, sa Haro. Yes.
13: Tagbak.
18: Ika-anom
13: na?
18: Yes.
13: Mayo. Sige, tagbak.
18: Sa molo naman ta. Duwala na yung sa molo mo.
13: Okay, so lima sa tagbak.
18: Anom sa Haro. Duha sa city proper.
13: Pito.
18: Isa sa lapas,
13: walo. Yes. Sa sunod, ano na?
18: Molo.
13: Molo.
18: Barangay Istimawa, Molo.
13: Barangay Istimawa, wala adik? Istimawa, Molo, why adik?
18: Ano paborito?
13: Ano?
18: Wow, may puso.
13: Kasing-kasing.
18: Kasing-kasing, Molo.
13: Si Barangay Kapitan Jima Calzado na why naman guro ga baligya eh kaysa unang dakpa na sa kay ginakop na sa tungod kay gabaligya siya busang unamong. Tapos, isa sa mga protektor ni Anhing Buyet o Digta sa unang. partner sa una, sa partner sila sa una ni Aning Bugit o Dikta. Diba si wala na guro eh, no? Naguntat na sa akin. Ito siyempre, kapitan na sa mong, nagbalik na sa kapitan.
18: No comment.
13: Ha?
18: No comment.
13: Oo. Oh. Nagkanto na sa sanguna, sakon si Tupos Piyak, nagsaka, sakon to. Kung nagkwan, kag nagludo, sakon na maghibi-hibi. Nagambal nga sila nga si John. Sila nga pasinsya, agit ko, minimutom yung mao. Ambal ko siya, siling ko tinga sakon kay mo yung mga ayaw pasinsya nga. Sa pumuluyo mo to pangayaw pasinsya. Bala mo nagayon nga hindi pwedeng baligya siya bo. Baligya kay mo. Oh, tiwai na guro si Jima Calzado, si Kapitan Jima Calzado. Wai na guro ko baligya siya bo eh, no? Yan nakagwa na gani. Nagbarangay kapitan na gani. Tiyan mo na guro nga gin-drug clear diyang barangay sa Kasing-Kasing. Mandam lang sa pag-drug bypass operation sa may Kasing-Kasing, may madakpan daw, mandam ka lang ha. Oh, sige, proceed. Ano pagid?
18: Next sa K5 John sa distrito naman sang Mandurriao.
13: Ay, okay, duwa lang ang mulo.
18: Yes.
13: Oh, ang Istimawa kag ang
18: Kasing-Kasing.
13: Kasing-Kasing. Oh, sunod. Mandurriao.
18: Sa Mandurriao.
13: Barangay na Baes. Why drug addict?
18: Amo man
13: kuno. Ate, may posibilidad, no? Kay kilala kong kapitan da.
18: Dato tawhay
13: gimana da nga barangay, no? Kag medyo ang hinang nga barangay da daw inang bising tao da sa pangabuhi.
18: Oh, mga negosyo.
13: Mga negosyante kag ang iban na sa panguma, gamay may uma-uma na sila da. Oh, so base amo na guro nga wala da adik.
18: Damo da sa mga punungan.
13: Oh, damo da mga punong, may mga tramnan da.
18: So kay Kap Kapalihan nga rin no.
13: Oh, si Hoy kay patong Kapalihan na da. Ah, ikap patong Kapalihan.
18: Dagda po. Next K5 John sa may barangay Tabukan.
13: Barangay Tabukan Mandurriao?
18: Dito pa man sang nabais.
13: Tabukan. Adre na dapit yo sa may Kuanablas ang pagkanto airport bla. Amo na barangay Tabukan di bla. Ang kapitan dala si Wangwang bla mo. Wangwang. Ang lugar ni Kwan na drug star si Councilor Kwan Saldivar. No, dra na, no? Tabukan. Amo na, way naman adik da.
18: Kuno man.
13: Ati Mayo, kabay pa.
18: Amo na na sa K5 John.
13: Pero gin panglawag naton ini nga mga lugar sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Kung taga dira kamo, kag maikilala kamo nga adik sa sinang nga barangay, i-comment nyo na di sa amon dayon kag hambalon naton hindi kami magpati. Nga drag clear di amon barangay kay si Kwan gani di o oh, aragyapon gayupyop pagyapon di blaki 5 kem
18: And actually may ara man sang siyam ka mga barangay kay K5 June nga na-retain nila no ang ilang drug free status ka K5 June.
13: Aba?
18: So for example drug free it means nga halin sang una bala no wala gid yan na penetrate sang presence sang illegal drugs.
13: Okay, ano nga mga barangay ni?
18: Kalabanan ni garing kita mo ng mga establishment city proper.
13: Ate o ete puro naman establishment.

0: Robinson bla. Ah sa may 888 na da bla. Ah naara na da o dra na da ang barangay. Iti puro establishmento commercial.
1: Oh, Osmeña do amo na mo Osmeña. Rojas Village, oh. Sampaguita kag San Jose do dra sa mga guys sa
0: City proper
1: area.
0: Na. Oh. Oh, sa mga... sa Robinson dapit nga area na.
1: Yes, kag kita oh.
0: So amo na da pero ina nga mga lugar. Puro na inadaritanan mga establishmento komersyal.
1: Yes, pero ang may ilang, ari haro.
0: Ang ilang mga barangay kapitanda, no? Why na gani kay listar da?
1: Kulang pa gani da opisyal sila.
0: Dito na sila sa listar sa ibang lugar, o, tapos sila lang ang kapitanda, kaya ang ilang nga, ang ilang ba lang voting precinct, sila gapon gabuto. Tapos, ang ilang mga butante da, pinakataas 250 bilog.
1: Niya, pati mga gapadalagan, SK
0: kulang.
1: Oo. Kulagan barangay kagawad, kulang.
0: Oo, kaya iti, kulang tao, kaya ang mga tao nila, daway na ganig ilistar, da. Ato na to, iban sa lanit. Sa mga relocation site na sila nagkapululi, subong, kaya gin pang relocate na sila, da. Kaya ginhimo na da, ng mga kwan, mga commercial establishments.
1: Yes.
0: So, sa may haro, may harap again.
1: May ara.
0: Na-maintain, ano nga barangay?
1: Libertad. Santa Isabel.
0: Ate, oh, mga gagmay ng mga barangay ni. Daway mo siya mga ilistar na.
1: Luna.
0: Barangay Luna. Drisaton. Why adik Drisaton? Why Saton? Why adik Saton de?
1: Luna. Siguro kay kalakat-lakat man ko.
0: Daway man, oh.
1: Wala man sa mga...
0: Basic,
1: wala
0: man.
1: Wala man kulbaan nga may matuslok sa kilig.
0: Galing ko sa bagay yung mga lagko ng mga building man, adi mong.
1: Oo. Oh.
0: Kag inang... mga pamalay din lang
1: ko. Lapit din yung policeman mo. Lapit din sa Mayaro Plaza.
0: O, kag kapin pa, hasta ang kuna nang, alang man mga pare na mag-addict na sa may palasyo. Narabalay sa palasyo daw. No? Nag-ilistar mga pare daw. No? Alang-alang mga mag-addict na mga pare daw. Alang-alang man din sa K5 News FM, mag-addict na din.
1: Ano lang eh? Addict sa iyo.
0: Oh, addict sa
1: akin.
0: Oh, addict sa paghigugma, siguro pwede. sige,
1: and
0: sige.
1: And lastly, ang barangay San Jose sa Haro.
0: Sa Haro. At yung mga gagmay, yung mga barangay ni, na-maintain nila ni. At yung mayo ah. Oh, ati congratulations sa mga barangay na na-maintain nyo. Saan nagliga to? Ang bago ng barangay, ano ganina, seminaryo, no?
1: Yes.
0: Ang barangay si Mario ara na dala seminaryo na dala na dalahig sa drug cleared why?
1: I-check naton sa mga previous ka K5.
0: Oh, okay daw na kwa na.
1: Actually do nakita naton do subong lang freely balay ang naginwaragwag sang ICPO. Kapideya ang mga pangalan sa mga barangay nga drug cleared.
0: Do nalawagan na sang una ang seminaryo galing kay na kwa na do may nadakpan nga drug addict kag kwa.
1: Ginaano na nila mo gina-process na gina-revoke.
0: Gina-revoke nila na.
1: Oh,
0: nagbalik na maliwat ko.
1: Back to zero ko naman sa pag-process na sa mga labante. Documents.
0: Budlay magali no? Sila yung ninong ito sumbong. Yeah, congrats sana all. Oh, sige.
1: So, amo na ka K5 Jono, no? I-check man nila ton sa tagsa ka mga kabarangayan kung balati sa mga barangay kapitan ano ang nangin efforts nila. O para at least balaya sa ila kampanya against illegal nga droga ka K5 John nga ti ma kumbaga mapapas ang illegal drugs sa ila tagsa no ka mga may nagcomment ka K5 John no ang balaya makibot ka lang kung ang bakhaw ang nagdrug cleared
0: amugid
1: may nagcomment si Mamberinya
0: tuod no barangay bakhaw tuod eh, makibot ka kung magdrug cleared tuod ang barangay bakhaw mong
1: Bulilaw to
0: barangay bakhaw barangay Bulilaw, barangay Disamparados, inang barangay Tansa Esperanza.
1: sa Mulo, barangay Boulevard.
0: Ang Mulo, Boulevard, San Juan.
1: Kalumpang.
0: Kalumpang, Kalaparan. ang sa Arribalo to.
1: Oh, Kalaparan, Arribalo pa na.
0: O gani, oh, Arribalo to, Kalaparan, mga area sa barangay Santo Niño Norte. Santo Niño Sur.
1: Ligat ng mga baybas, manda sa mga suok area.
0: Oh, na, oh, sa may suok pagigali. Kung na muna nga mga barangay mag-drug cleared, no? Makibot ka ganyan, mga murahag mata mo to. Ang barangay Bakhaw Manduryaw, ya Maria Ihunis, tiga na po sa Antiba. Bisan, anon mo na kabulo baliska, dahil niya madula, guro na. Oh, sige. Okay, 5 Kim.
1: Sige, kaki 5 John. And actually,

0: no, gina-reach out man naton ang PDEA, may kantanan sa ining drug deliberation, kag amuman, no, sa ining presence bala, no, sang marijuana, kag kipab dyan, may scheduled interview naman kita tomorrow, so i-check naton, diba, si, sa mga masunod naman nga mga public affairs, no, sa K5 News FM, Iloilo, ka K5 John. By the way, nagapamati, dara si Imo, no, kag probably nagayom yung home, kag dara si Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, o dara kay Sir Cliff Acosta, dara sa Rizal Lapos, wala ko kay nanatamyaw, dara sa kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dara kay Ma'am Veronica sa Decamay, sa ilang mga customer dara sa Pamilya Manaay, Sir Ricky and Ma'am Antonina, kag sa may small market, dara sa may barangay Simon de Desma, kag sa Bituon News site, no, nga always good nga nagatutok, dara sa Imo K5 John, kag sa mga listeners mo man, dara sa may barangay Kaingin Lapas, nilipatan ko ng pangalan niya, nga Baryado, hindi siya katulog, kung tawag mo, kung hindi yung matapos programa mo K5 John.
1: Oh, but taking him.
0: Part of yan. The routine.
1: Ate, may nakay pampatulog kita sa iya.
0: Sige, ka K5 June, no? Ang inyong mga balita, ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, sang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, nga mayara sang chia seeds, the sugared sugarcane extract na nagabulig, no? Nga mag-detoxify or mag-cleanse dira sa mga higko sa aton siring mga lawas, kag magapabulig man, no? Sa pagpaniwang, kung nabudayan ka mo magpamuhin, kag magpangihi. Kung gusto niyo naman sang, kumbaga, mas creamy nga kape, dara ka mo, mayara man kita sang pre-bag Bio Coffee mga ka K5. Upod sa patrol si ka K5 Jason Talaron, kag ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Ang mga balita ni K5 Kim, mga ka K5, ang buhay lugman ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka K5, ang isa inika superfood supplement na ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties kontra sa mga pamalatian labi na gid sa mga viruses katulad sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ang ginahin mo sa aton ilawas into monoglyceride sa isa na din ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kakifive ang isa sa pinaka ginakilala nga epektibo kag pinakakusog. Mga kakifive nga inang antimicrobial sa aton sining palibot. Kag kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sang inang vitamin K sa aton nga lawas mga ka K5. Ang vitamin K isa ini ka fatchable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Wala labot sina kinapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga matigayon nga mapunggan ang pag-bleeding o kon pagdugo kon na dengue kana. Gani ano pag ginahulat mo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Inom na kita sang Klinika D3 Bio da superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang mga viral and bacterial infection katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:09.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
3: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
4: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga buti ka.
6: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
7: Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
7: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
7: DTX 500!
2: Masalikan DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 cup full 310 after 1 week nagnamigid ang akong napaming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita Almighty Sumeria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation na nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Kadaragsa nga punggod.
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit.
22: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katul katul.
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
19: Tigasin!
16: Tigalapa!
19: Tigasay!
16: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs.
16: ang masusunod!
19: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
19: Supplement for men!
16: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
19: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
19: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
19: DTX 500
16: masaligan,
19: epektibo.
16: DTX 500
25: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
26: Yung may D3.
27: Mabakas mga butka.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5.
32: K5
31: News FM.
32: K5.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my
33: K5 Nightwatch June Alojado Capulo.
34: K5 Nightwatch.
1: Pabalik na mga ka-K5 badri sa aton nga pag pangalagad. Oras sa aton karon nakalaborita sa 17 minutos na kaligad sa alas 9. Sa sining nga mga tinion na probably kita magbasa sa mga mensahe nang gikan sa aton nga mga followers. Check na nato na yung mga detalye sa mga balita nang gikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Una-una ton, mga balita na kag-information na gikan kay ka-K5 Karen Badilla. Inimay kang tanan mga ka-K5 sa sining report ni ka-K5 Karen Badilla ining kasong double murder ang ipasaka sa duha tanang ka mga suspect na nagtiro patay sa inang mag-partner mga ka-K5 nga mga negosyante. Dito sa may banwa sang Haniway, ang mga mag-live-in partner ng mga negosyante dito sa may banwa sang Haniway. Yari mga detalye sa mga balita. Kung kita kay K5 Karen Badilla.
35: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
36: K5 June, kaso nga double murder ang i-file batok sa duha ka suspek nga nagtiro patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal Haniway sa tong Setyembre Vyente sang hapon. Sa interview naton kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sang Haniway Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ila paginatipon ang tanan niya ebidensya agod nga maka-file na sang kaso K5 June, no? Kung madumduman nga kahapon na-recover ang ining itom nga Avanza nga sarakyan nga ginusar sa mga suspect nga sanday alias Jerome kag ang iya nga best friend sang ila gintiro patay sanday alias Eileen kag alias John Ray K5 June. Ang duha ni ka victim mag-business partner sa kag may huring-huring nga magkarelasyon sila K5 June. Si alias Jerome kag si alias Eileen naman di anay magka-live-in partner ni sila kag ginabanta tatlo tubtob apat pa lang kabulan nga nagbulaganay kay 5 June. Nakaagi man ni nga nagatubangay sa barangay hall si Eileen kag si Jerome bangod nga nagapangayo sang share ang suspect sa ginpundar nila ng nga negosyo pero nagapamalibad ang biktima kay 5 June, no? Kagkaina tigayo naton nga ma-interview exclusive ang utod ni alias Jerome sa may barangay Sugbo maasin kay 5 June kung sa diin ang suno sa magulang nagapati sila nga hindi bangod sa relasyon ang pagtiro patay ni Jerome sa kay Eileen K5 June, no? Kaysang nanliligad nakabuya ni si Jerome nga wala na siya yasang labot kung may karelasyon nga bag-o ang ining si alias Eileen. Pero kung mamana siya, suno sa kay alias Jerome, kwaon niya diri ang ginpundar niya nga negosyo nila like ni sang sari-sari store kag ang poultry farm K5 June, no? Kag kung mahibaluan nga sang magkarelasyon pa ining si Eileen kag si Jerome K5 June nakabakal sang property dito sa banwa sang Haniway kung sa tingin nakaagi sila istar ni Eileen. Asta nga nakatukod sila liwat sang balay sa may barangay Tambal kag nakatukod man sang negosyo kay 5 June. Amo na nga posible ang pinakarason gid nga naakig ang ining suspect bangod niya sa negosyo nga napundar niya nga wala niya napuslan kay 5 June sang nagbulaganay sila sang babayi ti sa subong at large ang ining duha ka suspect kag padayon ang backtracking sang Haniway Municipal Police Station. Ang ining balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
33: K5 News FM. Kampyon, kampyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Nabatian mga ka-K5 ang report kay promosyon nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Oh, grabe no. Ang negosyo ang ginhalinan kon parte kuno sa kwan sa kinang relasyon. Nagapati ang pamilya sang suspect. Ang nga hindi amo na ang ginhalinan kundi ang suspect nangakig. Kaya mati magin pundar nga negosyo sila nga duwa, naglibin-libin pa sila. Tapos, ang pinakamalain kay ang ginpundar nga negosyo ay mapuslan. Bangod mga ka-K5 sang pagbulagay nila, hindi na pag-ibalik sang babae ang negosyo nga ginpundar sang sining lalaki. Ang lalaki nakig, amuna pinatay ining babae kag-upod ang iya sining business partner man. Naging report daw may relasyon man sila sinisang biktima mga kakipay. Ha? Te, amo na sa. Te, bo, chilingon nga. Te, why na eh? Pati ang suspect nga nga naging butay sa kambot siya yung kwan man. Man, impito gisa o naakigid sa kay tungod. Siyempre, tungod sa negosyo nila sa kwarta. Grabe, no? Ha? Yung mga kakipay. Samtang sa ibang paraton ng mga balita ka informasyon, sa ilunom kita sa mga balita ka informasyon, mga KK5, ang mga balita ni KK5 Karen Badilla, ang builog nang iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Yan naman ang mga detalye sa mga balita, naging ka naman kay KK5 Reggie Di Mayo. May kang tanan sa sining report nga ang PRO6 mga KK5 ginhatagan sang prioridad ang pagpaayo sang work environment sang San Rafael Municipal Police Station. Ina-renovate nila ka mga KK5 ang pag ang ilang police station kag ginalantaw nga target matapos ini isa ka bulan ang ilang police station to ang police station nila nga CR. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Reggie Di Mayo.
33: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Ka-K5 June, ginaprioridad na sang Police Regional Office o kon PRO6 ang pagpaayo sang work environment sa mga pulis sa San Rafael Municipal Police Station paagi sa renovation sang istasyon. Target ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, K5 June, ang direktor sang PRO6 nga matapos ang renovation sa sulod sang isa ka bulan. Suno kay Tuanio nga gincheck na sang architect ang police station agud nga ma-assist K5 June ang mga kinahanglan kag masugudan ang renovation. Ini K5 June ang temporaryong tikang ukon pamaagi sang PRO6 samtang ginahulat ang mga dokumento para sa duta nga idunar sang local government unit ukon LGU para sa bag-ong police station. Kung madumduman K5 June nga sa nagligad nga simana, ginbisita ni Tuanio ang istasyon sang San Rafael MPS matapos may impormasyon nga ang lugar nga gina-operate sang police station amo ang anay comfort room o kon CR sang open court nga suno sa opisyal hindi maayo nga work environment para sa mga personnel sang San Rafael Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mga ka-K5 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si KK5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
33: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Shout out sa aton ng mga kauturan sa kay Sirio Celeste. Sa nga banwa sang amigo muna sa kwan, agali ka. Ang ano, ang San Rafael.
33: K5 Nightwatch.
1: Sino man? Sa kay Albert Palumo. Good evening sa nga Idol John. Kay Susan Pisces Car, shout out man Mercedes Malquerido. Sa kay Tor Gumugda Greg. Nga kon mag negative tanan-tanan. Kon mag negative tanan amo na pagsiling nga drug free ang barangay, okay man na idol. Nga nami sa niya ang bilog ng mga pumuruyo sa barangay, sa kada barangay ipa drug test para nga mabalaan gid kon sinong kuging. Grabe nga gasto ka gobyerno guro eh, no? Siling ni Sakay Nilo Bisonyada, shout out. Kag Sakay Juanito Angaray. Siling niya wala gid kagabulag sa idol, taba? Siling niya Sakay Nilo, kwan Nilo Bisonya, mga kaki 5. Salamat kid ah. Shout out Sakay Parkon si Kada Eduardo, shout out man. Sakay wala tupa si Marcos. Yeah, good evening idol. Yeah, how about sini ang Malacanang may drug cleared man? Grabe nga pamangkot imo ba, dalom-dalom ba? Sakay Tim-Tim Supliko ang sini nga K5 gastosan ka gobyerno eh ang bilog nga barangay i-drug test gitani. Grabe. Dapat sini nga isla na nga kapitan nga tagto terms na. Nalang mga kapitan kay indi na sila kapang kurap kag proteksyon sa mga barangay nila. Nga grabe man gali sini nga bariskad lang nila kag damo na ada adik. Bata batak ano batak na ka lugar nila sa tuod lang kamuda ang kamuda drugs sa ila. Hambal ni Tim-Tim Supliko ang kay Miguel Tamtaman. Niya good evening bro John. Mayo lang ang pagpamati sa mga taga nun man tinaman tanaman tanaman family sa gabong ni Torgid Subong sa imo. Sa kay Ray Tacleon, may gabi shout out. Florinda Cadavero, sa kay Ralph Dasaluntaw. Sanya diretso honta pare ah. Kung wala nag-upod si Sara sa kay BBM, nilampaso ni Lini kag kung nagpadalagan si Inday Sara kontra sa ilang adwa, landslide gihapon si Inday Sara. Si BBM guro ba si number 3 or number 4 pa? Ba si pierde pa sa kay Isko Moreno? Basi, perdi pa sa gani, guro, kaya manipakyaw. Sa kay Kimaris Chavez Buenafe, niya ginako mo man gali nga bias ka, sir. Sila niya, wala kagaapin kay Sara, pero daw amo-amo man at Japon, ah, Sara for 2028 para Paldo. 2016 flood control scandal confidential fund magnetic lifter fake war on drugs isabong pugo pro China telehealth scam pharmaly 10 years passport validity in favor sa China migration sa Pinas gamit ang late registration sa PSA go Sara for 2028 para paldo sila ang Pilipino antos. Siling ni Chris ni Camire ano Kimaris Chavez Buenafe. Ang imo nga ginapanghambal ni puro ni tanan-tanan mga naguluwa nga mga anomalya nga gin pangbirada ni kwan ni Tatay Digong. Pero ang kaayuhan nga ginhatag Tatay Digong diri sa aton wala ni mo di ginhambal. Mga kakay 5. kung nag-upod kita sa China, mayo pa gani mo. Hindi tani, ang kwa na o, ang... Why tani kita ginabuli ka Chinese da sa kwano sa may aton mismo nga Scarborough Shoal. Oo, ginaako ko gani nga bias ako. Pero para sa kaaraydan sang publiko, botchilingon kon parte sa public interest ni Akimaris Chavez Buenafe. Bias kin man kuya, para sa public interest. Dala ka na dira day. Para sa interest mo. Oh? Pero kon parte sa interes lang niya sang pila ka tao pero sa imo abi interes mo lang abi kon interes lang niya sang mga politiko interes ni Bongbong abi nga bangag kag interes sang iban pagidira no amo na iya indi ko da magupod ang akon nga punto simple malang mong sa diin ko abi makwan ano abing akon nga ihambal abi kay balaan ko nagid nga ginbaboy sang mga senador ang aton nga konstitusyon. Balanon katama nga ginababoy nila ang konstitusyon. Ginaligwat nila ang aton nga konstitusyon sang kinamatarong. Mga kaki-five, tiya lang alam ko karoon ng balon nga wala nila ginhimo ang pagbaboy o kung pagwasnik sang poder nila. Pinasahi mong? Oh, sang una nga chimpo, sang chimpo ni Corona, sang chimpo ni Estrada, sang chimpo ni Sereno? Nga ginhimo ang pag-impeach sa ila nga ang wala maniginhimo nga ginpanubo ang voting threshold daw. Nga asubong lang kay gusto gid nila, balaan nila nga kulang ang ilang mga ebidensya kontra kay Sara Duterte. Balaan nila nga hindi ma-impeach si Sara Duterte. Amo na kung nga ginpanubo nila ang voting threshold, kagin pang papriso ang tanan-tanan ng mga kwan, ng mga senador nga nag-aapin kay Sara. Oh, balaan mo naman na, oh, ka Kimares Chavez Buenafe, nga ang ining impeachment trial, pure ininga politika. Oh, pure ininga politika. Oh, ti anong ginahambal mo da? Fake war on drugs ang ginahambal mo? Fake war on drugs? Ikaw tani, kung ikaw tani ang ginpatay, tani ni Anhing Buyet sa una mayo ba? Kag ni Buang? Kaya ano si Imo kagaga? Fake war on drugs sa kagaga mo eh. Way galita chimpo eh, Drisato sila nga pagpangalay. Iman, way musakbalos. Fake war on drugs ha? Tanan-tanan ng mga tao diri sa sudat sing Lilo sa una daw halos kalabanan sa barangay puro na sumbi eh. Fake war on drugs. Ano kagagang classic bahay niyo? Why ni siguro kabataan ay? Eh. Ano ni sa man lalaki ni? Sa akong babae ba si lalaki ni? Gago. Ba si adik ka man haso ka? Ang nagakontra sa kay Duterte sa iyang war on drugs, puro tanan mga adik, mga kriminal, kag mga sindikato. Among na nagakontra kay Duterte, ang mga simple lang kag mga kwan nga mga tao, ang mga tao, mga kaki-five nga mga nagapangabuhi sa insakto, palangga nila si Duterte. Oh, di ba? Huwag kita chimpo, galing din sa ato sila nga pagpangalagat siya nga sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman niyo ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
33: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: K5 News FM 88. 98.7.
4: Kampyon!
5: The best radio station!
3: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
4: Kampyon!

0: Yun.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
0: Campeón.
3: K5. News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba nakamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TDX 500
6: ang may powerful compound
7: nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: ara mismo. TDX 500.
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang kana,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: O
9: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini. Kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun dinhalin, guba ang imo cellula, kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag DTX 500
8: ay, oh, the more kagabisyo, the more
9: pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage sa ang imo nga mga cellular kung naka DTX 500 kag Mighty C ka. Or pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag Mighty C. Imagine na 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, ti syempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka. D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabagat, magabot ka.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
7: Garantisado!
4: Epektibo!
7: Aramis!
4: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Garantisado.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali. Nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking putika.
4: Premium.
18: Nationwide.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
22: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
24: Good news!
23: Bangun sarang nakamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre!
25: Libre! Libre!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kag Webes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Hali na mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
1: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Gadragsa nga punggod,
24: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
3: Puro katul-katul,
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman
27: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
26: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
26: ang nagatindo sa imo atay.
29: Basta tindo ang atay.
26: Happy kanunay.
29: DTX 500.
26: Masaligan.
29: Epektibo.
26: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
29: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
26: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
29: Masaligan.
26: DTX 500.
29: D3 Bio
26: with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio.
29: Ang D3
26: nga may Physio.
29: Ang Physio
26: nga may D3.
29: D3 Bio.
26: D3 Bio
29: with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: D3 Bio.
29: Ang D3.
26: Yung may Physio.
29: Ang Physio.
26: Yung may D3.
29: D3 Bio.
26: Mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
33: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
34: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sinasabi ko. Hindi po sabay tayo nag-good morning sa isa't isa. Hindi po sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso,

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: sa K5, dirilang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.

0: 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 89.1 K5 News FM, Pasig City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa
5: atay, no? Kidney. Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus.

0: inatanan kaya tunawon kagpatyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas kuway pa kakatumar tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan,
2: magalingin pala ang imo nga uno,
1: masami nagapangihi,
2: masami ginauha,
1: si may diabetes ka na,
2: DTX 500 na,
1: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar,
1: DTX 500
2: garantisado,
1: DTX 500,
3: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM.
3: K5
4: News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
7: Wow!
6: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. Mga KK5, good evening everyone. Nag-enjoy mo balahan mo sa buwan? Well, tonight ko opo naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ang mga topiko na naman ang isuriyahan naton nga bongang-bongga nga topics tonight. Ang title naman is Init Sang Gugma. Nga hindi pwede. Grabe no, init sang gugma nga hindi pwede. Ano bala ang mga mainit nga paghikugma? Ano bala kung tama na kainit ang inyong lawas sa pagtalangga? Pero hindi pwede. Paano mo i-control ang feelings mo kung bawal? Self-control versus temptation before bedtime. Natural, isa lang kita pa, human being. Hindi mo ito pwede maging sapat. Kita isa ka tao, no? So, ang isa, kapintagid nga ang imo ba na layo. Kaya mo nga ba na isa ka sinan. Oh. Kung isa mga girl, nakabatsag mo na isang mainit-init nga. Lawas. Na do gusto mo ganyan mag-bum-bum pow. Gab-i. Gab-i na. Malinong ang palibot. Pero ikaw, gusto mo siya. Gusto-gusto mo gidyayaya. Mga late night realizations na mas garabi kung matulong. Ano ang himuon mo para malikawan ini? For example, imo ba na sinman? Di konsima ni mo ba na ugis a kung hindi ka kabalo mag-control sa imo nga self, mabudlayan ka. Pero ang istorya ni nataguon talang sa ngalan niya si Dindin. Ang yung ba na si Mad. So more than 70 months sila nagbulagay sa yung ba na kaya raya ba na sanggwa, siya yara sa balay lang. Tapos birthday sa iyang bata. Tiyang our best friend na laki nga ex niya man sa una nag-visit upo siya man ang tatlo yaman ka friend ya classmate niya before sa high school. So after inom-inom mapulit na tami ang iyang nga ex-boyfriend pero ginkaptan siya sa iyang nga ex-boyfriend ginambalan niya din kamusta ka na? Dunog palang init ang lawas ni Dindin. Siya nagpalang init ang lawas ni Dindin habali Dindin okay lang ko. Sa madulong ni area sa ilang abalay, dumay gamay ng gate nita mga kikayfine. Pao, ginhaluka dyan sa lalaki. Pao! Di syempre, weak emo feelings, nagpatol man si Dindin. Hasta nag-abot sa punto nga ginpakadto ni Dindin ang ex-boyfriend niya sa iya na kwarto. Pwede tulog naman niya bata. Dito nagsugod ang ila nga ninok panay. Wow! Hambag ni Dindin, abe, na-miss ko na ni siya bala. So, kinikapick up ni Dindin ang lawas sa lalaki halin sa iyang tagipusuon, pakagto sa abs. Wow! Hambali Dindin, abe, i-check ko be. Doon nalipat siguro si Dindin nga may bana siya na siman. Ginbuksan ni Dindin ang CPEV sang pantalon. Kadito ginakita ni Dindin ang kabatuuran. Wow! Nakaptan ni Dindin ginakabas ni Dindin yung bawhalin sa una bala. Wala di siya gabago. dako-dako ni dia. Ay, dako-dako ang buyon. Well, mga ka-K5, okay, ay di mo kaya po ganito feelings, no? Mas kanibad na ka. Doon ka panita ka man, muna malila emotion, heat versus physical kilig. Oh, paano magbugnaw ang ulo kadughan? Ay, amo na mga ka-K5, ano halogig ka mo? So si Dinbin Subong, nakasala siya na bana. Pero wala, ito rin nasugid sa iyan na bana, natabo si ni. So, grabe yan, bali din dreyo sa iyan naging padala. Kaduwagit sila kanuyang mamuglaw nga duwa sa iyan nga ex-boyfriend. Grabe. Dodo, hindi mapuga ni Dindin ang feelings niya because natiara sa sa emotions nga mainip. Ara sa sa emotions nga grabe. Ang bali Dindin baw. Kung ako siguro liwatuan ko mapasugot ko baw. Dindin, Diyos ko. Hindi kaya magbuna tamluoy ang bana mo. Imagine mong bana yung kabira-bira dito yung panilitig sa mga tawag nga niya, mga tuktok sa barko. Ikaw yung nagpatilitig ka man sa imong nightingale. Hindi pwede din. So stop mo na din ha. Kibasi magbusong kabala. Well, supunan naton mga ka-K-Fab sa pagbabalik ni Madam Usan sa atong istorya sa Dead Time Secrets. Bato-bato sa langit ang mataman, huwag magkalit. Sa mga ka-K-Fab naton, parental guidance yun ni, pero pamati lahang. All here to your favorite radio stations. Kaupon yung giyapo ng pinakakulit ng Madam, Madam Sang Dalan, Madam Usan on 88.7.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair follow. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
7: sa mga butika. Para sa matilo nga dugo
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay,
8: happy kanunay
7: DTX 500.
8: Masaligat,
7: epektibo
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalit linas sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang
1: alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong natamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
11: Mabaka.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline line vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3. Mabagat
6: sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usan.
1: You're locking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Mga K5, buka namin isang istoryahan natin. Parte kay Didn Pale. Nga, nagtilawgit siya sang Morcon sa iyang ex. Nakabalo siya na may bana siya. Before you sleep, palangga mo gid siya. Or before ka mabala, before ka maiguan, sigurado ka nga panindugan niya ka sa pilakadlaw. Love versus lust lang na siya. O, paano may baluan kung gugmagid man o nadala ka lang sa imo nga kahintangan or kanamitans.com. O, grabe din no, may bana ka na pero nagapabarbecue ka pa sa ibang nga lalaki. Gaamas dako ang barbecue sticks ang imo nga boyfriend, ex-boyfriend compare sa imo nga bana bells. Ay, gamitang alambre mo dahi. Kung hindi mo magabit ang mga alam, base sa plakadlaw, ma-CRY ikaw, ma-cry to the max, no? Base kay Kibuters, klase yung mga banay, yung bayaan niya, kakay wala mo ginagabit ang mga alam, pre. Do tulukon ka, do tulukon si Dindin, mga kakayfar, do madri di kakao, do madri ang peg ni, no? Ni Dindin. Pero sa sulod, gali iyaya, wow, nagamukbang si girl. So Dindin, hindi paghulata Dindin, niya masanay ang imo nga self kung wala imo bana. Nagapabukbang ka sa iban. Stop! Kala, hindi na niya dapat siya, inpamana mo na siya gani, kaya para ihatag mo ng imo nga taytay kauswagan, nga agin pabayaan mo yayaya. Oh, so, subong mo yung K5, nakaproblema si Dindin. Kay, hambang niya, do ginapangita na ikinopermi ang iyan na boyfriend, ang ex-boyfriend niya compare sa iyan na bana. Di ang question nila, ano blang rason nga ang nagsiman imo bana para sa inyong future, sa inyong kabataan? Hindi ka mo magutuman, compare lang galiya nga malagas ka lang sa last mo ng imo nga monarkeya, ipakalot mo sa mga laba koko o infection.com ang gwa mo gina sa pilakadlaw. So stop light ka anay, diba? Ha? Eti, siguro parang dumon mo gidindin ang mga long-lasting relationship. Kabudlay nga, balaan mo na gid nga may bana ka. Tapos ang imo, yaya, ang gina pangunahuna, ya, makapulo-pindot-pindot ka. Ang imo pangunahuna, ya, gusto mo, yaya, nga, may makaon sa imo nga pokashel nga itus mao sa langgaw. Ay! Natural mo lang dahil samdas, yung napangita mo si lawas mo. Pero tandaan mo may bana, kaya din niya. Do catalyzations, ikaw ya din niya. Dapat hindi ka mag-amusin na, no? Oh. Tapos, after that, nagsakay naman si Dindin sa taxi. Ang taxi driver niya naman, classmate niya naman sa college, nga mo nang ka-court-court sa iyo, baldi doon naman mga ka-K5. Ginpakaon niya naman niya na si Guy City. Oh. Pero ang baliya, diri, wala uhabalo, Madam Usang. Kung sakit ko na ni. Amo na gusto ipa-check up ko nga kati may makita siya ng lalaki, duga kinam-kinam siya. Kay puga. Oh, sa taxi ko no, di doon naman sila yung nag-merrymaking sa iya na classmate. Tinda ko daw notice of disconnections man to, baw nag-hallelujah chorus si Dindin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, bung. Di dapat Dindin, stop muna na. Eh, si pilakadlo ba si madakpan ka sang bana mo? Iot doon ang inyong relationship ang ginpundar nga balay sa lakyan kwaon sa imo. Oh, so, do you think ang ginpangtilawan mo to hindi tumanugid sa bana mo ba si classmate niya to? Or ba si classmate niya man? Or ba si ginsugo niya man? Di classmate mo man? Way takabalo, pero pagkatapos ni Dindin ang ginpangtilawan ang taxi driver yung nga classmates ng college, kinaliwat-liwat yun naman doon ka 3 times naman sila ma tabo. bogra bigdi si din din niya nagapabuhang haru ka di permiya din din niya dapat prepare mo ng imo nga Monica Street City Trapper para pag-abot sa imo nga bana ma-feel sa bana mo nga magutok ang kuweba pakadto sa hulo-sulo. Dapat ipa-check mo ina, hindi nga ipabuhang haro mo. Hindi pwede. Kasi naman nakagani para may makatulikay sa imo nga Sigay City. Imo yung ginapaka, umuyo nga mga Sigay City mo sa iban nga tabo. Why? Why kimo ka balokan pusti? Soto yung ipon ni Labe ka nabilin sa sulod kibot ang banaw pagbukad ang inupota so my wisdom toto. Bongga bongga agad. Well, dapat ikaw ay din din. Hindi ka mag-amo sina. After naman mga ka-K5, ginbalikan niya naman boom boom pow ang iyang na ex-boyfriend. Ay, garabi. After that, after 2 months, nagbalik iya bana, nagpakalot naman siya sa iya nga bana. Pero, may nabatsagan ang bana niya nga daulain na sa iya nga physical store. Oy, may nagasulod na nga iba nga department store, shoe store, no, may nagakaon, may nagatimpla na. So, halong-halong. Well, mga ka-K5 napon, ang lessons naton subong, dapat maging loyal ka sa imo nga bana, kan asawa, no? Hindi pwede nga ipatilaw man imo Sigay City sa iban biskan may bana ka. Loyalty is very, very important, kid mga ka-K5. Well, thank you so much mga ka-K5. Magabalik yapon si Madam Usan.
0: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, kinami isang ginhatag sa aton ring letter ni Dindin. Nga si Dindin ginagapagkalot sang iya nga monarkiya sa iya nga mga ex biskan may banan siya, no? So ang title sa aton nga program ay subang Bedtime Secrets. Init sang gugma na hindi pwede. So kung nagainit, ganin po matyag, si Bini lang. Kibudlay na ba si maghilan at ikaw? Well, mga K5, badamok na salamat yan ni magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix kag DTX 500. Ako naman po si Madam Usang, ang babahi nga wala nagatulog. On your favorite radio stations, K5 News FM. Good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Problema, gaya ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong

0: customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may
1: D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair follow. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extel!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
6: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat, my family history, bala kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Okgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

0: nga agapamati ka sa K5 News FM.
1: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, like, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masaligan DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan. Masabi

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mangabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamagal. Try ko ang My TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa My TC, efektibo.
0: My TC! Mabaka sa mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: My TC! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay! At yes!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Bari na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabagat, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
11: K5
0: News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sili nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Basta. Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na

0: mga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may tiserpyrosi tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang mapapahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times ati.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo, nagaresulta sang sustain tubular injury kidney nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're in

0: your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
2: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
2: Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
3: Ano secreto niya?
4: Milik siya tagoay.
2: Wala siya panago sa trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pero edad sir boy.
4: This is 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
2: Mike. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
5: DTX 500.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para may pares na, may pares.
2: Di siyempre, klinika dio.
3: Klinika dio.
2: Damo yang ano, hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio. Oh,
3: amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapaipekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
2: Of course. Murito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Ergothionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa mga diabetison.
8: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
3: Mm-hmm.
8: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
8: may
3: ka pa.
8: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergothionine, may haraka pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
2: Kaya, General, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
3: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
3: Nagpamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy, anak na.
2: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
3: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong nga potassium, imong nga sodium, imong nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
2: So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na. Mm.
2: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
8: Mm. So importante na ang good fast aton yung mga cellula, sir boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
8: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Oh, pero pina itong patihan sa ano? Kaon money.
8: Kaon money. Oh.
2: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy. No? Nga anong ara sa money? Oh. Oh, diba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
1: Oh. Layo lang.
2: Layo, gidya. 100 times.
1: Mas nalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
8: bio. Diyari, tunlon mo lang. No. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
8: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Amo nagnatag sa D3 bio.
8: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
8: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
8: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagdiya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si imo cellula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sa D3bio mm. nga ara sa kada selula. Mm. So amo na permino mo balik-balik. Once nga mag-inom ka D3bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Cool. Isa lang.
10: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man na sang ano. Wala side effect, wala...
10: It's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni mo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa mga cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag... cancer. Mm. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosulula, maamligan pa o maprotektahan pa imosulula para hindi magka-cancer. Mm. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. D3Bio.
13: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
1: Bisan dinggi, gini-inom
2: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria. Sang
2: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukha naman kita sa madalagong mga balita kay mga impormasyon nga nagakarabo din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siringa pungsod Pilipinas. Ang ato sa paggabi-abi kag pagpanamyaw sa ato mga K5 sa bilog siringa 180 kamabarangay sa syudad sang Iloilo. 42 kamakabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa katun siringa pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga real stations nato. Sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalidog, banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagapanamyaw sang isa sa kamayad-ayad nga aga sa aton sining nga maka K5 sa bilog sining nga Western Visayas sa bilog sining nga pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilunggo nga ma OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka maayong oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mo sa maayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag i-share ang ato sa ninga pagpanganagad para sa ninga mabain sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-5 sa mapikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ninga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dere kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pitsa 25 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat kagtapusan na nga Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karun nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan kita ang temporaryo nga makatalo sa isuning nga regular anchor man sa ngalan ni ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ako'y manyo lagad ang inyong ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: 91 diyas na nabilin. Kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko. Daw ginabutong lagi na nga ton sa nga mga inadlaw. Daw sa nagligal na kita gambal nga TGIF. Thanks God it's Friday. Biyernes naman subong mga ka-K5. Katapusan nga adlaw sa nga simana sa mga empleyado sang gobyerno ta kag sa mga estudyante ta na katapusan ng adlaw amat-amat na murmadmada na kay ti may trabaho may klase pa subong nga adlaw.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero as always sa aton siringa pagpangalagad na sa aton siringa pagbugtaw siringa kagahon amo nga mahatag kita sang gamang tinuon sa aton siringa pagpasalamat sa aton siringa makaako. Sasaring isa naman ka blessings, isa naman ka bugay, naging dugang sa aton kabuhi. Aman ng labi kag labaw tanan, pasalamatan naton, bisan na pilanda ka minutos, nga makapasalamat kita sa aton makaako, no? Kahit di nakabugtaw kita, kaya ba naton, hindi tanan, nga tawo sa bilog nga kalibutan, makabugtaw subong nga adlaw. So gamay natin ni Ona, basi pagbugtaw ta, pagitaon pa din cellphone ta. Ma, kuhan kita na ma panumdom sa ato siya kaugalingon. Na kaya nga ato siya kabuhi, hulam lang gid mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4.40 sa ato siya nagpagpangalagad. Kainit na kamutubig, mga pita. Init to anay tayo tubig. Na mga pikita, Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available gina kay Tita Rina Mapa. Sa di kamay kalan andas mong bawa. Kaya init-init na sign sa burusong nga sa bawsang isda. Na si Tita Rina da sa may barangay Rizal Lapos. kag kay manang Veronica da, no? Nagalanog kita da sa may barangay Rizal, Lapos. Good morning gig sa mga kabataan ni Tita Rina Mapa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Of course, no, mga aga pa nagbulugtaw, may mga obligasyon maniguro, no? Kay abi mo kabudlay magbugtaw kon kaagahon. Kung ako gani papiliyon, mas luyag ko pa nga magpulaw. Ha? Kontra sa magbugtaw kau aga, naman na kung kaisa katingalahan, sang una, ginapatulog ka ni nanay mo. Hindi kaya magtulog. Nung nga isang bata, kano hindi kaya magtulog, no? Kaya kung magtulog, gabi doon may mamiss ikaw, no? Sa imo sing kabuhi. Pero sa uli, galing kung nagatrabaho ka, sus Mariusip, gapangita ka kung may baligyaan sang tulog. Bakit five ball? Nami tulog mo! Ah, nabilagin kong kagahon. Pero, ah, tiway kita sang choice. No, amo ni nga, tol sinang trabaho, amo ni gisong paanta. Ah, ti kong saway man tulugay. Kaya ba nila kuno ang balita, no? Hindi natutulog. Why kakatulog ang balita? Anytime kuno maga, kuan mo, maga lupok, kaga magatuhaw, no? Ang balita. Ang nagkatulog lang ang nagbabalita. Kinahanglan taman magtulog at magpahuway na mag-re-energize. Pero ang balita, why na asang kuan kakatulog? Sa sulod sang 24 oras, may himo nga may matabo nga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na rin natin connection natin sa pag-asa. Good morning kay Sir Alex sa Sabo, kay Ma'am Cherelo pating Branya, bago pula pulas Ma'am Cherelo. Subong ni sa Kuwait siguro, manog alas 12 na ni sa tungang gabi. Na, mga OFW ta, may dayagin nga aga from the Philippines. Kaga of course, sa Blessed Friday morning, sa kay Ma'am Ning Ilumba, sa may Badika Homes, sa may Banuas ang Santa Barbara, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles, aga pakapinaditext coffee mix. Kaga good morning man kay Sir Alvin Malaraya, naga monitor sa may Banuas ang Alimudyan, kag subong man, no? A blessed birthday sa bata Ma'am Ning Ilumba kay Twinkle Ilumba, subong asa September 27. No, kay tiwaita programa mo, sumayad-ayad gid nga kag advance happy birthday. Kay Ma'am Mimi Bolivar, kinya nota, good morning kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kag of course kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kag kay Ma'am Chela pating Branya sa nag-existing life sa ako na. Ako na lang tamyaw kaugaligon ko. Thanks kada birthday mo subong ma'am. 50 years na si Ma'am Chela pating Branya. Alas 4:44. I-check na rin naton kung sa diin na si Bagyo Queenie. Kay may Bagyo diri sa ato nga par pero malayo man ya. Why gan epekto diri sa ato sa may Western Visayas. Kag ginalantaw gani sang pag-asa na sa sulod sang duwa ka semana base kon ma-terminate na o kon matapos ng hangin habagat kag managpasulod na kita sa hangin amihan pero nakurulbaan ta ang ining El Nino. Sa piyakal ni Makobalaton, Engineer Charlie Depre. Engineer Charlie, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga. Mayong aga. Parang nabagalang matitang ating 5 minutes at time. Yari pinakauling nga lakas ng parang magkaroon niya at alas 10 kina sa aga, uli yung mga pagkata ng Central Tango Tropical Storm Mastic Mini, kinabulabada, base sa tanan niya, available data. Kaya sa 1,075 km east of extreme urbanous zone. May maximum sustained wind na sa 75 km per hour and gust gusts naman na sa 90 km per hour. Magahulag naman yung northwestward sa 20 km per hour. Samtang intertropical convergence zone naman or IGCJ nag-apit doon sa bayan sa Visayas, Kalimindanao. Pagod sining nga sistema, ang wasang Visayas, padayan makaiperyensya sa isang magalaman tungkol magalaman ng kalagitan. May mga isolated sa mga pagulan pagpanginat na nag-uog sa IGCJ. Mahina ito makasarangan naman yung hangin. Magali na minalakatungdan pa minan na sitangan. Magadalas ang makaray ito makasarangan nito pero sa karagatan. Ang tansang atong temperatura na 75°C. At lang magapunta ka lang 5.39 karoon niya aga. Magatunod na 5.44 karoon sa hapon.
0: General Depra?
3: Yes, sir.
0: Sir, din si Tropical Storm Queenie. Sir, saan na itong gina-expect na magagawa sa par natin? Although nga ti, huwag man isang epekto. Dari sa ato siya pungso, sa aton sa nga nga area, pero daw samtang kapagwa ni si Tropical Storm Queenie, doon mga burubasko, ginikag basit managalabot sa kategorisya nga typhoon sa ni Injera Dapra.
3: Ayun, sir, tama, ano, possible yung magalabas sa typhoon category sa Domingo nga adlaw, ano? And kung natin pagkasundan na yaman nga forecast track, possible sa Domingo sa gabi, yung kung lunis ang aga, matibuwa naman ini sa may Philippine Area of Responsibility.
0: Okay, sir, daw ma-terminate na ang habagat, base kung mga bulan sa Oktobre, mga first or second week sa Oktobre, why na kita sang hangin na bagat, Risaton?
3: Ayun sir, ano, tama no, ang habagat na to as of now, ano, hindi na para sa ka-active sa naligad niya sa mga binudan. And possible ini mga second week or third week sa October, ma-terminate na ini kag padulong na kita sa aton nga amian season ako na Northeast Monsoon.
0: Okay, so ginalantaw sa ni sir ang ining El Nino, no? Nga makapig na ton daw super El Nino, inig mag-apekto sa aton. So once nga ma-terminate ining hangin na bagat, so expect naton nga malakalaka na kita nga makatilaw sa sing mapagtupa sang ulan.
3: Ayos, tama sir. Bakod sining atong ginapangatubang very strong El Nino, ano? Expect naton manubo na mga pagulan ma-experience naton ilabi na diri sa aton sa may Western Visayas bangod nasa amihan na season na kita o kung na Northeast Monsoon na kita, ano? Lalo na kung wala na sa mga weather disturbance o kung bagyo nga magasunod sa may Philippine Area of Responsibility, sir.
0: Pero hindi mo silingon, sir, ngayon kita sa bagyo nga malakalakang pag-ulanta kay ginexpektar nila sa ninyo Super El Nino, mangin mabaskog pag ane ang bagyo nga aton ma-experience siya ni Sir Depra.
3: Yes, ano, lalo na pag mayroon kita nga El Nino phenomenon, ang mga bagyo form ini sa may kuha sa may Philippine Area of Responsibility kagabang kumagsulod din sa PAR. Possible ini nga mabasog ng bagyo na sa typhoon o kung even super typhoon category pa sir.
0: So we hope nga hindi lagi na mag-igo sentro sa aton once nga may mga bagyo kangay sa kategory nga typhoon kag super typhoon sa Engineer Depra, no?
3: Police sir, ano, lalo na pag mga bermans ang mga bagyo dari pa naga landfall sa may Southern Luzon o kung Visayas area.
0: Oo, sa mga last quarter sang tuig gabi, usually mabagyo nag-cross kid sa ato sa pungsod.
3: Yes sir, tama. Nag-cross kid sa ato diri sa may sa pungsod naton and then diri pa sa may kay sa diri pa sa aton sa may Western Visayas nagagi.
0: Oh, mo ganit ti dapat nga mga muyo lang kita, no? Kay ti mas powerful pa nga muyo kumpara ta sa mga super typhoons ni Engineer Depra.
3: Ayos sir.
0: Sige sir. Salamat gid kag God bless na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Welcome sir, maying aga man sa iyo tanan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So may mo magagwa sa gabi sang Domingo ining si Super Typhoon na Queenie. Pero antes si magwa, no, mahimo nga mabaskog pagin ini kag isa ka typhoon na category mga ka K5. Good morning kay Ma'am Josephine Florindo Diaz. Kay Ma'am Juana Panier, no? Kay Sir Alan Ortega Tocuyo, sa may Banwa sa Kalinog, good morning, gid. Kagliwat, happy birthday, gid. No? Kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Wise ang choice si Ma'am Cheryl, anong tanayabi kay pangabuhi, kag paras pamilya. Nati happy birthday lang da, no? From Philippines to Kuwait.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Rodlo Montana, good morning da sa may Muhon Terminal. Sa taga monitor da, no? Mga drivers na ton. Along-along din sa biyahe, ha? No? Parang dumunta always nga may pamilya nagahulat sa aton sa nga pagpauli.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Kita Indangda, no, sa may Santa Cruz Arivalo, kay Ma'am Nance, pamilya Falales, pamilya ni Quintoa. Mayadayag ginyaga, laban-laban galuto ni Pamahaw si Tita Indang. Nung ni Pamahaw tada, Tita Indang, sure bolgi nga may hotdog kag itlog. good morning, gina. Pero daw, taway sa mong Tita Indang, kaya ang mga students siya daw ay klase, or si Won nilang may klase si Won. Alas 4:50 sa ato siga pagpangalagad. Matapos mga ka K5 ang ining databo ng voting pagminutuhay sa impeachment court angot sa pagpanubo no sang threshold no para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Gin question ini no sang isa sa nika abogado ang ining nangin na desisyon no sang Supreme Court mga or sang impeachment court mga ka K5. No, gin, ano ni, nagpadala na, no, sang, sanig nasambit sa ni, no, nga, paghatag sang TRO, no, sa ruling ginapangabay, no, ni former Executive Secretary Vic Rodriguez ang Supreme Court na ideklarar nga null and void ang ining natabo sini nga ruling sang Senate Impeachment Court sa tilikdan sa nga September 23 o kun sang Miyerkules nga adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Aside nga ginahinyo sini, no, ang Korte Suprema to declare null and void ang ining nga ruling sang Senate Impeachment Court, luyag pagid ni Anay Executive Secretary Vic Rodriguez nga magtagwa sang temporary restraining order ang Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Angot sa pagpanubo, no, sang base nga ti kontani para sa ila 16 to convict, no, sa kay Vice President Sara Duterte. Pero subong sa setup sang Senado ta kay tungod nga ang yara on present kag nagapatigayon, nagajoin, nagaparticipate sa saring impeachment trial ti 20 sila kag ang pandili ang threshold amo ang 14 mga kakifay. Amo na pag-abot sa pagbinutuway kung makalabot sa 14, no, ang nasambit sini ang pabor or nakitaan nila nga dapat nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Suging question ina sa may Korte Suprema. Sulaton ta kung ano ang stand, no, kay ti tanan-tanan nga mga ginapamangkot, ginakwestiyon sa aton sini nga kasuguan ang may last final say sini amo ang aton sini nga Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay once nga mag-declare ang Korte Suprema na sang finality sang desisyon, waay ka na sang iban pa nga padulungan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi ka na dito pwede nga makabig na itong kaduta basi may international pa. Kay diri sa ato nga pungsod Pilipinas ang pinakamataas nga hukuman amo ang Korte Suprema mga kakifay. Protilan taon ta, no? Kon magahatag, no? Kag kun ano ang standard kag pananawan, no, sang aton sini nga mga justices sa Korte Suprema, mga present ato mga justices regarding sa sining nga butang mga KK5.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Although nga may mga gimpatawag man ang ato sining impeachment court na mga friends of court, mga anay, no, formerly mga justices man, no, sang Korte Suprema, sa apat dito lain-lain mang ila opinyon. Ang tatlo to ya, no, kamangin patawag nila mga former justices nagambal, no, nga hindi fix sa 16, no, ang threshold. Pero ang isa dito ka justice or anay justices naton, no, nagahambal nga ti dapat fix lagid, no, sa 16, no, kay ti nabasian based sa ato sin kasuguan nga all of the members of the Senate ti 24 ti ang threshold sini GC size ang 2/3. Pero ti on the part niya sa mga nagambal ni fix ang 16, no, kay gambal sila ti why mada ang iban nagaparticipate ara sa press 1 na detained ang iban sini yara sa luwasang pungsod for medical leave. Di paano ka kabuto kung wa ka makaparticipate mga kakipay. Sa muni, no, kung ano man ang maging stand, ano ang maging point of view regarding sa aton sini nga Korte Suprema sa sing pagpanubo sa voting threshold mga KK5.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Kag speaking sang impeachment trial, why natapos sa pagpanubo sa voting threshold? Kasi mabot sini nga Lunes nga adlaw, liwat nga makapadayon ang impeachment trial. Sa mabot sini nga September 28, yari na kita sa ika-30 kadlaw, no, sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag mahimo ipatawag liwat, no, sa prosecution, no, ang ining opisyal halin sa bayin sa field jeeps mga kakifay, no, ang magabalik sa witness stand amoning si field jeeps sa division chief Rendel Sopinya nga sang Martes amon siya naging witness sang aton sining prosecution. Kung balikan ta lang ang iya sa statement, mga kakifay, nga mayara sang kumpanya si Vice President Sara Duterte nga nakakuha sang 49 tanan ka mga kontrata, no? Halin sa nagkalain ng mga ahensya sang gobyerno inibase sa testimonya sa panaysayon, no, ni Field Jeeps Division Chief Rendel Sopinya, no? Ang field jeeps, mga kakifive, kung may ideya ka mo, kaysang una libog-ulutan ng field jeeps man. Ang field jeeps, amo ni siya ang nagatindog kag nag-iisa noon nga central web portal, no? Nga ginagamit para sa public procurement transaction sa aton pungsod Pilipinas. For example, no, may mga bidding ang mga different government offices naton. Ti hindi ka na-adjoin sa bidding kung waay kasang ginatawag sini nga field jeeps.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginabakal ni isang mga different company. Pariyo, for example, di sa K5 News FM Iloilo. Kung may mga government agency kita, opisina sang gobyerno, for example, nagakinanglan, no, nga magpa-add sila, no, kahit may mga budget man na mga government offices natin, kumentra ang K5 News FM Iloilo o kung kabilugan K5 News FM Philippines, kinanglan may field jeeps ang isa ka kumpanya. Si kami diri may ala sang field jeeps. That's why nga maka-intra kita sa mga bidding, sa mga government agency o kung government offices, kaya mo ni ang prerequisite para makakuha ikaw sang kontrata sa opisina sang aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Suno sa kay Phil Jeeps Division Chief Rendel Sopinya, na kalakip ang uwa o kon ang Overseas Workers Welfare Administration, ang PhilHealth, ang Davao City Local Government sa mga nagatag sang kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Kagbay sa kay Sopinya, nakakuha ini sang halos 33 kamakontrata sa PhilHealth Region 11, 15 alin sa Davao LGU, isa sa UWA Region 11.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kung basihan tang record nga ginpresentar sa impeachment trial, nagapakita na nga ang kabilugan, ang kabugusan nga halos yara sa 35.8 million pesos ang kontrata nga ginatag sa GenCorp, mga kakifay. 34 milyones ang alin sa Davao LGU samtang na bilin, no, sa UWA kag Subuman sa PhilHealth.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag base man sa record, no, sa SALN, dito ang alan ni Vice President Sara Duterte nga stockholder sang GenCorp inibasi sa 2022, 2023, 2024 nga statement of assets, liabilities and net worth o consolidated nga mayara sang interest ng kumpanya humalin pa sang tuig 2013.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: E, siyempre, on the defense siya, madumduman na tuntog, ipamangkoto ni Senador Bamakino. Ang mga abogado ni Sara Duterte, bugan sa batuga patiyog-tiyog lang, no, regarding sa pag-angkon o kung pagpanag-iya sa sining GenCorp Corporation, mga kakifay. Kagti on the part, no, sa sining nasambit sa nga no, issue, may mo magpadayon, no, ang ining nasambit sa nga no, nga witness sa Lunes adlaw sa paghatag sang dugang sini, no, nga mga testimonya. Kaysa nagligad nga simana o konsubo nga simana aside sa chief, no, sang field chief, isa man dito sa mga ginpatawag nila amo si Attorney Gerardo del Rosario, ang direktor, no, sang company registration at monitoring department sang Securities and Exchange Commission na tinabutang dito na nga mismo si Vice President Duterte ang nagbutang sa GenCorp Industries sa iya statement, assets, liabilities and net worth o consultant mga kakifa. Ito na unaman nung dumanat may mga reporto mo na ang Rappler na ang nakakuha ang GenCorp sa milyon-milyon nga peso nga kontrata sa Davao City Hall. Na samtang mayor the time na si Basti Duterte nga maning utod no ni Vice President Sara Duterte. Kada talana gani ni nga ipatawag no isa bina mahimo no nga ibutang man sa witness stand sa masunod sini nga simana.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5.2 sa aton sini nga pagbalik. Iga-check na to report sa aton sini mga K5 News Patrol reporters. Kay K5 Karen Badilla, si Police Captain Ryan Inot, kagduha ka mapulis sa may Molo Police Station, gipasakaan sang kaso administratibo sang National Police Commission Region 6. Pero despite now sa saring kaso sa Giyapon, no? Why pa ma-relieve no? Si Police Captain Ryan Christ Inot. Pero usually sini kung may mga kaso kakaangay sini na may mga relief order ini na nga mahimo ipagwa ang Police Regional Office 6 mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dag sa may City Hall, siguro balaan nyo man yung sabtanay subong ni Councilor ni Nit Laliana kag ang head sang Pikaw, na sang Provincial Capitol, Neryo Luhan. Una ko kay Councilor ni Nit Laliana sa Ritimok sa Pak. Ginasunlog na kamo ni Neryo Luhan. Dati, pasakay man. Kapon, no? Doon ginisaryuso ni Councilor ni Nit Laliana, no? Kala, yung gibotaw. Dapat pagwa man statement si Mayor Raisa Trenyas. Kapon, napadulong sa Kapitol. No? Si Councilor ni Nit Laliana, kaya nagpangabay sa kay Governor Arthur Defensor. Hindi man lang ni una nga may katabo siya na. Sa una nga bagay sa kay Governor Arthur Defensor nga abi surasawa sa waya madang emotion nga empleyado. At inaglupok naman yung isyo or ining pag kuana mga memes sa social media kahit ti nag-offer na kung bagay ti may mga intensyon ni Mayor Raisa Trenyas nga mag hatag sang driver sa mga patrol car naton. Pero dito, siling ni Mr. Neryo Luhan, na naway balos mayor, siya may nalungong, na hindi pwede ang isa kasibilyan mag-drive sang patrol car.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag dito na, nag-umpisa ang tanan. Amo lang ipamunuan. At ikay may mga memes. At ito the rescue man si Councilor ni Nit Laliana. Ginahulat-hulat ko ganito mag-react sa Tony Rex Sarabiam. Kapan na padulong. Pero da, why do I pick to ah? Ah, kaya nga ah. Ah, sinunlog naman sang isa. Siling ni Mr. Andario.

0: Sige, sige, yan nyo lang ang brown out. Nukaksaho naman kami. Okay, sunod sa report sa NGCP, ang demand sa kuryente sa Isla Sang Panay nagsaka sa masobra 10% kada tuig. Di of course, eh, kay kadamo-damo na sa mga ginapatindog, mga building, mga negosyo sa aton. Di basic, ah, no? Nga once na magdamo negosyo ta, we need, no? More energy. No? Di kinanglan ka na tuig, kasaka 10%. No? Di ang importante, sige ka magtukod ka o negosyo, di una-una lantaw mo. Kumusta ang kuryente sa inyo lugar? Ay, compare mega brown out sus Mario. Sino man nga mga investors matukod sa negosyo di sa aton man. Nilalantaw nila kuryente, tubig. No? Amo nang una-una nilalantaw nila. Kag of course ang capacity, no? Sa mga tao sa isang lugar nga makabakal man ka makapurchase na kung anong ginabaligya ka nung inugusyo mo eh. No? Timalaanta naman ang syudad sang Iloilo, yaka probinsya sang Iloilo. Damo di sa aton, yara sa middle class status.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Milin Pagaypay, good morning. Kay Ma'am Bit Idalilia sa may barangay Maspasang Kalinog. Kay Ma'am Maria Lorna Alvarez sa may barangay 16 sa may Banuas ang San Miguel. Kay Ma'am Rimia Panes, kay Sir Nito Sumbong sa may barangay Baldosa, pamilya Sumbong da. No, kay Lakip Man sa kay Sir Vincent Pagtulunan sa may Bagakay, Pasi City. Kay Andy Po Garrido. Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Veli Alaril. Pagbalik na ito, dugap information, pagkatapos sa pagkaimportante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3, nga may Visio.
3: Ang Visio,
5: nga may D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Nga may Visio.
5: Ang Visio. Yung
3: may D3
5: mga butika.
3: Para sa matino nga dugo
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
3: DTX 500,
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500,
3: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
3: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500,
3: ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
3: nga sa masami
5: amo naman
3: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500,
3: masalika. DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
10: Mag Eye Care Go.
9: Ang kapsula nga himo para sa mga mata,
10: may yara ini sang superior antioxidant.
9: Para sa mga mata,
10: kaangay sang lutein,
9: vitamin A,
10: vitamin E,
9: vitamin C,
10: zinc,
9: kag bilberry berry extract.
10: Eye Care Go.
9: Ang maskin pambasko nga kapsula
10: para sa mga mata.
9: Eye Care Go.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon,
9: magtumar sang Eye Care Gold.
10: Kagpatuluan
9: ang mga mata sang Eye Care Drops.
10: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Eye Care Gold.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
3: Mabakal nga butika.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginagre recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C!
3: Mabaka
10: sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa

0: diarrhea.
1: Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
2: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow! My puso!
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika. Premium nationwide.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap, magaspang nga panit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Dortes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: sa rikan
7: epektibo.
6: DTX 500.
9: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakatulog.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: My family history bala ka mausong diabetes.
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis mo.
7: TDX 500.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Balitang K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
12: Pabalik ba K5 sa tusunod nga pagpangalagad? Diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
12: Grabe ang mga kaso sa illegal drugs dito sa May Quinto Distrito, no? May masobrar man 4,000 pesos nga balor sang droga ang na-recover sa high value individual. No? I-check na ko yung report niya kay K5 Region de Mayo kaysang ligad sa ning simana nga mainadlaw, I mean, no? Duha to ka separado lang kwan, nga operation. Mga masobra 5 milyones pesos nga balor sa liga nga droga. E, sa nagligad nga adlaw, maning masobra man 400,000 pesos. No? Dira sa area sa May Quinto Distrito. Para sa kampiyon report, opo, K5, Reggie Di Mayo.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
12: Standby ka K5 Bridge, ha? Kag standby ka K5 Karen, kay after ni ka K5 Bridge Di Mayo, i-check na report niya ka K5 Karen Badilla, angot ni sa gipasukaan sang kasong administratibo sa Napulcom 6, na? Si Police Captain Ryan Christ Inot. Kag sumuman ang duha pagid sini ka mga pulis, mga ka-K5.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Dalang alang partner. Sige lang, kung nalang alang sa K5 Bridge, direkta kayo ka K5 Karen. Para sa duga pagising information, angot sa saning kaso. No? Ang ining kaso, abi, ang ugat ini mga K5, dumduman yung may operation ang IMIG. No, dira sa may Molo Police Station kay base sa report, no, intel report sang IMIG the time. Mayara sang wanted person ngara sa Molo Police Station. Si duay gid dakop sang Molo Police Station despite, no, ngara da ang wanted person. Ang gitumod nila nga wanted person isama ni ka ex-police. No, si ex-police sa Villanueva. Si that time dito sa vicinity pero why to madakpan sa niya makatapusan niya IMEG. That's why nga nakakwan, nagalindid sila dito. Pero may mga gin-file man nga kaso. Batok din sa IMEG kay ang mga wailabot-laboto pinangtayaan lasang pusilo. Isan dito si K5 Aaron Repoyo. Ara na, si K5 Bridge de Mayo. No, i-check na ton ang kampyon nga report.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
13: Arestado ang isa ka high value individual o kun HBI K5 Enrico sa ginkasa nga drug by bus operation sang Carles Police Station Setyembre 23 sa Miyerkules sang gabi sa barangay Nalumsan, Carles, Iloilo. Ang nadakpan amo si alias Jomar 30 anyos kasado wala sang obra K5 Enrico kag residente o kontumandok sang barangay Lumbia, Estancia, Iloilo. Suno drino kay Police Major Carl Jerome Tingala ang hepe sang Carles Municipal Police Station nga nabaklan ining si Joe Mars sang isa ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga sa balor nga 6,800 pesos. Dugang pa ni Tingala K5 Enrico nga nakuha pagid sa operasyon ang 5 ka sachet o konsyam ka sachet no sang ginapatihan siya buno nga naglabotanan sa 60 gramos nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa karon si Jomar K5 Enrico ang nagapabilin sa kustodiya sang Carles sa police station kag natalana nga pasakaan sang kaso subong adlaw Biyernes sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mexa. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si KK5, Reggie DiMayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
12: Kay Ma'am Sally Solidor, good morning, gamonitor from Leyte. Kag kay Sir Nito Sumbong, nakagapangapi na, no? DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Linlin, kay Ma'am Linlinda, good morning gina, no? Kay Sir Peter Ladrido, kag sumumang kay Ma'am Helen na Pagaypag. I-check na report niya, K5, Karen Badilia, no? May kasong gapangatubang administrative case. Sanday Police Captain Ryan Christ Inot, kag duha ka pa-police sa Napolcom Region 6.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
14: K5 Enrico ginpasakaan sang Napolcom 6 sang administrative case si Police Captain Ryan Christ Inot kag duha pa ka iba no nga police sang Police Station 4 ini matapos K5 Rick nga may nakita nga probable cause ang Napolcom 6 sa ginpatigayon nga pre-charge investigation batok ya sa kay Inot kag sa ining duha ka police kasunod sang pila ka mga issue sa ila especially sa mga drug bust operation ni Lucky 5 Enrico kag sa natabo no nga pag-raid sang PNP IMEG sa tung Hulyo 1 sa ilang Police Station 4 dira sa May Molo K5 Enrico. Suno diri sa kay Attorney Michelle Yotoko ang spokesperson sang Napolcom 6 K5 Rig na tumod nila sa ginpatigayon nga pre-charge investigation nga ara si Villanueva sagwa ang ining dismiss police bala K5 Enrico nga may kasong nga murder nga si Jerry Villanueva ara sagwa sang police station kag bisan pa nga nabalaan sang kapulisan dira sa Molo nga may kaso ini kag may existing no nga warrant of arrest wala nila ginaresto K5 Rick ginpabayaan
12: diba, kabro ka K5 Karen?
14: Amogid?
12: Oo. So, amo to nga, pero that time nga pag-raid sang PNP ay migo ay sa may nadakpan o kunwain ni ma-aristo si Villanueva ka K5 Karen?
14: Oo. Amo na ang wala gin padalma ni Attorney Yotoko kung nga wala no na-aresto ni una-una sang aton nga mga kapulisan especially sa PNP IMEG, dito si Villanueva sa police station.
12: Kaya si Villanueva, daw pila ka-adlaw kag nag-surrender siya mo. Yes. The following days siya nag-surrender, may kaso giman siya.
14: Yes, sa kay ano ni siya mismo sa kay Brigadier General Randolph Quanyo ni siya nag-surrender diri sa Campo Delgado K5 Enrico kag magluwas dira ang isa pa gid diri nga nagpositibo man sa ano itawag sa investigation sang aton nga Napolcom 6 nga naabtan sang PNP IMEG during pa sa pagkandak nila sang raid dito sa Molo Police Station nga ara sagwa sang custodial facility K5 Enrico ang isa ka person under police custody o kon PUPC kung sa diin hindi pwede ina K5 Rick no amo na nga isa pa gini
12: sabi may mga preso nga nasugo-sugo nila sa police station kung isa may ipabakal kung isa may base kung may mga hulugasan daw anong lubrahon kung isa na pagwa nila K5 Karen so daw nakitaan nga may preso tiba si ko nangihi lang or may ginkwan lang ang ginistoryala tong preso ay man.
14: Wala man, K5 break.
12: Awan. So, amuning kaso sang Duak Police?
14: Yes. Kung madumduman, magluwasi sila.
12: Jailer ang manabatay.
14: May 15 to sa nandigad kay 5 Rick nga gin nga nadalaman bala sa ginpang investigate pero wala sila yan nakitaan sang probable cause. Ti ang ining I mean sa 15 nga na 12 ang wala nakitaan sang probable cause pero ang ining tatlo nakip na si Captain Inot nakitaan gin sang probable cause sang Napolcom 6 K5 Enrico pero sa gihapon nagapabilin no si Captain Inot nga hepe sang Police Station 4 bisan pa nga gindagdagan ini sang administrative case sang Napolcom 6 pero ihulaton ta ni K5 Ray kung ano man ang mangin statement sang PRO 6 especially sang Iloilo City Police Office sakay Colonel Wilbert Parilla kun ipabilin sa gihapon nga hepes ang Police Station 4 si Captain Inot o kun ang ano or basi may iban lang danay nga mga tikang nga himuon ang ICPO samtang nagapadayon ni ang kaso batokya sa tatlo ka pulis naton diraya sa Station 4 K5 Rick.
12: Kag may kwan man sila may rights man nga subton ang ining mga kaso no nga ginfile sa nga Napolcom 6 sa K5 Karen may mga hearing man nga napatigayon noon mo.
14: Oo, correct. Di ang sa admin case yan ni Captain Inot, grave misconduct ka grave neglect of duty.
12: Oo, sakit-sakit nga kaso. Abi mang grave misconduct ni tantamount ini sa dismissal from the service ka K5 Karen.
14: Yes. Di ang ining sa duha naman ka pulis nga upod niya man dira sa Police Station 4 ang ila naman niya nga ginapangatubang amo ang grave irregularity in the performance of duty K5 Rick.
12: Lunsay mga grave ba no?
14: Mm.
12: Subot sa inyo mga kani dotaas nga kaso ni kay basta mga grave ni do superlative ni ka K5 ga Karen mo.
14: Oo, ti sa subong diri K5 Rick suno sa kay attorney Yutoko ang ano na ni nag-undergo na ni K5 Rick no sila sa summary dismissal proceeding para ya sa kay Captain Inot kag sa duha ka pulis kag pananglitan nga mapamatud-an nga guilty ang ining mga kapulisan ta K5 Rick dako ang posibilidad nga ma-dismiss sila sa service sa na mention mo or di gani ma-demote sa rangko kag may 60 days nga suspension K5 Rick.
12: Pero pwede ka magyapon ni ka-apilar dito sa ibabaw do ano na sa appellate board no sa nga National Police Commission kag after siya na daw pwede ka pa ni gani sa ulihi maka-apilar tub-tub sa Korte Suprema ka K5 Karen mo.
14: Uh-uh.
12: So amo na ulaton ta lang ang ining nasambit siya nga kaso pero we hope nga hindi man ni nga dumakatag blasang ano na daw sa trabaho blad o matamaran ka na kay ti dog na himo man ni Police Captain Christ Inot ang iya obligasyon kagdamo sa mga accomplishment na sa Mulo Police Station
14: yes,
12: tapos sa dispatch
14: yun
12: eh mga patubang kasang kaso kung isa daw ga luya ka man at K5 ba Karin ano ganyan termino sina may ara na pero daw responta ka kung nga dila pero daw hindi ko makita
14: ihambal daan
12: o nga daw luyahan ka mo lang for example amo man na no? Gabira-bira ka trabaho tapos gamay mo lang sala no? Mimuhan ka suspend ka kung sa duga, ganubo ang moral.
14: Oo.
12: Amo na, very good. Ang right term. Ay, nakita ko gid man. ganubo ang moral mo, K5 Karen, bla?
14: Oo, correct. Ang isa pa si Captain Inot, ipisan, gini siya nga daan sa mga operation, K5 Rick.
12: Ginatagan ganit isang award sa ICPO, sa PRO6.
14: Oo.
12: So, hindi lang mag lumoral, ah. Na, kung anong trabaho naton, kag konbala nato insakto maglihimo ta why ka man sang ginakadlukan ka K5 Karen part na sang job nila nga hindi tayo makapangkuan man maka atubang ka sa makaangay sa mga kaso.
14: Oo. Naman na ako ang sakit-sakit sa iban nga mga sa PNP, K5 Enrico, kay kung sino pa to ang nagahimo sa ano bala, sa katungdanan gid nila. Hindi mo pa na kung kis ang nagapangatubang sa mga kaso.
12: Pareho ko kay Kwan, kay Kwan man, si Kwan ba, Sir Sustinto? Isang una ba taon, Sir Sustinto? At isang ba taon pa magyapon? Grabe sa una accomplishment, no? Grabe ni siya sa kampanya sa illegal nga duga, kampanya sa illegal fishing, kampanya sa gambling. Illegal gambling, kagkampanya sa kriminalidad. Kaysang una to, ba, actual gito sa una, nakuhaan na mo to sa TV, pakuspiyak, no? Ang hold up ka K5, Karen, dito ko lang kita, live nga, gabi nakbakanay mo. Balaan sa the time nga may hold up, kung matabo, grabe tong intel, the time, no, ni Sir Sustinto. Kay mo matukotong danan, at isubong pawayway man kay tak. Ah, na K5, Karen, kung isa sa, kung ginakuan ka, ginadumtan ka. Ati, mga pariyosin akong kaisa, nga to lang din, hindi lang mag-lomoral, ano? Padayunon talang, ah. Nagkabaluman ng Diyos ko, nagahimo kita sang insakto, kag, servisyo lang gid ka K5 Garden. Salamat, Ged.
14: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upot sa patrol si K5 Macoy Espeha kag K5 Almir Sable, ini naman si K5 Garden Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Balita K5 sa umaga.
16: Balita K5 sa umaga.
12: Ang report ni K5 Garden Badilla dulong sa inyo sang The Power Tree. Pabaskugon tayo sa immune system, no? Hindi kita mag-inom kung huwag pa kita signa batyag. Dapat prevention is better than cure. Inom kita sa combination sa The Power Trio Clinica Detex 500 sa mga taas ng isang blood sugar level, ang isang blood pressure, kang mapunggan mga pagtubo sa mabukol-bukol sa atong lawas. Kag parisama naton sang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Mga kagaw da, mga viruses nga nagatuga sang balatian, sarama patay sang klinika D3 bio, na may D3 na, may extra virgin coconut oil pa.
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
12: Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika pharmacy, ang tanan mga klinika products kaya pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kay Ma'am Alibari, good morning. Si Ma'am Beth kag Sir Arturo, nakapangapi na Detex Coffee Mix. Mananam kag healthy nga kape. Kag kay pa rin Francis Sir Saba sa Barangay Pandak Pavia, miyembro sa Pawito Dada, halongin sa pagbiyahe. Kag kay Ma'am Annalyn Panis sa Grabante, sa may San Enrique, sa may Pasida, kay Sir Kirby, good morning. Kag sumang kay Sir Mark Vincent Javier, may adayad nga agad. Pagbalik na makaupon na ito na suning mga sister station sa bilog suning Western Visayas kag sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa ang pinaka-importanting mapaibalo, paliwag standby.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotin. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
8: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Pabalik pa K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Masubo nga balita kay si Pinay Tennis Star Alex Iyala. Wala na ka kwan abansi sa sunod nga round. Una pa lang hampang sa Singapore Open na lutos ini no sang Russian tennis player nga si Tatiana Prozorova sa score nga 6-4, 5-7 kag 3-6 mga ka-K5 sa round of 16 na sang Singapore Open. We don't know lang kung anong factor kung nga ang daw makita natin daw no, kapoy si Alex Iyala no. Daw hindi kalaga so galang kay may mga hampang sina nga kung kaisa daw hindi man maintindihan ka ugalingon mo. Na bisan sa anuman nga sports na mga ka-K5 kag ti ginapreparahan sa mo ni Alex Iyala amo ang Asian Games. Ala natin sa ring mga partner sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Mayng aga!
18: Sir Ray, kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning!
17: Baskog ang signal sang Kalibo. May rayad gig nga aga. Kapag nga pinakita detect sa coffee mix. Balik sa imo, Sir Michael!
18: Wow, kampiyon ang signal ni Sir Ray. Ito may nagalupan yung rukana ng preference. Kuha na doon ang chat. Ito ang signal ni Sir Jobert. Kandaw, Sir Jobert. Sir Jobert, good morning!
19: Good morning, Sir Michael. Sa aton mga kaupdanan, sa Bacolod, Iloilo, Kagantike. Sabing signal sang Kalibo, Mataga. Kapag kami din naka DTX Coffee Mix, kag naka Mighty C. Back to you, Sir Michael!
18: Damo salamat, Sir Jobert, sa Rojas. No, kampiyon mo ng signal sa Rojas. Check na to ng aton ng mga atong sister station, ha? Tambarang ni Smar, kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning. Kumusta ang signal sa Antique?
19: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas and Negros Island Region. Kanami kang signal. Manayanaya man ang chimpo na munja, kag medyo maramig-ramig rin sa amon nga probinsya. Nakapuro pa nga, pido kami ka DTX Coffee Mix. Ah. Balik ka nimo, Sir Michael.
18: Damo salamat, Antique Kampiyon man ang signal, no? Kompleto na kita tanan, ha? Friday morning, subong. Wow, ang kampiyon yung mga balita. Mauna kita dito sa siyudad sang Bacolod sa Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Anong kampiyon yung mga balita?
0: Dere sa amon sa siyudad sang Bacolod, mga kaki-5, ha? Tuodo preparasyon na nga ito sinisiyudad. Bagod sa Madason nga bulan na, lapit na mga kaki-5, mag-aumpisa na ang atong sininga Mascara Festival na dere sa siyudad sang Bacolod, ha? Kag lima ka mga sektor karon sang komunidad ang mga partisipar sa kapistahan nga ginapangunahan mga kagibad sa pagpila ka mga aktibidad sa selebrasyon sang Mascara 2026 Festival ang nagkalain-lain nga sektor kag grupo sang komunidad sa siyudad sang Bacolod mga kaki-5. Nalakip dere ang sektor sa mga visual artist, kababainhan, kabataan, mga person with disability, pet lovers kag mga for parents mga kakibet. Magapakigbahin man ang mga ini sa mga aktibidad kaangay sang mga mass painting competition, Zumba, PWD Got Talent, si Sunto Fashion Competition kag madamo pa nga iban. Damo palagwaon ni sa amo na. May mga madalagko nga pa premyo ang nagahulat sa ila.
5: Sa iban pag niya balita, K5 Western Visayas, isa ka lalaki, digin patay, pariyo ang suspect, pariyo niya man lang manog-scrap. Kay ang motibo, mga ka-K5, hindi sa negosyo, ah, kundi sa agaway sang pagkaon. Mm. Kay ining manog-scrap, kung kisa may mapuslan pa sila nga pagkaon, dito nag-inagaway ining duha, linampusan niya ang iyang upod na patay, mga ka-K5. Kag natabo ining insidente sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, sa itong September 19 sang gabi. Kag hindi naman interesado ang pamilya nga magpasaka sang kaso, kay manti pigado man sila, no? So ining kaso, makabig nga close na, kag nagpirma na sang isa ka affidavit nga hindi na interesado ang pamilya, o kung ginatawag nga non-affidavit of non-interest mga kakipipe. Sa piyak na bahin, nadulaan man diri tamad na magtigang nangawat sang rice cooker dala pa ang tinigang sa Barangay Pilisa tumtum subong wala mahibuluan kundi ina ang rice cooker mga kakipay.
0: Amo na mga balita namo diri sa sudad sa Bacolod Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
18: Grabe pati rice cooker kag tinigang dala ba tani gindalan niya tani kung may mga kumisudan to gindalan na lang. Kampiyon niya balita, damo. Salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Sa ilo kita sa Iloilo, sa kampiyon niya balita. Sir Ray, good morning.
17: Salamat, mayong aga, K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod sa NIR. Mga dalag ko, mabalita, dali sa may bayan sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. Madumduma na to ng ningin patay nga magkasusyo sa negosyo, no? Na interview ang utod sang suspect. Kag nagpanindugan nga ang wala nakuha nga share sa negosyo sang iya utod, amo ang rason kun nga nga naakig ang suspect nga gintiro patay ang iya ex-living partner kag ang nga partner niya sa negosyo, no? Dito sa may barangay Tambal sa Ibanwa sang Haniway. Pero ining suspect padayon subong at large ining si alias sa Jerome. Pero gireprehan na subong sang Haniway Municipal Police Station ang pasaka sang kasong double murder. Kaga sa piyak nga bahin, 134 na out sa 180 ka mabarangay sa syudad, drug cleared na. Ha? Drug cleared na. Kag drug free na. Pero hambal ko, drug free, anong droga, libre? pero daw makibot kita kay nga ah. Nauduadlo-adlo, may baybas diri sa amon. Kung sa bagay gani, kung ako duway ko galagas ma-drug cleared, kabalo man pumuloyo kung cleared ang barangay ah. Gamay lang barangay sa amon di drug ang kwan ang wai pa ma clear pero adlaw may bypass amo na madag ko balita sa amon di Kalibo.
18: Alam mo, salamat, Sir Rick, no, sa kampiyon niya mga balita. Hindi ko nibalaan ko na nung drug free mo. Ay, dugay-dugay, may madakpa naman. Oh, anyway, sa atin, hindi na itong balaan ko na nung criteria na sila. Anyway, sa atin niya, pagkapadayon, dahil mo, salamat, Iloilo, sa kampiyon niya mga balita. Masaylo kita sa Rojas, no, kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas?
19: Mayogawan sa again, Sir Michael, mga nagapangunayanda ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sudan sang Rojas. Wala sang klase matapos nga nagkarankaran kahapon sang Kasisidmon ang mga estudyante matapos nga nagwa sa social media nga may threat subong adlaw alas 3 karon sa hapon sa isa ka National High School diri sa sudan sang Rojas. Ini matapos nga may mga kabataan nga may mga conversations mga ka K5 alin sa grade 12, grade 7 ka grade 11, grade 10 mga ka K5 diri sa Capiz National High School kun sa din amo ini ang gintutukan sang mga manunudlo kag mga estudyante sa nasambit ka eskwelahan mga K5 kag gilayon ginaksyonan sa city government kalakip man sa aton sining Rojas City PNP mga ka K5 base sa report sa aton sa ninga Rojas City Component City sa pagpamuna sa amon sa ninga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr. nga ini ang ginpausisa, ginpatawag ang principal, mga maestra nga involved sa management, mga K-5. Kalakit na ang M aton sa ninga DSWD kag CDRRMO kag abi mga K-5. Tuno sa report ginaksunan sa aton sa mga kapulisan bangod nag sang reklamo sang aton mga ginikanan sa nagalagaw sa social media gabi nagdeklarar ang eskwelahan nga wala sang klase sumong adlaw mga K5 kay nagahinyo sang ila sini nga pag suporta sa mga ginikanan at the same time ang aras sa mga social media kaya nag-send sang messages mga K5 ang padulungan karong adlaw sa mga taga City DSWD mga K5 para makitangid kung anong senaryo sa sining mga minor di edad mga K5 na daw pariho nga ang natabo sa banga daw banga South Cotabato daw himuo nila diri sa isa ka National High School mga K5. Inaksyonan gayon sa itong mga tapos ng kapulisan ang ining nagalagaw ng report sa social media mga K5. Samtang diri sa amo no, ordinaryo lang ang shabu, adlaw-adlaw, magluwas sa shabu, may recovery sang armas mga K5. Tatlo ini nagkalain-lain nga lugar diri sa sudad, may 1.4 million nga balor sang druga at the same time tatlo ka mga 38 kalibre nga armas mga K5. Apo mga balita diri sa amon sa Capiz kag sudad sang Rojas, back to you Kalibo.
18: Namo salamat Sir Jobert no. Hindi na ko matingala pila ka adlaw drug free naman kamura. Pero may dakpan. Kampiyon niya mga balita alin sa Antique kuha naton Sir Nestor. Ano ang latest Sir Milmar?
10: Mga talupang doon nga balita diya sa probinsya kang Antique kami diya hindi pagurma drug free. Padayon ang bypass operation galing ligad adlaw sa natabo nga bypass operation nakapalagyo ang suspitsado. Namutika niya siguro ng katransaksyon na pulis nagpalagyo kay 5 Western Visayas panaog to sa may motor bangka na sa may barangay sa Nanghel San Jose kag nagpalagyo pero na-recover sa nang balay sa nang ginalinan ang diyang worth 700,000 pesos nga balor kang illegal nga droga. Sunod-sunod ang takaway may piso wifi gintakawan 6,500 tapos may baka manjaga gintakaw kanamon ho daw tigpuraot gidya sa probinsya.
20: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, bago sunod-sunod, mandiyang sunog na record sa may panuwa kang hamti. Kahapon kang Kasanagan, September 24, sa Sityo Gruan, Barangay Piapi, Uno Hamtik, darawa ka balay, gintupok gid kang kalayo, himo dya sa light materials, banged kuno sa napabayan nga baga sa dapog ang rason kang sunog. Samtang kang nagligad nga Miyerkules ti adlawen sa may barangay Mapatag Hamtik third floor kang balayman na sunog K5 Western Visayas sa Negros Island region.
10: Para mga balita naman dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka din mo.
18: Damo salamat sa kampiyon yung mga balita dito sa Banua Mansang Kalibo. Isa ka babae, ginlabo sa ulo kahapon mga K5 natabon niya sa barangay Sityo Tagaytay, Barangay Tamalagon sa Banuasang Tangalan. Ang rason, bangon sa napatay ng ido. Ang suspek, siyang tag-iyas ang ido. Naghambal ang suspek nga linya day, ilubong nala ng abi kay masakit sa dughan kung ako mismo maglubong sa alaga ko. Daw na nagkumprontahan na sila. Asang uli, akin labo niya sa ulo, ang babae. Confined subong sa ospital, mga ka-K5. Ang suspect, ato na sa paginakop sang aton kapulisan. Kaga, grabe man ang kaakig sang isa kababayi. Matapos ang hinalay sang iya gumankon. Ginkawat, mga ka-K5, ang mga suspect, minor de edad. Tapos, ang mga minor de edad, ginsuksok nila pag TikTok nila. Nakita sa social media nga, grabe TikTok nila. Ginsuksok nila, kinawatan. Banwas ang kalibo, nakakuha man sa award bilang a model of excellence and sustainability, mga ka-K5. Yeah, ang banwa lang sa kalibo, ang nakakuha sang award diri sa Western Visayas, mga ka-K5. Okay, wala na ta oras sa Lunes naman. Damang isalamat, Bacolod, Negros Island Region, Capizca.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
17: Salamat kid sa atos mga kaupod sa K5 News FM Western Visayas. Nagdala sa may K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Good morning kay Sir Jomari Bilonyo Wakay sa may Barangay Rizal Irrigation, Barutak Viejo. Sa Wakay kag Baryon, family kag Bilonyo. Sa may Banwa sa Kahoy, kay Sir Philip Luis sa King. Ay, birthday subong ni Sir Fred Pasgala Jucampo. Sir, happy birthday kita. Dira sa may Banwa sa Zaraga, ang presidente sa katol sa ning K5 News FM International Fans Club 2. Kay Sir Fred Pasgala Jucampo, happy birthday. Kag kay Ma'am Mendoza, kay Ma'am Ninita Mendoza, kay Teresa Jimenez sa Jensan, kag kay Catherine na Mamon. Sa Aglubong, Haniway, kagkay Marlon Mendoza. Sa may Tumuran, Lambunaw, kagkay Ma'am Mamon Alabordo. Good morning. Kay Sir Tutong Labyugo, may adayad man nga aga. Kagkay Ma'am Anali Bahade.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
17: Ang Pilipinas sa Asian Games may isa na ka-gold. Courtesy of Carlos Yulo. Nagdugang ni sa listahan na ni Carlos Yulo ang Bulawan nga medalya. Nebloan naton nga si Carlos Yulo ang nakatagman sang gold medal sa nakaligad sa ning Olympics. Na, sa World Championship nakakuha ni sang gold medal. Kagawaya pala makuha amo ning Asian Games, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
17: Bali sa gymnastic ini, no? On the part sa bayin sang floor exercise. Ini nakuha ni Carlos Yulo. Ilaban-laban ni may mga incentives ni sila. Nung akwaon sa ato sa ninga nga gobyerno. Kag ti katungga pa naman ni proud no kag katungganan sa aton sa nga pungsod ang ining pagkuha sa Bulawan nga bidalya. Kag we hope nga madugangan pa ini mga ka-K5 kay na target subong sa aton sa nga Philippine Olympic Committee no nga makakuha kita sang 8 sa ni ka gold medals nga malabawan naton ang nakuha naton nga gold medal sa ligad sa ni nga Asian Games dito giniwat sa may pungsod da China.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
17: Sa mga estudyante da kay may trabaho imos na. Bora pa na ang murmad man kag kwan kada itadi tad kada. Or exercise kada. Kay ti bawal malate, bawal. No? Nga malit sa klase kag bawal malit sa trabaho. Dapat early pa kita para nga hindi kita ma-stress tungod sa trapiko. No? Kaya kung kaysa ba, wag pakabot si mo ubra, stress ka na. Sus, daway ka na gana mag-ubra. Pero kung maligo ka mo, gamit kita sang Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi siya panit kag batok sa mga skin diseases. Kaglakip man, gamit man kita Klinika Deo Fresh. Para mo tamot kita kay budlay ko na basa-basa pagkag bago ito kaparigo. Pag alsa sa katon sa nga ilok ba, sekon baho-baho. Klinika Deo Fresh sa aton kilikili para iwas baho balas, iwas baho bayabas.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
17: Ari na si Mrs. ni Sir Fred Pasgala nag-greet na ho sa nga happy birthday. No? Dira sa kay Sir Fred Pasgala Jucampo sa may bayan sa nga Banwa sa nga Zaraga.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
17: Wala tiyempo sa ato sa nga pagpangalagad. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Kamadalag ko mabalita kong impormasyon, mabatayaron sa pagpakalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalalang sa Melusinga Puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya President kag CEO Doc Ramilo. Sa amo siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman inyong lagad, ang inyong kag K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo.
23: Kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
23: D3 Bio.
22: Ang D3.
23: Yung may Physio.
22: Physio.
23: Yung may D3.
22: D3 Bio.
23: With Physio.
25: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio.
22: Ang D3.
23: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
23: Yung may D3.
22: D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
23: D3 Bio.
26: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio.
22: Ang D3.
23: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
23: Yung may D3.
22: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
23: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Mas tatino ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: May ko ba na ang imo dugo?
22: DTX 500.
23: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
23: Nga sa masami,
22: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
23: Masalikan.
22: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal mga butika.
30: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
31: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
32: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
32: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
32: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
32: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
30: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
35: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
36: Good news!
30: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
36: Libre!
35: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes. Sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline?
5: May na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutri Meats. Kinili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan?
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko?
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend food supplement for

0: Detroit.
1: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
2: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
1: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
2: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
1: Correct, Mare!
3: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
4: History Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Mga butika!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapang
3: masami inauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, butika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM.

0: 7. Oras sa Pilipinas, alas 6:10 sa aga.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes kita nga adlaw mga ka K5, September 25, tuig 2026.
2: Mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka K5 Christian Hagurin.
2: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, ang Palaya leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, kagagod makalikaw sa high blood pressure. Kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Taton yung top story of the day. Barangay and SK election postponement bill gin-transmit na sa Malacanang. Sa aton mga balitang lokal, COMELEC Iloilo City gin-confirmar nga may nagkuha na sang certificate of candidacy sa ila opisina.
2: Sa duga nga balitang lokal, duga nga planta sa isla Sampanay kinahanglanon. Agud mangin estable ang supply sang kuryente suno sa NGCP.
0: Sa regional news, masobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz sa tuong 2025.
2: Para sa K5 Network News, 100,000 nga patya igahatag sa sinuman nga makatudlo sa suspect sa pagpanglutang patay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental.
0: Balita National, impeachment court ruling tuwis sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara Duterte gindangop sa Korte Suprema.
2: Senador Bam Aquino nagpanawagan nga kakasuna ang VAT kag excise tax sa produktong petrolyo.
0: Balitang international, Iran nagpanindugan nga hindi magluhod sa tubang sang Estados Unidos.
2: Sa balitang negosyo, buhi sa mga LPG kag kerosene ginkakas na suno sa Department of Finance.
0: Balita sa patagsang sports, Alex Iyalan naluto sa unang hampang sa Singapore Open.
2: Sa balitang entertainment, Bimby wala na sang tsansa nga mag-ayuhay sa iyang amay.
0: Kag sa balitang extra special, isa ka pulis nagpakuno-kuno nga PWD nga naka-wheelchair kag hungod nga nagapakita sang kwarta agud makadakop sang kawatan. Apang sa baylo, ginabuligan siya sa mga tawo kag inambalan nga taguon ang iya kwarta agud indi makawa.
3: Headlines. Top story of the day.
0: La size, this is size mga ka K5 sa atong top story of the day. Na-transmit na sa Malacañang ang bill nga nag-postpone sa barangay kag sanggunyang kabataan ng elections kag nagatuyo nga i-extend ang termino sa mga barangay kag SK officials sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sunod kay Gatchalian, wala pa sang impormasyon kung pirmahan o kung i-veto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang amo nga bill. Ginpahayag man niya nga kinahanglan nga mapirmahan inigilayon bangod na katalana nga magasugod na sa Lunes, September 28, ang filing sang Certificates of Candidacy. Wala na nag-agi sa bicameral conference ang hagna matapos gin-adapt sang House of Representatives ang bersyon nga ginapurbahan sang Senado. Sa bill, igasaylo ang barangay and SK election salin sa Nobyembre 2026 pakadto sa Nobyembre 2028 kag ginapalabot sa lima katuig ang termino sang barangay kag SK officials.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
0: Kagaron sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Gin-confirmar sa Commission on Election Iloilo City nga madamo na ang nagkuha sa ilang opisina sang Certificates of Candidacy para sa Barangay kag Sanggunyang Kabataan Election 2026. Sunod kay Attorney Pinky Giovanni Tentativa, ang election officers ng Comelec Iloilo nga may mga nagkuha sang form sa ilang opisina kag naga-inquire sa proseso kung paano mag-file sang Certificate of Candidacy kag mga requirements nga kinahanglanon. Dugang pasang natungdan nga sarang man ang COC nga ma-access sang bago nga form nga ginpagwa sang Comelec. Lakip sa mga requirements sa pag-file sang COC, amo ang COC form, birth certificate, sworn declaration of conflict of interest, passport size nga picture, kag balor 30 pesos nga documentary stamp. Magasugod ang filing sang COC sa Lunes, September 28, 2026, tubtob sa October 5, 2026. Panugyan sang Comelec, dapat mag-file sang timprano kag hindi na paghulaton ang deadline. Si Attorney Pinky Giovanni Tentativa.
4: As to the public, no, nga nag-inquire, actually nahiara, ginman nga nagakadto sa opisina para magpangayo sang form or the pangayo guidance, no, how to fill out, how to accomplish. May ara man nga nag-message sa amon na Facebook page, no, or they can download it sa Comelec website or sa amon mismo nga Facebook page. But the actual but the venue for the filing of COC, no, sa September 28 until October 5 diri sa sudad sang Iloilo pagkapatigayonon sa Sinton third level sang Robinsons Iloilo sa city proper.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, venue para sa filing sa BSKE 2026, all set na suno sa Comelec, Iloilo City. Kaki-5 Jenny Kauyunan sa report.
5: Nakahanda na ang venue nga kapagagamiton sa Commission on Election Iloilo City para sa talana nga filing sa Certificate of Candidacy con COC para sa Barangay kag Sanggunian Kabataan Election 2026. Hiwaton ang filing sa COC sa third floor sa Cinema sang Robinson's Place, Iloilo City proper. Sunod kay Attorney Pinky Tentativa, election officer sang Comelec Iloilo City nga nakapatigayon naman sila sang ocular inspection sa lugar kag nakasapo naman sa management sang Amunga Mola. Dugang pa sa natungdan nga amat-amat naman sila nga nagadala sa pila ka mga gamit sa cinema kaang isang lamesa kag pulong kuana. In place naman ng ilang security measures sa sulod sang mola. Nibaluan nga mag-aumpisa na sa Lunes, Setyembre 28, 2026 tubtub Oktubre 8 ang filing sa Certificate of Candidacy.
6: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa Kapitan na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa iba naman ng balita, Comelec Sara handa na para sa COC filing sa September 28 tubtob Oktubre 5. Si K5 Reggie DiMayo sa K5 News FM Sara sa report.
7: Mga K5, handa na ang Commission on Election sa Comelec Sara sa naghihilapit nga filing sang Certificate of Candidacy o con COC sang mga kandidato sa 2026 sa Barangay Insangguni ang Kabataan Election sa Setyembre 28 tubtob Oktubre 5, 2026.
8: Sa interview sang K5 News sa Pamisara kay Mr. Jose Domingo Esiloterio,
5: Election Officer 3 sang Comelec Sara ginpahayag sini nga all set kag preparado sa gihapon ang ila talatapan sa pagkitroy sa mga aplikante nga magfile sang ila COC bangod wala pa man sang pinal nga mando nga nagapapostpone sini. Dugang pa ni si Loterio nga kun mapirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna bilang layi nga nagapaiway sa eleksyon, magahulat sila sa gihapon sang instruction sa higher office. Samtang ginapangabay man ang mga magafile sang COC nga magdala sang kompletong nga requirements kag sundon ang gintalan nga schedule kag mga guidelines sang COMELEC. Ginpahayag pa sini nga magpadalagan dapat wala sang conflict of interest ang kandidato sandig sa bag-o nga provision sang porma sang COC. Sa piyak nga bahin ginalauman sang COMELEC Sara nga masobra 1,000 ka manog padalagan ang magafile sang ila certificate of candidacy o kon COC sa Banwa. Nahibaluan nga natalana sa Nobyembre 12 ni nga tuig ang barangay and sangguni ang kabataan election sa
3: as of this time no wala pa sang layi nga naga-postpone or naga-fix ang terms ang aton nga barangay and SK officials. Meaning, ang COMELEC padayon nga naga-preparar parte sa pag-abuton nga election. Asubong, no, ready gid kami nga magbaton sang ila COC on September 28, Monday. Ang munding staff is wana ng prepared na, all set na. Oo, ang mga documents nga kinanglan i-comply gid nila ang documents nga needed.
7: Report na gikan sa Banwa sang Sara ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, KK5 News FM.
2: Sa dugang balitang lokal, naka-monitor sang 10% to 12% nga pagsaka sa consumption sa kuryente kada tuig ang isla sang Panay. Ini ang sunok kay National Grid Corporation Vice President for Visayas System Operations Engineer Neil Molina sa ginpatigayon nga Power 101 isa ka press briefing. Dugang pa niya yara naman sa 8% ang trend sang saka sa consumption sa kuryente sa bilog nga Visayas. Payag pa si Nikki kinahanglanon sa dugang planta sa Visayas agun hindi magdepende sa excess sa supply gikan sa Mindanao apang madugay pa antes ini nga ma-materialize. Patag naman sa natungdan nga nagakatabo naman ang power interruption ang problema ang yara sa generation sector uko ng mga nagaproduce ang kuryente bangod ang ilang papel amo ang mag-deliver lamang sa supply paagi sa ila transmission facilities. Yari ang kabayan sa pahayag ni Engineer Neil Molina.
8: Magtayo kayo ng bagong 150, same with the biggest unit nyo sa Panay. So kung maulan kayo ng another, mag-trip yung isang biggest unit nyo, may excess pa kayo ng 45 megawatts based sa demand nyo ngayon. And then as we know, Panay is growing. So it would be planned asad kung ano yung next na installation. So our suggestion is another 150 here in Panay. Base load.
0: Sa kaangot nga balita, nagalaom ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga makahatag sang kasanagan sa mga konsumidor ang mga kompanya ngayon sa energy generation sector angot sa pag-shutdown kag maintenance sa mga planta. Sunod kay Attorney Cynthia Abalanza sang NGCP sa ilabahin naga-deliver lamang sang available nga supply sang kuryente. Dugang paniya suportado nila ang mga ginaduso nga solusyon sang gobyerno kag wala sila nagatutok sa karon sa kung sino ang pwede basulon. Nahibaluan nga hindi pa kasakaroon na estable ang supply sang kuryente kag naging asud-asud ang ginpatigayon nga manual load dropping. Si Attorney Cynthia Abalanza sang NGCP.
9: Talagang asking the generators involved to explain themselves because we do agree that the public deserves an industry-wide explanation. So on our part, this is it. And thirdly,
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, duga nga planta sa isla sang Panay, kinahanglanon agud mangin istable ang supply sang kuryente suno sa NGCP. Ka K5 Kim Kaluyos sa report.
10: Nangin suwesyon sa National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP nga magpatindog sang duga nga planta o 150 megawatt base load sa isla sang Panay. Suno pa kay NGCP Vice President for Visayas System Operations nga si Engineer Neil Molina. Iniagod nga makabulig nga mga estable kag makamit sa demand sa kuryente sang mga konsumidor sa Panay. Sa demand sa karon sang kuryente, kun makapatukod sang planta, may mangin excess o konsubra pa nga 45 megawatts. Nahibaluan nga sa karon mayara sang 150 megawatts coal expansion unit ang Panay Energy Development Corporation o PEDCI nga nagaserbe bilang regional base load generator para sa Visayas Grid. Yari ang kabahin sang payag ni Engineer Neil Molina.
8: Dapat magtayo kayo ng bagong 150, same with the biggest unit niyo sa Panay. So kung maulan kayo ng another, mag-trip yung isang biggest unit niyo, may excess pa kayo ng 45 megawatts based sa demand niyo ngayon. And then as we know, Panay is growing. So it would be planned na sa kung ano yung next na installation. So our suggestion is another 150 here in Panay base load.
6: Balita gikan sa Iloilo, inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Na size 27 sa iba naman nga balita, pirmahan insigida ni Mayor Raisa Trenas ang ordinansa nga naga-institutionalize sang Negosyo Development Academy o kan NDA sa tiyon na makalabot ini sa iya talatapan na aprubahan na sa third and final reading sang 12th sanggunyang panungsod ang ordinansa nga nagatuyo nga himuon nga permanente nga programa sang Iloilo City Government ang NDA nga mas kilala sang una bilang Uswag Negosyo Academy. Sa idalom sang ordinansa, 2 million pesos ang initial nga pondo para sa academy. Kung sa diin ang qualified graduates, mahimo makabaton sang 5,000 nga financial assistance bilang dugang nga kapital sa ilang negosyo. Gin-author ni Councilor Miguel Trenas ang ordinansa kagin co-sponsor man sang iban nga miyembro sang City Council. Nagapasalamat si Mayor Trenas sa konsehal kag sa City Council sa pagsuporta sa institutionalization sang programa nga isa man sa mga inisyatibo nga iya ginaduso para sa micro, small and medium enterprises o kon MSMEs, nano enterprises kag mga Ilonggo nga luyag magsugod sang ilang kaugalingon nga negosyo.
2: Sa duga nga balitang lokal, ginpasangkad sang Iloilo City Government ang mental health programs ni sa mga eskulahan. Sa tiin hindi na lamang ang mga estudyante ang tutukan sang programa, kundi lakip na ang ginikanan kag mga manunudlo. Suno kay Mayor Raisa Trenas, luyag sini nga matudloan ang mga ginikanan kag maestra nga mahibaluan ang early signs sang mental health problems sa mga estudyante kag kabataan. Luyag sang alkalde nga hindi lamang sa eskulahan matapos ang programa, dapat mayara sang sistema halin sa eskulahan, padulong sa mga panimalay nga amo ang nagatatap sang ila kabataan. Naibaloan nga nakigsapol si Mayor Raisa Trenas kaupod ang katapos sang St. Robert's International College, Hope Baptist Academy of Iloilo Incorporated, kag Barrio Obrero Elementary School kag High School. Sa karon gina-finalize na lang sang natungdan ang guidelines nga mangin basehan sa Memorandum of Understanding kaupod ang mga partner nga eskwelahan.
0: Sa piyak nga bahin na dugangan sang 14 ka mga kabaranggayan ng drug-cleared barangay sa siyudad sang Iloilo, kasunod sang final deliberation sang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sang September 23. Ginalakipan ini sang mga masunod, General Hughes City Proper, Tanzabaybay City Proper, Lopez Hainan Norte sa Lapas, Balantang Haro, Kalubihan Haro, Dungon B Haro, Fajardo Haro, San Vicente Haro, Tagbak Haro, East Timawa Molo, Kasing-Kasing Molo, Navais Manduriao, Kagtabukan sa Manduriao. Gintambungan ang nasambit nga deliberasyon sa mga opisyal sang Iloilo City Police Office o kon ICPO, Iloilo City Government, Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 6, DILG 6 kag Department of Health Region 6. Kasunod siniyara na sa 134 sa 180 ka mga barangay sa syudad ang drug cleared, samtang na-retain naman sa 9 ka mga barangay ang drug-free status nga mo ang barangay Edganzon, Kauswagan, Osmeña, Rojas Village, Sampaguita, San Jose sa City Proper, kag Libertad Santa Isabel, Luna sa Amuman, sa San Jose sa Haro.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, 210 milyones nga balor sang suspected drugs na kumpiskar sang PRO6 sa sulod sang 4 ka bulan. Ka K5 Karen Badilla sa report.
6: Mga ka K5, nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sang suspected drugs ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kon PRO6 sa sulod sang 4 ka bulan siniya nga tuig 2020 sa East.
11: Base sa data sang PRO6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon na ginpatigayon sang nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sang suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana, kag 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sang suspected shabu nga nagdang at sa 13.5 kilograms. Ginasundan inis ang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms, pag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 nga may 7.65 kilograms. Naibaluan nga ang nasambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas, si Brigadier General Randolph Tuanyo.
6: Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo.
0: Talo kita sa mga police report, mga ka-K5, motibo sa pagpatay sa babae sa Haniway, hindi selos kundi away sa share sa negosyo. Suspect at large sa Gihapon, si ka-K5 Elmer Sable sa report.
12: Mga ka-K5, hindi bangod nga may bagong karelasyon, kundi bangod sa shares sa napundar nga negosyo nga wala ginhatag ang pinakarason sang suspect nga si alias Jerome, kung nga agin tiro patay sini ang iya ex-live-in partner nga si alias Aileen sa barangay Tambal, Haniway sa tong Setyembre 20 sang hapon.
13: Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo sa isa kautod ni alias Jerome nga si alias Inday, masobra pulo katuig nga nagkarelasyon si Jerome kag Aileen sa diin nagaupod sila istar sa balay nga ginpundar ni Jerome sa Lambunaw Tubtob nga nagtukod naman sang balay sa barangay Tambal. Nag-istar man si Jerome sa balay nga ila gintukod ni Aileen sa barangay Tambal Tubtob sa nakatukod paginsang negosyo kaangay sang sari-sari store kag poultry farm. Apang sa nagbulaganay ang mga ini, naghingyo si Jerome kay Aileen nga hatagan ini sang shares. Nagpamalibad naman ang biktima nga posible gintunaan sang kaakig sang suspect. Sa subong at large ang suspect, kaupod ang iya abyan sa paghimo sang krimen. Samtang ang salakyan niya na-recover sa Leganes, ang ginhulam naman ni Jerome sa iya magulang.
12: Ini si K5, Albert Samble, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga balitang lokal, ginaprioridad sa Police Regional Office 6 o kung PRO6 ang pagpaayos ang work environment sa mga pulis sa San Rafael Municipal Police Station, paagi sa renovation sang istasyon. Target na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa PRO6, nga mapatapos ang renovation sa sulod sang isa ka bulan. Sulo kay Tuanyo, gincheck na sang architect ang police station, agad ma-assess ang mga kinahanglan kag masugudan ang renovation. Ini ang temporaryong atikang sa PRO6, samtang ginahulat ang mga dokumento para sa duta nga idonar sang local government unit o kun LGU para sa bago nga police station. Madumduman sa nagligad nga semana, nagbisita si Tuanyo sa istasyon sang San Rafael Municipal Police Station. Matapos may impormasyon nga ang lugar nga ginaoperate sang police station, amo ang anay comfort room o CR sang open court nga suno sa opisyal, hindi maayo nga work environment para sa mga personnel.
0: Lasay 35. Sa iba naman nga balita, pamilya sang lalaki nga napatay matapos matumbahan sang puno sang kahoy sa banwa sang Maasin, hindi na magpasaka sang kaso. Si K5 Aaron Refoyo sa report.
14: Mga K5 lalaki nga napatay bangon nila tumbahan sang puno nga gin-chainsaw sa banwa sang Maasin, Pamilya Sine, hindi na magpasakas ang kaso. Yaring report.
15: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
14: Hindi na magpasakas ang kaso. Ang pamilya sang lalaking na patay sang natumbahan sang puno sang kahoy samtang ginachinso sa barangay Daha, Maasin, Iloilo sang Setyembre 23. Ini ang ginkompirmar ni Police Lieutenant Siron M. Predande, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station. Pahayag pa sang opisyal, magabulig sang pinansyal ang operator sang chainsaw sa pamilya sang biktima nga si alias Ray, 42 anyos. Nag-execute naman sang affidavit of non-interest ng pamilya sang nalisdan. Matandaan nga nag-aalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa Mungation sa higad sang dalan. Nagabulig ni sa pag-assister sang traffic ang kanyang magpundo ang mga salakyan. Apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno.
16: Okay, si mag-support man ang sergeant operator and then itong owner sang kahoy na nagsasampas sa bulik pa.
14: Mga ka-K5 dugan pa sa polis nga nakita man sa pamilya at natapo sila nga himata at kukinsito sila nga isa ini na aksidente. Ako naman si ka-K5 Aron Repoyo para sa kampiyo na balita servisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mga ka-K5 ang mga balita lokal na dulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, the superior antioxidant.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Sa mga balita regional, masobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa probinsya sang Capiz sa nagligad nga tuig. Si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
17: Naglabot sa masobra 63,000 o kon kabaylos ang 14% ang kabugusan nga numero sa mga turistang nagbisita sa probinsya sang Capiz sang 2025. Suno ka Mr. Rufin Visorio, officer in charge sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kon ipaanggid sa mga nagliligad. Pahayag pa sini, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan sang Marso, Abril kag Mayo subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapanguna nga entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal ni Visorio nga napreparahan sa maayos ang probinsya ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sa nasambit nga talatapan ang ilang mga tikang agod mas mapabugal pa ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong. Balita regional, inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Sa dugang balitang regional, laborer arestado sa entrapment operation sa Kalibo. Pusil kag balan na recover. Ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
18: Nagapangatubang sa kasong pagbaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos nga maresto sa kinpaligayan nga entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit sa may barangay Poblasyon Kalibo Aklan. Ginkilala ang suspect kay alias Saldi, residente sang Andagaw Kalibo kag isa ka liburer. Na-recover halin sa iya ang duha ka mga 38 caliber revolver kung sa diin isa ang nagsirbing nga buy-bust item kabaylo sa nga 3,000 pesos nga mark money na kumpiskar man sa motoridad ang apat pagid kabala. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO. Duha ka simana nga ginpaydalom sa intelligence monitoring ang suspect bago ginpatigay ng operasyon. Dugang pasang opisyal nga dati na nga nakulong ang suspect bangod sa kasong robbery hold up. Sa karon yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP si Saldi kag nakatalana nga pagapasakaan sang nagakigo nga kaso. Samtang sa piyag nga parte, padayon man ang panawagan sa motoridad sa publiko nga magkooperar sa kampanya kontra loose firearms agod nga mapabilin ang seguridad kag kalinong sa probinsya. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Sailo kita sa K5 Network News, 100,000 pesos nga reward igahatag sa sinuman nga makatudlo sa suspect sa pagpanglutang patay sa Barangay Kapitan sang La Libertad Negros Oriental. Si ka-K5 Rufa De Vero sang K5 News FM Dumaguete ma-report.
19: Magbibigay ng 100,000 pesos na pabuya ang congressman ng 1st District San Negros Oriental na si Emmanuel M. Caichong Iway sa sino mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroonan ng mga suspek sa pamaril at pagpatay sa barangay kapitan ng Pansumandiga Libertad noong Miyerkules, Setyembre 23. Ayon kay Congressman Iway, si Honorable Dennis Himpayan ay kanyang matalik na kaibigan at isa sa mga pinakamasipag na mga gawa sa komunidad sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi ni Iway na sa anumang oras, araw man o gabi, si Himpayan ay laging handang tumulong sa mga nangangailangan at ang kanyang buhay ay halimbawa ng serbisyong tunay na nagmumula sa puso. Alinsunod dito, hinimok ng kongresista ang sinumang may impormasyon na makapagnayan sa La Libertad Police Station para sa agara ng aksyon. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa ulihing K5 Network News, Olongapo City Police Office, ginpabaskog ang accountability sa mga pusil sa mga pulis. Ka K5, Eileen Cueva Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
20: Pinaigting ng Olongapo City Police Office o OCPO ang mga hakbang para matiyak ang wastong pagkakakilanlan, dokumentasyon at pananagutan sa mga issued firearms o baril na ipinagkakaloob sa mga tauhan ng pulisya. Kabilang dito ang pagsasagawa ng stenciling ng mga issued firearms na personal na minonitor ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang City Director ng OCPO. Bilang karagdagang hakbang sa maayos na dokumentasyon, kinunan din ng litrato ang bawat baril habang hawak ito ng nakatalagang police personnel. Layunin itong magkaroon ng visual record ng bawat armas at ng pulis na itinalaga rito. Ayon sa OCPO, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan, pagdodokumento at pananagutan sa paggamit at pangangalaga ng mga baril alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Binigyang diin naman ng pamunuan ng OCPO ang kahalagahan ng disiplina, accountability at responsibility ng pangangasiwa sa mga kagamitan ng pulisya bilang bahagi ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Ang mga balita regional kag K5 Network News kinadulong sa inyo sa Kaluwan Sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Sa mga balita national, nagdangop sa Korte Suprema si Anay Executive Secretary Vic Rodriguez agudhing yun nga ideklarar nga null and void ang September 23 ruling sang Senate Impeachment Court na tuhoy sa voting threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Ginhingyo man ni Rodriguez sa Supreme Court na magpagwa sang temporary restraining order kan TRO sa nasambit nga ruling na nagapanubo sa two-thirds vote ng kinahanglanon para sa pag-convict sa Vice Presidente. Ginpahayag ni Rodriguez nga nasaad sa Constitution nga dapat 16 sa kabugusan nga 24 ka mga senador ang two-thirds sa kinanglanon nga boto para sa conviction. Ginhingyo man ni Rodriguez sa pinakamataas nga hukmanan nga ibalik ang nauna nga ruling ni Presiding Officer Chief Escudero sang Julio Saiz nga 16 ang conviction threshold.
2: Sa dugang balitang national, nagpanawagan si Senator Bam Aquino nga kakason ang value-added tax kag excise tax sa produktong petrolyo. Nagapati si Aquino nga nagaanto sa kabudlay ang mga Pilipino bangod sa pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ginpakamalaot man sa senador ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Bong ang mga manggaranon lamang ang makabenepisyo sa tion nga kakason ang nasambit nga buhis sa gasolina kag diesel. Apang ginpamilit ni Aquino nga mas madamo ang sektor nga makabenepisyo pananglitan nga kakso na ang VAT kag excise tax sa nasambit nga mga petrolyo.
0: Duga nga balita national, nagapabilin nga kumpiyansa ang Department of Justice nga makita kag maaresto ang pugante nga si Charlie Atong-ang suno kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyong. Nagasalig sila sa mga ginahimo nga operasyon sang Philippine National Police bukod mga otoridad agud matultulan ang lokasyon sang akusado nga negosyante. Apisar wala pa madakpan tumtob subong si Ang padayon suno sa iya nga naga-coordinate ang Department of Justice sa law enforcement agencies sang gobyerno. si Atong Ang ang nagapangatubang sang kaso nga kidnapping with homicide kag kidnapping with serious illegal detention angot sa pagkadula sang mga bulangero.
2: Sa ulihing nga balitang national, naglabot na sa 61 billion ang proposed budget para sa operasyon sa mga pampublikong nga bulutuan sa bugos nga pungsod sa 2027. Sino kay Education Secretary Sunny Angara, medyo nagtaas ini ikumpara sa 60 billion nga gipain subong nga 2026. Kadugan sini igapatuman sang DepEd ang simplified normative funding formula. Agud himuon nga mas simple kag patas ang pagpanagtag sa pondo base sa numero sa mga estudyante kag iban pa nga datos sang eskwelahan. Katuyuan sini nga mapadasig ang pagpainsang pondo kag masiguro nga may nagakaigo nga budget ang pampublikong nga eskwelahan para sa ilang nagapanguna nga mga kinahanglanon.
0: Mga ka-K5 ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaalwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Sailo kita sa mga balita international. Nagpanindugan si Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi siya magluhod sa Amerika agud makatapos lamang ang halos 7 ka bulan ng giyera. Kapang ginpayag sining handa sila sa anuman nga diplomatic solution sa nasambit nga giyera. Ginpayag ni Pezeshkian nga sa iya paghambal sa United Nations General Assembly nga ginadepensahan lamang sang Iran ang ilang kaugalingon sa pag-atake nga ginhimo sang US kag Israel. Una na nga ginpakigbahi ni US President Donald Trump nga naghinun-ano na ang US kag mga tiglawas sang Iran agud matapos na ang giyera.
2: Sa dugang nga balitang internasyonal, nagakinahanglan sang $71.4 billion nga pondo para sa rehabilitasyon sang Gaza. Suno sa Board of Peace nga gintukod ni US President Donald Trump nga ginpakanubo lamang nila ang kapin na $6 billion nga estimate sang United Nations sa gudliwat nga pabangunon ang Gaza matapos ang 50 kaadlaw nga giyera sa tung 2024. Sa pagsinapol nanda US Envoy Steve Witkoff kag Jared Kushner sa United Nations sa General Assembly nga ang plano ginalakipan sang 66 ka programa kaupod ang humanitarian shelters, diesel generators kag pagpatindog sa mga ospital. Ang nasambit nga plano suno sa ila ang pangunahan sa mga Palestinian. Una na gipahayag ni Trump nga yara ini sa 20-point ceasefire plan apang wala pa ini tubtob sa karon na pamatuman.
0: Ang mga balita international, ang builog ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Negosyo.
0: Balita sa negosyo ginanunsyo ni Finance Secretary Frederick Goh nga ginpirmahan niya ang resolusyon nga nagakakas sa buhis sa liquefied petroleum gas o kon LPG kag kerosene. Ginhimo sang Tiglicom ang anunsyo sa ginhiwat nga budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Samtang nga ginpanawagan ni Senator Bongo nga dapat suspindiho na ang fuel excise tax bangod sa nagaluntad nga giyera sa Middle East. Apang paathag sang Department of Finance, hindi nila pagkakson ang excise tax sa diesel kag gasolina bangod magaresulta ini sa pagkapyerde sang pungsod sang kapin 12 bilyones kada bulan. Sa peso dollar exchange rate, ang isa ka US dollar nagabalor na subong sang 62 pesos and 74 centavos. Ang balita sa negosyo ginadulong sa inyo sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
2: Para naman sa balitang entertainment, Bimbi Aquino wala na sang tsansa nga magayuhay sa iya amay nga si James Yap. Ka K5 Kija Marihanaysay sa report.
4: kaangay nga wala na sang tsansa nga mag-ayuhay ang mag-amay nga Bimbi kag James Yap. Ini sa tunga sa madamo nga nagalaom nga magabalik ang maayo nga relasyon sa mag-amay kasugod sang una. Nahibaluan nga wala na sang komunikasyon si Bimbi sa iya amay, humalin sa magbulagay sila sang iya iloy nga si Chris Aquino. Samtang proud naman ang queen of all media kay Bimbi, pangud magluwas sa gina-enjoy siniyang iya stint sa longest running noontime show, mayara naman siya sang una nga brand endorsement kang may kahiliptanan sa healthcare. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Balita sa patagsang sports. Alex Iala lalutos sa unang hampang sini sa Singapore Open. Si ka-K5 Enrico Sarita Jr. sa report.
22: Temprano pang nagpahuway si Pinay tennis star Alex Iala sa Singapore Tennis Open matapos lutuson ni Tatiana Prusunerova sang Russia sa score nga 6-4, 5-7, 3-6 sa round of 16. Inina ang pinakadako kadalagaan ni Prusunerova sa iya karir matapos nga sa pagsulod sa hampang yara ini sa rank number 180 kag wala pa kaagi daog sa mga player sa top 40. Masunod nga kasumpong ni Prusunerova sa quarterfinals si Wang Xinyu sang China samtang si Iala ang magahampang sa 2026 Asian Games. Ang inibalitan ni Dulong Sengsang, Mighty C. Kung gusto mo healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa dugang nga balita sa sports, nakuha ni Golden Boy Carlos Yulo ang una nga bulawan nga medalya sa Pilipinas sa 20th Asian Games matapos magkampiyon sa men's floor exercise final sining Webes sa Aichi Nagoya sa Nagoya City General Gymnasium. Nakascore si Yulo sang 14.666 ka puntos agad makakuha sang gold medal, samtang silver medal naman nakuha ni Milad Karimi sang Kazakhstan. Bronze medal si Soma Tsukiyama sang Japan. Nakascore naman sang 12.223 points ang iamanghod na si Carl Eldrew Yulo ay nagtakop sa ikapito nga pwesto sa iya Asian Games debut. Ini ang unang Asian Games gold medal sang Pilipinas sa artistic gymnastics. Nagisaman ka dako nga kadalagan para kay Yulo matapos ang duwa kabulawan nga medalya sini sa 2024 Paris Olympics. Naibaluan may kahigayunan pa si Yulo kamadugangan ang iyang medalya sa vault kag parallel bars finals sa September 25. Ang mga balita sa patagsang sports, buhilog nga dulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics para sa masulhay nga pag-ariya.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
23: Extra Special.
0: Sa balitang extra special, isa ka pulis dito sa Vancouver, Canada, ang nagpakunukuno ng PWD o person with disability na naka-wheelchair agud makadakop sang kawatan sa ila lugar. Kampiyon nga mulos. Ini matapos ang sunod-sunod nga kaso sang pagpanghold up sa lugar o sa din kalabanan sa mga biktima ang may kasablagan sa lawas ang naga-wheelchair. Damon diya, politiko. Agud madakpan ang mga kawatan, lima kaadlaw nga nag-undercover si Staff Sergeant Mark Horsley sang Vancouver Police sa Downtown Eastside. Hungod siya nagpakunukuno ng disabled nga naga-wheelchair kag ginapagwa pang iya kwarta agud maka-attract sang hold-upper. Apang baliskad sa iya ginalauman, wala gid sang may nag-hold up sa iya. Kag sa baylo, kinabuligan pa siya sa mga tawo kun sa diin ginahambalan siya nga taguon ang iya kwarta basi kuhaon sang kawatan. May mga nagabulig man sa iya sa pag-isip sa iyang kwarta kag may naghatag man sang tubig kag pagkaon. Sana all. Sa sulod sang lima kaadlaw nga iyang pag-undercover, wala siya sang may nadakpan nga kawatan. Amon ni guys sa Pilipinas. Tinuig na nga pangita kawatan. So, ay.
2: Paano makita? Ang kaya ito nasago?
0: Nakabarong! Okay, 5 alira, manamyaw kita, anaya. May chimpo patagamay, ari, oh. Eh, una, anay, isang talamyaw. Ano kayo ginabuksan pa rin ako nga taramdan, oh?
2: Ti usually ang mga ginatamyaw mo lang naton. Siyempre ang ato mga kaparyentihan dira sa Sara, no? And of course, mayong aga lang dira, no? Kay Tita Rena, mapa.
0: Oy, sa Tita Lapos. Rena, kanamitorn. Kanamitorn, sang imo nga beefsteak ka. Kaga, ano ganing namit, pagiging Tita Rena.
2: Sinabawan nga isda.
0: Ang paksyong, ang bangros, bla? Okay, kanamitorn. Kaga ang chicken skin, nga bawal sa akon. Baudos ko lang. Good morning kay Ma'am Annalie Bahade. Kay Sir Nonito Sumbong dira sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Pangapira na sir sang imong GTX coffee mix kay ako tapos na pero may kaduwa pa ko karon dugay dugay. Upod kay ka K5 Ray Espejo Mala sa foro. Kay Sir Rolando Pineda, good morning. Kay Sir Alan Ortega Tokoyo, abal ni sa Ma'am Beth Idarlilia. Watching siyempre sa barangay Mas Pasan sa Kalinog. Upod ang pinalangga nga ba na nga si Mr. Arturo Lilia nga nagalugay-lugay sa ila Batsoy kag Lumi. Good morning man kay Sir Gerland Sumido, kag kay Ma'am Ruti Sugan Ortilio dira sa Zone 2 Takas Haro, upod kay Ma'am Regina Gumakil. Kag sa mga senior citizens sang Zone 5 Takas Haro, salamat gid. Kay Sir Kenshin Lyorka dira sa barangay Balantang Haro, sa Villa Soledad Subdivision, kay Crizel sa Pulau Dumangas, kag sa mga tricycle drivers sang Balantang kag Altachira Village Haro kag K5 Alira. Okay na?
2: Ayos na.
0: Okay. Why na kita sang oras mga ka-K5? Salamat gid amo yato mga kabugusan nga balita na natipon sang K5 News Team. Kami ang inyong mga taga-balita. Ako si ka-K5 Christian Agurin.
2: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga estasyon,
2: K5 News FM.
3: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the law.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang kapag inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato no hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
3: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
3: Mm.
2: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
3: nga sa may mga guard mo
2: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
3: Siyempre, busog ka.
2: Busog ka.
5: So, damo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
3: So, wala. Dapat tulog wala.
2: Tulog wala.
3: Dabi na akong late dinner ka.
5: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
3: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magandingin bala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to

0: and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K-Pad News FM, Philippine Standard Time, alas 7:08 sa agang oras. Ginadulongin sa atos kalawang sa Klinika DTX Beauty Soap. Magamit sa Klinika DTX Beauty Soap, mga ka-K-Pad, para kakasa mga arikis. Kagkatol-katol, mga ka-K-Pad, magahimi sa ngimu kutis, magamit sa Klinika DTX Beauty Soap.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
6: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Sa Foro de los Pueblos. May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Foro de los Pueblos.
7: Kampiyon sa komentaryo.
4: Kampiyon sa serbisyo publiko. Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:10 ang oras sa ito sini Barwa nga pagpangalagad. Welcome sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa inyo kinandan kaming inyo alagad sa kahanginan kopod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay.
8: Kag ako naman si ka K5 Christian Hagurin.
5: September 25, 2026. Adlaw kita sa Biyernes subong, mga ka-K5 TGIF. Thanks God it's Friday. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpulamati, paribag-o naman nga adlaw, paribag-o nga mga topiko kag mga balitang aton sini nga mabatian. Sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kamusta ang inyo sini nga morning, mga ka-K5? Biyernes kita pero hindi ini ang tion sang pagtinamada sa aton sini nga mga ka-K5 kag pagkinanding. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga wipe pa makahimos na kag makabangon, abi alerto na, himos.

0: sanang imo sining paratangan kag mailigtaan da sa ton sining mga ka-K5 kag magpangimos na sa inyo sining palamahawon. Magatimpla sa kape nga kampyon ng Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na mo ni ka-K5 Christian Hagurin. Naway po now every morning. No, ginainom ka gina parisan ginamon sang malunggay pandisal. Ang Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Coffee Mix ni partnera may ampalaya kag ni sugar sugar cane extract ni
1: kampyon.
0: Puro herbal, walang halong kemikal.
1: O amo man organic.
0: Amo man ang aton pandisal. O organic man.
1: Organic. Don't panic.
0: Don't panic. It's organic.
1: It's organic.
0: Malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Grabe.
1: May jingle na to galabay sa amon.
0: Organic kada agad. Sang unaya. Ang mabatian mo lang sa unang ka mga jingle bala sa mga nagalibot sa barangay mga ting teneng ting ting
1: ting ting ting ice cream
0: ting, ice cream na masubong niya malunggay pandisal
1: ang balot meron raman
0: ano
1: balot
0: alas 7:12 oras sa ito sining ka pagpangalaga. Good morning gid sa ito sining ka mga pinalangga ka mga tag palamati mga suki na ito si Kangina na gupoy gid sa ito sining barwa ka pagpangalaga sa mga pinalangga na ito ng mga vendors sa nakilalain ng mga merkado publiko sa mga mamang chopper nga nagapasada aga pa nakatunin sa 88.7 K5 News FM Iloilo na nagapamatigid sa pagpangalaga sa Foro de los Pueblos sa ito sining ka mga relay station sa Malinsa Primera Distrito pagkanto sa Quinto Distrito kag sa probinsya sang Guimaras. Good morning kag sa Kuto Balabutan sa ito sining ka pagwaragwag sa mga online viewers naton online netizens, mga OFW overseas Filipino workers abroad, i-like, i-follow, i-share ang aton sining Facebook Live para mas madamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo. Good morning gid sa aton sining mga KISS K5 Iloilo solid supporters sa tanan-tanan naton ni ka-K5 Christian ng mga online netizen. Basta ganit may mga internet connection pihogid, makaupod gid ka makapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Si Ma'am Luna Munda dito, no? Ato ni siyang adviser sang K5 Fans Club International Chapter 2.
1: Grabe ba.
0: Nagapamati gid sa aton subong and we would like to greet a happy birthday sa aton sini nga president sang K5 News FM Fans Club International Chapter 2.
1: Bow.
0: Si ka K5 Fred Pasgala.
1: So, happy birthday, birthday ka K5 Fred. Fred. Iulayhon
0: wish mo siya.
1: Ha? More ka cakes to blow, more candles to blow, more cakes to slice, and mabuhay ka hanggang gusto mo.
0: Okay.
1: Payaw na. Tabla.
0: Mabuhay ka hanggang gusto mo ka K5 Fred Pasgala.
1: Ka K5 Ray, iulayhon ko lang aton naman bagong sumulunod si ka K5 Ruel Poras dira sa Dingli. Hambalya, always ko ga monitor bago mag-school. Ga teach ni sa ka K5 Ray.
0: Oh, si sir.
1: Mong din sa naga monitor sa aton.
0: Sir, good morning.
1: Good morning ka K5 Ruel Poras.
0: Salamat gid sir Ruel Poras sa pagpamati mga Poras family dira sa Barwasang Pututan. Good
1: morning. No? Tupaday ma lang eh, no? Pututan
0: din. Eh. Kasi may paryente si sir, wala mo na sir ha. 15 minuto sa nakaligan sa taktakala 7 sa aga. Ang pietsa ito subong 25. Ang first day of filing of the certificate of candidacy is on September 28.
1: Sa Lunes na?
0: Is on Monday.
1: Yes, sir.
0: Ito sining mga ka-K5. Now, kalam na ni ang mga kamot sa mga may plano nga magpadalagan kag magpapili.
1: Kalaman ang dapa-dapa eh. Inuman, dumalakat na gid mo.
0: Oo, pero ang mga alang-alang nga mapara-elect, ambot na ko ni nasta ang kudog sang tuhod nila.
1: Puro panilag sa guwa balay.
0: Nagpalibot-libot. Kasi kagi may mga pwede ma-istorya nga mapaiway lang anay. Pero tigri ang masadya siri. Nakalabot na kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Finally
0: ang ining hagna sa Senado no kag sang Kongreso nga nagatuyo nga ipostpone ang barangay kag sangguni ang kabataan elections sa maabot nga 2026 November 2. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero until now, why pa makapagwa sang announcement ang Malacañang No, kung napirmahan na bala ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Even si Senator Wynn Gatchalian ka K5 Ray, ang balyado ay pa sa ideya kung ano ang appreciation sang presidente sa siningin pasa nila ang transmittal to sang ilagin pirmahan nga hagna ka K5 Ray. Mm. So, kani ligom dolom man sa pati senado kung ano gid ang mangin sentimiento sang presidente ka K5 Ray kay gid ambos interview sa sang ligad. Sa bilyonaryo, hindi pa nakarating. O, tatos, the day after, amo na to, nagambala siya nga, nabato na sa iyang opisina sa Malacanang.
0: Nabato na sa iyang opisina sa Malacanang. Sa to, sining mga ka-K5, pero wala pa sa finality. No?
1: Mm.
0: Ginawalat na bala ng perma yan. No? Pero kung hindi yan mapirmahan, may 30 days pa rin si President Ferdinand Marcos. Kaka-K5 Christian.
1: Mm.
0: And until such time, yati ma-take effect ini kung di yung mapermahan. Pero galing ko lang taon na ito ng petsa subong, do ka ubol.
1: Ubol-ubol na gid.
0: Ubol-ubol na gid. Kiti kung hindi yung pagpermahan ka mag-take effect, ang layi, October 30.
1: Mm-hmm.
0: So matabo sina, naka-file na sang certificate of candidacy ang may mga plano nga magpapili, magpadalagan sa barangay kag sangko ng kabataan elections kag ang iba ni sila mag-umpisa man kampanya sa last week of October. Oh, ti karon nagkampanya na, nagbakal na sang lipid to, nagpapamahaw na, etcetera, so on and so forth, no, sa aton sining mga ka-K5 tapos ang matabo,
1: obra ng mga sticker,
0: nakapatarpulin na,
1: pobra t-shirt.
0: Correct. Ang ending, hindi madayon ang eleksyon.
1: Agoy.
0: Amo ni ang masubo da, no? Nagkapital ka na yung mga nag-invest ka na mo.
1: Mm.
0: O, kahit pa paano, makonsider mo na nga ti may investment ka na sa imo sini nga pagpadalagan.
1: Mm.
0: No? Kay ti sa tarpulin mo, sa campaign materials mo.
1: Okay lang karon ka kay Favre ko nang gingasto mo hatag sa alin sa babaw.
0: Amo na gani kung magpatarpulin ka mo subong, paprinta ka mo tarpulin nyo, pero wala lang number. Tamplang ko kay kung may, di ba?
1: No.
0: Oo. Katusan ko naman tumatayo ng eleksyon sa Plakadlaw eh. Wala to mo 2028, ibutang mo na dahil mo ta tarpulin na sa balay nyo. Oh, sa itong sining mga K5, ay sadya lang. Oh, amo na subong ang latest update sa transmittal sa sining Senate Bill, no, nga nagatuyo nga mag-postpone sa barangay and SK elections and pag-imuon nga 5 years ha. Ang term sang mga barangay officials nato.
1: Although may mga grupo man ka K5 Ray nga nagkwanya nagpasa sang temporary restraining order sa Supreme Court batok sa pagpostpone.
0: Padayon gid.
1: Pero kay Attorney Romeo Macalintal, no?
0: Pero depende pa na kay tiway pa man na nakapagwa desisyon ang Supreme Court. Sa aton sini nga mga ka K5. Pero suno sa aton sini nga mga masaligan nga mga sources. Kati gakuha lang tiyempo kuno si President Ferdinand Bongbong Marcos para mapirmahan kag maanunsar nga ang postponement, no, ang suspension sa election.
1: Okay.
0: Sa aton sini nga mga ka K5. So ginalantaw subong kadto probably mapostpone gapon. Pero ugaling ang pamangkot san o? No, kati karo kung wala pa yasang perma, mapilitan gid yang COMELEC ka mag-take action to proceed sang ila acceptance of the candidates or applicants for the barangay and sangguniang kabataan elections.
1: Because, in fairness sa COMELEC ka K5 Ray, kung man sila yan, handa man sila yan. Yes, handa ready, sila yan.
0: Kasi ang munang ginadibatihan, sumagay, no? Sa itong sining mga ka K5, we are targeting to postpone and suspend the barangay and SK election for the purpose that we could at least save money out of it, no?
1: Mm.
0: Nga pwede ispend sang barangay and SK elections sa November 2, which is it takes sa aton sini nga mga ka K5 kundi kita magsala ano sa mga previous interviews especially sa
1: 8 million
0: ni sang bata ni President Ferdinand Marcos si Sandro Marcos nga do mga pilato 30 billion sa aton sini nga mga ka K5
1: tigalin ko na muna ang ilang tinutuyo ka K5 Ray maka keynote sa hindi nila rin magasto. Ni gasto no man nagyapon sa 2028 ano na ni ano na eh, rolling rolling anay.
0: Kaya ngambal nila kuno because of the crisis kagat tubang sang pungsod. Mm. Gamiton sa anay as supplemental for the possible mga assistance na yuda.
1: Mayuwan ko na muna no, ipanagtag sa tanan nga nagakinahanglan anay.
0: Kaya muna kung tanan makadawit kag maka
1: amuna na problema. Amuna na problema kay hindi man tanan makatilaw kag kay Five Ray para sa aton.
0: Apektado man kita.
1: Apektado man ta sa mahal nga balaklon, kag mahal nga gatong, pero tiway man takilaw bisan sa lapi.
0: Oh, tigaling kay hambal nila empleyado kay ni Ramil Oy. Why kay sang right magreklamo kay empleyado kay ni Ramil Oy?
1: Mayo igo jud.
0: Ni gapon na bisan si Doc Ramil Oy nagabatsa gani.
1: Sakit ya. Mga gapanagiya gani kay K5 Ray sa mga lagko, mga Land Cruiser, mga kapila gani sa lawig-lawig para makakinot sang
0: para makakinot kung may pananglitan na may pagtaas ang presyo sang gatong, subong adlaw, sos gantos mga Land Cruiser, Lexus. Ay,
1: hindi ka magpati ka K5 Ray mo nga amo na nakamahal sa salakyan mo, mapila ka pa tag sa kauras para makakinot sang tag 50 ka pesos kada litro.
0: Oh, ti siyempre tawo.
1: Grabe no.
0: Tawo mo lang kita gabatsyag man mo. No, may mga salagudon man kita, no? May mga dapat man kita nga mga inogbaydan nga mga kutangan. At ikaw hindi kaya mag-keynote, hindi kaya mag-save, hindi kaya mangunyadi.
1: Ikaw lang na.
0: Basikag ikaw man magpinigado. So, dapat tanan nga bagay nga pwede mo imuon para makasave ikaw sa tonsin nga mga pinalangga nga mga tagparatimuon mo, no? Sa tonsin nga mga kakifive. Alas 7:22 oras sa tonsin ni Barwa nga pagpangalaga 3 sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay Sir Philip King as Mad Bing Space J nag-upon sa tonsin nga pagpangalaga. Sabi i-share nga tonsin nga mga live subong aga sa tonsin nga mga kakifive. Ang nag-share kakifive Christian.
1: Gwapo.
0: Gwapo ka gwapa. Ang nag-share damo man blessing. Ginapangmayuan nga muna ni kakifive Christian. Ang tanan nga mga nag-share, siyempre mo from the word share bala. No? Kung may lig kaya, kung nakandan mo mag-share sa imo blessing, mag-share sa imo nga sa bisan gamay nga bagay nga rasi mo, o gina times two, gina double na. No?
1: Gabalik. No? Bisan mo gina pangayo. Gabalik.
0: Sharing is loving, ah.
1: Yes.
0: Sa itong sining mga kakifive. Sharing is loving, ah. K5 Christian?
1: Te?
0: No? Ano nga? No?
1: Share ta?
0: Ano nga ito ni share da? Ang hambal ni Picauhead, Provincial Communications and Information, Provincial Information Communications
1: Affairs Office,
0: Picau, sang Provincial Capital, sang Iloilo, si Mr. Nerio Luhan. Ang hambal niya, hindi kit siya love ni Councilor Nini de la Liana. Kay tungod nga why gid sa ginapitan to ni Councilor Nini de la Liana sang Iloilo City Council sa iya opisina.
1: Nagsunggod malam.
0: Nagsunggod ang malamahay. Kay di siyempre ang balya dito ka na gidyas kapitol halin.
1: Correct.
0: Nagsulod ka to sa opisina ni Governor Tuto Defensor.
1: Ang opisina ni Gov sa 6th floor.
0: Sa 6th floor.
1: Ang opisina siyang Picau sa 3rd floor.
0: Sa 3rd floor.
1: E, pwede ka man kahapit.
0: Pwede ka
1: man kahapit.
0: Pwede ka elevator.
1: Ipag-gross mo man yung tuhod yan ni Councilor Nine.
0: Oo. Sa itong sining mga K5T, nagkatuto siya sa office ni Governor Defensor. Nagtulong sang love letter.
1: Bit-bit yan ang sulat, ah.
0: Oo, ang sulat. Love letter ni siya.
1: Pero antes yan niya gindala ka K5, right? Di ba doon na post yan na eh?
0: Yes, la post.
1: Nakapanawagan na siya eh.
0: Yes. Nakapanawagan na siya.
1: Pero gindala yung ang...
0: To make it more formal. To make it more formal sa kay Governor Tuto Defensor Jr. No, tingin ka tuwa niya gini eh. Because tayo gin man niya tuod, ganang kakurtisiya ka mo. Kaysa sa ginapabati-batian mo yung gobernador sa Iloilo. Gobernador na yan sa Iloilo!
1: Ay, nga, balman siya nga, he has a lot of respect, no? Para kay Governor Tuto.
0: Yes, oo.
1: Pero
0: tilain gin yung presensya mo, eh.
1: Okay.
0: So that's why we really appreciate the presence of Councilor Nene de la Liana to personally visit the good governor of the province of Iloilo, no? To personally... hand over the letter. I don't know what is the content of the letter.
1: Aray, ginatabdan ko ni. Aray di.
0: Oh, sige, babe, masabi. Oh. But I believe that is a letter, personally asking the governor, no, the good governor to somehow...
1: Disiplina.
0: Picauhead, Nerio Luhan.
1: Lusion,
0: or sawayon gamay, or ang balambalanan gamay.
1: Okay.
0: Something like that. Sige, babe.
1: Nakaamutang di.
0: Bago babasahon. Pero ano naklaba?
1: 1, 2, 3, 4, 5 ka paragraph. Pero lipot man lang.
0: Lima ka paragraph. Lipot malang.
1: Lipot ah.
0: Grabe
1: ba?
0: So na mo ginana man review mo sa bong.
1: Na review ko di. May letterhead, letterhead.
0: May letterhead.
1: Letterhead Council Office of the City Councilor Nene B. De La Liana. May nakas stamp pagid.
0: De La Liana. Ano tutong pangalan ni Councilor Nene?
1: Jose Maria.
0: Jose Maria.
1: Jose Maria.
0: Oh, Jose Maria.
1: Jose Maria.
0: Jose Maria.
1: Jose Maria.
0: Tiyo mo na si Maria Gid.
1: Maria Gid.
0: Jose Maria.
1: Oh.
0: Tiyo mo na pangalan ni Vice Ganda, di ba?
1: Jose ang ambako talaga, amo man ang ngalan ni Councilor Juan
0: Marie Visceral.
1: Oo, amo man ang ngalan ni Councilor Jose Maria Trenyas. Migs Trenyas, amo man mo.
0: Ano Migs?
1: Oo.
0: Anong pangalan ni Migs?
1: No, Jose Maria Miguel Trenyas, man, hindi lang magsala.
0: Ah.
1: Pero sure, bola mo
0: ginakay. Ate, ano sila eh, Tokaya?
1: Oo, sis.
0: Sis, oh, oh. Sis Tokaya. Mm. Ate, si tama ako, ang pangalan ni...
1: Jose Maria Visceral.
0: Ni ano, ni Vice Ganda. Vice Ganda. Mm. Jose Marie Borja Visceral.
1: Marie, hindi Maria.
0: Hindi Maria. Maria. Jose Marie Borja Visceral.
1: Namin yung mga Jose Maria. Do was yung dero, bla.
0: Do was yung Jose Maria. Jose Maria. Mga Spanish na eh.
1: Oh.
0: Mga Spanish na eh. Veras Kachila eh. Veras Diaz.
1: Oh, muy bien.
0: Mi amigos. Mi amigas, mi sista, mi brother.
1: Okay. Sige. Ari no.
0: Ari. Sige, sige. Dere. Okay, ha?
1: Tukaran mo? Grabe ba? Ang petsa, September 24,
0: 2026. Okay. Butang mo sana, dear Toto Christian.
1: Naka-address kay Arthur Defensor Jr., Governor, Province of Iloilo, Iloilo Provincial Capital, Bonifacio Drive, Iloilo City. Dear Governor Defensor, this is to convey to you my concern with your PIO, Nerio Luhan. It is clear he has been peddling fake news against the city government using accusations that are not based on any verifiable facts. First paragraph to. It is also clear he has been using these Facebook posts. Mind you, ang Facebook dari two words. Facebook posts. Almost every day during office hours at that. The common subject matter of his malicious post is the destruction of the good reputation of the Iloilo City government, its officials and personnel, and the many activities or efforts made for the improvement of the city of Iloilo. Candidly, for Nerio Luhan, the city government or the mayor and majority of the councilors as well, the employees working thereat are not doing their jobs as a public servant. Worse, he often imputes them as corrupt and inefficient. This should not go on any further. I expect Nerio Luhan to be disciplined as any ordinary employee of the Iloilo provincial government, much like what you did with the lawyers of the provincial legal who may have forgotten to perform their duties and functions. I admire calling them out and reminding them on how best to serve and earn their salaries as public servants. Katapusan niya paragraph. Attached, kindly look at the numerous posts he has made against the city government, the mayor, the Iloilo City councilors, to understand what am I trying to state as collective proof of Nerio Luhan's inappropriate conduct as a public servant and a provincial information officer. Respectfully yours, Honorable Jose Maria B. De La Liana, City Councilor.
0: Palang tao, Bessie.
1: Eh?
0: Ato nabatian ang matahong nga panaysayon kagsulat sa nga ito ni sa kaabyan sa Iloilo City Council nga si Councilor Nene de la Liana.
1: Mm-hmm.
0: Pinaagi sa aton si ni pinalangga nga gobernador, Governor Toto Defensor, kinpaagi ang sulat, agad ipalabot sa aton si ni amigo, nga si Sir Nerio Luhan. Kay gani sa pagpadayon sang aton si ni nga kasaysayan, nga may tiguluhan na
1: Sister.
0: Ang aton sining background music, ka-delay-delay pa. Hulat-hulat ang gamay.
1: Ang jingle, di ka sa jingle.
0: Karoon na. Are.
1: Ginami isang yumi.
0: Ano to? Ka-delay. Are na.
1: Sige ba? Ah, sige. Aba?

0: Oh. Ano naman yung ako na batian man? May ginareklamo naman sa amon diri sa may City Hall. Ito hindi ni manami ako. Sabi ko, hay man kami ni Sis Neri. Ah, Neri. Sis Neri. Okay, so, kuya malang naguro. Sis Neri. Okay. Ni Sis Neri. Mm. Abi pala kikatuan ko siya sa may provincial capital. Arina, masakay ako sa salakyan ko. Katulala, igiling-giling, igiling-giling. Sis Neri! Sis Neri, buksan yung pertahan!
1: Ano ni salakyan? Salakyan kung pertahan?
0: Pertahan na ni sakala sa babaw mo na. Maninom na yung elevator. Sis Neri!
1: Ah, di ka makadto. Di ka makadto, ne.
0: Ikaw ang akong katuan eh.
1: Hindi man ako gobernador.
0: Di ba ginhagad mo ako nga, ginhagad na ikaw nga madibati sa ako.
1: Mm-hmm.
0: Di nga, why ka nagsabat sa ako nga pagpanghangkat sa imo?
1: Di kayo, why man kita siyang debatihan? Kay klaro naman sa layay sang polis nga hindi pwede ka drive sang salakyan ang sibilyan.
0: Wala kulabot.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante niya, tubangon mo ako ya.
1: Tiyari man ko subong sa
0: tubangon. Hindi man namin, yung nagpabati-bati ka permis sa Facebook kapag ubra-ubra ka sa EI ng mga kanta.
1: Ay! Wala ko yung kapatibati. Yes, imo, yes, yes. Ginatago ka na ikaw. Ginsenda ko pa ikaw sa message. Nag-message request ako.
0: Pero lain ka na kita, sis.
1: Oo.
0: Lain ka na yung nagatubangay kita, kanoha.
1: Gusto mo tubangay? Di ko gusto talikod?
0: Ay, kumachacha, pwede man. pero manami, ginagatubangay kita. Kay bastos na yung nagatalikod. Hindi ko gusto nga ginatalikdan ako. Kaya kung hindi,
1: nagatubag
0: sa ako, kamagsabat sa akon, sis. Makadto ako sa opisina ni Governor Toto Defensor.
1: Kanto to. Kay may kapito nga DTX 500 copy mix.
0: Ginapangapin na ni KK5 Christian kag ni KK5 Rival an ko na. Kay gapamati ako sa ila.
1: Mm.
0: Baila kay padalaan ko man sila sang sulat.
1: Kay magsolicit sang kape.
0: Kay banugin ako kay Dok Rabin.
1: O kanto na to kay Gob. Kay ginahulat siya ka to.
0: Hindi pwede.
1: Oh.
0: Sabta anay bala nga daan. San umuunta to ng pag-ubra mo sa mga AI nga kanta nga ina?
1: Samta naka-subscribe ako sang isa ka tuig, magasigi ako sa pag-compose sang AI song.
0: Sis!
1: Mm.
0: Nadumduman ko sang una sang may guhay pagkita nga duha.
1: Mm. Hindi may buhok pa ako to sa unaya dugay na to.
0: Pero sis, may giyog danay kita, sis.
1: Mm.
0: Hindi pwede nga magamuamo ikaw ina sa akon. Kadamo kami dira sa city council nga ako ligang imrakitan.
1: Ang akon malang yan eh. Ha? Kakanami abis ang inyo nga pagsaot sa TikTok. Kasi sinabi ang hindi maka-notisyar sa inyo ang mga pagkimbot-kimbot.
0: Pero gusto mo ma-join ka man sa among grupo?
1: Ah, sige lang kay gasakit na akong hawak. Bala nyo naman nga manog retire na.
0: Pero ang ako lang tani, Sis Neri.
1: Mm.
0: Nga bilang isa ka-empleyado, ikaw sa provincial capital.
1: Oh, anong problema?
0: Kaya bilang isa ka-head sa provincial
1: communications. Anong problema mo sa head ko?
0: Affairs office. Hindi ka dapat mag-amuamo sina.
1: Ay, sino ikaw magdikta sa akon? Ang ako niya nga boss sa si Gov Toto.
0: Amo gali na?
1: Mm.
0: Sige, makadto ako kay Gov Toto.
1: Yes, go ahead. Talk padala to my boss.
0: Padala ako sa laba-laba ng letter.
1: Mm-hmm.
0: Nga ako disiplinahon ikaw kaya hindi na ni mahustong imagrapang obra sa Sneri.
1: Go! Make my day.
0: Bow? Bow? Ito si Bato din na rosa ba?
1: Amo na ang halamalon sa mga wala buhok.
0: Grabe ka, mamay ara pa man si Sis Neri.
1: Oo, 14 ka bilog.
0: Sige na lang kani. Para ipalabot ko ni sa akong duwa ka mga sister.
1: Tultulan mo? Gusto mo iduloon ko ikaw?
0: Tultulan ko sa 6th floor.
1: Mm.
0: Sa 6th floor.
1: Sige, go.
0: Pero ipalabot ko
1: ni... Pero sa guwa sang opisina ni Doc, may ara nga nakabutang.
0: Ano?
1: No firearms allowed inside.
0: Ha?
1: Ginbasa ko lang.
0: Wala man ako sang dala diri nga armas.
1: Wala lang, ginbasa ko lang. Meron notice.
0: Ever since wala man ako sang armas, balaan mo man na.
1: Pero batay ka tumahilig ka sa armas. Pangdepensa sa kaguling. Ang inyo drama nga batian, isa ka work of fiction.
0: Ang ini nga drama. Disclaimer. Wala nagatuyo sa pagpakamalaot sang iban nga mga tao.
1: Wala ko dan sang armas sa akon silakyan. Bat lang.
0: Pero isugin ta ikaw, Sis Neri, sa akong duha ka mga sister.
1: Sino?
0: si Sister Rexa.
1: Kag?
0: Kag si Sister Mega.
1: Ang upo mo sa TikTok?
0: Of course!
1: Go!
0: Make my day?
1: Go lang ng go, sis. Kung saan ka masaya, mabuhay ka hanggang gusto mo.
0: Hindi ni maayaw ginaubram sa amon. Nagkakasakitan kami.
1: Dako ka na?
0: Isug-isug lang ako, pero nagabatsyag ako, sis Neri. Sano ka bala mauntat, sis Neri?
1: Habang ko ganun sa imo, 1 year ang akong subscription sa ChatGPT. May promo subong. Ahay.
0: Abi mo, hindi na ako katulog sa ginaubra mo.
1: Okay lang hindi katulog, sis. Importante ano, kabugtaw.
0: Ano gusto mo, mga pingapi kita sa coffee shop mo?
1: Tanto ka, welcome ka sa the coffee studio.
0: Free wifi man ina, di ba?
1: Actually, ang lansa nga, kung tanong nga kapihan, hindi the coffee studio eh. Bala mo ka na, no?
0: Ano?
1: The coffee toy.
0: Oy! Mga pi ako na permit.
1: Uy, masi mabash.
0: Oy!
1: Hoy! Ligaw-ligaw na ligabon! Kaya naman tulogan ka mo!
0: Ang hindi ka pagpapag na dulong sa inyo, son!
1: GTS Coffee Mix! Just good, good morning kay Tito Winnie Barsanas dira sa Lifeline San Jose Antique.
0: Good morning sa kay Madam Cheryl Hardelesa sang
1: Madam. May mga parinti kong Hardelesa.
0: Ara naman to purusanan parinti mo. Aw.
1: Sa Anila o gani mga Hardelesa kay ano da kay ni Cheney Grace Hardelesa Milan, Milian sa akon nga pakaisa Ernel Boy Hardelesa. Oh, pakaisa ko na. Sa balantang na Mordelesa da.
0: Pakaisa mo mga Ardelesa.
1: Oo!
0: kasin.
1: Iwahi ko na iya!
0: Good morning. Kids, kay Madam Cheryl Ardelesa nang kapamati da subong sa...
1: Baldabid.
0: Sa Qatar.
1: Oy! Qatar.
0: Morning. Halong na permi ha.
1: Oh.
0: And kay Ma'am Bing Space J. Kutotoy Kadlaw.
1: Mm-hmm.
0: Kay Ma'am Annalyn Bahadi. Nice tandem. Badog na into nyo kami agapaw.
1: Ang bali ni Sir Winnie, Tita Regine Bungabong nga nagpamati siya subong doon sa San Jose Antique. Kaya ang opisina sang Lifeline ka K5 Ray. Tupad lang sang K5 Antique.
0: Ang opisina sang
1: Lifeline ano na bala Lifeline Caregivers Institute.
0: Oh, abi ko kung lain ang ginapang lain nga istasyon ang ginamit lang we.
1: Lifeline yung grupo.
0: Lifeline na grupo.
1: O grupo ni. Oh. Bako ko may kulang kada sang palanyagahon, tabok na da kay ka K5 Arjan
0: Del Coro.
1: Del Coro.
0: Anas babaw?
1: Oo. Oh.
0: Babaw sa istasyon din. Okay. And of course, good morning man kay Ma'am Beth Edarlilia.
1: Mm-hmm.
0: Sa kay Ma'am Janet Casio.
1: Mm-hmm.
0: Nagapamatigin sa ito sa ningapag...
1: Si Ma'am Luna mo dito.
0: Pareporto dito karon ha. Pareporto to si K-Pab Jenny ni karon. Ha?
1: Sa
0: party Capis? Sa pagbisita.
1: Awa.
0: Ni pagbisita ni ano? Ni Councilor ni De La Liana.
1: Ah!
0: Sa Capitol.
1: Oh. Ay, Ma'am Regina Gumakil, doon sa takas. Ma'am Luna Mundido. Sa Hong Kong po.
0: O, sa Hong Kong.
1: Si Ma'am Ninfa Tahala.
0: Oh, advisor na si Ma'am Luna Mundido sa
1: Council
0: Club naton.
1: Ginala ko
0: ginala Mother Earth ni Matt Chocolate.
1: Ang among na 24/7 kung hindi mag-brown out.
0: Si item yabon ko man si Madam Rosalie Cellular. Cellular.
1: Amo nang sa cellphone? Cellular? Okay.
0: Aya cellular niya.
1: Okay.
0: Si Ma'am Rosalie, si Madam Rosalie Cellular, nagpamatigin sa aton. Gotoy-otoy kadlaw. Good morning, Madam!
1: Buburo natin, Madam, ikaw may upod ka. Ikaw ay kung ikaw lang isa.
0: Oo.
1: Kaya kung ikaw kadlaw. Labi na gigilakat-lakat ka bala?
0: Ga-drive mo sa sasalakyan ko, no?
1: Okay, okay.
0: Ga-utoy-utoy ko no, kadlaw, sa ginabasa mong letter, tapos MMK pa ko no ang...
1: Ay,
0: pero ang gusto ko, Tani, may bidami lang imo pagbasa. Ilungguha. Kaya mo mag-translate, Ilunggo na yun.
1: Wapo, doon chat GPT ba?
0: Kaya.
1: Pwede.
0: Dear... Tuto Christian.
1: Oy.
0: Ano yung MMK? Bala oh, nga mo ka man.
1: Pwede ah. Kung hindi kayo.
0: Sige. Liwat ako no. Okay. Damo kita may kapamati. Dari kayo. Oh,
1: fire ah.
0: I-accommodate ang iba na ton ng mga listeners.
1: Sige.
0: Sige.
1: Sige. Dear Governor Tuto, ang ini nga sulat ang luyag magpalabot sa imo sang akon nga problema sa imo nga PIO nga scenario luhan. Toto gob. Gob toto. Klaro gid nga scenario luhan nagapalapta sang piki nga mga impormasyon batok sa gobyerno sang sudad sang Iloilo kag nagagamit sang mga akusasyon nga wala nakabase sa kamatuoran. Klaro man gob toto nga ini ginahimo ni Neryo Luhan sa iya nga Facebook kada adlaw.
0: Madamdamin pa, madamdamin pa.
1: Kag during office hours pa gob. Malaan mo gob toto ang iya nga common subject matter. Ang iya nga topic ko perbi sa iya nga Facebook post. Po Diyos ko, gob toto, mga malisyoso. Kag nagapangguba sang duro kayad ayad nga reputasyon.
0: More nene, pang tingog.
1: Sang Iloilo City Government. Ang iya nga mga officials. Kag ang personal nga mga aktibidad. Kag ginahimo sang gobyerno naton para nga pagwapaho ng City of Iloilo.
0: Oh, may facial expression pa.
1: Gov toto, inibalang sineryo luhan. Ginaguba niya gin si mayor kagkadamaan sa mga konsihales. Ha? Pati na ang mga empleyado namon diri nga nagabaka-baka. Na nagahimo lang sang ila trabaho bilang mga public servant, Gov toto. Kagang wala pa, Gov toto. Balaan mo kung ano. Ginasiling niya pa nga mga kurakot kami kag mga waay simpulos. Uy! Diyos ko! Hindi na ini dapat magpadayon, Gov toto. Akon ginalauman nga sineryo luhan imo pagadisiplinahon. Pareho man sang ordinaryo nga empleyado sang provincial government. Pareho sa imo ginhimo sa mga abogado sang provincial legal office nga mahimo nakalipatan ang ilang nga mga trabaho dira sa Iloilo Provincial Government. Mo ginatangla kud gid balag gov toto ang imo nga pagdisiplina sa ila. Kag pag-remind sa ila kung paano himuon ang ila trabaho kag takos man sila sa ila nga mga sweldo bilang public servants. Naka-attach sila gov. No? Ihog lang ko dira sa likod. Lantaw kay gid pangbutang ko dira ang tanan-tanan nga mga post nga ginhimo ni Neryo Luhan batok sa city government, sa aton pinalangga nga alkalde, sa mga konsihales sang city government, kag para nga maimo mahangpan kun ano gid ang akon nga ginapabutyag sa imo batok sa sala indi insakto kag wala nagakaangay nga pamatasan ni Neryo Luhan bilang public servant kag empleyado kag head sang Provincial Information Office. Amo lang ina, Gov Toto.
0: Ang nagapalangga.
1: Ang nagapalangga kag nagatahod gid sa imo si Honorable Jose Maria B. De La Liana, City Councilor. Oh. Ti Gov Sabat.
0: Tugin sugo. Grabe no ka timing sa music sa imo nga pagbasa. No, perfect.
1: Kontrolado. Oh. Kontrolado.
0: Ako, Professor Bo, gridanta ka sang 10.5.
1: Agoy! Sobra! Sobra pa!
0: Si Mama Rosalie Silyorar. Daw to'y utoy, gidkadlaw, hambalya ka namin kisang tandem yung aduwa. Hambalya, si Yani Sonok na ano ka mong aduwa man.
1: Nakainom kami.
0: Lolet Noyada Swindel, ay ambot na lang ako damo sa mga at least yan napakadlaw namon kamo agap.
1: Pero damo ko dahil sa problema sa Pilipinas, bo, Diyos
0: ko. Si Pikaw Head ni Rio Lohan. Oh. Pero why siya nagsulat letter?
1: Oy!
0: Compose naman sa iya sang kanta.
1: Tapos,
0: to make it fair ba to everyone?
1: Silingan ka nga.
0: This is a public, ano eh, a public consumption because it was posted publicly, no? Mm. Sa iya sining Facebook page. Mm. So, I think this is the answer sa letter. Aba. Ni Councilor Nene de la Liana. Mm. Okay. Ara na? Oh, yari ang sabat ni Councilor ni Pikawhead, Sir Nerio Lohan.

0: Tu vas a otro ya, tú vas a otro ya. Angie, Sammy, usted,
1: claro, se
2: pinta. ¡Peggy Orto!
0: Alright, buena.
2: Thank you so much, group number one.
0: Salamat, group number one. Thank you so much, group number one. From Iloilo Provincial Capital.
2: Hindi ka nga nakapani mo, naka-annual subscription ni mo.
0: Amo na iya ang sabat, no? Para sa ako na. It is actually posted ni one hour ago eh.
2: Aba, bago lang. May apang nag-gabi.
0: One hour ago lang ni post ang na-post ni Sir Neri Lohan.
2: Mm.
0: So, kung lantaon naton, based on the letter submitted to the Office of the Governor,
2: mm-hmm.
0: Sa atong sini nga mga ka-K5, no? Tido Dugasanto ang iya sining response sa K5 ba Christian.
2: But in fairness ka K5 Ray, may punto man si Sir Nelio Luhan. Kay ti kun amba mo isang ligad kun government official kun public official ka, dapat di ka mangin balat sibuyas nga kun mayo okay lang kun kritisismo gani kapalang lalain ka, kapamikon ka, dapat matuno mo na tanan.
0: Mm-hmm.
2: No, kahit i-dala na sa imong katungdanan, so, K5 Ray.
0: Tanan nga lang ang statement nila, no? Ang ambal ka ni empleyado, itong ambal ba ni councilor ni empleyado ka siyang banwan, akita mo ito sa mga nag-comment. Eh. Empleyado ka siyang probinsya, dapat hindi ka mag-amuni, amuni, we should remain neutral.
2: Neutral, o.
0: Blah, blah, blah, etc. Game, ano to?
2: Mm-hmm.
0: Game, nag-bounce back to sa iya.
2: Oo.
0: Nag-boomerang ang mga comment dito.
2: Oo,
0: kahit si Ruben Macambal, si Ruben Padilla Gambal, di ba? Neutral kita dito, pero obviously, he's somehow protecting the Vice President no? Based on sa iyang mga statement, eh. Di ba? Kaki-five,
2: Amugid.
0: Christian. So, kisabala, ang mga tinaga na ton, bago na ton buyan, panong dumunta na, because as a public official, no, we are always subjected sa ginatawag na criticism. No, it's either constructive man na siya o kon pagpang-atake man na siya, personal man na siya. Pero since ara kaya sa public public service, kag as a public official, ginsulod mo nang ina nga trabaho, dapat handa kasi na iya nga tubangon kay five Christian.
2: Correct.
0: No? You have all the rights man to somehow protection na ng imo kogulingon, depensa na imo kogulingon, pinagi sa pag-file sa kaso eh.
2: Oo, oh, hindi
0: no?
2: Ka man.
0: Oo, sa mga, if you think na medyo hindi na mayo, kaga medyo degrading na katama ang ginapanghaboy nga mga, ano, no, mga statements.
2: Kumalaan mo nga personal nga atake, malisyoso, wala nakabase sa facts, so kasuhi. Kiti ka panghampol mo to sa buong kaso si Minister Riruhan actually may mga cyber libel pa siyang kaso gani versus sa
0: Mayor
2: Jerry Treñas, di ba?
0: Mamuti as a public official we should be also accountable sa aton mga ginapanghambal, mga ginapangbuyan nato. Now, if ang aton statement is somehow contradicting to others personal opinion, hindi na naton kinanglan na dipensahan, di ba? Hindi mo na kinanglan na dibatihan pa or kinanglan nga ano kiti kung why siya gagri si mo, then why kaya gagri?
2: Uy, opinion na yan mo, ani.
0: Opinion na yan mo. Pero diraya sa city council, you have all the power, no? Kung ano man diraya ang inyo, yung obrahon, dira nga mga ordinansa, ano man da ipasar nyo nga resolusyon, no? Kaki-five Christian. Kung if you think ang bal mo nga malisyoso, kag medyo degrading ang statement or ang pag... haboy sang istorya sa imo, din ipagi mo sa due process.
2: At yung alakwa niya ka K5 Ray, nga si Mayor Raisa, gani, why gani yan nag-react ka?
0: Actually, si Mayor Raisa Treñas, why niya gawa ga-react? Actually, ang mula niya nabiliban ko kay Mayor Raisa Treñas, why niya siya gawa, yung publicly bala, nga nag-react, I do not know kung iniya voluntarily si Councilor Rene De Leyana out of loyalty and love for the mayor, nag-stand siya as somehow spokesperson. Pero di may spokesperson man niya ang ano?
2: Ara si Kwan, si Miss Joy Pantilaga, Gursal, kadakosang sweldo ni Miss Joy da. Dapat siya ang nagasagang.
0: Oo, oh, abiyanta man niya si Miss Joy Pantilaga, Gursal.
2: Iwag ganun kapagwa statement si Miss Gursal.
0: Di ba about to sa police to nga driver?
2: Oo.
0: Nga ginasuggest. Actually, in good intention man tani si Mayor okay. Isa Treños. Pero ti... basi na mislook yala nga somehow hindi pwede kay may mga existing memorandum ang Philippine National Police nga hindi pwede kadalang civilian employee, civilian or non-uniform personnel, GO man na or whatsoever, sa mga public or sa mga police vehicle, sa ngaton mga kapulisan.
2: Ang ala bagi ka kay Five Ray, kay ti ginatry pa ni Councilor Nene nga lainon ang unod sa mensahe ni Mayor Raisa when sa pagkamatuod, kung nalataon mo ya ang message ni Mayor Raisa, klaro gid ya nga ang plano ya gid pa drive bon gid sa police car eh.
0: Oo, dito do may pagka Claire Castro man dabi si ka isa si Councilor Nene de la Liana eh, no? Pero tani kong naming kubla kung ano ang statement, sometimes it's okay mo to somehow makagsala bla ka kay Five Christian.
2: Oo, ano ginakaron kon mga bata nga why gid makuha ugali o why gid makuha ka research sala gid man. Ako on mo lang ya eh, sala eh.
0: Hindi man ti perfect mo kami kakasalaman kami diri. Kaysa komentaryo naman, di man get perfect, good, no? But we tried to correct ourselves, no? And admit our mistakes. Kakay Five ba, Christian? Kaya mo na madulasi mo.
2: Amo na yung kapakita kung mature ka. No, kung sala ka, kuon mo. Kung sakto, tiyo kilang.
0: Kag kung public official ka, you have all that, tawag ni, no? Delikadesa. Nga mag-submit sang imo self. Kung sala, magpangayo pasensya kung sala. Hindi tada kinanglan nga i-justify, i-defend ang sala. Kay mas nagalaw pagin ang sala. Kag nagalaw ay kita sa mga tao nga may kinaalam kag may kintindi.
2: Correct.
0: Kay Five Christian Agurin.
2: Kung ako gani maglantaw sa sulat ni Councilor Nene, damo sala. Ang Facebook ya gani, why na-capitalize? Na two words pa. Ang Councilor ya, Councilor pang abogado, hindi Councilor nga City
0: hindi
2: Council.
0: Hindi ako yung magbais sa English major. Hindi ako yung magbais sa English major. Okay, imo na kanina. Na imo na na iyang aporte.
2: Okay, wala. Gusto mo, pipi pa.
0: Ay, oo. Kwaon tayo dugang ang mga statement karong detalye sa pagkato dito ni Councilor ni Deliana sa Provincial Capitol with KK5 Jenico yun na nangato sining Capitol Beat Reporter na nung natabo ito.
2: Kagang reaksyon niya kung niya away siya magapit kay Kwan?
0: Oo.
2: Kay Councilor...
0: Nanablok siya kagkuramuson pero di galing sa.
2: Kiti wai sa wai sa sang mag
0: maperdi sa ko magramusay
2: sila wai dulungan lang gid malabot mo.
0: Oras, alas 7:56 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5 kakaron unahon ta sa pagbalik ta karon ang pag-asa kay dumayara kita nga ginapaabot ka-K5 Christian nga bagyo
2: oy
0: no sa aton sini nga mga ka-K5 amo ni si tropical storm Queenie no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati sa subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero lang taon nato kung mga epekto sini sa aton sini nga Philip Bugos ka pungsod no ay labi na gid diri sa Western Visayas kundi ang ironic diri nagdeclare ang pag-asa nga may ara kita sang gina-experiencehan nga El Nino no sa aton sini nga mga ka-K5
2: El Nino but sila ngon drought Why ulan?
0: Magano pa ni mahimo pa nga mag-extend no? Pero ti may mga bagyo nga nagasulod no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Tropical Storm Queenie. So from LPA nagsaka ni into tropical storm. No, bo silingon nagbaskog-baskog kamay.
2: Nag-shortcut siya sa tropical depression, way sa kagad depression eh, mo sa storm.
0: Tropical storm siya. Kaya dapat tropical depression anay tapos tropical storm. No, so kung makita naton sa satellite image sa pag-asa, diri man ni sa babaw nga portion mo sa extreme northern Luzon area ni sa going to Batanes and to Taiwan.
2: Pasaka na sa Taiwan.
0: Taiwan. No, sa aton sini nga mga ka-K5 but we'll see later kung anong epekto sini, especially sa aton diri sa Western Visayas.
2: Okay.
0: Sa aton sini nga mga ka-K5. 58 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Nagapamati ka mo si Gapon ha, sang Foro de los Pueblos program. Mas imambal ka mo drama na ni Sapon ha. Pero ang mga balita ito, drama dabi eh. No? Ang nagkatabo mga ka-K5.
2: Natabuan na, mo.
0: Sa aton sini nga mga pinagang mga tagpalamati. Kung ano ito magkaroon mga development sa report sa patrol with the ka-K5 Karen Badilla. Sa Gapon ko po ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kaka-K5 Christian Agurin.
0: Magkabalik kita matapos ang pila ka mga importanteng paibalong. Standby ka mo.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500, garantisado,
5: effective.
6: Aramis TDX 500.
7: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environment.